Reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Superman for Men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabi kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonnie Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
12: K5 News FM. K5 News FM. News
13: FM. Balik kita mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan.
14: Last and final stretch.
13: Last and final stretch. Hindi na kami balik sa wakwak. Doon mapatay kami ni Eric sa K5 Eric sa pangita sa aswang alipakina.
14: Okay na ang bot-bot. Kina may pintahol ka pa.
13: Yeah. Mas K5 rin pangita sa kaswang sila Kastilyano.
14: Kumpre man ang isa.
13: Zapiak, gabayin mga ka-K5 sumungad lao. Sa ato naman nga Foro Trivia. Ato ni Baloon mga ka-K5. Ha? Ang ato nga Foro Trivia, dala na sa Klinika D3 Bio. Hilan at sipon kang trangkaso ay Klinika D3 Bio mo. Sa atong Foro Trivia, may kaupunta si Troy Red.
14: Troy Red.
13: Troy Basa sa Foro Trivia.
12: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia.
15: Foro Trivia.
16: Mga ka-K5, para sa aton nga K5 Kaybaluka. Kaybaluka ba lang nga ginapalangoy sadto ang buhi nga paka sa gatas agud malikawan ini nga mapanos? Ang refrigerator ang masami nga ginagamit sang tawo sa pila na kadekada para sa pagpondo o kung pagpreserba sa mga pagkaon kag ilimnon, lakip na ang gatas. Apang kaybaluka ba lang nga sang una nga panahon sang wala pa na imbento ang refrigerator, ginabutang ang buhi nga paka sa gatas agud nga indi ini madali nga mapanos. Sandig sa ABC Science, may isa ka lugar sa Russia kag Finland nga mayara sang tuman ka bugnaw nga panahon kun winter, samtang tuman ka init naman kun summer kag wala sila sang refrigerator. Ginapatian sa mga tawo sa sini nga lugar nga pinaagi sa pagbutang sa buhi nga paka sila mga ginatago nga gatas ang makapabulig agud indi ini madasig nga mag-aslom o kun mapanos. Ang ini nga sahi sang paka ang ginatawag nga Russian brown frog o kun rana temporalis. Ang pamangkot, tinlo kag may kamatuoran bala ini? Sang 2010, pila ka mga siyentipiko gikan sa United Arab Emirates University ang nakadiskubre nga ang panit sang pila ka mga paka ang nagapagwa sang kemikal nga posible makabato sa mga bakterya kag fungi. Ang ini nga mga paka ang native lamang sa pila ka mga African countries. Apang sa karon, wala na ini ginahimo bangod madamo na sa nagagwa nga mga teknolohiya agud nga makapreserba sa mga pagkaon kag ilimnon. Kag syempre mga ka K5, indi tanan nga paka nga imo makita ang safe bangod mayara sa mga poisonous o kun makahililo nga posible makabutang sa imo sa katalagman. O di ba kay Baloka na? Para sa aton nga K5 kay Baloka ko si ka K5 Troy Lawrence basa nga nagasiling ang tao nga puno sang ihibalo kabuhi mangin maayo padayon lang sa pagtuon para mangin kampiyon.
13: Okay, so kampiyon sa atong foro trivia. Na, may dagdag kaalaman. Imagine mo, paka galing ginagamit sa una to preserve sang gatas kini magpanos.
14: Kay ginakwa niya mo ang iyang panit kuno may ara nga antay
13: okay something may mga ginapagwa siya nga mga chemical sa lawas niya nga nagka-stop sa posible paglapta sa bakterya sa gatas
14: nga pre ano kada sila sa piak balay nga ready aga papakapaka
13: nga aga papinaka aga pa
14: papakapaka
13: okay amo nagali nga ang nga pre nga din ka si ari ko di og gapapaka ko sa piak gali kay nga damo pagkaon nila to para di ba pano siya pakaon to niya
14: dragi sa nagali sa paka nga
13: natin. Now you know. Now you know. Kaki 5, Eric Subong Adlao, ato ni feature ang isa ka eskwilahan.
14: Okay.
13: Bangod this coming September 13, dira sa SM3 Main Atrium o kon Activity Center. Trahiwato na pinakauna kaki 5, Eric, nga DTX 500 or K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. 12 ka ba eskwilahan di mintram mo? Halin sa Negros Island Region. May ara sa Dumaguete. Oh. And Duan Anoy, Tingob. May ari ko din nga ipadala si Imo Guru, no? Ang iablas ang ni Mar, ang iyasang taga, Duan ito pa niyo na pabati, Guru? Ang iyasang taga Kalatraba, no? Inauman nyo na na. Kalatraba, wala pa. Sige, pakita ito na karoon, no? Kag i-plastar sa ato naman nga pagpangalagad.
14: Kanami isang mga kabataan, no? Kaya lang nga
13: preparation. Malay broadcasting na black K5, Eric, ya? Hindi niya luglahog?
14: Oo. Kag ginaimbitar tagit ang tanan, that will be 1 o'clock in the afternoon on Sunday, September 13, sa main atrium sa SM City, no? There is a downtown sa Bacolod. So, kadto ka mo dito, the one, of course, sa mga estudyante sa eskwilahan to cheer, and second, tanawan yung mga kabataan nga nag-broadcast.
13: Ang future bla sa broadcasting, Kipaberik. Grabe, kaya with this children.
14: No, si sila times 6, that's 72 kakabataan.
13: May labot pa sila 12 kakotches pag ini.
14: Out of those 72 kakabataan, makaproduce lang 3 bilog announcer daw, okay na?
13: Hindi man luglahog?
14: Hindi man naluglahog, man kabudlay man magproduce announcer, mga Kipab. Kapit pa kung announcer ka may buot, kabudlay ka magproduce.
13: Ha?
14: Announcer ka may buot.
13: Hindi pwede nga hambal mo ganyan may buot, tao. Niyara, i-announcer nga
14: atubla.
13: Wala siya buot daw.
14: Atubla.
13: Kadelikado niya kung may siya buot kagi 5.
14: So, kadto ka mo to kay Masadjay na. And, this is a project of Doc Ramil Oy, ang aming nga CEO. Agod nga makabulig kita sa community, stir up the interest, and discover the talents of our youth in radio broadcasting. Kaya tiari kami di mo. Amon nga linya bla broadcast kami, radio kami. So ang sila ni Doc Ramil, don't just sit there as radio announcers, but go out and encourage more people because we will breed more broadcasters.
13: Sige. Dugi-dugay may tigwanta, kayo na nag-confirm na si Congressman Habi. Gamayin ka-upod na siya kung nasubong adlaw sa program ta. Okay. Mat phone pats lang.
14: Okay.
13: Meantime, here we go. Sa ato naman i-feature ng eskwilahan. Paroon ang mga abilidad nila. Kipamitan, larga!
4: Ako si Humphrey Bayon.
15: Ako si Nessie Chisfuentes.
17: Ako si Joshua Martinez.
18: Ako si Maita Castellon.
19: Ako si Craig Arquizola.
20: Ako si Francis Kim Davis.
21: Kagami ang bugal sang Sumag National High School. Tatak sumaganon.
0: Our group actually was formed kay nakita naman ang post ng K5 about the broadcasting competition, and I myself, I was interested also to exposing our school in joining this broadcasting competition.
21: Ako na sa Hamilton is Gail Breastscript. So pag over sa script, dapat kinanglan, tanan nga solid evidence, tanan nga mga facts na include ginamon sa amon script para madawon matunan ang mga gapamatik sa amon.
22: So I trained myself as an anchor by the help of my coaches and trainers also. And sa mga upod ko man, they push me and help me to grow.
23: Sa kanilang unang proyekto.
24: So na-discover ko akong voice through training man lang. Since nag-audition ko sa radio broadcasting since araw sa grade 6. Sa akon mga experience dito, nag-grow, nag-nami ang akon ng voice, kag na ano ko man nga pwede ko gulit sa akon. Sa radio broadcasting, nakadaog ko RSPC, third best anchor sa Western Visayas before. And sa DSPC, amo man.
25: Para sa akon, ang inspiration ko ginakuha ko gid sa mga former kong kilala gid nga naga-radio broad. And obviously sa akong pagid nga gusto nga future career no sa pagiging broadcaster, but ang mga tao nga nagabulig sa akong kag train they played a big part gid sa pag-asa akong development sa pagiging reporter or broadcaster.
21: Ang mga difficulties I had as a technical is mainly ang news script nga masaulog sa news sounds, and overall ang pagsulit-sulit gid sa among production, pero makasigid ko nga ang members are no problem gid, and we had a very fun flow gid sa among program.
26: I would like to say thank you to K5 News M radio station for giving this opportunity, not only for us coaches, no, to share our talents regarding this radio broadcasting, but also to hone, no, aton mga students to develop, no, ang ilang inatawag nga love, no, sa pagbalita, especially sa radio.
0: Actually, nakabulig ni sa amon through our preparations. Of course, our upcoming contest for the SPC is also upcoming, and isa ini ka exposure sa amon.
26: Good luck sa inyo. Ipakita ang inyong talent. Ipakita ninyo kung ano ang tatak sumaganon.
27: You have already made us proud of you. Just continue on pushing your pen and of course your voices. With your dedication, talent, and perseverance, you were able to make it to the top. Thank you, dears, and congratulations in advance.
13: May himamaylan pa? Sira na himamaylan, no? Tapos di ko di sumag, di subong? No. Ari naman ang himamaylan, no? Bugalya sang kipag doon si Pem Kamangkalan. Abi, no? Kirabing himamaylan, no?
28: Ako, si Albrin B. Alipuon.
29: Ako, si Andrea Alexa Pasionela. Ako, si Michelle Aypaikol.
30: Ako, si Starline Vargas.
31: Ako, si Josh Andre Pilamason.
32: Ako, si Mark Sigovia.
33: Kami, ang pambatok sa Himamaylan National High School para sa K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
34: Sa team, we are trying our best kid niya. Ikaw naman ang amon yung part man sa pag sa mga practice, and we're doing our best man to communicate with each other nga hindi kami magtalangay o hindi kami mag mag-confuse sa mga roles sa mga.
35: For my personal experience, 4 years na ko nga ga-compete together with the Himamaylan National High School Radio Broadcasting Filipino team. And ang iba naman nga mga upod is from TV broadcasting, while ang iba naman do wala pa gid agi, and it's their first time.
31: So sa pag-practice, gina-maximize gid naman ang time sa pag-practice, kay we have limited time only, no, sa pag-practice naman. Sa kung kisa kakagabihan kami kay right after class, dira kami ka-practice.
35: Being a broadcaster is a very important job, especially nga kinanglanan siya sa mga tao, kay we need to deliver news and facts, and that's what pushed me nga para mag-join ko sa radio broadcasting, and especially very motivated dito.
34: Ang motivation para magdaog is my family and my team. And for my family, is para hindi masayang ilang support and ilang mga dreams para nga, pag mga reason nga, yun pa-interact na din nila sa broadcast.
1: Super big okay kinahambal sa ilang they need to enjoy each competition nila. And also, di ba, as a team, kinanglan yun nilang, hindi sila magrinaway, kahit inang, this is a teamwork. And also, God bless sa ilang palabutin ng competition. Kabalugid ko, whatever it takes, kung ano man ang resulta sa September 13, I know that the Himamaylan National High School family are very proud of that.
2: To our radio broadcasting team, this is your moment to shine. Trust in your abilities. Believe in one another, speak with confidence, and enjoy every second of your wonderful experience. Always remember that you are not alone in this journey. Just enjoy your performance, give your best, and whatever the result, always remember that our school is always proud of you. All hail, Himamaylan High!
3: Very principal ba?
13: Okay, very good, very good.
4: Yung principal, no? Namin magambal.
13: Nami, maghahambal ang principal. Noy, okay. So, pasalamatan natin mga sponsors, K5 Rinyel. Here we go. Pasalamat ka sa mga sponsors, ta?
4: Okay, roll the spiel.
13: Ang ating official countdown group, pag-itataduguhad.
4: Tira.
5: News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. Ang.
13: Okay, salamat man sa bulig ni Congressman Joel Sedesma, Mayor Rene Gustilo, Congressman Dino Yulo. No, thank you so much sa iyo sa inyong bulig. Para itong mga sponsors, Kagi 5, Eric, Dino, napit na lang ang nami si Kagi 5, Eric, because doon mo ni makita, paano blahin mo hindi nga competition? Guru mamangkot sila. Paano ni matabo? Ang matabo sila, nakadraw lots na kita, Kagi 5, Eric, kung sino ang number 1.
4: 1, 2, 3, 4.
13: Hasta sa 12.
4: Okay.
13: Nakahumana.
4: Okay.
13: Now, for example, ikaw ang pinakauna. Nasaka ka sa stage, may 5 na ka-microphone na ka-ready.
4: Okay.
13: Isa ka-table for your technical.
4: Okay.
13: Ang unang entrada, ang ilang BTR. 1 minute, pakilala sila kung sino sila.
4: Okay.
13: After the 1 minute, sound check sila. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Something like that. Then, paglabot sang time na nila, may ara nga flag barrier sa una. Pag raise ang green flag, it's the sign that you have, the time starts now.
4: Go ka na.
13: Pak! Masugod ka na dayon.
4: Okay.
13: So, bira-bira ka. Ang flow is that you start with
4: pila
13: the time.
4: Minutes? Pila ka minutes?
13: 10 minutes.
4: 10 minutes.
13: Maximum. Now, pag tira sa imo green flag, start ka na. Bira ka na sa imong nga script. Then, pag raise ang white flag, You have 60 seconds to go, kay Paberic.
4: Okay man, at least may kuan kagli, may
13: may warning.
4: Warning.
13: Pagka pula ng flag, tapos ka na, pruti kung gusto mo pa magpadayon, kayo tapos padayon ka. Pero, sa kada 10 segundos galapaw mo, may 1 point ka nga deduction. Ano ang sequence?
4: Basta pula, ha?
13: They will start with time check, okay. Station ID. Then, ang station ID, it's all about K5.
4: Radio, kid, eh? Time check ka na eh. Ang oras natin is dos ng hapon.
13: Oras, K5 News, oras sa K5 News FM Philippines, standard na. Ang oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas dos ng hapon. Ang oras na ito atin sa inyo ng SM City. All for you. Then, masunod ang station ID nila. Ang ilang station ID, live na nila-deliver.
4: Daw, radio, kid.
13: Radio, kid. Pag-deliver sa station ID,
4: intro.
13: Automatic may intro ang newscast. Kung ano, title sa newscast. Pagtapos intro sa newscast, headlines!
4: At ngayon sa ang, ulo ng ating mga balita.
13: Oh, ulo ng ating mga balita.
4: Isang aswang ang nakita pero hindi nakita sa report ni Rancic
13: Gabo. Do amo na bigay kay Pabred.
4: Ang suta hinahanap.
13: Tapos ang headlines. May commercial na.
4: First, live man
13: na? Live man na commercial 30 seconds.
4: Why isang kanda ya?
13: Wala kan bawal. Then after sina ang ilang OBB sa balita lokal, ang balita lokal. Hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa, duwak milog. Ang ilang balita lokal, natural sponsor ta.
4: Oh, no? Natural eh.
13: Dua ka sponsor nga major. Okay. Mayor Habi, Congressman Habi and Mayor Bading.
4: Pili sa da. Ako dua lang
13: ginaya. Dua ginaya. Sulod ginaya. Himuha nila ang news item. Then after that, masulod ang isa ka live report.
4: Okay.
13: About the activity on that day. Sa sulod sa SM City.
4: Ah, so do may field reporter sabi.
13: Ang field reporter nila, it's all about the activity on that day.
4: Pagkatapos
13: ang... Oh, do, ginag ka radyo. Pagtapos ang live report niya kay Paberic, commercial iwat.
4: Kaya amugin man na, tapos na.
13: Pagbalik sa commercial, sunod na yun ang... Amuning disgrasya to sa may... No? Bangay Scala. Budlay mga daan, gano'n, preno lang. So, pag commercial, balik ka doon ka National News.
4: Okay.
13: Tapos mo National News...
4: Commercial.
13: Ma-commercial kaliwat. T-Rock International Sports Entertainment. Then closing na. Ewan na kaki pa, Barry. Diyan niya nga ito mga judges. Pakilabal, ano na nila. Ang judges na is from Panay.
4: And that will go for 10 minutes each at 12 participants at 120 minutes. Pas breaks, blah, blah, blah.
13: So mga 2 hours 20. Another
4: 2 hours 20.
13: Dugangan mo siya.
4: Mga 3 na. Kaya may announcement ka pa mo.
13: Butang tabi, dugangan mo another 20. 20 kay 12 sila. Another... mag 12 pulo, 20. Plus 2, that's 24. Another 28 minutes.
4: 28. So, 1 hour 38, 1 hour...
13: kundi, 120 mo. 120 na na performance 120, nila.
4: Plus 28, 148.
13: 2 hours na.
4: 2 hours na. 2 hours
13: so, magsugod na last 2. Mga more or less, guro...
4: Alas 5 katapos. Ah.
13: Alas 5 tapos. Ang warning, guro, aras sa 4:30.
4: Mga no? Past 5. Kaya may tabulation ka pa mo. Oh, ang correct, STI, correct. Kadaan, kag, ang K-5, nagpirmahan na kagapos na rin K-5 dyan.
13: Ay, ugali, no? Oh. Base pindi na ito mapakita.
4: Dari pakita, abla tayo ng pirmahan.
13: Maging forward na ito, K-5. Oh. Actually, nga ang mamangkot, guro, sila, tinga ang may muwa signing ang K-5 kag ang STI. Oh, okay. Ang purpose na K-5, Eric, i-make sure na ito, nga itong tabulation is credible.
4: Correct.
13: So, ang mahimos ang tabulation ta is STI, West Negros University. Sila ang official na itong partner. Sila ang matabulate sa aton sa nga score sa ito naman yung competition. Medyo... Ang matabo silang lima ka judges, iwan niya bullpen, i-laptop.
4: Online yata nang.
13: Online yata nang. Kada score mo sulod to.
4: Pag online mo, sulod sa tabulator, ang tabulator i-collate niya.
13: Correct.
4: I-collate niya, pagkatapos, at idasig lang ni ready da yun eh.
13: Pagkatapos sila, kundi tapos na sila perform.
4: Oo, dasig na lang na.
13: Magtapos sila perform, kay Paberic, kundi pala naog nila tapos na. Samtang tabulate, kay ina nga si Mana is the grandparents celebration.
4: May special presentation.
13: Yes, mag-pay tribute ang K5 sa mga lolo, kag lola. Tiway ka pa na, hindi ka pa na pwede.
4: Sa layo no? Na lang, kuya. Eh.
13: Hindi ka na pwede.
4: Hindi ako na pwede.
13: Yung storyang, mga 50 ka lang. No? So, samtang makanta si K5 IB, ma-flash na sa...
4: Si IB makanta?
13: Oo. Makanta siya, glowing inside ang kantahon mo.
4: The glowing inside?
13: Para na nga tribute sa mga lolo kag lola.
4: Grabe.
13: Then after na samtang kakanta, magwa ang VTR sang lolo da, nga aton niya ginpili. After sinasang kanta, may masaka, sponsor sang flower lilies, ang flower nga hatag kay lola. Thank you, flower lilies. Salamat man sa... may arata sponsor sa ilang pamasahi, pamanicure, no? Thank you, Gid. And then, mahatag product si Ma'am Juan Ineroso. Our clinical manager. Mga produkto ni Dr. Bill. Uy, kag mahatag ang Giordano sang 3,000 worth of gift check kaki 5 Eric.
4: Di nami na na.
13: Hindi ba namlay, no?
4: Nami na na.
13: And after that,
4: balik na sa announcement.
13: Mahambal, mahambal si Congressman Habida mo. Sang bako ma-attend siya nga daan?
4: Ma-attend siya.
13: Oo. Si Congressman Habi, ma-deliver message niya. Oh. And then awarding sila matag-award. Upo ng DepEd kag sino Krobin
4: Oy. Si Mayor Bading, araman?
13: Araman, matag man message.
4: Si Terdi, araman?
13: Wala, wala siya, wala siya nang intend gusto yung mag-join. Si pro-sponsor na ton siya. Oh. No? But nawihi ka, ipadala na siya ng invitation
4: si
13: to
4: Mayor
13: join.
4: Si Mayor Greg?
13: Ara.
4: Si
13: Ara ya si Mayor Greg, siya yung mahatag man minsay sa una.
4: At namin kay apat sila, si Third di lang wala, no?
13: Oh. Si kamulo ka naman kay Mayor Third sa sport, ano nang bago yung alam? Sporty si Third D. Okay. Mana. Oh. So, sa ato nga makulturan go, pun subong nga matrihon sa ato nga program. No? Salamat sa talentang sponsor. By the way, pasalamat ng tring apat. Si Congressman Javi Benitez, si Mayor Salvador Bading Escalante, si Mayor Greg Gasataya, Congressman 3D Maranyo, no? Muna nga ito yung mga sponsor.
4: Major na, major na.
13: Major sponsor. Oh. No? Yung ibang darilis dalo mo.
4: Ay, by the way, mga captain eh.
13: Hindi, ang tulugan sa judges na, Kasia Hotel.
4: Kasia Hotel.
13: Makaon sila sa Look for Restaurant.
4: Isa pa na.
13: Paimnon to pa sila dito, expanded by TCD Tribayo, kag
4: DTX. Dapat lang eh, mag-amuling ulan, doon ginabubo sa mga
13: sige. Check na si Kipab Carla. No, sino naka-standby dito na sa
4: Carla?
13: Bunggo no? Anay. I-check ko si Kipab Carla sa line number one. Carl, good morning.
4: Morning, Carl.
7: Yes, sir. Sa Kipab Aljan, kay Kipab Eric, good morning. Sari kita din po bang sariya sa nga Bangga Skala, kay Kipab Aljan, kay Kipab Eric, kay Pungod Sadri, ka PUJ, na nabunggo sa poste, kay Kipab Aljan, kay Kipab Eric, Fortune Town niya, niya, sininga biyahe.
4: Carl?
7: Ako nang iyasinin nga ro, Tadri, sa syudad, sa nga Bacolod. Kung makita na ito, no? Doon ka delikado, nang gigaling balas ng poste, kay tungod nga, nipis na lang gida eh, kung ma-insol niya sa
4: Bacolod
7: niya, POJ, Kifo Valjan, Kifo Tarik, may possibly nga mag-tumba, ako natumba, ini nga poste.
4: Hello, Carl.
7: Carla. Kifo Tarik.
4: Oh, Carl, ang live mo, ara, Carl? Kuhaon ka namon?
13: May mga picture data, di pakita, malang pansitan, blanina mo. Gitalaan ka namon the picture ta.
4: Nagpadala ko na makuha sa live card. Go ahead lang and please atun patrol set up sa live card lang.
7: May live fed kita pero tiyari kita dali sa may gasolinaan. Kito medyo
13: gaulan, gaulan.
7: Ulan.
13: Ara-ara picture ka gipay ba, Erico?
7: Uy. Ano kita dali ba? Nain sa may gas station.
13: Ano ang biyay? Isang jeep nga ni ka gipay, Carl?
4: Fortune Town, nagdiretso siya sa dalan. Uy, siya nagliko.
7: Yes, magandang, ari may isa, may ano dire, may mga bantay dire. Sir, morning. Ano na tabo, sir? Nga naglabot, gidara, sir, ang ano? Ano oras ginatabo, sir?
8: Mga 6:40, siguro, ma'am.
7: Mga 6:40? Ano, paano natabo?
8: Nabuhay, di asag yadagan mo.
7: Alin
8: sa Stephania, diritso, tiwaya makontrol ang Manubila.
7: Ano na paano
8: Wai mo sa nadulaan, Prino? Ang iya nadulaan, dahil sige niya yung padlangan, eh. Diyan sa lakyan. Nagyan ko lang, may mapabriefing ko. Kaya diritso sa wala yung makontrol paliko. Di
7: ba lang iya, mga pasero?
8: Wai man sa may na-injury, ma'am. Oo, oh, may pa, hindi man buta, mga pasero. Aram mo sa doon, sa gabino.
7: Oo, pero wala man na ano.
8: Wai man man. Planaog mo lang ka lang sa ilo, sa piyak ng salakyan.
7: Okay. So mga alas 7 pasado, hindi ka natabo. Kay Kifeval Jean, kay Kifeval Rica, kagat isunod rin sa isa kay Enforcer. Nga nalabyan niya naman lang kutani ang area. Dasig ang padalagan, sininga salakyan.
4: Sus, grabe. Kung
7: si UJ, kag may ara, inisya sa nga sakay ng mga pasahero.
13: Di, why ba sa injury sa pasahero, Kifeval Carl?
4: Correct, guro na. Kaya sobra ka dasig, guro. May sa Caprino, nag-direct.
13: Wala man injured yung mga pasahero?
7: Wala man may napilasan sa pasero. Wala man kay Kifeval Jean, kay Kifeval Rica. Sa natabo ang insidente, nag-rescue ako, nagpadulong diri ang bitaw. I-check, i-guide man ang atong siningadala noon diri sa area sa Bangga Skala.
4: Ano na sitwasyon sa poste, Carl?
7: Ang pinakakululbaan lang diri is ang poste. Kaya tungod niya ang poste, gagana pa siya. May mga kuryente pa siya kay Kifeval Jean, kay Kifeval Rica. Hindi ko lang sure kung may transformer. Wala siya transformer, pero may ara lang siya mga kuryente.
13: Why may naka-cost burnout na? Basi akot sa bagay, galing kuryente, at niya sa taas ng pustiki 5 car lang. Iyan na lang niya sa mga telco na ang yayakan, FCR, at niya sa babaw na himos na nila na.
7: Amo gani. Pero tiyan mo lang na, kay basi kung matumba lang ginilingin.
13: Leksyon ta siguro kay 5 car lang, Bonnie. Sa mga daan ng salakyan, i-check nyo gid-break nyo ang kondisyon sa salakyan nyo. Kaya may mapasero ka mong karga.
4: Kagang dagan, hinay-nayon lang eh. Kaya dasig dagan mo, danlog dalan dan.
13: Hindi siya alin kung Carl nga, dahil siya na balabagaw, hindi siya nagalin, bakulod to, Estefania.
7: Okay, ni Estefania. Estefania.
13: Hindi araw araw pangadal siya ng Grisio. Doon ko pala bagit to siya.
4: Itadlong siya. Nag-swap in siya.
7: Maparight in siya. Galing wala na siya nakaparight. Hindi na lang siya nagbunggo sa may poste.
13: Laban-laban ha.
4: Dapat maright siya going Burgos.
13: Banta ko ba si Blandula? Ano mang control? Kasi notod naman ang kunano, ano nga porsyon na?
4: Ma- ang siling sa enforcer interview ni K5 Carla Bago lang, ang Prino okay, dasig lang gigaling laga niya.
13: Hindi ka mag okay ang Prino kung nagdasok ka sa kahoy. Bisa ni Guru, ay ka pa Prino. Guru, dulog ka gina.
4: Dulog ka gina. Mahuya ka na sila magdiretso. Grabe ka, no?
7: Pero at least, wala sa mga pasahero nga napilasa na sa nagluntad nga aksidente kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Mula ni Galing, medyo mabulubog at lang nga. Ito sila nga trapiko, dili sa may Bangga Eskala na sa Kupan sa Barangay Estefania, ay tungod nga ti ang salakyan, wala pa makuha. Kay tungod nga ang poste, kung makuha ning salakyan, matumbagid ini nga poste kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Nipis na lang Nipis na lang gid ang nabilin sang kahoy, balang
4: Why pa da ang taga-Kwan Carl? Ang NEPSI, why pa da?
7: Agin contact naman ang NEPSI kay Kif Valjean, kay Kif Eric, pero ti sunod rin is going naman kay Kif Valjean, kay Kif Eric. Pero ti check din natin kung iagin man ibala sa NEPSI o kung iya sa nga talko na to na rin sa syudad sa nga Bacolod kay Kif Valjean, kay Kif Eric.
13: Sige Carl, thank you, Gid.
7: Yes, sa kikipipal dyan, kikipipirik, gikan rin po sa kay K5 Vincent Coral, dahil nga balita, nagdulong sa inyong sang DDX 500, Mighty Seacog D3 Bio. Yun si K5 Carla Dovatser para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Amatid, no? So, sa ato ka magkautulan no galingan law sa Merkulis, was, ipabati, taga ipakita naman ang performance ng taga-kwan, taga-Kalatraba National High School. Ay, di ba nang finalist na ton sa a radio broadcasting competition kay K5 Eric na.
4: So, wala si mga disenya malipat ta libre ng aton konsultasyon sa
13: kabataan. Atulas na sa Rosville, pero hasta lang na sila loan na
4: tusbo. Hasta na launa sa Texas Street kita nahamtang mga K5. Free si Doc, charge kay Doc, pwede ka mo makakonsulta hasta kita 1 o'clock sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Arus Building, Texas Street, Barangay 1, Kabankalan.
13: Isa pa kay Paberic, ining maulan noon lang at tiyempo. Kon mahina-hina lang resistensya, mo kulang-kulang ka lang vitamin C, ma problema ka gid alang-alang.
4: Yes, no?
13: Because dali ka trangkasuhon ni. Si punon kay hingo-hingo. Kapro kung bastante ka sa vitamin C, at least kampiyon.
4: Hindi ka dali-dali madutlan.
13: Hindi ka madutlan. Wala ko ang vitamin C, kapadasig ba absorption sa nga mag-inom ka DTX Pabandid mo? Ang mga ganyan, ginambal lang kombinasyon sa Mighty C kag DTX Pabandid, kampiyon gid. Ilabi na maulano ng panahon. Hindi malipat ha? Take your Mighty C, your alkaline vitamin C, na kuli nga bulig para at least maproteksyonan ka mo sa ding maulanon nga tiyempo. Nahaling kay K5 Carla, mga ka-K5, check na si Jong Versales, kaya na pasakaan na ito kaso, yung nagtapungol siya libin partner, patay gid.
4: Ang iyan na ginimot, yung one strike policy.
13: Ha?
4: One strike
13: policy. Grabe, one strike, tumbalay mo.
4: Tumbalay, patay din.
13: Gaangan ang antas ang tawag ni Congressman Habib Rubasi, kundi na siya kabot, kaya lang alam, kasi kung sako pa, at least, no? Tari ba discuss na ba ng party niya sa sponsor nila ng House Resolution? Party sa problema sa kuryente that they are calling the attention sa Committee on Energy to conduct proper investigation. Ang permig niyang Brenotana, hindi sa Visayas, Blau. Check na this time si K5 Jong Versales, alam number one. K5 Jong, please go ahead.
4: Morning, Jong.
9: Yes, K5 Eljan, K5 Eric, posible nga mag-atubang sa kaso ng homicide in relation to RA 9262. Ang ining ginaligar 33 years old nga suspect nga nagtapungol patay sa iya sining live-in partner sa tinagdan nga Lunes sa kaagahon diri sa may Dos Hermanos Street, Barangay 3 sining siyudad sa San Carlos.
13: Nagsala sa grupo profesyon niya no Brian Ao.
9: Chief daw chief cook bala
13: mo. Iba si hindi tani chief cook ang yobra dapat boxidor. Persado siya kita mo.
4: Walang one strike policy mo.
9: Yan, iti ang iya sininga partner man ining napatay daw cashier sa isa ka motorcycle parts
13: diri man. Kita mo na kung
4: ipay.
13: Yung obra man sila na ano man nga labot kis punto tapo kag hindi na bi sumbagon mi munubya mo.
9: Actually may nabaton kita kay Pavel Jan nga information galing kay halin sa pamilya sining napatay galing wala sila nagpa-record bala. According sa ila hindi boy basta tapungol lang kay Pavel Jan
13: kun okay kun tapungol di ko ikadako man isang babae una ay ay ano kuno kay 5 ba Diyong ano ko nung kausaw, may sobra, hindi lang napungol, ano, may gilampos ka blunt object na tiga nga bagay?
9: Oo, ang solar light na bala.
13: Sus, ginampas.
4: Amo lang ginampas siya?
9: Oo, dali sa may liog na yun.
4: Ah, hey,
9: nagka,
4: okay.
9: Nagka-internal, kwan, inang hemorrhage ang biktima.
4: Tinga nga, solar light, bugat na, salsalo na.
9: Tiyan. Gani ang daw pa square type na bala nga ang inang pwede mabutang sa mga dingding bala daw
4: oh, sistema. Oo, di ba bugat na siya? Nanaan. Sakit na bugat na.
9: Ya tanan, amo na ang allegation. Ugaling lang wala nato na binan na record kundi na sila magpa-interview man. Mm-hmm. Same man diri sa pamilya sa suspect. Kay sa subong under custody sa gihapon ang ining suspetsado kag kahapon man nga adlaw. Ginplastar na to ang mga necessary documents agud niya mapasaka ang ining kaso kay Pavel Jan kay Pavel Eric. Mayara kita dira lipot niya interview sa kay Police Captain Rodney Sarona. Aton na lantawan ang iyas niya kompormasyon kay Pavel Jan kay Pavel Eric.
13: Pabatita kay Five Ethan.
0: Documents para ma-file niya ang complaint laban sa atong suspect including na ang mga witnesses nga kuha aga pilabit sa atong WCPD kay in relation may siya sa RA 9262 bitawang gi ang Bausilo na to considering ang biktima o suspect may relasyon mag live in so as of now nakakustody naman ni ang atong suspect so bangon lang ni niya ang nahimo nga krimen then so far maulan na basi ugma or maka-decide ni ginang pamilya para ma-file na to ng complaint laban sa suspect.
9: Okay.
0: Mao ni siya no homicide in relation to RA 9262 Bausilo.
9: Okay. So amo na kay Pavel Jan kag kay Pavel Eric ang confirmation ano ni Police Captain Rodney Serona. Sa gihapon ang posible nga motibo sa sining insidente as alleged selos kay sunok pa nagaselos kay Kevin Elzan kay Kevin Eric ang ining biktima sa iyas ning banati sa tunga gabi o sa tunga adlaw mga alas 2 ang kagahon antes ni sila nagpuli halin ini sila sa isa ka birthday party kag allegedly pareha sila nga duha nga yara sa impluwensya sa makahulubog na ilimnon ka kay Kevin Elzan kay Kevin Eric.
13: Sige. Thank you Gijong at least ang pa-file ng kaso.
9: So muna ang madulong natin nga dugang nga development sini kaaga para sa Foro de los Pueblos program nadulong sa ito sa D3BioDetex 500 CAG Mighty siya. Ako naman si K-Pab Zong Barsales para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros K-Pab News FM.
5: Okay. Foro de los Pueblos
13: budlay no magkuming mo ginawa mo ng pangulihag ani karon inablock yung mga kabataan sa mga masyado kay impitot pero sa mga kabataan no ng mga hubin problema ng pakasal amo niya yun K-Pab yun lang pagpatupi isawa nyo hindi gininami inano pa niya kasala na si mo, hindi pagpatup. Eh, no? Hambali lang, una, no? Anong nagakadapat? Hindi kay patup. Anong talawa na blah? Inulsulan man at the end of the day. And, dapat likawanta mga muning kaso. From that, kaki 5 Eric, sa iluhantang NIR, no? Anong parugyan sa bagutang regional director sa PNP? Dari sa NIR, do lang alagi guru, no? Nag-chat sa aton si Sir Jopi Plotria.
4: Pero
13: okay na ma-interview tani kay Kong Habi pero wife siya number natag timod na to ma-contact.
4: Alang-alang
13: kita, no? Alang-alang daw, alang-alang man siya, no? Mabitin kag di nami kunbitin.
4: Oh.
13: I-check ta sa number 1 si K-Pab Carla para mabalaan tanong parugyan sa aton nga regional director kay 5 minutes kaya pa ni Carla.
4: Kaya na.
13: Nung dapat pasangkadon nga kampanya, no? Para matagan ang aton sa mga mga tagpalamati subong adlaw. Check ta sa line number 1 kay bag-o subong si General Reales ang aton nga regional director. May video ta boss kay papakita ka kay Pamerica tubla. Naging pahog ang isang pamilya sang armado ng mga tao.
4: Baptism of fire.
13: Tilawan ta tubikod mga kusisa to ni Sir Reales, no?
4: Oo.
13: Pantig ni mo. Imagine nun, mimo ya paugon mo naka-uniforme pa ba ano tuman? Hindi ta ma-distinguish
4: ko. Hindi mamalan ko na.
13: Kapgo, army, police, basta armado.
4: Hindi lang tagid ka kwal kung regular gito or basic kung
13: ano na may regular nga?
4: Hindi, regular lang na hindi uniformian ko.
13: Gani. I-check ko na si K-Pab Carl. Ano nung parugyan sa aton nga bag-o nga regional director? K-Pab Carl, good morning.
4: Morning, Carl.
10: Yes, sir, K-Pab
7: Pavel John, kay Kay Favery, good morning sa liwat. Yung mahayag sa ato si bagong regional director sa Police Regional Office Negros Island Region, yung si Police Brigadier General Rodicindo Reales, nga ilamat pa sang karon ang crime prevention effort diri sa ato si Rehiyon. Susunod diri kay Reales, mas importante ang crime prevention kaysa sa magluntad pa ang krimen bagod mayara inisang psychological effect sa ato si mga biktima, kay Kay Favery, kay Kay Favery. Bangod sini, ginaduso ni Reales ang crime prevention kung sa din hindi dapat magluntad nga kung magluntad agreement kag dapat yara gid ang mga kapulisan sa aton sini nga kalsada. So kumbaga ati ang kapulisan may police visibility dapat gid ka KFL diyan ka KFL. So si Reales ni nagikan in siya sa Region 3 kung sa din ana Deputy Regional Director for Operations kag Assigned Supervisory Office for Security and Investigation in siya ka KFL diyan ka Kita so amo maning rason kung ang crime prevention gid ang iya sini nga ginaduso sa aton sini nga mga kapulisan diri sa Negros Island Region kay Case of Ojana kay K5 Erika at tigin nila uman man diri ni Reales nga ila nga papasang karon ta gid ang crime prevention effort kag mga deployment sa aton sini kapulisan sa bugos nga rehiyon kay tinagapati naman si Reales nga yara lamang sa likod kun ara ini siya sa likod sa aton sini mga kapulisan.
13: Correct, correct.
7: Na suporta kay K5 Ojana.
13: Ikaga muna yung aras sa likod para makita niya kung bala gatrabaho. Mas lang tsakto. Ikaw na tension sa mga area police. But so far, they are doing good, no? Mga kwan lang ni, mga isolated cases na ni Kisama, may mga operation. Na kung kaisa, kung sa kasakuon, di matutukan, no?
4: Ano ni siya, Carl? PMA kung PNPA?
7: I-check na ni Kiki Five Eric, no? Kung di-inini si Sir, kaya pero ti ang na ang balde ni niya is from Region 3 in siya, naging DRDO in siya sa area sa Region 3, Kiki Five Aljana, Kiki Five Eric.
4: No.
13: Sige.
7: Okay. Yes. So, Kiki Five Aljana,
4: Kiki Five Eric. Saan siya masugod office niya, Carl?
13: Masugod na, kay Kiki Five Eric.
4: Ara na?
7: Yes, nagapungko na ini siya bilang regional director git sang Kapunyadlaw sang PRO NIR kakipagdiyan.
13: Ang kompleto nga pangalan is Police Brigadier General Rodicindo Reales.
7: Rodicindo.
13: Ini siya ang nagbulos kay General Cardinio sa Camp General Rafael T. Cramin siya nagalin sa Quezon City. Ang iya priorities focus on crime prevention through visible and active policing public safety and community protection. Member siya sang PNPA, Kakipaiba Eric, class 1996, kaagapay. Nagserbisyo siya bilang Chief of the Supervisory Office for Security and Investigation Agency o konsorsya.
4: Ano yung pangatag sang lisensya?
13: Sa mga armas ang mga security guard.
4: Security guard.
13: So ako ni PNPA class 1996 siya, Kipab Carla. Ang kaagapay class.
4: Guay siya, Carl, sa mga ginhambal nga mga policy direction niya, kung ano ang plano niya, anong mga himuon niya, kung may mga movement of Chief of Police sa NIR.
7: Amo pa ni nga ito, sini nga ibaloon pag hindi ka K5 ari, kaya si una yan din nga gina panumdum sa aton sini nga mga kapulisan. Amo ang crime prevention gaya din sa Negros Occidental. Ako nga binugin.
13: So officially siya nag-assume, Carl, kwa na? September 7 na?
7: So try to man ni siya nga pagkakwaan pag hindi ka K5 ari.
13: Why not tabi set mo siya for a live interview din sa studio by tomorrow, Carl?
7: Yes,
13: that's what so. Para at least mag-aanta man siya chance mapabalo sa Taga-Negros Island Region, it hook up ng Dumaguete.
4: Ang Dumaguete, kagbayawan?
13: Sa Bayawan, pati San Carlos.
4: San Carlos.
13: Tanan,
4: para station, matiyon siya.
13: Para mabalaan ko na nung programa niya. Sili mo, ang bilog na Negros Island Region, may interview sa iyo by tomorrow.
4: We will host your first Negros-wide broadcast.
13: Grabe, makortisi call na lang.

0: kami payong. Dala ka mo kalo, jacket. Kay grabe ang pagbukbok sang ulan.
1: Diri lang siya makulod galing.
0: Tidig to sa La Castilla, nagainit.
1: No, wala to yung ginulan. Ang kamakalan, huwag gaulan man.
0: Ita lang ginulan. Nandunan sa Paratis, no, medyo magbulubog daw ang panahon.
1: Sige lang, huwag kaso.
0: Sa Biyernes, officially, ilunsar na ang Mascara Festival 2026.
1: Okay.
0: Dito ko nun sa Royce Hotel ang venue.
1: Ilunsar na nga ito yung venue, duway pa.
0: Ha? Kumana ang venue ah. I-announce na lang nila to. R&D actualist to ba nga isang dako ng mulo.
1: Okay.
0: So, mga ka-K-5, doon lang alang na panahon, no? Sa aton sa program sa mga adlaw, K-5 Eric.
1: Okay.
0: And thank you, Gid, sa talenta-talenta ka masuki. Aton reminder mo ni, no? Sa panahon ni Maulanon, halungan aton lawas. Sa kamahal sang tanan, bawal magkasakit. Another day.
1: Another FDLP.
0: Sa pahala naman sa anong mga technical partners, K-5 Reniel Alcantara, Ethan James Sarmiento, with our station managers, Rods Palma, Jean Chatita, and Colleen Cubia. Para naman si UN President Dr. Ramil Uy. Ako, si K5 L. John Castan.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
0: Para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko kang Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
2: K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala malasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapad

0: Ang good bacteria sa imong ababa, Clinicas Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas Sporbiotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka na.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
2: Extend!
1: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang masgin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Maulanon nga aga kag kabay ara kamo sa maayong kondisyon. Welcome kamo sa atong nga programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga suplemento nga dapat gid naton kinanglan sa atong nga lawas para kita maging healthy. No? So, ang mga suplemento mo ang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio Clinica Spore Biotics. May ari man kita diri nga kape nga naga-detox sa aton nga dugo, mga friends. Kag of course, ining aton nga mga DTX Premium Coffee kag iban pa. So tutok lang sa aton nga programa kay madamo kami gina-preparar para gid sa inyo. Pud naton sa aton nga programa, Sir Kevin Bigay, ang pugi, makinis, kag mahamot pirmi, na? Of course, upod man naton si Sir Boy. Mayong aga mga partner, Sir Kevin, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy, kag saton nga mga suki nga tigpalamati, no? Gatutok gid saton, no? Maski sa subong nga maulanon.
1: Uh-huh.
2: Nga chimpo, kag syempre para may proteksyon ta sa maulanon nga chimpo, engineer, kag tugnaw nga chimpo, dapat naka DTX 500 kita, no? Para hubin aton selula, hubin aton itsura, naka Mighty C alkaline vitamin C ang nagapabakod sang aton resistensya. Kag kung gusto mo dasig ka mag-ayo kag protektado batok mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Nag-rhyme gid, garyme gid kanami.
2: Syempre kag ang ginpabaskog naton nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Sige, mayo aga sa imo Sir Boy. Ano ang mga first move mo sining aga kay matulutog now kag maulan-ulan?
3: Kadamo sa mga positive adjective mo kay Kevin sa ako ni isa wala gid.
1: Adi.
3: Wala gid. Mayong aga engineer, mayong aga man Sir Kevin, mayong aga sa aton mga suki isil North, isil South, isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters kag Slow Rabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas, ha, kay naka DTX 500 your self protector, no? Amo ni ang iprotekta sa aton selula against premature aging. Brought about by tamang bisyo mo ang imuda pulaw permi ang permi ka stress ini tanan-tanan aga gatingob ni para magnubo ang pang kabuhi sang imo cells, no? So kung gusto mo kampyon ang pang health sang pundasyon sang lawas mo ang which is your cells, mag DTX 500 ang paaman. May ampalaya extract kapanubo sa blood sugar. So ideal gini nga food supplement sa mga diabetic kag mga tawag niya ito ni nga gusto magnubo ang ila blood sugar. And of course, kung gusto mo niya i-boost ang imo immune system, kiga ulan subong, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa atong lawas para makabato sa mga mikrobyo nga dala sa tugnaw nga panahon.
1: Aha.
3: So ang tang nami ni, kinabusin ng imo immune system, kung boosted ng imo immune system, hindi ka madali-dali.
1: Uh-huh.
3: Hindi ka madali-dali magmasakit. No? Ang paaman sa Mighty C, kampyon ng skin, ha? Gamat-amat ka puti, kaya kapataas niya sa glutathione level, no? And of course, for your eye health, mag-eye care gold. Eye care gold, kampyon giniya king eye care gold, has vitamin C, vitamin E, and bilberry extract nga kapanami isang health sang imo mata. So if you want to maintain that 20/20 vision of yours, mag-eye care gold ka every day. And of course, to relieve your eyes from a tiring day, aling ka sa pisina, tubang mo permi ang imo computer, ang imo telepono, kailan i-spa mo man ang imo mata.
1: Oh.
3: Mag eye care eye drops, no, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes. And of course, kitag ululan liwat. Damo mikrobyo, ha, nga gadalas ang tangkaso ubo sipon kagilanat. Kag gusto mo hindi ka magmasakit, kag dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay. Sir Kevin, ang imo nga role subong, mm-hmm, magatag sa mga informasyon anong mga benefits nga mahatag sang DTX 500?
2: Well, syempre engineer, no, mayong aga liwat sa tanan, no, kag sa mga nagapamati sa aton. Aton nga DTX 500 kag mighty si health alert subong nga aga, aton pag-istoryahan, no, ang ginakabig sa mga researcher.
1: Uh-huh.
2: As type 3 diabetes, no. So, ano lang, disclaimer lang, no, ang type 3 diabetes is not yet recognized, no.
1: Pero hasta sa type 2 pa lang.
2: Hasta pa lang kita sa type 2 amo nang mga gina-recognize nga cases of diabetes. But ang type 3 diabetes, no, gina-coin ni sa mga researchers nga nag-imbestigar sa paano maapektuhan sang sugar ang aton nga brain, no. So ang mas tawgon ta na lang ni siya nga as diabetes of the brain, engineer, no.
1: Uh-huh.
2: Or ang ginatawag naton nga Alzheimer's disease, no, engineer. So balaan ta naman ang mga duwa ka klase sang kwan sang diabetes. We have the type 1, type 2 diabetes. Pero ang ining Alzheimer's disease, no, suno sa mga pagtuon, coin na nila ang word nga type 3 diabetes, no, ang aton nga Alzheimer's disease, no. So ano blang ginaobra sang diabetes sa aton nga brain, engineer? So butang tataas na nga dani mo blood sugar level.
1: Okay.
2: Plus hindi mo pa ma-manage mayo imo nga blood sugar, no. Kay palakaon ka Japon tamis. Kabalo ka na nga taas nga may ara ka diabetes. Pero sige ka Japon kaon tamis. So paano ta siya anong butsilingon sini para sa aton nga brain, no? So hambako gani ang mga researchers gina-term ni nilang Alzheimer's as brain insulin resistance. So kung may diabetes ka, engineer, may insulin resistance ka. Butsilingon, ang insulin hindi na makilala sang imo nga selula sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Especially ang aton nga mga different organs nga made up of cells. So even ang aton nga brain, no, is also made up of cells. That's why kinanglan niya man ang insulin para makakuha sang glucose to make it as energy. So ang diabetes of the brain, no, is we are talking about the insulin resistance. So what, anong ginobras ang insulin sa aton nga brain, engineer? So ang insulin, no, ga-act as hormone, no, nga gina pasulod ang glucose halin sa aton blood.
1: Pakadto sa brain.
2: Pakadto sa aton nga brain. Pero luwas dira, engineer, ang insulin may important function sa aton nga brain, no. Ang brain nagagamit sang glucose as the major energy, no? The term major. So kung available ang glucose, no, regardless may ketones kada, may carbohydrates kada, okay, may fats kada, basta available ang glucose, usaron na iya unahon na usar sang brain, amo na iya priority.
1: Ang brain blood circuit, benti decision making na mo. Ti kun medyo ang decision niya taas ni mo blood sugar, sige kag apun taking blood sugar, ti siguro nagaminango nang imo nga brain. Sir Kevin?
2: Yes, engineer, no. So anong role sang insulin? So ang insulin may ara sang ginatawag ni insulin signaling sa aton nga brain, no, nga related sa aton nga learning.
1: Okay.
2: Sa aton memory, sa survival sang aton nga mga nerve cells, kag syempre sa energy regulation, kag communication between brain cells, or ginatawag naton nga synaptic function, engineer, no. So ano ang brain insulin resistance, engineer, no? Ang insulin resistance means wala nag-respond ang aton nga selula sa brain sa insulin, hindi yan na makilala. So sa type 2 diabetes, amo man ni siya ang mechanism. Hindi makilala sa imo selula ang insulin. That's uh-huh. Why hindi makasulod ang glucose sa sulod sa selula kag nagaresulta sa pagtaas sa blood sugar level, no? Kay ang imo nga blood sugar ara lang sa imo nga blood circulation, nagalibot-libot lang. That's why kung i-test ikaw sa laboratory, makita gid nga taas ang imo nga blood sugar level.
1: Kag kung gutom ka, gutom imo nga selula, Sir Kevin, ti Of course, hindi sa makafunction eh.
2: Kaya kung hindi ni makasulod, engineer, ang glucose sa atong selula, wala energy atong selula.
1: Wala energy.
2: So kung wala energy ang selula, hindi mag-function. Kung hindi mag-function or magakadulaan function ng imo selula, gakapatay imo na selula.
1: Okay.
2: So, sa dalayon nga sige-sige pagkadula sa function sang imo selula, dira na nagatuhaw ang ginatawag naton nga mga metabolic disorders kaangay sang diabetes.
1: Okay.
2: No? Even ang hypertension, engineer, pwede na siya or even ang mutation, no? Kay perme na lang gakapatay imo selula, which means, no, in order to survive, nag-rebuild di imo selula.
3: Nag-adjust siya.
2: Nag-adjust, no?
3: Mm-hmm. Para mabuhi siya.
2: Mm-hmm. So nag-mutate. Naging cancer cell.
1: Naging nagsariling kayod sa Sir Kevin.
2: So ina mga scenario nga possibility, engineer, kung ang imo selula always na lang wala pa gakapatay kagakadula ang function. So mga suno sa mga pagtuon, nakakita sila sang ebidensya, engineer, nga kung may pigaw ang imo nga insulin signaling sa imo nga brain, dira nagaamat-amat develop ang Alzheimer's disease.
1: I see.
2: That's why daw gin-consider sa mga researchers ang Alzheimer's disease as the diabetes of the brain or type 3 diabetes, no?
1: Ang size ng imong brain nagagamay, Sir Kevin? The shrink?
2: So kung amo na, engineer, ang problema sa brain, may problema sa insulin signaling.
1: Uh-huh.
2: So may problema na sa energy production, no? Wala mayo energy source ang imong brain. Pigaw ang synaptic function, no?
1: Uh-huh.
2: May inflammation kagapigaw ang imong memory. So ano bala ang matabo, engineer, sa aton nga brain kung hindi makagamit sang energy, no? Syempre ang aton nga brain daw high performance computer ni engineer.
1: Uh-huh.
2: Kinanglan innermost amount of energy. Kinanglan dako nga energy ang yatag mo sa iya. Steady nga power source kay para mag function ini, para masignalan niya ang imo nga brain ang imo nga heart magpump, ang imo nga stomach magdigest pagkaon kung may unod na nga pagkaon, kag syempre siya man na masignal kung saan umuntat ang imo nga stomach, engineer, sa pagdigest.
1: Ang brain amuno sang nagakontrol sang bugos nga parte sa imo lawas.
2: Yes, a central processing unit na sa naton, engineer, amo ginang nagakomand sang bilog tanga lawas, no, every cellula sa aton nga lawas.
1: Doon magtulog ka, Sir Kevin, ang brain nag-function.
2: It never sleeps. Why ginayag on tat?
1: Wala on tat.
3: Just like your heart. Uh-huh. On tat. Kung mauntat ang heart mo, patay ka. Your brain, mauntat na, patay ka man.
2: Ina sila, okay. Mga engineer, ginatawag ang mga cardinal organs. Hindi mabuhi ang tao kung wala na sila.
1: Correct, correct.
2: No? So, gapigaw ang processing informations, nagamalipaton ikaw, kag syempre, imagine bala, engineer, kung ang imo brain, no, ga-respond sa insulin kag ga-regulate sang energy, di ba daw kanami sang imo pamatsyagan,
1: okay,
2: uptake imo memory,
1: okay.
2: Maski nat ang natabo 20 years ago, no, madumduman mo japon
1: mga trahedya, dapat yung lipatan na niya, Sir Kevin, ha? Gusto ko yung lipatan ng mga trahedya na nakatabo sa kabuhi ko.
2: Pero I mean, engineer, kung mayo imo memory, no, so ma-recall mo na ang mga importante or ang mga even gani ang wala mo balagin focusan nga mga,
1: correct,
2: memories, no, dumduman mo na sa kung okay ang imo nga brain, no, ang imo nga brain insulin sensitivity. But sa kaso sang Alzheimer's, no, may ara ka insulin resistance. So ang gakatabo pag it, engineer, luwas sa may ara ka insulin resistance, may inflammation, no, kay may ara ka na ginatawag nga metabolic dysfunction, kay hindi na kuha sang energy source ang imo nga brain. That's why nagakadula iya function. That's why ginatawag na siya nga metabolic dysfunction and associated niya sa low grade inflammation. Magambal ta low grade, gagmay lang inflammation nga hindi mo mabatsyagan. But pag sige-sige, no, makibot ka na lang nga ulihin na ang tanan, engineer.
1: Ang nagasakit ang ulo, mga simptoma mo na sa, no?
2: Kag may aragali immune cells ang aton nga brain, engineer, nga ginatawag microglia.
1: Mm-hmm.
2: No, kung sa aton nga blood circulation may white blood cells kita, sa aton nga brain may microglia kita, no. Nga kung may ara inflammation, no, gina-regulate ini sa microglia. But ang gakatabo, kung may insulin sensitivity ka, ining mga microglia ni, nagamango, kag nagapigaw.
1: Aha, aha.
2: Kagakapatay na sila, engineer. So, amo nang gakatabo. So, nabalanta na kung anong ginahimo sang sugar or glucose sa aton nga brain, engineer. Paano ya ang oxidative stress?
1: Mm-hmm.
2: No, ang oxidative stress, syempre, hambal gani ni Sir Boy, ang brain naton ang pinakadalok-dalok sa sugar,
1: sa
2: kag oxygen. Kaya nga, engineer, kung gakaon ka sugar, to convert it into energy, you need also oxygen.
1: Correct.
2: Kag ini nga proseso, ginatawag ni sang normal ni siya nga function sang aton lawas or nga proseso, metabolic process ni sa. And ang produkto sina is free radicals, engineer, no? So kung gagamit ka oxygen kag sugar, syempre ga-produce ka free radicals, engineer. Amo nang mathematics ang aton nga oxidative stress.
1: Correct, correct.
2: So ang gakatabo, engineer, gadamo imo free radicals, and later on nagahulog ini sa oxidative stress. Ina, kung wala ka enough nga antioxidant nga nagaprotekta sa imong brain. That's why importante gid mga suki naton nga tigpalamati ang pagkaon sang mga antioxidant rich nga mga pagkaon. Kag syempre mga antioxidant habits naton. Ang syempre sa pagkaon, ni engineer, aton prutas, aton utan, while sa aton habits, no, ang pagkuha sang maayong kumpleto nga tulog, pag-exercise,
1: uh-huh,
2: no, kag ang syempre ang
1: rest,
2: nga pag-distress, no, pag-distress mo gid, engineer. So amo na mga antioxidant habits naton. Kag syempre ang DTX 500, engineer, no. Ang DTX 500 partneran mo sang Mighty C Alkaline Vitamin C, kampiyon sa pag-neutralize sang ginatawag naton nga free radicals nga pwede makaguba sa aton brain cells nga pwede mag-develop sa uli into Alzheimer's disease. Kag syempre ang DTX 500, ta, engineer, hindi lang good for free radicals. Remember, ang aton nga klinika DTX 500, may arasang Ampalaya leaf extract nga bugana sa charantin nga nagapanubo sang aton blood sugar level, kag ginabalik ang insulin sensitivity sang aton nga mga selula sa lawas. So duwa ang double action ang ginahimo sang DTX 500 sa aton, engineer, to protect our brain. Ginapanubo aton blood sugar level.
1: Uh-huh.
2: By increasing our insulin sensitivity, kag syempre gina proteksyonan ini against free radicals, engineer. Kag syempre kung kulang niya sa energy imo brain, may D3 bio kita, engineer, nga naga-provide sang ketones as alternative source sa aton nga brain. Hindi pa ma-stress aton brain kay ketones, no, ang aton nga energy source halin sa D3 bio.
1: Salamat, Sir Kevin. Happy gini ng aton mga tagpalamati sa pagbatin niya sa mga benefits matag sang D3 bio, labi na gid sa mga malipaton. May mga tigulang kita, Sir Boy, Sir Kevin, na pirmilang gakalipat. Tingi ang ilang kanya niya, forgive and forget. Mm-hmm. So, gina-forget na nilang mga past na mga malain.
3: Oh, na pagigit gusto mo ikalimtan mga tragedya sa kaimo life. Tapos subong may pahirit ka pa, oh, mga forgive and
2: may
3: forget ka
2: na, may mga engineer. Kamo gina ko ron konting tulog na wa.
1: Kamo gani kinanglan niya kalipatan ta. Kamo ko ma-stress na may ara nga oxidative stress. Confirm kita kuan inang pangasubo bla permi.
3: Sino gusto mo kalimtan, si Judith?
1: Judith. Ang Judith na pirmi na iyakay nga. May balaydan ka pirmi. Sige, proceed na kita sa mga benefits nga mahatag na ihatag ni Sir Boy. Ma-benefits nga mahatag sang D3 Bio. Sir Boy, ano ang mga topic ta subong about sa D3 Bio benefits?
3: Okay, sa talk ni Doc subong, adlaw na ton anta kung anong palwa mabulig man ni D3 Bio. Dwechunta na ni. When it comes to your brain, to your diabetic brain, kita mo naman advantage ng DTX 500, no? If you have a diabetic brain, ang term ganin ni Sir Kevin, ginusatong, gina-coin sa buong sang mga research ka community, no? Ang ginatawag nga type 3 diabetes, no? So, subong ito, besides protecting your body, no, naturally against viruses and bacteria and fungi and parasites. Ano pagid ba lang mabulig ni Dietli Bayo when it comes to your brain? Let's have a context kung ano ka complex ang aton brain. Our brain has 85 billion of neurons.
1: Aha,
3: 85 billion. Another 85 billion of glial cells. So 170 na.
1: No? Uh-huh.
3: This form trillions of connections in your brain in order for you to process all the information. Ngalin sa imo mata, kaya mo nanggaderel, alin sa imo dlunggan, alin sa imo pag-smell. So all the senses in your body, these are ang gagawin mo, nagkakuha ni information sa outside world for your brain to learn. No?
1: Okay. So
3: imagine mo, trillions of connections formed by 170 brain cells composed of neurons and glial cells. Ano ba lang neurons? Amo giniyang kumbaga ga-process sa mga chemical responses, no? Sang ginatawag ng mga inputs ng information sa atong brain. Example, kung ga-learn ka, neurons na.
1: Mm-hmm.
3: Nga, example, may ay pamati ka kay engineer, ga-lecture bis engineer kung sa structural integrity sang iya structure, no? Engineering. Ha? Ha? Ga-pamati ka, while you're learning, it's your neurons that works for you. No?
1: Okay.
3: Amo gini siya, kumbaga, is the basic unit when it comes in for your memories, for learning, for sa tanan nga bagay nga mga bodily processes, it's your neuron that does that. Ano naman ang branding ang other 85 billion, ang glial cells, kung hindi ka mo familiar sa glial cells ni, ano naman niya ang ubra niya? These are the repair crew. Hmm. Of your brain.
1: Okay.
2: Immune cells.
1: Immune cells. May repair and maintenance mo siya.
3: Amo ni sila. So, equal value na sila. Equal value na sila. But okay. Both of them needs glucose and oxygen to survive. So, meaning to say, dependent pa ni sila gapon sa imo basic source of energy, which is glucose. Pero, isulod na tong sitwasyon ni Sir Kevin. Uy, gulpi lang, naging diabetic ang brain mo.
1: Okay.
3: Diabetic, of course. Kung diabetic ka, it doesn't mean nga diabetic ng lawas mo, ang brain mo hindi. No, it follows. No, also, your brain is also diabetic. So, what happens? If your brain could not use glucose as your primary source of energy, then, siyempre, magutuman, mapatay.
1: Correct,
3: mapatay
1: correct.
3: Mapatay si dad. Gadyo, tayo, amo man itong ginmundo mo gina. Siyempre, kung damo ka na brain cells, mga neurons or glial cells nga napatay, siyempre, ganubo man ang mass ng brain mo, gagamay, may shrinkage nga daw.
1: Correct, correct.
3: So, that is an evidence that your brain is really getting small because your brain cells are dying. Kay, hindi na siya kausa sa ginatawag nga glucose as a source of energy.
1: Grabe galing tasking sa brain, no? Importante, hindi dapat na
3: ito nibaliwala. Hindi lang brain.
1: Oo.
3: Because your brain could basically help your body recover.
1: Correct.
3: Huh? Pero kung brain dead ka na, then wala na.
1: Wala na.
3: Wala na, your body could not function.
1: Pag wala na oxygen, for 5 minutes, brain dead ka na.
3: Five to six, no? Oh. Iba, no? Iba, may merakulo. Pero, danger zone na ng 5 minutes.
1: Okay.
3: That's very, very critical na na. May mga percentage na sa ganing compute. Kung 5 minutes ka na, amuna ni madula si mga brain function.
1: Okay.
3: But going back to the topic.
1: Okay. Balik ta.
3: Ang brain ta, it basically needs an alternate energy. Nagkasulod ang D3Bio. D3Bio, through its medium chain fatty acids that already provides energy to your body, will be turned into ketones. Ketones does not only gives your brain energy, it also gives your skeletal muscles energy. So, ang permitted din gambal, ketones para sa brain na, no. It also provides energy to your skeletal muscles. Pero ang nami isang ketones, engineer, kung biskan diabetic ang imo brain, o sabon man niya gapon sa imo brain as a source of energy. So, anong botsil ni Gonsina? Even though you're diabetic, nag-inom ka D3Bio, you still have fuel for your brain. Kung may energy, kag magpagkaon ang mga brain cells, ang imo neurons, kag inyong mga glial cells, hindi sila mapatay. Kung hindi sila mapatay, ang imo brain function, at least ma-maintain mo. no? Hindi ka magdipaton, hindi ka mag, kumbaga, hindi ka, you could still remember your memories, you could still function well, no? Cause hindi ta ni pagsmulon ang mga Alzheimer's na kagdementia ni, no? Balo ka ng end stage ang dementia, engineer? Yung end stage ng dementia or asang Alzheimer's, hindi ka na ganit, alipat ka na kanong pagano ka mag-usa sa kutsara.
1: Correct. Hindi ka na, ang body functions mo, kalipatan mo na.
3: Ang mga activity of daily living, like simple, like eating, hindi ka nakabalo magkaon.
1: Uh-huh.
3: Hindi ka nakabalo kung anhon mo ang kung magpupo ka, anhon mo ang imupupo. Ang muna kis a.
1: Anong diferensya sa dementia kag Alzheimer?
3: Ang dementia, Alzheimer's are really close, no? Close na siya, no? Alzheimer's could bring you to dementia. But, ang dementia niya, among niya ang, ang muna ganing term, ganit ang end state, global aphasia. Ang muna ang term sina, no? So, ang punto din, no? Before we go to the, so, papanaog to sa Alzheimer's, kag dementia, it's deeply bio and its ketones that protect people with diabetes from ginatawag na to loss of brain function. Kay, it basically serves as a fuel. May question da. Ang oxygen needs, ang glucose needs oxygen to be turned to energy.
1: Correct.
3: Does ketones need oxygen? Yes. It also needs oxygen to be turned into energy. No? But less ang ginatawag nga oxidative stress nga makwa, no, or free radicals once it is converted into energy sa imo brain. So meaning to say, mas tinlo na ang fuel nga ginkwa mo sa D3 bio, mas mausal pa sa mga diabetic ang fuel nga ang makwa mo sa D3 bio for their brain health. Ano pagid protektado pa ang bulong nga lawas including your brain from those microbes, no, those viruses and bacteria that could also harm your brain. So when it comes to brain health, no, na may kombinasyon ang DTX 500 kag ang D3 Bio, no? Kay in this lab they work hand in hand in enhancing your brain health, a super antioxidant on this other side, a superb natural antimicrobial in the other side. Basically this team up, this tandem could basically give you the optimum care when it comes to your brain health.
1: May so, pamangkot din sir Boy. Inibala ang brain insulin resistance. Ang pamangkot, amo niyo, kung may ketones, actually iti mga pagkaon, mga ginadala man ni isang aton nga mga insulin sa aton nga brain, through sa aton nga mga blood, no? Sa aton nga blood. Ano ni sila, kung may ketones ka, source of energy nimo. Do pagkaon mo ni isang aton nga brain. Ining sugar, glucose,
3: pagkaon man.
1: So, mas madali ya i-adapt sang aton nga brain kun ang aton brain abi may ara na nga insulin resistance.
3: Paunahon ko sa bat si Sir Kevin na.
1: Okay.
3: Sir Kevin.
2: Well, engineer, no, ang ketones does not need insulin. It goes directly sa imong cells dayon, engineer.
1: Okay.
2: Kailain naman na yan pathway sang ketones, no, sa pag-utilize sang aton nga body.
1: Okay. So, hindi kinanglan insulin.
3: Yes.
1: Klaro, kung pagkaon ni tanan sila?
3: Ang glucose needs oxygen, needs insulin para masulod si imosilyula.
1: Para madala, masulod to.
3: Masulod kag mausar. Kung natin makasulod. Ang ketones does not need insulin.
1: Okay.
3: So, even though if you're diabetic, may insulin resistance ka, your cells could still avail the energy coming from ketones.
1: Okay. So, klaro. Sige.
3: Okay. So kung gusto ka kampiyon ng imo brain health, kag gusto mo protektado ka sa against sa mga trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ay mag-D3 Bio.
1: Okay. Salamat sa itong mga tips nginatag sa itong mga partner. Pero hindi kita magkalipat, ha. Kinanglanta adlaw-adlaw maligo man. Kinanglanta maging presentable man sa itong mga kilala. Dapat mayo ang skin ta, Sir Kevin, Sir Boy. Magagamit kita sang DTX Beauty Soap. Sir Kevin.
2: Yes, engineer, no, para ina maproteksyonan ang imong panit, no, against skin diseases kaangay sang punggod, no, mga alap-ap, bun-i, no, mga katol-katol na tugas ang mga kagaw, engineer, kaangay sang fungi kag bakterya, even viruses. Ina sila sarang tapnaon sang DTX Beauty Soap, kaya nga itong DTX Beauty Soap Engineer nagapossess sang antimicrobial property halin sa mga highly selected nga mga natural ingredients kaangay sang guava leaf extract, Madrid de cacao extract, kag virgin coconut oil, kag nami padiri engineer nagahamis, nagaputi, kag naga hubin ang imo panit
1: tungod sa may papain
2: ka sang DTX Beauty Soap bangod sa papain nga ara sa papaya fruit extract, so para hamis ang kutis kag layo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap na.
1: Okay, speaking naman sa baho sang aton nga balhas, sang aton nga ilok, may ara man kita dira ining klinika Diofresh, Sir Kevin.
2: Yes, engineer, no, kung puti man imo ilok pero asymptomatic,
3: asymptomatic.
2: May ara ka ang sudation, no? Mag klinika Diofresh, engineer, no, kay ang klinika Diofresh ginapatay ang kagaw nga nagakos sang body odor. Pero kung imo kilikili, engineer, medyo galom,
1: okay,
2: no? Try nyong Dioglow. Kadto kamo sa mun clinic, mangkot kamo abot sa Dioglow. Kaya makapaputi gid sang imo kilikili. Sa aton nga mag swipe to the right, swipe to the left, klinika Diofresh or Dioglow man ang engineer.
3: Sige, yun, no, klinika Diofresh para layo ka sa asimkilig. Okay, klinika Diofresh.
1: Pero aga-aga ya kinanglan niya mga pi kita. Hindi na iya matawaran. Ang kaping ginatay kuya permi kada aga, ining DTX coffee mix. Kaya kita mo gudya, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Kung nagadetox, di nami ang kwan eh, ang function man sa mga lawas. Kaya ang mga bad bra, iadulaon, tinloan niya, Sir Kevin.
3: Ang bad, ha?
1: Ang bad.
2: Ilabi pa subong, engineer.
3: Number bad.
2: No? Ilabi pa subong nga matugnong chimpo na may magpapainit-init with DTX coffee mix. No? Bugana sa antioxidant, may ara pa chia seeds nga rich in fiber nga nagatinlo sang imo nga colon, no? Or sang imo digestive tract para dalhay ang pag ariya. Kasi syempre, engineer, kakasad ang mga toxins sa imo nga lawas. No?
1: Amo na pinaka-importante.
2: DTX coffee mix. Pero kung kamo, may problema sa blood sugar level nyo, mag DTX premium coffee kamo kay ang sweetener stevia, no, indi gid kamo maguri nga magsaka ang inyong nga blood sugar level. Ma-enjoy nyo Japon ang kanamiton sang isa ka kape sa DTX premium coffee, no, nga wala sang pagtaas inyong blood sugar level. Pero kung gusto nyo layo sa stress,
1: aha,
2: mag prebio coffee na. Ang prebio coffee may ara sang probiotics nga naga pa-establish ang aton mood, naga-produce ang vitamin B vitamin B sa aton nga gut para magbulig sa aton nga brain function, engineer, kag sa pagproduce sang happy hormones nga nag-establish ang aton mood, kag layo kita sa stress kung naga-prebio coffee. But speaking sa probiotics, engineer, ari ang Clinica Sporebiotics may 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, no, ang mapuslan mo gidya ang probiotics nga ara sa Clinica Sporebiotics kay nga sarang mabuhi sa init, sarang mabuhi sa asido sang aton tiyan, kag makalabot mismo sa aton bituka, kag magahatag sang health benefits sa aton. Kay kung hindi na kung patay na, engineer, ang probiotics, hindi na ni mapuslan sang aton lawas.
1: Uh-huh.
2: No? So dapat siguraduhon nga ang ginatumar mo nga probiotics buhi nga makalabot sa imo bituka. So ina, sarang sa inyo idulong sang Clinica Sporebiotics para may protection kamo batok diarrhea, amebiasis, constipation, kag syempre even ang colorectal cancer, kag ang problema nyo sa pabalik-balik nga urinary tract infection, engineer.
1: Okay, speaking sa patay, Sir Kevin, may mga kilala ko sa una nga hambal niya tanan madula lang, hindi lang kuno madula ang kapagros niya sang iya nga manoy, bla. Pero aton nga kuana diha para ma-assured nga maging bakod, wala nagalaylay, wala nagadunglay ang manoy, kinanglan niya mag extend food supplement for men.
2: So buhay na buhay ang galupaypay,
1: no? Na
2: sa extend food supplement, kay ang extend food supplement may makarot kag clavuwasca, mga Peruvian herbs nga puno sang phytonutrients kag amino acid, naghatag sa inyo sang extra energy para sa extra nga performance.
3: Sige. Love it si engineer. Kita ugit pagkambal mo makarot. Ang mabal mo, engineer. Doon nagsigal, ginang matayo sa maka.
1: Maka.
3: Ruth sang maka na, hindi niya.
1: Hindi kay si Ruth nga kilala mo.
3: Kaya maharot kaya. Ha? Kung gusto mo namin mo blood flow, pwede ka makapamasahe. Ha? Pwede ka makapamasahe once or twice. Hindi ka nga sunod kay engineer nga 5 times a week. Mm? Ang sekreto sa masahe kisa, wala man sa masahista, ara sa balanyos. Dapat naka DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod na ginaatag ni sa imo tired muscles, sa mga nginangin sa kasukasuan mo, and even it relaxes your senses. Kaya ang aromatherapy nga makuha mo sa DTX Liniment Oil, kampiyon gid, no? Nga gapa-relax ang imo brain. So either nga gusto mo lang mag-relax or galingin ang ulo mo sa biyahe hilo, ha? Mag-usahan, magpabanyos. Sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, wala ta ka chimpo, Sir Kevin.
2: Yes, Engineer Sultanan, nga produkto sa Klinika de Alternativo available ina sa mga pili nga nagapanguna nga butika sa inyong lugar, kag available man ina sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo Clinics, no? Para sa dugang nga detalye kag address sa amon nga clinics, magbisita lang sa amon Facebook page, no? Klinika de Alternativo. Kaga syempre, salamat gid sa mga nagtutok kag nagpamati sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM, no? Kag ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan, stay healthy and God bless.
3: Okay. We are in the middle of our week. It's a Wednesday. No, kanan lang tapatanan nga mga suporta para matapos ng aton nga tawag nga ang aton week in a good note, no? So dapat naka DTX 500 your cell protector, mag Mighty C the alkaline vitamin C your immune system booster, mag Eye Care Gold para kampiyon ang vision, and of course Eye Care Drops para matinuan ang aton mata and para layo sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan, subong, uso naman ang sipon, kag-ubo. Ha, kag gusto mo layo kada, mag D3 Bio. Ako si Boy Salweta, gabal, good morning and God bless.
1: Okay, salamat sa inyo pag-upod sining aton nga programa, informasyon sa ikayong lawas. Drabla sa amon sa Barangay 35. Basi gusto ka mo mag, medyo, hindi ka mo makabati sa amon informasyon sa ikayong lawas. Kadto lang sa balay, kay may radyo pa ko to. May radyo pa ko to para makatune in ka mo sa mga tips, kag health tips nga ihatag sang aton mga partners dere, no? So in behalf ni Doc Ramil Oy, aton na pinalangga nga CEO, aton na Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, kag aton nga Station Manager Sir Rods Palma, nga aton nga mga staff dere, technical staff Sir Reniel kag Sir Ethan. Ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon kay istasyon.

0: aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Sumugod lang sang wala ko naging pautang ang tig-a-tig-a. Agbahian magbayad mga taga-Kalisingko. Nagmi na subong ang amon negosyo.
2: Hala!
1: Ilabi na gitong kumari ko nga, kabal-kabal magbayad. Sang wala ko na siya ginpautang, nagnami na gidya ang baklanay sang mga linuto tadi.
2: Anong buot mo silingon sinaayan, Mami Man?
1: Ang mga manug-uta nga tig-asukton, amuto ang mga boyset sa negosyo ta.
2: Ha? Hala! Sadya-sadya, no?

0: Daddy Bantol?
1: May balita ka naman, my son Jupiter.
0: Kabati ka sa mga balita, Dad? Sa makalapit na ding ang barangay?
1: Ho! Kabati ko! Nga daw nagginuha naman ang mga halo, ibid, kag buaya. Nagtakas naman sila sa tubig kag nanukob naman di sa duta.
0: Hala? Daw amo-amo ginadadi Bantol?
1: Lupok na inasubong. Bisan diin nga pahayagan, social media, radyo kag TV man. Ha?
0: Nga ihanan mo sinadadi man?
1: Panukob lang nga panukob, wala gid gapanilag.
0: Dapat gali daddy manilag agad?
1: Natural eh. Alang-alang nga sulong ka lang nga sulong, matipaslong ka na iya. Damo ang gailinaway sa karon sa kada barangay, no?
0: Oo, dad. Ilabi na gid sa tagay na balasang scholarship ni BBM nga tag 20K. Dalam ko na gani.
1: San wala ka naga-eskwila, gadamgo ka pa madala. Damo da ang nahuyan, kag damo da ang napaldo.
0: Nga nahuyan kita daw?
1: Hindi bala, updated ka man siguro, ha? Nga damo ang gareklamo.
0: Oo, dad. Kay para na sa lima ka estudyante sa kada barangay.
1: Oo, lima lang ka estudyante. Pero may ara da mga barangay officials nga namintaha. Mas ginuna nila dala ang ilang mga kabataan. Nga damo pa bata sa mga pigado sa ilang barangay.
0: Tapat, Ged?
1: Hamura na ang kahuluya, dahi. Kaya ang ila pa yabatangin pasulabi nila sang sa mga bata sa mga pumuluyo nilang mga pigado.
0: Basi, isaman sila sa mga nagasinggitan, Dad. Nga pigado, Ged!
2: Kaya ba?
0: Pigado, Ged!
2: Kaya ba?
1: Pigado man gani, Jupiter. Pero damo pada sang mas pigado pa sang sa ila.
0: Ti dapat, Dad. Isinggit agali nila nga. Huya-huya man!
1: Tumpak! Sadya-sadya ito.

0: 미고, 헬잔 라바.
1: 알라만 또 더다커.
0: 서티엔 또마가 도시 시탄탄가 수탑.
1: 오라 발로 와우.
0: 오라 에.
1: 아테 브리오다 에.
0: 와우.
1: 마시기나 보타만 두상 탄트롬시야. 아무나가 내 아라냐 탄탄. 에 페르메나 시야기나 탄트롬시.
0: 와우.
1: 가발로나 기창 아메클라시다. 그일로 내 소봉 샌디스콜 나글라갓 나만 샤
0: 아무가네 wala gid ta karoni gan itan sa pagkaamba
1: amo gid mek wala gid ta karoni tuon ba
0: ti sinobing in tuon ta
1: hindi man pwede nga si kulate ko si bungkoy
0: budle budle na sila ya in tuon niya kay mga manok into manangadaan ang animal binga tantan umalis na walang paalam.
1: Aba siya nagwalang to siya pagkaon? Para yatag sa aton?
0: Maya man tani magpulis sa tapos madala sa damdamo nga pagkaon eh. Kaya para damo man sang maininto nga magyan niya.
1: Sa bagay no?
0: Te, anong plano mo? Masulod na to sa classroom?
1: Ah, dugay-dugay lang ah. Pabuton talang ibantang ang mga classmate ah.
0: Ngaw!
1: Eh kung magsulod na to, kita na karoon ay aban bulis ang duwaya.
0: Hadlock ka sa hilaw?
1: Oo eh. Ikaw yaw?
0: Hadlock man eh. Hadlock ka gani. Ako pa.
1: Sede sa jay no?

0: kanami lang mag-amo sini ang ginansya.
1: Mami, kanami, kasing kanta-kanta mo ah. Dakogit ginansya mo. Pila mami haw?
0: Dublis ang sa kapital tasubong adlaw, Venus.
1: Yeah. Wow na wow, mami.
0: Basta wala lang gidya may mabuisit nga mangutang, maayo gidya ang lakat sa negosyo. Maayo tani, hindi na magbalik-balik pa ang mga buisit kag mga palautang nga tawo.
1: Mami, gakadto mala na dibala sila kay tiwala na sila inog bakal mo.
0: Amo na ang maayo sa ila. Kun bakal dito sila sa pihak. Ha! Pero kun utang, dire sa akon.
1: Ay, amo na galing mami yaw?
0: Oo! Dugay ko na naabot ya.
1: Ano? Dugay ka naman gali, mami, nga nagapainto sa ila. Abot mo naman gali, mami, dugay na, pero ginpabayaan mo man lang eh.
0: Oo. Kay daw, nanamian man ko bimo. Kung kaisa, kung itik-itikon ko nila, kagdayaw-dayawon.
1: Sadya-sadyain, no?

0: senior citizen ID, agad nyo maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kagkalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampiyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician,

0: available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 ang aga tuptob las 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: K5 News FM.
3: Applying for a loan and more.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific.

0: Mr. President?
1: Ano ang bag-o nga balita?
0: Nagrinag-uab naman ang bilog ng mga barangay sa Pilipinas?
1: Amoy na gusto ko matabo. Kabaluman ko nga kamugan gid sa mga pumuluyo ang kwarta nga ihatag sa 5 ka estudyante.
0: Hala.
1: Man, dasig himuon nga rason nga mag-inaway ang tawo tungod sa kwarta.
0: Amugid, Mr. President.
1: Mas nami na na nga gaaway kagabaisay ang mga pumuluyo. Agud nga ma-divert ta ang matuod-tuod nga isyo sang aton nga nasyon.
0: Ano na gali, Mr. President?
1: Oo, wala kagapanilagaw.
0: Wala, kay ang akong ginapanilagan niya. Nga kung saan o ka makasaulo sa imo speech sa SOMA?
1: Agoy!
0: Dapat, Mr. President.
1: O ano?
0: Masaulo mo naman na.
1: Ano, Nida? Mga tag lang tayo sa ayuda. Amun ay ang gusto sa pumuluyo.
0: Pero mas nami, Gidya, kung may SOMA ka, para mapapati mo gina mga pamuluyo eh.
1: Ah, madalala na sila sang tagtaga na iraok ah. Everything is under control, my money. Money.
0: Hala, sadya-sadya, eh, no?
1: Uy.

0: Meg?
1: Migo?
0: Oo.
1: Ang mga animal, Migo, daw wala gitblan na magsulido.
0: Abayita sila. Masulod na sila itong gindugay.
1: Kung hindi sila pinagsulod,
0: lakanta sila eh. May mula na nila kung mas baskog po sila sa saton eh.
1: O galing kita man di ang baskog, Meg, no?
0: Di mo na gani, wala sila mahimo, kundi ang magsubahar sa aton, Meg.
1: Sa bagay, dapat kin sila magsubahar sa aton?
0: Oo, eh. Nga, abil darap na sa aton, ha? Te, kita masubahar, eh.
1: Oo, man, Meg, ikaw bahala sila, Meg, ha?
0: Oo, Meg, pero hindi ko magpating, hindi na sila magsulod. Kaya nagkanto gani di sila, kaya masulod sila sa Sunday school.
1: Ngalun, isang klase?
0: Oo.
1: Sa bagay man, Meg, no? Wala tunta sila magsulod kagpang si taon, ha?
0: Oo, Meg. E, pakita sa ako ng imo kabaskog, Meg, ha?
1: Oo, Meg, tanawabla. Magngurob lang ko, Meg, masala na na sila. Tulok, kung ko pala na sila masakit, masubahar na na sila sa akon. Ako pa iya.
0: Ala, sadya-sadya, no?

0: Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Hindi bala malibot ka karon sa kalyesing ko?
1: Oo, Daddy Bantol.
0: Panilagi bi maayo ang palibot. Kun bala may iban pagid nga mga nagahana nga magpadalagan sa pagkabarangay opisyal nga nagaamat-amat na pahamot sa tawo.
1: Apa nila nga tadada?
0: Basi bala may nagalibot-libot na kaga gapa-feeding program na. Hindi gani, mayara na libre nga haircut.
1: Laban-laban ki Daddy. Ebisan dito gani sa mo no. Damo-damo mo to ga dala-dala bugas ko may namat yan. Damo na dad may gaginuwa dad. Basta lapit ang eleksyon. Pero kung layo pa gani, wala agin may gahimo sa kamo sina.
0: Amo gani nga bantayi kung kanday sino, ha? Sino kay basib lang isa takakilala nga si Buboy mapareelek naman kagawad blaw?
1: Ah, nga man daddy.
0: Ah, kay sakyan ta sila
1: ah.
0: Oh, sakyan ta sila. Ilabi na gid inang si Buboy. Pagastohon ta siya, pero masakay ta sa iya kampanya.
1: Maayo nga ideya na daddy.
0: Amo na ang ginatawag nga sakay dala. O sige na Jupiter, maglibot-libot ka na to.
1: Daddy.
0: Ano naman Jupiter?
1: Ang motor hindi makadalagan kung wala gasolina. Amo man ang tao
0: pa yun sa... Oo na rin ako 500 o libot na to. Abot ko na naiya. Abot ko na kung anong gusto mo.
1: Hala, sada-sadyay, no?

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kan sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the wives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:09 na sang aga.
0: K5 News FM.
2: Championing the wives of the Filipino.
3: Oras ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasidik kag alkaline nga vitamin C kag DTX Coffee Mix.
4: Isa naman ka edisyon sang bombahanay ang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo. Diri ginahatagan sang tigo ka mga isyu nga nagaapekto sa aton tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag maiginhanginan, mga diskusyon nga dapat ninyo mabatian.

0: Bomba Marilu, Bomba Marilu, Bomba Marilu.
1: Bueno mga byan, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpakaragad sa Bombahan na Isa Norte. Ako sa gyapon ninyo kubos nga laga, this is ka K5 Bomba Marilu.
0: Bomba Marilu.
1: Magatalakay kita karon sa mga isyo, mga balita nga nagakahanabo diri sa Segundo Distrito. Magatalakay kita mga ka-K5 sang mga balita diri sa Primero Distrito, Segundo Distrito, kag iban pa. Karon da talaka kwantaman ko, on taman ang bululigan aton mga ka-K5.

Ngayong aga gid sa inyo, live nyo kita makita kag babatian sa K5 News FM Cadiz Digital. Live man kita sa aton Facebook account sa Bomba Marilo. Manamo kita sa pag-austoryahan subo ng adlaw. Nyari man di nagpadulong sa aton talatapan man kay K5 isa ka bululigan. Makaluluoy ining ila sitwasyon. Silawan tani dugay-dugay mga ka K5. Siling ta gani madamo kita tani isang ulo istoryahan. O galing may ari kita diri karon sang bululigan mga ka K5. Kabay kun tani nga mabatabangan tani sila bisan sa paano nga pamaagi mga ka K5 kay kapigado gid ari subong sa tubang ta. Ari subong sa tubang ta mga ka K5. May ginabitbit pa ini nga puya or bata. Nagahinibi pa di subong mga ka K5. Si Kabay Kuntani, may matandog man kita dira nga Balatyagon sa aton nga mga kauturan. Nagpadulong diri sa aton talatapan. Agud yung magpangayo sa bulig. Di siling ta, kita diri sa K5 News FM, apisar sa aton nga kapigaduhon. Pero ti, way magigita may mabulig. Gidako sining aton mga utod nga nagapangayo sa bulig. Pero paagi sa inyo maalwan. Paagi sa inyo nga mga bulig dira. Tingwa on tani mga ka-K5. Sige, hindi na ko magpalangan-langan pa. Pisar nga damo, tatani istoryahan. Particularmente, sining Barangay NSK election update. Ari si Manang. Manang, dalading imo pulungkuan. Kaya mo na dalon de. Dari sa kon atubang. Patakiliron mo lang guro imo bata. Hindi makita sa video. Pwede takilit. Dari ka stupad ko ah. Diyo? Oo. Para kitaon ka di sa aton nga kamera. Daligid lang.

0: tabunan ko lang ang imong bata dere. Sige nang okay lang sa imo i-live ta ka sa radyo kag sa Facebook kay ti amo ning amon pa maagi dere sa pagpangayo sa buleg, okay lang?
1: Oo.
0: Oo, sino gani ngalan ta?
1: Genevieve.
0: Genevieve ano?
1: Magbanua.
0: Taga diin ka?
1: Sang dalaga ko sa Don Salvador, Benedicto ko, pero sa bungaran ako sa barangay Tinampaan.
0: Ti, kamusta man subong ang imong kahimtangan subong?
1: Sigado, gito akong bana, nagalit siya gina-driban. Nagalit akong bana, siya gina-driban, bala kay padaganon sa iyong amo, bisan wala prino ang sulakyan, tinagalin sa. Kaya wala, wala kami subong mga ano. Ibulig sa mong bata, ipabulong.
0: Diin ang bata mo subong na yaw? Ah, manangaw?
1: Ato na sila sa balay.
0: Bali na ospital ka mo?
1: Sa emergency.
0: O, ti, wala gid sa...
1: Wala gid kami kwarta.
0: Taga diin ka gid ya?
1: Don Salvador.
0: Don Salvador? Hindi ang imo subong ginapulian?
1: Sa Asyenda Paz, Barangay Tinampaan.
0: O, ti, may ba? Pila kabilog ni bata mo?
1: Tatlo. May duwa ba to sa balay?
0: Tatlo... Amo ning agot mo subong ang ginakugos mo?
1: Oo.
0: Pila nang edad yun na?
1: Isa ka tuig.
0: Ti ang imo karon nga pangayuan sa bulig, ang bulong sa imo nga
1: bulong sa akong bata.
0: Bata inubakal sa bulong.
1: Ma-x-ray yan sa nagmalit isidke.
0: Oo, ti na, manang ang amon diri paagis pag bulig imo to gigin siling ko. Wala man kami disang saranga dako nga ibulig sa imo nga personal namon, pero paagis sa aton mga listener sa Facebook Live viewers, manawagan kita. Para pagadigay hibi pa subong iya nga bata. Manang ihatag ko si imong tinion sang microphone agud sa pagpangayo sang bulig sa aton nga mga sa mga nagapamati subong. Sige manang.
1: May aga lang galit sa nagapamati subong maluoy mga basa akon baligi juman ko makabakal bulog sa akong bata. May pneumonia na sa hindi ako gusto nga madula sa liwat. Ang bana ko wala obra subong. Pero gating huwa sa'yo nga may bakal sa pagkaon namon. Galibod-libod, bisang pila lang. Ilan siya sa amon ipakaon. Bakal niya bugas.
0: Ang edad sa bata mo, pila na subong ang bata mo nga na ospital?
1: Pito ka tuig.
0: Ang subang pila...
1: Amon na pito.
0: Pito, tapos sunod tatlo. Sila?
1: Tatlo.
0: Tapos ining ginakugos mo, pila ni sa?
1: Isa ka tuig.
0: Isa ka tuig. Sa mga hindi ko kabalo maghambal ah. Sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati, oh. Ari pa di gani subong upod ang bata ni manang oh. Ga hibi ni subong iya bata di. Oy, pa kamo ka pamahaway. Ha? Wala pa. Ga panukto kami sa inyong mga hamili nga bulig sa aton mga tagpalamati diri sa siyudad sang Cadiz. Dira man sa siyudad sang Sagay. Kung may ara kamo sang ihatag nga bulig tipunon ina namon, mangita kami sang paagi through GCash or anuman nga paagi. Wala ka cellphone nangay, wala ka cellphone. Sa amon nga mga tagpalamati dira nagapanukto kami sa inyong hamili nga bulig no, kaluluoy ining sitwasyon ni Manang no. Ano gayto sa liwat ibong nga ngalan gid nang
1: Genevieve
0: Magbanua. Sa mga nagapamati karon sa mga nagapamati karon nagapangabay kita sa inyo kasi kun may ara kamo dira solo sobra ibulig tani kay Manang Genevieve no, pwede kamo maka-chat diri sa aton, maka-comment diri sa aton, nagapangabay gi kami no sa aton nga mga kauturan dira. May ari kita diri Bululigan, ari diri sa studio, may ginakugos pa ni nga bata, way pa makapamahaw. Ihatag ko siya sa inyo. Sige na, nga, ay ikaw manawagan ng pangayo, buling sa ato. Oh, nakauna na nang. Sige, oo, oo.
1: May aga sa inyo, kapag itlooy lang ko sa inyo, kung nalooy ka mo sa akon, bali, mangyay ko tayo, bisan gamay lang nga bulig, ay di ang resita sa akong bata, ang request sa laboratory, para mabaklan ko lang sa bisan, ang broxol na lang, kag mapa-x-rayan ko sa liwat at mapalidi si Jay, ang mamalaw lang kulang. Wala nang gid kami kwarta, ubos-ubos na.
0: Sige nang, salamat kid o. Sige, wala ton talang may mag-contact diri sa aton. Sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. No? Bisan pila-pila landa, 20 pesos, 50 pesos, 10 pesos, 100 pesos is dako na inang abulig para sa aton nga sa kauto diri karon mga sa K5 no panahon ini nga mag tinabangay kita, panahon ini nga magbinuligay kita, pwede ka mo maka-comment no maing aga kay Ma'am Rodeline Lampreya, piyari diri nagpadulong sa aton istasyon, isa ka bululigan nga may ginakugos pa nga bata, way pa ni sila nakapamahaw, way pa ni sila makapamahaw, ang iya isa ka bata, kinahanglanon sang bulong, nagpadulong diri sa aton stasyon, nagapanukto kita sa inyo hamili nga bulig, mga ka-K5. Kalo o isang sitwasyon, nagahilibion, di nga nagasaka sa aton nga station, kabay kong tadi nga makabulig makita. Salamat kay Sir Christian, nag-pledge siya 100 pesos. Salamat kid, Sir Christian Puloang. Tipunon, taniya, ubuson ko na lang ning akon yung programa sa pagpangayo sang bulig. Actually, upod pa din subong ni Ma'am ang iyang bata nga nagahibi, gina kuan ko lang gin pa wala ko lang gin pakita sa camera ang iyang bata. Sa mga tundra mga kautura na, bali daw mga among sinigani, mga ka-K5, daw ginakumos ng aton blatsyagon, daw hindi kita makdaw, hindi takbalo magambal. Ngod sining makaluluoy nga sitwasyon, tatlo ni kabilog ang bata ni ma'am sa Kapigado, gid na ospital pang isa. Way man subong ubra iabana, tidari sila nagpadulong. Nagapangabay kami sa inyo, nagapangayo kami sang hamili ninyo nga bulig, nga mabuligan aton si ma'am. By pledging da sang 50 pesos, 20 pesos, 100 pesos, tipuno naton ina, agod nga ibulig para kay Manang Genevieve. Di, ginlakat nyo lang kay ina, ginlakat nyo lang kay ina, ma'am?
1: Nagulam ko, 50 sa tupad balay. Oh. Then ginbilin ko ang 20 sa akong mga bat, sa akong duha ka bata, ginbakal nila pagkao.
0: Ma'am, salamat, gin may maalwan tang sponsor. Si Ma'am Rodeline Lampreya, sang Rodeline sa Beauty Lounge kag Rodeline Store, mahatag sa 1,000 pesos para sa imo, ma'am.
1: Thank you.
0: Oh, pasalamati si ma'am.
1: Salamat din, Ma'am Rodeline. Dako na lang abulig sa amon. Ay, sobra na idugang ko na para mga kabakaliwat. Isda akong ba na inigosyoya? Libon-libon.
0: Salamat gid Ma'am Rodeline Lampreya. God will bless you ma'am sa imong business. Thank you gid ma'am sa imong kaaluan. Basta may mga bululigan kita diri sa K5 News FM. Why ka gid nagapabaya as always ma'am. Salamat gid Ma'am Rodeline. Kwa opdan ta lang kato karon kwa sa iya nga lounge ari di sa may Zunto sa may baba da sang Leon gid bla dapit arada. Oh. So far may 1,100 na kita nga natipon. 1,000 kay Ma'am Rodeline, kay Migo Ruben 100 man o 1-2 na tanan. Sige. Ubuson tala ning aton yung oras sa pag sige nang dira lang anay kay tipunon ta lang ni ang mga nabulig para pagpuli nyo karon may ara kamo sang bulig nga makapian-pian man to sa inyo. Kay Ma'am Rodeline, 1,000. Kay Migo Ruben, 100. Tipunon tani na nga. Kay Christian, 100. No, salamat, kid. Ubuson ko na lang yung akon nga oras sa pagpanawagan. No? Actually, kaluoy kay ina pa ni nagapanuktok di si ma'am sa akon. Di siling ko si Manang Genevieve. Di siling ko balika lang ko di karon alas 10 sa akon programa. Ti amo ni nagapanawagan kita. Salamat, kid. Migo Romed Pedrano, nag-pledge siya. Nag-pledge siya. Ng mundo sa laki at lawak ng pag-ibig. Nag-pledge siyang 100 pesos si Migo Ruben. Sige lang, ma'am. Tinguan ta din nga makatipon kita diri sang pila pa kakantidad, ma'am. Dira ka lang, anay. Tipunon ta ni ang mga si kantidad nga bulig no sa aton mga tagpalamati. Ano ma'am?
1: Magpauli kami sa balay kon ka kon bata ipalid si Jake na lang kag pa-x-ray yan. May court na naman kami.
0: Pila nang bayad sa x-ray mamaw?
1: 450 ba lang mamaw? Hindi siya 300.
0: Tapos?
1: Plate pa naman puli.
0: 55. Oo. Sige mama, dra ka lang ma'am kay ideahan tani nga maka damot-damot kita dere. Kabinuligay kita dere. By the way, mayong aga dra sa may barangay Makiling. Nagapamati sila sa bong basi. Kung may mga maaluan kita dira ng mga tagpalamati sa barangay Makiling. Ah. Sa liwat, no, ari si Manang Genevieve sa aton atubang. May kinakugos pa ni sa nga bata. Wala ko lang ipakita sa video.
2: Yes.
0: Na hospital ang iyang isa ka anak, 7 years old.
2: Ang lahat kong
0: sa mga tagpalamati dira sa aton mga Facebook live viewers, basi kun may mga sulo sobra kamo dira mga K5 nagapanoktok gid kami sa inyo, basi pwede tada ka send gamay nga bulig. Big salamat gid kay Raylan Iskarda, salamat gid migo mangita tadi karon sang paagi makakita kita GCash. Sino may available nga GCash man?
2: Ang lahat kong lihim, oh Yahweh.
0: K5 Jake, may available pa na yung mga GCash. Pwede na sendan. K5 Jake, Recto Nieves.
2: Salamat, Panginoon.
0: Matag si Migo ta Raylan Iskarda. Salamat kid Migo Raylan Iskarda sa imo ma inalwanon. Mangita ta diri kwan. GCash number. Para matipon karon ni Manang ang iya magpuli ka karon nang may pangpian-pian ka to makabakal ka pa sud-anon nyo to sa inyo nga panimalay.

0: salamat kids sa tanan pa nga gusto magbulig, no? Bukas ang aton talatapan. Pwede ka mo makatawag sa aton sa aton number o yung mga panawag. Basi mahatag ni Bulig. Daligid lang. Hello, Meng Aga.
1: Oh. Sino ni si Bumba ni?
0: Oo, sino ni?
1: Si Boss Yuan mo. Si Boss Yuan mo.
0: Ah, Boss Yuan, Mayong Aga. Oo,
1: lahat. Mahatag ko 500.
0: Ha?
1: Mahatag ko 500.
0: Salamat, kid Boss Yuan. Boss.
1: Sino ko nga ni ipadala?
0: Ha? Oo.
1: Ah,
0: pwede man kay Jake ah. Jake sa among technician para matipon niya.
1: Ganun. Wala man niya kakilala.
0: Oo. Pakantoon ko lang na si Jake Ricto Nieves, among technician, Boss Yuan.
1: Pakantoon ko lang.
0: Oo. Sige. Dira sa imo bugasan?
1: Oo. Okay. Masag ko 500. Kaya nalilay mo ko sa bayo.
0: Oo. Sige. Salamat.
1: Boss? Ha?
0: Ha?
1: Pagkakabi ko yung mga kakabagandong.
0: Oh, sige. Atoon ko na si Boss Jake, si Migo Jake, amon nga technician.
1: Oh.
0: Boss Yuhan, God bless you. Salamat, Gid.
1: Oh, sige. So, mga kakabagandong mo. 500 lang.
0: Oo, sige. Salamat.
2: Salamat, Gid, Boss Yuhan.
0: Thank you.
1: Salamat, sige.
2: Salamat.
0: Buson ko na lang ni mga ka-K5 ang aton nga programa. Sige lang, nang ah. Nakatipon na kita sang 17, tipunon ta pa ni. Sige lang nang ah. Tipunon ta lang ni, ubuson ko na lang ni akon nga program. May nag-pledge pa to para sa pang adlaw-adlaw nyo nga galawion. Sa aton mga tagpalamati sa Cadiz, pwede man kamudi ka saka sa aton nga station sa K5 News FM. Cadiz, dari sa St. Jude Dormitory, sa mga gusto magbulig, no? Sining makaluluoy nga sitwasyon ni Nang Genevieve. Tiway man sa palapitan nga, actually nakapangayo naman sa iban, kag nahuya man siya magpalapit sa iban, kay hindi man kakilala, dari sa nagpaagi sa aton sa K5 News FM. Salamat, Gid, sa mga gusto pa dira magbulig. Pwede ka mo makatawag sa ato number kung di yung topic upon. Salamat, Gid, kay Ma'am Rodeline Lamprea. Naghatag sang nag-pledge 1,000. Si Ruben Pedrano, 100. Si Christian, 100. Si Boss Yuhan, 500. No? As of this moment, may ara kita 1,700. Amo mala na din nga, moon rule sa ganginan. Huwag man kami isang ibulig di. Huwag man kami isang ibulig personal na mo kay ti. Pigado man kami, nagapang-employo lang kami dire. Pero paagi sa kahanginan, kag sa mga followers naton, nga mga maalwan, makadinamuktay kita, makabulig-bulig kita, mga ka-K5.
3: Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati.
0: May agala na sa mga taga-barangay Makiling.
3: Ang lahat.
0: Asta man ako di alas 11 na nga, may 30 minutes pa ta. Sa liwat, naga panukto kami sa inyo Bulawanon nga tagipusoon. May ari kita diri Bululigan nga ang bata sinigag may pa na ospital. Pigado man katama, may ginapa kuan pa ni, may gina breastfeed pa ni nga isaman ka bata nga gamay pa man. So, ubuson din aton programa sa pagpanawagan sa inyo sa pagpangayo sa bulig. Bisan pila-pila lang na mga ka-K5, ha? Ang Diyos na ang bahala sa inyo sa pag sa Batman kag sa pag bulig man sa inyo, mga ka-K5. Ang Diyos na ang bahala magpakamayo sa inyo. Sa tanan nga mga naga hatag sang ila mga bulig. Bisan ginagmailan ang abulig, mga ka-K5, kung nagabinuligahi kita, mas makasupot-supot, mga ka-K5, kung makadamot-damot kita. Salamat, kid, kay Christian Polo ang nag-pledge 100 pesos. Sa mga gusto mag-send sa GCash, may ari nakita GCash number nga nakita. Yan ni ka-K5 Jake Cricto Nieves, no?

sa aton da mga amigo nga mga barangay officials, pasi kon makahatag man kita dira bulig sa aton nga nagakinahanglan subong mga ka-K5, bisan pila-pila lang da, makadamot-damot kita mga ka-K5. Ang kanyang pangalan. Salamat gid no, nagpadala na bulig si Migorilan. Migorilan, salamat gid. Ito na tipunon ta to na manang sa sagay may ara kita digto nga pledge nga 100, 500 kag 100 oh. May 700 na kita digto and then ang 1000 ari diri kay Ma'am Rodeline Lampreya. Buson ko na lang akon program hasta alas 11 manang para nga may ang gawi-gawion ka.

0: Ti, din subong ang imo mga kabataan, sino itong upod nila, ibang to?
1: Ha? Papa nila.
0: Ti, si Papa nila, kabalo nga diri kang padulong?
1: Oo.
0: Ah, kabalo sila. Bali, ang nagtudlo sa imo, taga digto, galit sa inyo, ang adres
1: ang katong. Mauna lang sila puli, kaya ba ako makadto ko din sa inyo, kaya mga ayoko bulig.
0: Sige.
1: Kasi matagaan ko, bisan 500 lang, makapabulong ako sa kong bata, pero... Damog nga salamat kay Dok.
0: Oo, ari si Migo Ribe. Meg, salo di Meg ah. Wala goro na nakalak. Abrigan iliog man ang pan. Ah, nakalak Meg. Eh, pa-abrigan ko lang. Salamat kids sa inyo mga hamili nga bulig. Salamat kid, Migo Ruben. Salamat Migo Ruben at tonya kay SS do. Nag-pledge. Salamat, Gid Meg. Oo. Sa aton pala nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Bukas din aton nga talatapan sa mga taga-Cadiz nga followers. Nag-shoutout manda sa tanan nga tricycle driver sa Paraiso Paradahan. Sa tanan nga mga security guard sa Central Lopez. Salamat, Gid. Ari diri subong sa tubang. Tas aton man nga mga amigo dira nga mga barangay officials, basikon makadamot-damot kita dira 50 pesos, 100 pesos, 20 pesos, 10 pesos. Sa liwat sa mga bago lang nagsulod si Manang Genevieve alin sa Sindapas 2. Nagpadulong diri sa aton kay na ospital ning iya bata. Tuloy, why sila inugbakal bisan bulong? Why sila inugbakal bisan pagkaon, bisan plete nila waay? Bisan plete nila wala mga ka-K5 libre sila nagpadulong sa aton. Siling ko manawagan kita manang pagi sa Facebook, pagi sa radyo. Si Ari Subong, nagapanukto kami sa inyo. Gagmay pa niya ang iya makbataan. Ibong may ginabit. Pila na gani ang imong agot na? Sa katuig, ginakugos siya. Mako hindi talang pagpakita sa kamera. Sa may mga sulusubrada, no, pwede ka mo makakomment rin sa aton. Pwede ka mo rin maka-chat sa aton para sa inyong mga bulig, mga ka-K5. No? Isang pila-pila lang da. Pwede man ka mo katawag sa aton nga mga followers, sa aton nga mga listeners, 0969-528-0526 or 0969-528-0527. Are, may caller kita. Hello, mayang aga.
2: Ang inang.
0: Hello. Hello, ma'am, palayo lang sa radyo, ma'am.
3: Hello, bulan eh.
0: Oho.

sa liwat no sa mga pinalangga talaga tagpalamati oras ta alas 10:36 subuso ko na lang niya ang 24 minutes ko nga nabilin sa pagpangayo sa bulig. So as of this moment manang may na pledge, may nag-pledge sa aton nga kuluaon naton ang 100 ara na da 16 or 17, may 17 kapag digto nga kuluaon. So sa iban pa da nga mga tagpalamati naton, pwede ka mo kapanawag di sa amo na kundi namon pwede kwaon 0969-528-0527. No? Ngitaan nyo lang si Bomba Marilo. Sa may mga sulusobra pa da, pwede ka mo maka comment rin. Kundi namon pwede kwaon na rin may nagchat sa aton sa message request. No?

sa mga gusto pa da maghatag bulig, pwede ka mo makatawag diri sa aton sa 0969-528-0527. Okay pa ni ka pamahaw day manang o. Okay ka mo tubig nang? Sinauhaw na sa?

sa liwat, no, sa mga gusto pa na magbulig, pwede ka mo maka-comment diri, maka-message sa aton, or maka-comment man diri sa live daw. Bayaban ay nasa siyang sa aton man nga mga followers diri sa Cadiz, mga listener ta, masikon makabulig-bulig kita dira, bisan pila-pila lang.

Sir Bomba additional ko 100, Sir Bali 200 akon. Salamat gid amigo Christian. 200 ang kay Christian sumahon tani karon. Dugang si Christian. Chan, i-bless ka pagid sa Ginoo sa imo ginahimo, Chan, especially sa imo nga pagbaligya, no, sa pag-resell mo sa produkto ni Bossing Doc Ramil Uy. Salamat kay Christian Polo ang. Salamat kay Christian. No, nag-pledge 200 pesos. Morning nga pamati ko diri sa program mo now by ko ditex coffee mix reseller Rosie Magbanua Judy Sal Saldo. Salamat kid sa inyo, ha.

latang tapagiding mga naga-comment sa aton. Drowa Jennifer, ma'am, basi kung makapwede tala, makapangayo bulig. Ryan Patrick Jula. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Meg Rubin Pedrado, shoutout Barangay General Luna, Sagay City, Family Canoy, Hopyo, Huyuhoy, Pahardo, Kaglakson, Pedrano Family sa Purok Roma, Kagasyenda, Bugabar, General Lona. Salamat kinmig. Celia Belchis Escamos, ma'am, basi kung makapangayo kita dara sa imo sang bulig. May nag-send naman to sa aton GCash kay Sir Rayland, no? May 130 pesos. Sa kay Boss Johan, salamat kin Boss Johan. Only Jesus salamat gid, no? May ara kita na ta pledge nga kung matipo na tong tanan 1930 almost 2000 na ni. At the end of broken dreams, the open... O, sa iban pa na naton nga mga tagpalamati kung gusto maghatag bulig, bukas ang aton talatapan dari sa K5 News FM Northern Negros. Pwede mga kabuda kapadulong sa Sagay. Pangitaan nyo lang ng aton mga staff. Celia Belchis Escamos, sige sir, wait lang. Tagman bulig si Ma'am Celia. So, salamat kid, no? Salamat kid sa mga may mga tagipusoon nga maalwan, mabinuligon, nga sa oras ang pagpanawagan ta sinyo sa bulig, huwag ka po nagpabaya. Sa tunda nga mga amigo, nga mga barangay officials, basikon pwede ta da maka pangabay sa inyo, o sa mga kagawa da, kapitan, o, basi pwede ta da kapangabay sa inyo. What could be too great a cause? Ay, pang mention tabi ang aton nga mga amigo. Si makatag na sila bulig. Kapit na lang na nga. Kapit na lang alas 11. 15 minutes. Ubuson ko na lang yung mga ka-K5. Sorry, kid. Okay, kita nakahatag sa inyo sa mga balita. Karon sa gabi, ah. Sa aton nga programa. They must hear the words of life. Only we... Drowa Jennifer, 100 di akon. Baw, salamat, kid, ma'am Drowa. Oh, sige, mama. Ara, may GCash number kita dira, ma'am. Pwede mo da ma-send, mama, sa kay K5J Crypto Nieves. People need the Lord at the end of... Mention ta rin aton yung mga amigo, nga mga kagawad. Ah. He's the open door. Morning pre, monitor lang ko di sa barangay Old Poblacion kung hindi gidman madayon ang BSK. Kung hindi gidman madayon ang BSK, madalagan ko kapitan. Kung hindi madayon, madalagan ka pa. Sige pre, karatsada dudong. Oh. May ginatingwaan tadi nga mabuligan pre. Oh. So, makatipon-tipon kita diri karon bisan na 2,000 lang. Okay, solo sobra 2,000, okay na ni. Oh. Ano sa tog dawan sa or na aginotan? Ilawan ta si Kagawad Luel.

0: Salamat. Salamat gid kay Migo Christian. Salamat gid Migo Christian sa pag dugang mo sang kuana. Dugang mo sang 100 pesos. Pang bomba, mahatag akon reseller 1,000 sa Bululigan pang baw. Salamat gid K5 Papa J. Salamat gid. Salamat gid K5 Papa J. Amo ning aton nga mga amo ning aton nga mga ka K5 solid supporters, mga listeners naton kabalota, mga maalwan gid. Salamat gid sa Charlie Feed Supply sa Purok Commercial, Barangay Paraiso. Salamat gid, ma'am. Ano ning ngalan niya po, kung pwede ta malawag, K5J. Charlie Feed Supply. Salamat gid sa imo kaalwan dira sa may Barangay Paraiso sa Puro Commercial. Kabay pa magdamo pagid ang imo customers. Magdamo ang mga customers buda tungod sa imo kaalwan. Sa pagbulig mo sini ma'am, sir. Pilo-pilo nga grasya sang Ginoo. Kay siling sang aton Ginoo. Siling sang aton Ginoo ko nagabulig kita sa mga imol kag pigado, kaangay nga nagabulig kita sa iabuluhaton. Muni apisar sang aton pagka makasasala, mga kauturan. Kung may mga sulusubra kita, kung sa mga may mga bululigan nga mga pigado, ang pagbulig sa mga pigado, daw kaangay inisang paghatag man partisipasyon sa buluhaton sang Diyos. Oh, may caller pa kita. Tilawan ta sa bat. Hello, mayang aga.
1: So, good morning, sir.
0: Oh, sino ni gani, ma'am?
1: Sir, ask lang, ano yung number sa mga bulig, sir? Masong kutani.
0: Ah, sige, ma'am. Are, ma'am, ang iya number, iyan isa teknisyana mo. Kaya wala cellphone si ma'am, pero makaabot yun sa iya, ma'am. Are, oo. Ma'am, ilawagon ko lang, ma'am.
1: Dali lang, sir. Makakani yung pen.
0: Oo, makakabol pen. Sige, ma'am. Oo. So, muni siling tama ka K5. Ang pagbulig sa pigado, yung kaangay lang ini nga nagahimo kita sa kabubuton kag bulig
1: no,
0: sa... Sige, ma'am. Lawagon ko.
1: Ako, lawagon ko. Thank you.
0: 0954 264 7533
1: 7533.
0: Liwat, ma'am, 0954 264 7533.
1: Okay, sir, got it, sir.
0: MN ang ngalan niya, ma'am. MN. MN?
1: MN?
0: M ang first name, N ang last name.
1: N. Okay, sir, got it, sir.
0: Ma'am, sino ganit ni ma'am? Salamat, kid, ma'am.
1: Thank you.
0: Barangay Bato. Ma'am, daghang salamat ka ninyo, dira, ma'am.
1: Thank you.
0: Kamu ni nagpamatuod isa sa mga damo sa nagpamati sa K5, damo sa nagatangkilik sang programa sang K5. Kaya not only nga nagabalita kami diri, not only nga nagahatag kami sa impormasyon sa inyo, but kun may mga bululigan kag maka sarang man lang kami sa pagbulig, amo ini maka K5 ang gina himo nato, no? Salamat gid sa liwat, Charlie Feed Supply sa may Purok Commercial, Barangay Paraiso. God will bless you more. Available dira ang aton mga produkto, ma'am. Ang pamatud-i kag tanawa, ma'am. Ang mga customers mo magadamo, magadamong bumalakal mo dira, ma'am, tungod nga ang pagbulig mo subong sa pigado daw kaangay sang pagpakigbahin mo sa buluhaton sang Dios.

0: may nabilin kita nga ginutlo mga kakay-five. Muson ta nalang ni kay Manang Genevieve. No? Nang imo pagpasalamat nang sa mga nagbululig, isipon ta ni Dugay-Dugay nang?
1: Salamat. Gid panantanan sa nagbulig sa akon. Dako na nga bulig par sa akon. Kaya ang sobra, isang bakal ko bulong sa kombata, i dugang

Salamat kids sa mga tanan nga sa tanan nga mga nag-send, no, sa mga gusto pala magbulig, no. Pwede kamo katawag diri sa aton or ara sa aton GCash, no. O sa mga taga Cadiz nga nagapamati malapit diri sa aton, pwede man kamo dika pakigangot sa aton nga station. Ma'am Jenny Varela Gallego, salamat kid ma'am. Isenda lang dira sa aton nga GCash nga nakapin. May 5 minutes kita ubuson ko na lang ni mga ka K5 sa pagpasalamat. Sa tanan nga mga nagbulig, may bulawanon nga tagipusoon, ang Diyos nang bahala sa inyo. God will bless you. Nakita sang Ginoo ang unod sa inyo tagipusoon. Kaya ang pagbulig nyo subong sa pigado, do pareho lang ni nga naghimo kamo sang buluhaton sang aton nga manunuga. Oh, may 1,000 to kay Papa J. Mga 3,000 na ang mga nag-pledge, mama. Ari may kapanuktok. Sulod lang. Sulod lang, sir. Sulod lang. Abrebe nang. So, abre na.

0: Ah, sige, dira lang ana iya. Oh. Sa din ka pa lenser? Ah. Sige, sir, kuha andala ka dira lang, sir. Pungkol lang ni sir. All we weaken heavy lay. Wait lang gid sir kay loading. Sige, ma'am, inday hilen tablet sa mga gusto da magbulig. Saliwat, ha? Salamat kid. Charlie Feed Supply sa puro commercial barangay Paraiso sa Guy City. Available manda ang produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sir, anong malagad tiya sa imo, sir? At ikaw na lang sa... Dara, sir, ba? Oo, di lang. So, ano yung sir ang ato malagad, sir?
1: Namiyaw ko tanin siya. Ako si Nicot Amante. Nadulaan gapon sa wallet.
0: Oo.
1: Around 3 p.m. to 4 p.m.
0: Sa din na dula, sir?
1: Sa tricycle ko, sir, or nawigit ko sa...
0: Ano tong unod sa imo nga wallet?
1: IDs ka cash.
0: Oo. Pila tong cash to?
1: 8k, sir.
0: Oo. Oo. Sa tricycle na ano color sa wallet to?
1: Nang brown, sir. May ginpost mo sa Facebook, sir.
0: Na... sige, isend mo lang sa ako ng imo nga na-share sa Facebook kay Obran Manamon post, ha?
1: Sige, sir. Sige. Salamat.
0: Friend man taguro o naka-follow
1: yes,
0: ka?
1: Yes, sir. Naka-follow, sir.
0: Salamat, kid, sir.
1: Sige, sir. Salamat, sir.
0: Isend mo lang ang details, ha? Salamat, kid, ha? Jesus, salamat. O Diyos, salamat. So may 3 minutes kita nga nabilin sa mga gusto pa darap magbulig. Salamat kid sa inyo, Ma'am Rodeline, Ruben Pedrano, Boss Johan, Miguraylan, kag K5 Papa J. Salamat kid sa pagpatigayon. Kaya Charlie, nagatag ma'am si Ma'am Celia Belches Escamos 100. Salamat gid sa inyo kaalwan. Migo Archie Sianosa, nagpadalaman sa bulig 100. Salamat gid. Salamat gid. Mark Nieves, nangalan sa ato ni Gcash. Salamat gid tipuno nato ni ka K5 Jake.

Salamat kid ma'am Celia Belchis Escamos. Inday Helen Tablan, salamat kid nyo da. K5 Jake, salamat dira sa imo mga pila na da. K5. May kuluaon pa ta to K5 Jake, pasi madalakyatan mo to kay Boss Johan. Johan, Boss Johan. Johan. Salamat kid ra. Johan Yap, no. Salamat kid ra. Boss Johan Yap, no. Kay Kagawad, future Kagawad Shirley Yap. Salamat gid sa mga nagbululig. Hindi taman kamo di maisa-isa.

0: Jenny Barrela Gallego. Salamat gid, ang Diyos na magpakamayo sa inyo. Salamat gid, Ma'am Celia Vilches Escamos. Hi kay Sir Glenn Dikinya Mirabi. Sir Glenn, ako nga advisor sa 4th year mayong agad. Asi mo, sir. Maging ang mundo. So nakatipon ta karon, ma'am, kung matipon ta ang imong mga nagbulig sa imo, sobra 3,000, no? Sobra 3,000 ang mga nagbulig dala dira sa imong cashwong 100. May 1,000 ta tukulwaon sa sagay. Sige lang, basi pa idiyahan man nila nga maka-send dire sila sa imo. Kay Ma'am Rodeline, ara dira sa may baba sang Leon. Si Boss Johan at tumandigto sa sagay. Salamat gid. Mga almost 3,000 man ah. Almost 3,000 man ang natipon ta nga bulig ang mga nag-pledge. Good morning. Idol shout out Magsaysay Extension High School. Portfolio Day September 9, 2026. Salamat gid ra sa inyo. So sa mga gusto pa dira magbulig salamat gid sa inyo. Sige pa nga, i-connect lang da pang Jake sa Sir Basic, gusto mo da magbakal, clinical product available lang di sa Changi ko sa Jennifer Store, Block 5, Lot 8, Phase 2, Barangay Paraiso. Salamat gid. Sige, sa tanan ato yung mga tagpalamati o ay nagigita sa nagkakaigong nga panahon. Salamat gid sa inyo.
1: Ilo City, 95.5 News FM, San Carlos City, 89.7.
0: Watching your wonderful and powerful program. God bless you. Salamat. Ang mahatag ko nga bulig bomba, Marilo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. It's sa akong tugtong na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fast. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. 101.9. K5 News. K5 News FM. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:08 sa aga.
0: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso, Iniang 11 Mbps.

0: mga insan.
1: Kanon to, ito.
0: Rendon, Renan Pendon, tamyaw lang si Henry Estrella. Anabel Santisteban, yadamo, yapon galan. Tao sinyo, bisandiin lang ka mag-live sa JP. Ah. Salut! Tao ko na, amigit. Good morning, Anabel Santisteban. Kabakungan kapag yapon.
2: Ah, grabe mo!
0: Kanda kahina, itan sa akon nga... PC di tanaw. Kay napagsugod palang ga reklamo ko kay itan kay ang aircon diyo 18 Riniel. Katugnaw na nga daan ren sang panahon ang iyang setting 18. Abi ko ang naga austerity measure ta itan. Dapat mga 22 lang na tan. Balo ka kon tugnaw katama ta nang aircon tan. Nagagams ang akon. Nagagams ang akon balahibo. Oh. Gagams ang akon balahibo kung tugnaw. Ga kwan bla? Ga no ni. Ga hapay ang akon balahibo kay man ti tugnaw. Gagagmay. Gakuyos, gakuyos ang balahibo tan. Dinami na nga mga 22 lang batan, mga 22 lang. Gaka-remember ko bitan ang akon nga childhood years dito sa US, lapit sa Canada border. Man dito sa amon, lapit sa Canadian-US border. The snow! Good morning, Gina Purano, Merlita Malbas. Jean Montesino Arroyo, Alvin Lina Talidong, Bings Delfin, shout out sa imo. Imalin Cordova, shout out kay Nanay Kiting. From Burjok Seafoods and Restaurant sa Bukana, Ilog. Ah, abi treat mo ko dabi pagkaon sa Burjok bi Seafood Restaurant bi. Wala nyo ko gina-invite na magkadto ko sa ano ni? Sa Ilog. Present na si Bings Delfin, Leonardo Rilos, and Gina Purano. Jolie Hinobea Lumugdang, ilapit na kuno Christmas. Oo, Sinto City na lang kaadlaw, Christmas na. Nag-Christmas song na ko gani kapon.
2: Ah, grabe po.
0: Mga balita nga ton pag-istoryahan, siring aga. Pero traversa nga ton headlines. I-remind ka mo nga mag-inom sang DTX Coffee Mix kag mag-lan-lan sang DTX 500. Ining duwa ka mga kampiyon parison. Sample mo yung servitubi mo da DTX Coffee Mix abi plus DTX 500 nga detox capsule. Economy. Economy nami. Actually, ang DTX 500 iklaruhon ko ha, wala yan naga-detox ang inyong dugo. Ang aton lawas, ang ga-detox ang aton dugo. Okay? We have our spleen that detoxes our blood. We have the liver that removes toxins from our blood. We have the kidneys that removes toxins from our blood. Ang DTX 500 naga-protekta ini sa ila. Ngayon di sila ma-damage bangod sining sobrang higko nga ilagi na pagwa. The detoxifying effect of DTX 500 nagabulig ini detox sa organ nga pang detox. Laruhon ko ha, wala sang kapabilidad ang DTX 500 mag-detox directly sa dugo. Kaya ang ga-detox ang inyo nga dugo, ang imo nga atay, ang imo nga spleen, ang imo nga kidneys. Pero ang DTX 500 may detoxifying effect. Kinakakasya ni ang sobra kadamo nga free radicals nga nagahilo kag naga guba sang mga selula sang imo nga detoxifying organs. Ginabuligan ni DTX 500 nga mangin healthy si liver, si spleen kag si kidney, kay kung healthy ning tatlo, efficient ang ilang detoxifying effect o detoxifying process Sang imo may go na nga dugo. Mayong aga, shout out kay Migo ko classmate, G Lord Mercado. Kitay mingi kuno kay gawlan ula no. Kamang hiso sa kuno sang DTX herbal oil.
2: Ah, grabe po.
0: Dawlain gamitan mo G Lord sang oil out.
2: Ah, grabe po.
0: Nakanser ka na sa mga assignment tapang? Why pagigkublayay nan siran? Ah, okay, gabitan ni siling kuman. Sir, naku, brown out. Yes, balay. Mayong aga. Salot ko sa akon nga. Senior Officer, First Lieutenant Raymond Ibrado. Sir, mayong aga, kuya. Mayong aga. Tema joined na to sa tiro sa CDC. Doon nga, lanta nga, duwaga barakang to. Perdi yun, to si yan, si kuana, private first class, yan nang... Kag si Jun Saps, ikaw bahala, bira kay Jun Saps. Ako kay yan nang badiran to sila, badiran. Kayong agaman sa akon brother, si Efren, brother, bro, Efren Calixto Jr. Grabe itong imo, bro, nga, ano ba, nga, picture, bagay, yup-yup, sigarilyo, gabir pa. Amo-amo, gigitagilis ang una, no?
2: Grabe po.
0: Ang mga past life nga ginbiyaan, tana, kaya since ginbaton, tanang ginoo, why na tayaga inoma? Why na?
2: Grabe po.
0: Bisan pa nalagsa.
2: Grabe po.
0: Why na? Si Jun Sapso. Oh, Jun. Ay, suli. Ang akon gali yung kapabilidad. Pwede ibunggo kay Jun Saps. Ikaw yung gali yung pangyan-yan nang yan.
2: Grabe po.
0: Doon ay hikay ko yung kay Jun Saps. Sir Ibrado.
2: Grabe po.
0: Doon ay hikay ko yung kay Sir Zapalo.
2: Grabe po.
0: Yung aga sa mga taga Sears, manang ano ni Gemma Imbang, Alma Imbang, good morning. Sige na. Ari ng mga headlines naton, mga talakayan sining aga. Ang alkalde sang La Castellana, ang ilang mayor, municipal mayor, wala nagapati nga may wakwak o kun aswang sa banwasang La Castellana. May wakwak ako, may aswang sa kuha na ako. Dichel, ano ni? May wakwak Dichel sa La Castellana ako. May aswang, good man. Ako kapati ko tuloy aswang. Ako kapati ko aswang, ha? Aswang sa uyab. Klaruhon ko na, ha, nga bilang isa ka Seventh Day Adventist, waay kuya nagapati aswang. Pero nagapati ko nga may aswang sa uyab. Dibla Sir Raymond Ibrado, Sir LT, dibla LT, may aswang gid man sa uyab, no? Sila niya may abilidad si LT Jun Saps nga hindi ta matungkad. Ang ano ginamin mong pagkagabunan sa uyab?
2: Grabe po.
0: Isugid na naging kaya. Oh, si G Lord, why man nagapati wakwak? Pero wakwakan ko no damo. Why si G Lord gapati wakwak? Pero gapati siya nga damo ya wakwakan.
2: Grabe po.
0: Ay, oh. Dios to na. Why man ko gapati ya aswang? Pero aswang sa uyab damo.
2: Grabe po. And the
0: lemon flower we see. Ay, ambot. Lending collector, ay patay gino. Nakalapak sang bato kag nawad-an control sa ginamaniho yan yung motorsiklo dito sa Panukoy. Ano lampos guro? Ay patay gid biya.
3: Headlong.
1: Alright!
2: Grabe po.
0: May minor de edad nga lalaki nadakpan matapos gintaban niya ang 8,000 pesos nga cash ka grocery sa isang katindahan sa siyudad sa Sagay.
4: Matay ninyo si Lucifer. Mga hunghang kayo.
0: Ang bal ni Gino Banhaw, wala gani ginaswang ang mga bata. The Idol, nga kada gabi ka pangita damang tagala Kastilyana man kusling niya. Why na di aswang ah? Why gani kunuya ginaaswang ang mga bata nga kapangita damang kada gabi? Actually, wala gakaon bata ang aswang. Klaruhon ko ah. Klaruhon ko. Wala nagakaon bata ang aswang. Pero ang aswang sa uyab, gakaon uyab. Gets nyo? Gets? Waya ginakaon sa aswang bata ah. Ang iloy.
2: Grabe po.
0: Chakto man Johnny ano? Chakto, chakto. Waya ah. Waya niya gakaon niya aswang bata, aswang ah.
2: Grabe po.
0: Ayo. Oh. Siling ni Bings lo, ni Bings Delphine. Damo gid man kuno ang aswang. Depende kung may alaswangon.
2: Grabe po.
0: Ang aswang gadamo lang na kung may alaswangon.

0: Siling ni Bings Del Pia daw, hindi. Amo si Ralph.
1: Grabe po.
0: Amo na ah. Pariyo na ah. Amo na ah. Kinadeny lang. Amo na. Amo na. Diyan mal pa ni G-Lord, wala gali ako nuya, ga panamang. Ga pangamang.
1: Grabe po.
0: Ang aswang, ang mali G-Lord, wala nagapang-aswang sa nagapang-damang. Kaya ang aswang, gapangamang.
1: Grabe po.
0: Di tsakto, gidman. Ang aswang, actually, gabi, gidman, ga-operate. Oo! Ang gapang-aswang, uyab. Ang gabi, ga-operate.
1: Grabe po.
0: Kag tsakto na, gakamang aswang. Gakamang, kagang aswang wala gatuwad. Ha? Wala ya gatuwad ang aswang.

0: may maganda ni discuss gila kito ka green na. Hindi na.
1: Grabe po na.
0: Hindi na. Basta gets nyo na ah. Ang aswang wala iya gatuwad. Tamba nyo, ang aswang gatuwad? No, sala. Ang aswang wala gatuwad.
2: Oh, sing it everybody. Come on.
0: Yan na sugo. Kaya sa aswang.

0: Wala yung agatuad ang aswang. Sugoon kaya sang aswang.
1: Ah, grabe po.
0: Hambal ni Jean Montesino Arroyo, silingya, itumpa ang buhok ko sang una, wala gig ko kakita aswang hasta subong. Batiin nyo hambal ni Jean Montesino Arroyo, ha? Yahalin sang una, sang gamay ko, itumpa ang buhok ko, wala gig ko kakita aswang hasta subong nga bukay ng buhok ko, wala gig ko gyapon kakita aswang. Jean Montesino Arroyo, lain niya nga ko niya posisyon, amo niya ho. May mga aswang niya nga wala buhok.
1: Grabe po.
0: Ha? May mga aswang nga wala buhok kag mahilig sa wala buhok.
1: Grabe po.
0: Ang maliki, ha? Yung tiga, ano magali ang aswang? Kadamo! Kadamo usang aswang, eh. Kay siling ko gani, wala gatuwad yung aswang. Suguon! Ikaw yung suguon sang aswang. Okay? Ikaw yung suguon. Headlines pa lang daw, mapatay na ko sang kadlaw. Headlines pa lang, galuluha na ko sang kadlaw.
1: Grabe po.
0: Masobra 400 ka mga scholars nakabaton sang educational assistant sa Lin sa Bacolod LGU. Ti okay, ah?
1: Alright!
0: Murder case, posible atubangon sang duha ka mga suspect nga ginaligar nagbuno patay sa isa ka soltero sa San Carlos. Ahay. Ari na ta. Ari na ta sa inaswang anay. Husto. Hambal ni Jolly Hinobea Lumugdang. Sa pelikula lang na iya nga gatuwad ang aswang. Kung ikaw ba naman aswang nga matuwad kaya imo?
1: Ah, grabe po.
0: Kakapoy bla tuwad. Ang ulo mi bla ras dalom galingin ang ulo mo sa sagay tuwad. Nga nga matuwad magkaabi kung aswang ka. Ah,
1: grabe po.
0: Aryo, nami subong ang aton topiko. Nakuha gid ni Mike Go ang buot ko silingon. Si Mike Go gid ang nakabalo sang akon nga buot silingon. Why ni sila gatuwad? Suguon kaya.
1: Grabe po.
0: Siling pa ni Leonardo, siling niya. Abi ka namin sa mga comment. Yung pag-comment ka mo, dabla kay parang ha. Hoy, Alma Imbang. Base ang kapanahi da sa Sears, hindi ka concentrate kag matanugan yang iya nga kamot sang matuslok sang kuana dagom ka makina. Husto nakuha man ni Merlita Malbas ang buot ko si Lingon. Ay oo. Nakita niyo subong si Kwan? Si okay, si Mimualdes sa no? Nga ginpicturan nga ara sa ospital. Tuntugin ni si Robert Pacardong. Ipakita, bitan, natawa ba sa profile ko itan kay may ara na picture si Robert Pacardong. Nga na ospital si Romualdez.

Si Anay, Speaker of the House, sa House of the Representative, Martin Romualdez, ang gindala sa ospital. Kaso na sa plander mo, gindala sa ospital. Tikapon, ginbisita sa sang duwa kaswang. Namian ko sang duwa kaswang kun aga kay nagbisita gig kay Martin Romualdez ospital. Oh, ang duwa kaswang kun aga bla kagaon bla. May duwa tadi kaswang kun aga. Nagbisita gid kay Martin Romualdez kay nagpa-picture. Ipakita tatan ang picture sang duwa tatan ka aswang nga nagbisita. Ano na tan, ipakita tang pagbisita sang duwa kaswang. Ara na o, ginbisita nila si Romualdez Hospital. Tambok man sa galipang o, tambok. Si Robert Pacardo, kag si Babes Gantalaw, ay nagpurmal ng duha ka mga aswang. Ilagi ginbisita to si Romualdez. Teka na, may kinapicturan nyo siya nga, ahay, tambok pa man sa galipang, away man sa nagniwang. Kanami isang pusing sang duwak aswang oh.

0: kaya mute na lang. Kadlaw na lang si Kuya Ramel Bagsik Lumares kay. Temo na Kuya Ramel ang kuha ni Kuya Babes o ah. Kag ni kuha no, ni, ano, ni Robert Pacardong duha taka aswang kun aga. Pero yung ginagaling si kuha niya, si ano ni, si Kuya Babes siya, Gabunan Babes. Nagbago na na yan. Why na to siya ng aswang? Di bla Kuya Babes, blan, di bla, why ka nagapang aswang?
1: Ah, grabe po.
0: Why na naging give up? Yan itong iyang alanahan. Si Sir Eljan kag si Sir Eric nagbisita man kay Romualdez araw. Atuman ni pagkita man mga angkurman ato gito araw Sir Eljan ug Sir Eric oh. Galing ang ila picture do nagbiluhanay sila tsura.
1: Grabe po.
0: Si ang tsura ni Eric nagsaylo kay Eljan.
1: Grabe
0: ang tsura ni Eljan nagsaylo kay Eric. Tiyan naman aswang maning duwa ni tano.
1: Grabe po.
0: Tan, aswang man sila, tan? Dabag binayluhan, na ikaw mo tsura.
1: Grabe po.
0: Sige. Kwaon tang isa man ka-aswang na nag-follow up sa aswang story. may isa ka istorya be about wakwak to sa La Castellana. So naka-standby ang aswang subong na nag-interview to sa istorya in aswang. Ara na si Aswang Red Salgado naka-standby sa area. Aswang Red, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Sir Red?
3: Yes, JP.
0: Hindi, tawagun mo kiko dapat. Aswang JP. Hindi, Aswang Paul. Aswang Paul, oo. Yes, Aswang Red.
3: Yes, as mo kikita ang JP. Pwede rin kikita ang JP, ha? Actually, may video nag-viral sa nagkigad-gad lang kaya nagpag-ipadulungan natin kaya may mga pila na mga video ang nadlock na mati posible lang may ara sa mga pakit sa ila. Pero galing ito yung kikita ang JP, depende naman kung nung iyan sa mga pumuluyo ay sa ila sila nga pagpati. Kaya dalawang pa nga to si Mayor Nicor Aniejo kag iyan sa pagdugan kay PNJP nga wala actually nga papi sa aswang kag nga sino pagani si iya nagdako lang siya naglapot sa edad nga legal sa alkalde nakapangasawa wala ni siya sa PNJP ya nakakita
0: ni sa aswang way sa kabalungan ang ga-interview siya aswang. Abi mo bla papang. Sa barangay ginalinan ko. Okay? Sa barangay bla ginalinan ko bla. Sa una bla. May aswang to sa pundo. Oo, may aswang sa pundo. Na ang aswang to sa pundo while ginapaobra ang gym. Why ko nag-mention barangay ha? Why ha? Oo. Sa out of town niya, out of town. So meaning Red, inang why gitsa ko no kakita aswang sa La Castellana? Suta ya Red, suta kakita sa suta?
3: Sa suta, doon wala pa na barangay. Wala.
0: Red, kapigaw sang imo papang Red. Aswang Red. Aswang Red ang imo nga sulod do kalaw ay do ka ano ni kam i arana nami na sige. Ano man Aswang Red may ari ka di video?
3: Yes, kita sa TV ara kita dara sa nga video. Ikad kina sa pamilya Tinorio kamati sa lagi ni sa JP nakakita eh. According si ila nagapula ining mata.
0: Gapula ang mata. Okay.
3: 3 to 5. Siguro may drawing kita talaga ito makita kay Sir JP.
0: Okay.
3: Ito ang kagresyon sa wakwak.
0: Okay.
3: Ang isa ka wakwak na sila sinigapagsaysay, pispin na eh. Alin sa ulo?
0: Ano ang wakwak? Ano?
3: Pisakit na MJP. Alin sa ulo? Pakpakanto sa TLC. Pispis niya.
0: Pispis! Ang aswang ang wakwak ng balya ang halin sa ulo pakadto sa tiil pispis. Di ba si kulunaknit ya pang? Hindi to yan kulunaknit.
3: Kuwari gid jak itim JP nang pispis gid ka ila ba mo
0: pispis. Pispis o piste?
3: Pispis.
0: Pispis
3: gid ya.
0: Pispis hindi piste. Oo. Pispis. Ano nga tsuras ang pispis man? Di mga ba kayo nga pispis? Do ka loving man na? Do ka cute man na? Do di man naladukan?
3: Yan eh. Pero galing kiti ang ila sininga pag-describe, laba ang iya sininga tuka, nagapula ang mata.
0: Laba ang tuka? Do mo ababang, amo-amo, git sa kilala ko.
3: Talibis
0: man. Oo. Hindi to yung galing, laba ang tuka, laba ang sungad. Ang kilala Kuya Pang, hindi ya wakwak. Hindi ya wakwak. Wakwakan, wakwakan. Ang kilala Kuya nga wakwakan, hindi ya tusik ang laba, ang sungad kag dila. Okay, sungad kag dila. Ano pagid? Ano pagid kuno? Ano pagid?
3: Kag ang iyang siguro kataas, ni Kitang JP, na mga 3 to 5 feet. Kuno?
0: Amo-amo, git sa height, sang wakwakan to sa amon. Amo-amo, git sa height. Tapos?
3: Kag ito mang iyas, yun nga mga balahibo.
0: Ate, pang, itom to sa ilok. Itom to sa ilok. Ano pagid?
3: Tapos lapad ang iyas, yun nga no, tiil, Kitang JP, nga no, kaangay sa nga pato.
0: TL nga daw ka ngay sa pato. Ato ya, ang yato ya TL, ang kilala ko yang ya TL ya, daw TL sang kulang sa pedicure. Di ambal ni Gilo do, hindi man ayhan nga nakabuhi ang pispe sa El Toro da nga kwan, nga zoo. Basib lang, di ba may zoo sa La Castellana, El Toro? Basib lang nakabuhi, naghapon to, hindi man?
3: Hindi, marikin tayo sa ipi, kay ang mga nakita ko na nila, kag sa mga storya, sa mga tigulangan, dala sa La Castellana, wak-wakin ko rin.
0: Okay. Kaya, ribi, ribi, may video di para maklarahan pa niya, alam taon tang video.
3: Yes,
0: kaya. Sige, ari na, i-play tang video. Okay na, sige na, go. Sige na, Tan. Dawai mo ko may mag red.
3: Yes, KFMJP.
0: Klaro kayo red, kitaon kid red. Grabe, red. Kitaon red, may ara gid. Kita ko rin sa video, iliwat blatan, liwat tablatan, ara gitan. Ara ro klaro kayo. Sige, i-play tan. Ge. Ara gid ko klaro. Liwat tablatan, grabe pa. Liwat tatan go. Ara tan. Hindi, patay, Yonatan, Ara, gidya gali'i! Ara, gidya sa bidyo! Ara, gidya sa bidyo, ya! Hala! Kapalan yung doble ibo ko! Red! Ara, gidya sa bidyo, red! Ara, gid! Liwatan, ara sa bidyo, tan, sikitan! Klaro, gidya gali'yo! Na... Ara gidya ho! Hala, tuod gidya gali? Tuod gidya! Hindi, ibalik tan! Tuod gidya ya! Ara sa video! Sige na! Kaya ipakita ko sa'yo 236 viewers ta! Sige ba! Maro, ara, sige, go, liwat! Ara! Ato, balik tan! Ara na! Liwat! Tapos laitan eh! Ara! Red! Klaro-klaro gid! Ang dahon! Red? Klaro gid nga may dahon. Ara, oo. Klaro ang dahon. Oh, ira. Ala, klaro ka dyan. May dahon, gali. May dahon.
1: Grabe po.
0: Ara, ya. Nag 275 atong viewers. So, damo gindi maniningad. Nag 292, Red. Nagpagambal ko nga, klaro, gid, Red. Nag 292 ang viewers. Klaro, gid, dyan nga dahon. Te, bang, balo ka pang. Ipadayon, bitan. Oh. Na. Araw? Abi mo, insakto gid nga nagambal sila nga may wakwak. Kaya ang nabatian mo sa bilog nga video, puro wakwakan. Damo gigali sila wakwakan pang. Oo. Oo. Di ano ni, may gin drawing sila nga tsura kaswang, Red? May gin drawing? Ha?
3: Ang istorya sa gisa, halin sa ulo, pagkanto sa tiil, pis-pis.
0: Okay.
3: Kaduwa ka istorya sa akon, dira, no mga pilalagin kabalay, pabalya, ang ulo pis-pis, purong lawas, daw kuring.
0: Ang isaya, ang nakita ya, puro pis-pis. Ang isaya, ang ulo ko ring, ang lawas pis-pis.
3: Oh, amo na kita ni JP.
0: Oh. Why diya balina? Why a balina? Nga ang sungad do baboy wala.
3: Wala din ni JP.
0: Oh. Ang isabi ka version B, ang isa ka version B sige B. Isa ka version pagid B. Oh. Ay, tiwai mo kung minakita ta sa video, Red. Red? Anong ara sa video kay duwai mo na puro laman ang wakwak nila?
3: Gabi ara na sila actually kay do ibata nila nga si Alias Ronson.
0: Oo.
3: Tupad siya ining wakwak. Tapos siya nag-abot ni mga tao, nagpalagyo. And then ining wakwak sumaka andira sa puno sa lubi. Gingira nila, gingira siyang bato.
0: Gingira nila ang wakwak ng ara sa lubi?
3: Oo. Pula ba igo, Kevin JP?
0: Oo. Oh, tapos?
3: Ang mga pinakabuli ni ka, nagtupa, tapos na atop siyang piyak balay. Ako na Kevin JP, nga pinakabugta mo itong piyak balay, kinakibot sila na nagtabo na nagrilahod. Tapos nga doon nagrilokado ng mga bato. Ay ka mo to, pagwas ng pagbalay nila, wala nang sila ng wakwak doon. Dasi ko nung nagpadulong dito sa may
0: ay, suma, na lang.
3: Pagway na matataan. Amo na kay Benjay Pinila.
0: Ambali, Janet, Arimalol. Yan wala man ko. Yan wala man dahon lang ako nakita mo gani. Ay! Tiambot na lang ah. Tiyano gidre kapatig sila yung may aswang ya?
3: Ang mga tao dito kasi JP, di kapatig yung may ara sa aswang kata istorya pa rin sa mga kalulalulahan nila. Amo nagpaligurado sila nagbinakal sila asin.
0: Ah, ti damo, galini damo, galini binakal asin, subong.
3: Asin kag ahos kita JP. Kaguya, tatlo gina sila gali. So, amo nang hilas sini karon nga gina-protection
0: pang, na gina. Atoli, atoli, Red. May kilala kuya nga aswang. Totoo gid siya. Oh. Si Rovic. Inaya nga pangaswang. Gapangaswang. Si Birto, gapangaswang ginaya.
3: Ayaw na natate.
0: May ilig din na sa unod. Ah, oo ah. Oo, damo ko kilala nga, aswang ah. May ilig din sa unod. Unod sang manok. Unod sang karni. Ah, man. Di mo na gani, isa gid ang akon nga natalupang dan. Wak-wak gin man gali. Oo, ang video nagapakita nga damo wak-wakan da. Kay puro na lang to ya hinug siningitan kag ginilibi daw wala man. Oh, duway man puro ga reklamo sila. Ya sir, ya wan kay bipalod. Why gi ko minakita sa video puro lang dahon.
3: Bro, ako na kami JP, kasi nung si Ila, hindi ko nung makikitaon kay Tuman Kadulom.
0: Oo.
3: Ano ka nasit ko nung siyang wakwak. Amo na ko nga, ano, nakatapos na lang yung uyat, pag isang flashlight na kulbaan.
0: Nga, ah.
3: Diba, si Kulong masilawan ang wakwak ang isa ko nung atake yun. Daw mo na,
0: ah, be mo bla rin. Kadamo na sa problema sa Pilipinas, subong. Unahan nyo bla to, anay, ang buaya nga na-admit, ho? Ay, ambot na lang oo. Wala ah. Gapati, Kuya Naton. Ah? May lahar sa La Castellana. Oo, hindi kaya aswang wine eh. Pati-pati, makamusa aswang. Oo, aswang sa uyab damo. Ko siling aswang. Hindi ka gapati, ka aswang rin daw?
3: Oo, ako kaya, JP, wala pa ko binakita. Niya rin ko yung una.
0: Actually, pang ang ako niyang pirmi mabatian niya. Ya, ya mga bug ta karon pang.
4: Grabe pinto ito.
0: Mga bug. Yo, ang mga barkadahay bla ko isa nga mangita uyab yung mga bug ta. Oh. Tumo mo amo ni pro ay na yo. Di kumpatis na ya. Mas madlo ka pang sa adik kumpara sa aswang ah.
3: Oo, correct. Kaya mo pala kayo, JP, ang ambal man ni Mayor ni Cormana. Nga, ti, miskan pa mo nang gagawa tuon, wala man siyang kwan, pero hindi kayo magsali, kaya ba sila yun nga aswang, wala magpakita.
0: Naaaan! Basi aswang won, kaya sang lain, gidya nga aswang. Ah, nautod si Kakay Five Bread. Sige! Balikan ta siya. Ambal ni Chuna sa pantabar ko lain yung aswang nakita, kuya. Damo iya sa barangay, aswang sa budget. Ha? Damo iya sa barangay, aswang sa budget. Aswang sa scholarship ni Marcos. Aswang sa flood control project. Aswang sa maleta nga puno sang kwarta. Adamo ya aswang in that sense. Hindi sila nga mga maligno nga makaon sang bata. Wala ang aswang way gakaon bata. Mahilig maghimo bata. Hindi kay makaon bata. Amo gani, ambal ni Wilanil ya puro mandahon. Balikan ta si Redki para matapos siya na pang Red.
3: Yes, kay Ben JP, so ari ang gagabay ka pahayag Mayor Nicor sa Gabanwa sa La Castellana. Yari kay Ben JP.
5: Lang niya ko tikon sa akong itdepende naman na sa isa ka mga sa ilayang kinaiya. Kahit siyempre, since gamay pa kami, sa bukid man kami nagdako. Bukod kay Mayor Bordeg, kami ni Mayor May. Mayroon, natuslok-tuslok si tatay sa pis-pis ko sa talon. But nag-edad na lang kung isang korunday utso, kaya makikita sa pis-pis ko diyang aktual. Kaya ninaya daw, pahog lang blad, o ginasunlog sa inyo para magpuli ka, matulog ka. But at the same time, sa natabo ni isang ligan na gabidara sa Sitsulapak. So I don't know what is the realidad. Yan kaya siyempre, damo pa sa mong mga content. Nga kwan, siyempre ma-viral ka, maka-earn ka money, based on all opinion.
0: Husto.
5: But, husto. Actually,
0: Red, sige, Red, kikulang ta sa oras, Red. Oo, tiyan mo ito gurong klaro pa nga. Oo.
3: No, at least, hindi klaro, si MJP ni Mayor, nga si, manara iyang pagpati, kasi malapit sa bukid, ang banwa sa La Castellana, kasi MJP, pero hindi yun magatang kumpiyansa, kung nagapati mo ko, wala portante nga kabataan, protektahan, gindi ba sila yun nga suwag, kasi MJP.
0: Oo. Sige. Alright.
3: Welcome JP. Ang atong sila kabalik tulong sa programa niya 11 Mbps tulong sa atong sang Power Trio. Ang atong sila nga DTX 500 by PC kay Klinika D3 by UNICO DTX sa DT Soap sa maikot na nakapanit may aras ng alapap muli po kaya gamit lang DTX PD Soap na singkang resulta maging kutis artista ka pa kay DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa. Kaupon si Patrono K5 Vincent Curalde ako naman si K5 Ben Salgado para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Iho, oh. Wala wakwak, ah. Wakwakan, damo. Kamu na ganigi, napakugambal sinyo. Damo, kuya kilala, nga aswang sa uyab. Aswang sa uyab. Ay, ay. Ambal din ni Jerry Castro. So nga, tik-tik, yes, sir, kapati ka. Ako wala ko gapati sa tik-tik. Pero si misis ko, gapaniktik.

0: News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rigan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available ng pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Dok Sam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amo ang nagapatambok. Dok Ramil?
3: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
2: kag
3: Mighty C. Dasig kaya magbalik normal imong nga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gid man malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sini kag dapat nga likawan ang ini nga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kag ari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
2: Hello.
3: Hindi man ulihi ang tanan inom kagid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power duo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag kaya ga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma, sa cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit ng mahimo sa lawas. But even so no, kanan kung even benign ni siya, ang point da hindi mo ni pagputubuon kanan damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
3: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga ini ang mga sex hormones, genetic factors, cytokines gag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan niyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kaysa mga prutas kay gulay. Kag wala na yaga inom mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imong immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: Kanami.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
1: DTX 500
0: ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: Epektibo.
1: Aramis.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
0: Health Alert.

0: Ramil Uy, K5 News FM.
1: Check lang talaga itong anak ko. Agal nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, may nainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
4: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, anti-marites ordinansa isinusulong sa Barangay San Miguel sa Puerto Princesa City. Pangalan ng Chief of Police Aklan na ginamit sa scam at 10,000 pesos load hinihingi sa mga mabibiktima. At kompetisyon na sa Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samara na uwi sa karambola ng mga upuan.
4: YGC Network News.
5: YGC Network News.
3: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita, anti-marites ordinansa isinusulong sa Barangay San Miguel at Puerto Princesa City. Kabo ang detalye ng balitang yan. Hatin sa atin ni ka K5 Grace Belostrino.
6: Isang panukalang ordinansa na naglalayong magpataw ng pananagutan sa mga individual na nagpapakalat ng chismis at impormasyong nakakasira sa reputasyon ng kapwa ang kasalukuyang isinusulong sa Barangay San Miguel sa Palawan. Tinaguri ang anti-marites ordinance of Barangay San Miguel. Layunin na naturang panukala na protektahan ang privacy, dignidad at pangkalahatang katahimikan ng mga residente laban sa mga hindi beripikadong balita at usap-usapan. Batay sa draft ordinance, ginamit ang tanyag na terminong marites na nagmula sa katagang mare, anong latest, upang tukuyin ang mga taong may gawiin ang magpakalat ng mga kwentong walang sapat na batayan sa pamamagitan man ng personal na pakikipag-usap, pasulat o gamit ang social media. Pangunahing batayan ang panukalang batas sa mga probisyon sa 1987 Constitution, Local Government Code, Revised Penal Code, ukol sa libel at oral defamation at Cybercrime Prevention Act para sa mga pambabatikos at chismis na kumakalat sa internet. Nilinaw naman sa panukala ang pagkakaiba ng karaniwang pakikipagkwentuhan sa hayagang pagpapakalat ng mapanirang impormasyon na nagdudulot ng pinsala sa kapwa at sa buong komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Samantala, pangalan ng Chief of Police Aklan ginamit sa scam at 10,000 pesos load na hinihingi sa mga mabibiktima. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
7: Nagbabala ang Tangalan Municipal Police Station sa publiko laban sa isang scam kung saan ginagamit ang pangalan ng kanilang officer in charge o ang hepe na si Police Major Jason M. Mausig upang makahingi ng pera. Sinilabas na impormasyon ng Tangalan PNP na tuklasang humihingi ang mga scammer ng load na nagkakahalaga ng 10,000 pesos para sa mga peking operasyon o tulong gamit ang pagkakilanlan ng nasabing opisyal. Agad na nilinaw ng pulisya na hindi humihingi si Major Mausig o kung sino mang miyembro ng pulisya ng pera, load o GCash sa pamamagitan ng tawag, text o social media. Dagdag pa nito na hindi nanghihingi ng perang PNP kapalit ng anumang tulong o transaksyon. Dahil dito, hinihikayat ng otoridad ang publiko na huwag magpadala ng pera o load at agad na i-block at i-report ang account at balaan ang mga kapamilya, kaibigan, lalo ng mga senior citizen. Kung may matanggap na katulad na mensahe, agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station para sa nararapat na aksyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: At kompetisyon sa Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samara na uwi sa karambola ng mga upuan. Balita hatid sa atin, Deka K5, Carol Medino.
8: Nauwi sa batuhan at karambola ng mga upuan ang masayang kompetisyon sa pagdiriwang ng Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samar noong nakaraang araw. Makikita sa viral video ang batuhan ng mga monoblock chairs ng mga kalahok na pawang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat umano ang kaguluhan nang i-anunsyo ang kampyon sa nasabing kompetisyon, pero isang estudyante umano ang nambato ng battle water sa kabilang grupo. Natigil lang ang kaguluhan nang umawat ang kapulisan at mga guro, pero wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Samantala, nagpakayag naman ng pagkadismaya si Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ukol sa pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Carol Medino, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Cagayan SPE imbestigahan ang mga irregularidad sa PBBM scholarship program. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Dan Chavez.
9: Formal nang inatas ng 12 sangguniang panlalawigan ng Cagayan ang pagsasagawa ng malalim na investigasyon ukol sa mga sumbong at questionableng proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo ng Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Sa kanilang 55 regular session, nagpasa ang mga konsehal ng isang resolusyon bunsod ng mga reklamo hinggil sa umano'y kakulangan sa transparency at tamang sistema sa screening ng mga scholar. Mariing ipinahayag ng mga nagre-reklamo na dapat mapunta ang tulong pinansyal sa mga graduating students na tunay na hikaw sa buhay at hindi sa mga kaanak ng mga incumbent barangay at SK officials. Sa ilalim ng programa, nakalaan ang kabuang 100,000 piso kada barangay para sa 5 piling benepisyaryo na tatanggap ng tig 20,000 piso. Matatandang naiulat na ang mga kahalintulad na isyu sa pamimili ng mga eskolar sa mga bayan ng Lasam, Maguirig, Solana at San Antonio sa Enrile na nagtulak sa lokal na pamahalaan upang silipin ang implementasyon nito.
10: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: Samantala, Pro 10, nagpapatuloy ang case build-off sa ninakaw na mineral ore sa loob ng DNR 10 compound. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Nagpapatuloy ang case build-up ng Police Regional Office 10 kaugnay sa ninakaw na mineral ores sa loob ng DNR 10 compound sa Julio Pacana Street, Cagayan de Oro City. Katapat lamang ng Puntod Police Station 5, kinumpirma ni Pro 10 Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. na ang National Bureau of Investigation o NBI na ang nangunguna sa investigasyon. Itinalaga na rin si Engineer Alvin Rickman bilang bagong OIC ng Mines and Geosciences Bureau Region 10 matapos ang insidente. Milyon ang tinatayang halaga ng mineral ores na nakumpiska sa operasyon ng MGB-10 laban sa illegal mining site sa Misamis Oriental. Pinaniniwala ang may mga kawani ng ahensya ang sangkot sa pagnanakaw dahil walang nakitang force entry sa compound. Bagamat may nakatalagang security personnel sa loob ng DNR 10, nagawa pa rin mailabas at mapalitan ang truck na may kargang mineral ores. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: Gayun din magkasintahan, parehong patay sa isang aksidente sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 James Baduquillo.
12: Pagmamahala ng magkasintahan na udlota matapos parehong mamatay sa isang aksidente.
13: Wala ng buhay nang dumating sa ospital ang magkasintahang sakay ng isang motorsiklo matapos na maaksidente sa barangay Luog, Cebulan, Negros Oriental noong nakaraang araw. Hindi na pinangalanan ng pulisya ang dalawang biktima kung saan na ang lalaki ay nasa 23 taong gulang, residente ng Cebulan, na habang ang nobya nito ay mula sa barangay Bunga, bayan ng Dawi, Negros Oriental. Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na sakay ang magkasintahan sa isang Yamaha Aerox na motorsiklo patungo sa kasulungat na direksyon at nag-overtake ito sa isang sasakyan at nawala ng kontrol na naging sanhi ng kanilang pagkabaga sa kasalubong na Isuzu wing van truck na may mga kargang feeds. Matapos mabangga sa isang truck, nagtamo ang dalawa ng mga malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, kaya agad silang dinala sa hospital. Ngunit sa kasamaang palad, parehong wala ng buhay ang magkasintahan nang makarating sa hospital. Habang ang driver naman ng truck na mula sa Bacolod City ay nasa kustudiya na ng Cebulan Municipal Police Station para sa tamang proseso at disposisyon.
12: Para sa MyTC Network News, ako si Kakifay James Dietri Bayo Paduquillo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, Kifay News FM.
0: Network News.
5: MyTC Network News.
3: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, magkapatid na suspect sa pagpatay sa kanilang pinsan sa San Remigio Antique nakalabas na sa kulungan. Balitang hatid sa ate ni K5 Jojet Morillo.
14: Nakalabas na ng kulungan ang magkapatid na nanaksak at nakapatay sa kanilang pinsan bandang alas 10:30 ng gabi noong Setyembre 5 sa sityo Tig-Idjok, San Rafael, San Remigio, Antique. Ipinahayag ni Police Major Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, na noong Setyembre 7 ay pinalaya na ang mga suspect na si Ronald at Ronel matapos na naglapse ang kanilang reglementary period. Nabatid na hindi na nagsampan ang kaso ang pamilya ng biktima laban sa magkapatid na suspect. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang magkakapatid kasama ang kanilang pamilya nang dumating ang biktima na nasa impluwensya ng alak at sumigaw sa labas ng bahay. Dagdag pa ng kapulisan na biglang binuksan ang biktima ang pintuan at kinwelyohan si Ronald at nang nakita ni Ronel ay agad ditong sinaksak ng ilang beses at siya at ibabang kaliwang dibdib habang sinaksak din siyang muli ni Ronald sa kaliwang braso at kaliwang bahagi ng dibdib na naging sanhi na kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: Samantala, mga residente sa isang bayan sa Negros Occidental na bulabog dahil sa pagpapakita ng di umano'y wakwak. Balitang hatid sa atin ni ka K5 Sunshine Lacson.
15: Nabulabog ang maraming residente sa Barangay Robles sa bayan ng La Castellana sa probinsya ng Negros Occidental matapos masaksihan ang pagpapakita ng isang di umano'y wakwak sa kanilang lugar. Sa isang video, maririnig ang iyak at sigawan ng mga residente sa isang sitio dahil sa kanilang nakitang wakwak na hinabol pa ng ilang residente at pinagbabato. Umakyat pa umano sa mataas na puno ng niyog ang naturang elemento na hindi tinantanan ng mga residente hanggang sa makatakas sa lugar. Ayon sa mga residente, isang lalaking may sakit ang posibleng binisita ng wakwak. Kalalabas pa lamang umano ng lalaki mula sa ospital bago nasaksihan ang pagpapakita ng elemento sa kanilang sitio. Ilang kaanak din ng lalaking may sakit ang nagsabing nakita nila ang wakwak sa bubong ng isang bahay bago ito lumipat sa isang bahay kubo. Nanlilisik umano ang mapupulang mata nito ayon sa mga residente. Naganap ang insidente noong Linggo ng madaling araw, Setyembre 6. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: At drug deals sa Roa City, Capi, sinalakay ng PIDEA, tatlo arestado. Nabuan detalye ng balita, hatid ka K5 Myla Fuentes.
16: Arestado ang tatlong individual, kabilang ang isang itinuturong maintainer ng isang drug den sa isinagawang joint bypass operation sa sitio Railway, Barangay 9, Rojas City, Capiz. Kinilala ang mga naaresto na sina Reynaldo Macario alias Junjun, 28 gulang residente ng Barangay 9, Kina Amuyan, 26 na taong gulang residente ng Barangay Baybay at Ace Adudes, 24 na taong gulang at residente naman ng Rizal Palapala, Iloilo City. Ayon sa PIDEA, itinuturing maintainer ng drug den si Macario kung saan na-recover sa operasyon ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may kabuuang timbang na 18 gramo at may standard drug price na 122,400 pesos. Nasamsam din ang 2 glass tutor, 2 foil na may residue ng ininalang shabu, isang bukas na sachet na may residue, isang improvised straw, scope at iba pang non-drug items. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PDEA ang tatlo at inihanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: Mga K5, sa detalye na ating balitang abroad, kinundina ng ilang bansa ang sinasagawang pag-atake ng Houthi rebels ng Yemen sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia. Tinarget ng mga missile ang mga oil facilities sa Abha, Najran at Jizan, gayon din ang airbase sa Khamis Mushayt. Umabot naman sa 73 katao, kabilang ang mga bata at kababaihan, ang nasugatan sa insidente. Pinangunahan ng United Nations ang pagkondena sa naturang pag-atake at iginiit na hindi dapat madamay ang mga sibilyana. Nagpahayag din ang matinding pag-aalala ang Katara sa patuloy na paglalapa ng tensyon.
5: YTC Network News. YTC Network News.
3: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Gene Peleño sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 20 minutos pagkalig at tatak ng alas 12 isang unto. Balik na tayo sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso nyo ang Corman. Magklinika D3 Bayo. Kung ginabatsyag mo daw ang plarakit sang puwak mo, sakit imong alingagngag, may sore throat ka, may pharyngitis ka, may laryngitis ka, may upper respiratory tract infection ka, lower respiratory tract infection, may sinusitis, may tonsillitis, may guab sa unto, gasakit ang unto, magklinika D3 Bayo. Ubo, hilanat, sipon, kataro, trangkaso, pneumonia, any pathogenic diseases, magklinika D3 Bayo. Parisan gid sang may tising alkaline nga vitamin C. Makuan ko, mikos-mikos sa makadali. Raisin Dico, Jean Montesino Arroyo, Junimay, Retita, Mercy Martisano, Mariel Gani, Wenceslao, Ray Sendico. Kung wala na proceed na tawa, may lending collector, ay patay gidbla, nakalapak sang bato ang iyang ginamaniho nga motor. Sus na wad an control. Madisgrasya, patay gid. Dito inintabo sa dalan Pahanukoy. Ara na si Michelle. Namit na ni Sol kung ikaw to ang naka-scoop sang balitang wak-wak ba? Ka-timing kita ni Michelle, IK5 News mo.
1: IK5 News FM Police Report.
0: Michelle, aswang Michelle, iwak-wak mo.
2: No pato. But anyway, kaya JP, kahapon nga daw, mga pasado na 7, nakabaton kita sa pictures along with the information man sa mga solid natin mga K5 na pinaglabay sa may dalan Pahanukoy, sa may atubangan ginsang dako, dabala ka kay Sir JP nga subdivision. Si pagkatuto na ito na nakita natin nga naghamyangon ining motorcycle rider sa kay Sir JP. Base sa aton nga pag-interview no sa traffic investigator sa Bacolod City Police Station 8, ining lalaki ang nagapuyo sa silay sa K5JT kag isa sa lending collector. Tisuno sa
0: Damwa, mo kay Sydney Galipang, amang?
2: Yes, so o K5JT. Sila ning mga nagpakadto-pakariagod to nga mangulekta sang bayad sa mga pautang bala. Sining TIS specifically basta lending kani kwarta kalaban
0: may ay hindi man tanan may lending man lang plansa kaghabol muskitiro bluetooth speaker di bla mga indiano mo na nga magutan kasi la una ka na niya hulam ko kwarta nga hindi muskitiro anay muskitiro item anay muskitiro ahabol parador. Yeah, muna nay, once ka okay, bayad mo, di sa ilo na ta kwarta.
2: Ano yung nautang ko dahil sa muna ka kay FMJP?
0: Ano ya?
2: Isa ka box nga suin.
0: Hoy, dayagid bala, dirita bala, dahil sa suin na bala. Michelle, kadamo ko dabla memory nga klase sa underwear na.
2: Ano may lalan, Monday to Sunday, no?
0: Hindi, kaya mo nabing uso sang una, di ba lang?
2: Pero lang, hindi na kay Sir JP?
0: Kay kakuto, namian ko gani nga, hindi akong gagamit.
2: Namian ka maghuno. Sa parador.
0: Hindi hindi namian ko ya, kaya akong gabakal, brato lang.
2: Correcto.
0: Natural.
2: Ay, matito,
0: so nangadlaw sa muna eh. Seriously, ka pa utang sila mo naman?
2: Ang gamay ko, ang buti mama, di rin mo na ginabayaran niya, 5 kadadlaw.
0: Sa muna, doa mo na, abe. Sa uli, naglo upgrade, nagsarali, nakagwan.
3: Abon. Sinunto, ito.
0: Sa mga 1980, so in lang. Sa uli, inarti na, nag-Avon na, kagsarali.
2: Pag-ubra ko sa K5.
0: Ito yung problema ko, sa una, Shell. Okay. Si mama ko, ganegosyo Avon kagsarali. Waay, yan ang ginapahulam sa mga friends ko. Kay pagbalik, puro na lang pictures ng perfume, mga ara. Nag-perfume sang lalaki. Bayo sang lalaki, shorts sang lalaki. ang mga pages nga contains iya sa mga babae. Ay nagkalapaksi na why na.
2: Pag silag mo sa kwarto, some friends matutugatapi.
0: Gina-stapler na.
2: Pula pa na sa muna. Ginaluto.
0: Ay, ambot ni Michelle. Ah, nga sang una. Ah, anyway, so collector siya. Anong natabo yes, sila? Yes. Paano sa nagbaliska daw?
2: Yes, actually, kay K5JP, sa investigasyon sa mga kapulisan, halin niya siya sa sur nga bahay, no? Sa dalan.
0: Okay.
2: Padulong north, kaya tinagapauli niya siya sa Silay City, K5JP. Suno sa duha, ka motorsiklo nga nagasunod man sa iya.
0: Okay.
2: Medyo madasig, magid, ang pagpadalagan na sining kolektor o kung sining biktima ka K5JP.
0: Gab-i na gali, gulo gab-i na.
2: Pag siya sang bato.
0: Nakalapak sang bato?
2: Yes, along sa mismo sa dalan. Meron siguro sa mga bato nga gali na pa or what. Because ako gani magpauli, kubi sa ila ni mama. At times, may ara, gid man dira, because kay 5GP, malabay, balang nga mga nagahakot sang bato kagbalas. Kaya di ba may mayari na dibaligyaan sa kilid sang mga sand and gravel. Though, kwani daw hardware. Mm-hmm. Na sa tapok mo. So may ara gid man nagakabilin-bilin nga mga bato kag ginagbay nga balas. So ang natabo nakakita sang duha nga nagasunod sa iya nga nalapakan niya ining bato nga nagalapta sa dalan. Rason ko nga nag-isi-isi
0: kaya
2: pagpadalagan
0: sang hindi gali ni sa mang bakod gid magdala mang kay mga Sydney nga pangdala ya tapak niya bato gid pang linas ni Sydney bato ya. Basi baguhan pa lang pangdalaw.
2: Nangkuha nang yung motor abi ka kay 5JP ning taas bala ang
0: ay niya pataas taas 125 hindi nakasarang ang kilala ko blang nga babayi blang nga dala motor bakod man bla ako mabadalon ang may bana blang nga drummer pila na kabato pila na kabatong ipang lina sina
2: gabangon lang yung galing mo.
0: Bakiras lang yan, bakiras.
2: Bakiras, sa mga motkon lang man. But tiyan mo na ka K5JP.
0: Hambal ni Kinechong ko. Ang lugar ko, nudo kariit na da. Bisan mag-jogging ka, kung galain matyag mo. Pang, mang, mang, bisan na, no, kariit na tasang lugar. Gusto ko tugyap, bumula magbalik sa mga basang sisiw. Di ba na dito na to dampi, mang? Ito nagbagyo nga nagkanto na to. Ay, naluoy ko tubla sa iyo. Bala, gusto ko tubla i-adopt, mang suportahan.
2: Damo, bakante. Subong ko na sa ano mo? Sa fifth road o fourth road?
0: Ay, hindi na! Nakaagin ako dito po yun sa lapit lang diyo, ah. Hindi na ako magbalik to.
2: Kung may 6-7 pa pwede lang.
0: Pero uba lamang, kasayang bala to sa iyo. Ano gito ya, yeah, nang nami, gito ya nga skala niya kay Kwan, gito ya, deserving, no. Deserving. Ha?
2: Makawit si. Oo.
0: Ha, ako deserving bala to sa iyo, yamang.
2: Pero wala, galing ma-confirm, Sir Jeff.
0: Ay, gusto man to bala sa isa, tadi ka-upod niya siya ang ma-sponsor. Daw na, ha, niya pa, kuya. Ay, ambot ang aswang man ang.
2: Damo man da aswang.
0: Ambal ko gani, si Red Salgado, bla nagkatukadto pa to sa La Castellana, magpaluap sang aswang nga kadamo di sa K5 aswang. Nagkapuy-kapuy ka patukadto. Ano ko na aga, may duwa di ka aswang. Ang kaagahon kitang kasunod. Kaagahon, kagang alasays.
2: Elin, ako magambal ba si mamimuan?
0: Si Bibs ko nung balos to sa si Pacardo niya mabalos ko buwas. Daban nila na daban nila ni BP. Kay, mabalos kami sa amon program. Oo. Sige. Anyway.
2: Going back, no?
0: Ha?
2: K5JP.
0: Tinalampos kitang ulo, Yasilaw?
2: Yes, actually, grabe yung impact sa K5JP. Halin sa pihak na dalan, ang iyaning nga ratupan sa pihak na linya, ang pakadto naman niya sa south, kumbaga, doon sa baliskad na nga dalan. Nagbunggo o nagtaklad ang iyang
0: bang?
2: Motor.
0: Bang, dasig, jagalimang dagan niya, mang
2: Kag tinuno sa investigador kag KFMJP, although full face ang iyang helmet, wala na sara ang dalom.
0: Oy, aba. So, isama na, no? Sa wala na lock mang ang kwan, wala na lock ang higot nga naga make sure nga ang helmet mo di magtabog.
2: Isa na ka KFMJP.
0: Kay kay kon ka kolektor kag lamang kisa. Mabulubudlay bilang uba, takod helmet.
2: Oo.
0: Kakapoy biya na. Kagi ko na blang kulo kolektor man sa lakit ang hita kusang sagay ka baka sa motor. Nga daan nga ang motor ko nga daan niya. T57 lang man ang height ko, motor ko yata. Asya wa ko kasi ka. Ka. Oo. Kita mo si Bibs ganito, ay napamotor sa asawa niya. Kaya budlaya man ang magsaka. Hindi ah.
2: Sir,
0: ang aswang, abuloy ang aswang, kabudlayan maglumpat.
2: Malangalang ka to, pati motor na lomo na lang mo.
0: Wala na ganigin na pamotor kay kada pulis ng huboy ka kwan man. Inayakin ang lampaya bato? Ato ay bisan wain niya bato yan ka, out of control to ya.
2: Gano'n niya siya gabanking, miss ka niya, why bato?
0: Ay, oo. Anyway, ti ang leksyon, di mang halong kata, di brada, kagalabay, magpuli ka?
2: Hindi man nang sa antis ko ya, pero kung magkato, kuya sila ni mama, makalabay ka
0: gila. Kanong leksyon nga mo, Oni?
2: Well, isa sa lantawon mo ka KFMJP ang sitwasyon. Tingin at ang dirabi nga dalan, actually, doon medyo lubakon, gid man nag-aside sa
0: bato. Tihinay, gid lagan niya, mang. Eh.
2: Yes. Pahinay lang sa pagkaglagan. Oh. Kaga, although ikaw yung gahalong, tandaan, gid no, basta gamotor, bitkan ikaw yung gahalong, ang imo yung mga kadung, hindi mo.
0: Wala gahalong?
2: Wala gahalong.
0: Dapariyo ba na sa nobyahanay, ah? Bisan gahalong, ako ng isang part, nung mo'y gahalong.
2: Correct.
0: Mabuhugid.
2: Sabi ko mo sang loyal ang
0: mabuogid ang doubt. Ang doubt.
2: Oh. Kung mabuka ang ano.
0: Ang trust, mabuka ang trust. Magisi. Mawa-wa. Oo.
2: Mawa-wa ang trust, may mawa-wa.
0: Hoy, ano ka sabad mo, Michelle? Inang, by the way, tapos na report mo? Nagpati ka sa aswang, mang?
2: Wala. Sa amo ko ni Kalawig, sa kalibutan, daw ay pagkukita. Okay, sa JP, aswang mo? Basura, aswang, gurara.
0: I know si Joseph po ay managapati. Ano pagkijabi ang ilaw ay sa aswang sa iya? Pang? Waay to sa kapati, aswang. Nga ah. Ano pag hindi ang ilaw ay isang aswang kaysa sa iyaw? Pak-pak naman lang guro ang kulang. Ang bali si Ricky Simpuego, ang motor ko no, delikado. Kahit tumba ng adaan, din pabangon lang. Kita mo may stand. So tell him lang migo ko mo. Anyway, diyan mo na ah. Ti mayo pareho tanga way taga pati aswang. Gapang aswang ara. Oo, gapang aswang. Wow. Mamo
2: may gapang aswang.
0: Nga kagi ka naging alo aswang ka?
2: Wala ang ako lang ba nagi aswang. Sino mo aswang sa ako? Kay churo ko do aswang.
0: Hoy, huwag ko na nagambal, ha? Waya, ha? Hindi ko. Hoy, Michelle, guwapa kaya, Shiel?
2: Hindi, sir, ako mag-first look ko, Beng. Nga, pay God na lang pati mga tambay.
0: Shiel, hindi. Eh, sobra ka naman. Magpakanubo sang... hindi kaya mang-mang aswang, ya? Yeah.
2: Mazuna.
0: Demonya lang. Sobra ka naman sa aswang, ha? Sobra ka naman! Nubo na yan nila lang ang aswang, mang demonya ya taas! Silinguro sa iban yung gabalambal yung kurman doon sa tanas, kitsa gani, bro. Anyway, mga muna ah. Ang aton nga basta magmotor ta halong lang Michelle ah.
2: Yes, sir.
0: Di ba lang? Oo, hindi yes. Magpasagi gidasig dalagan. Kay karon kun magmotor ka mga padasig ka. Hindi ka na nakakita gwapa sa palibot mo eh. Di ba la? Ang purpose siya magmotor kaya ko. Abi mo blamang.
2: Tanga ko niya nga lang tawara lang sa side mirror kay tira dang gwapa mo.
0: Na abi mo sang una mang, nagbakal ko ba isang mahal nga motor? Di ba ang motor ko kwanto ZH2, sobra isa ka milyon. Tingan ba siya tingang kahinay si mo. Dasig-dasig tong motor ko mang mo.
2: Oo,
0: the fastest naked bike to buy. Dasig-dasig to may turbo. Ngiti nga kahina isang lagan mo. Siko nga ahaw, nga gabakal Ferrari kag Porsche ang mga manggarano now. Oo, mabakal ka Ferrari and then patutuhan mo lagan. Hindi ko to makita, karon ko sinong gasakay.
2: Correct.
0: Nagbakal na yung mga manggarano Ferrari kag magpahinay lagan para makita nga cute ang driver. Di ba lamang? Amo na iya. Hinay tayo magmotor pero makita nga cute ang driver.
2: Correct. Amo na cute ka man. Yeah. Bayo sana mo.
0: Ha oo ang. Kun law ay kalapatuwak da.
2: Oo. Kaga hindi gid paguba ang helmet mo
0: ko. Ya kaya kay ko makasiling saling ah okay. Ya yeah, wow, naglabay lang ah. Tingnan duway way sa kakita nga law ay galing driver. Di ba lang?
2: Amo na ginapadasig nila. Na. Ako hindi maano, matumo-tumo. Oh,
0: ti dapat subong yahinay gid ta.
2: Hinay gid.
0: Padasig lang kung daw ginalagas ka ni Mrs. Kung daw kita mo nga ang gasunod ng taxi, Mrs. mo, ti padasig ka.
2: Hindi oh. Makonbuyan ko sa taxi, gina mga takbong pogi lang ko na
0: kasi do pareho to blasang una nga nagpa-blatter sa back up six kito ginasidiing sa balay na napadasig ka
2: nung dumaan ko naman tiway na to
0: balok naman si mo yung ready kuya ni Tay Michelle kita mo migo mo to why gidyan na punaw ya huwa sa bakun mo na yung amalain, na lang yung adlaw mo yung maguba lang na yan. Pabta sila kunara.
2: Sabi pa na karoon nila, lukan ka.
0: Amo na da.
2: Pasok.
0: Ha?
2: Bukalabas.
0: Ha? Igi sila.
2: Ay. JP, tabiyaw ko lang yung mga taga M-Core, Araneta.
0: Ay, mga trupa, tanda na sila. Mang. Ha? Mga trupa, tanda, ayuhan, tanda sila. Makiba si kautang, tanda, motor.
2: Kautang, tanda.
0: Hoy, may account pa ko da yun.
2: Arnel ko no, Jimeno.
0: Kaya no?
2: Arnel Jimeno.
0: Siya na ang CI, siya ang CI, siya ang kapang-approve.
2: Okay,
0: I love you, Arnel. Makapunto, makuha ko da motor ah. Oo, oh, kaya akong dito na lawagon. Why, hindi ka mo magkuha sa iban, sa Imcore lang ka mo.
2: Correct.
0: Basta pakuhaon yung motor si Michelle. Tingala ko mayo ang greet mo sila kay. Yes sir, sir. Yes sir. Takwa ako dabla motor sir pa pasara lang ko sa CI bala kay ako bala mag-greet si mo sa K5. Oh, seriously, nakautang ko na sa Imcore Kabangkalan, namigo ko ng manager. Nagbakal ko to raider. Pagbakal ko raider, pasyum ko kay Arf. Ati, fully paid naman. Pwede na kong kautang liwat ah.
2: Oo, kayo mo sa M-Core Araneta.
0: Kag nami na mga motor nila, yamang ano, ka mga nami. Yeah.
2: Sale sila subong ka kay 5JP.
0: Sale sila? Ang M-Core?
2: Oo, mayroon niyo ko din na M-Core kay ano kung
0: sila niyo. Di ano pag inaulat niyo? May M-Core na ta! Pwede na to, mando, pwede na to aprubahan ang CI? Pwede na?
2: Plus TF, nakunong ka
0: K5GP dapat. Motor bala ang gusto nyo? Madasig bala ang approval? Hindi bala pressure sa utangay? Hindi stricto sa suktanay? Mag-Imcore na ta!
2: Sorry na, Mip.
3: Tinunto ito.
0: Sige ba nga? Te, hindi mo pa napagpapasaron sa CI? Oo.
2: Pasar na. Oo. Ano kakunungin mo pa, On? Overqualify ka ko na Sir JP,
0: mga Arnel. Arnel. Oh, sige, Sir Arnel, kaysa tayo nga taga M-Core Araneta, may sale sila subong. Kadto ka mo to, kay Dasig approval, subong. Sige.
2: Correct.
0: Sige, Shell.
2: Anyway, kay K5JP na nga itong madulong nga balita para sa programang 11 Mbps. Nga ginadulong man sa itong sa kaluan sa VTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gid Shell. Ay ka nami, si Mami Esperanza Insoli, siling niya watching live from Orlando, Florida. Bukaro ako degree sa Orlando, mang? Nami, bo? Steady pulse lang si Choli Colyado ag Tereso Melgar. E check obi si Ariel, kay may minor di edad niyo na nga what? 8,000 gitang nataban niya nga cash ka grocery sa isa katindahan sa siyudad sang Sagay. Ariel, i K5, last na ni Guro, pwede pa? O 5 minutes lang, Ariel, ha? Para may 5 minutes man si Wilson. Ariel, i K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ariel?
4: Yes, Sir Paul, may auto. Mayan na nang atwang kontra sa kawatan. Kay kining kawatan, Sir Paul, tupad balay lang sa nga tindahan, Sir Paul.
0: Aha.
4: Nataban itin niya. Yes, Sir Paul.
0: Go ahead.
4: Nga nataban ang 9,000 pesos ang cash niya papil kag masobra nga 8,000 pesos niya coins niya halin sa piggy bank kag grocery. Nataban ini ang biktima, ang suspect, nga sa takna alas 3 ang kaagahon diya sa may barangay Makiling sa property mismo sa akop sa siyudad sa nga Sagay. Din kilala ining suspetsado si alias Toto, isa ka 17 anyos. Sir Paul, kay tupad lang ginila pa ni Malay sa tindahan man ngayong gitkawastan. Samtang din kilala ang tag-iya sa nga panimalay si Pato Lumaino, ang nagsunog pa sa payag ni Pato Lumaino, ang nakuha gitanan sa inya, ang 9,000 nga kwarta nga cash kag halin sa nga piggy bank ang 8,000 pesos kag grocery nga sigarilyo ka milk 15 ka kaha mighty nga sigarilyo 4 ka kaha long neck isa ka kaha ay isa ka long neck kag duha ka 1.5 nga coke duha ka condensed kag isa ka perfume isa ka BB oil kag duha ka intermediate nga papel Sir Paul.
0: Wow.
4: Sa Sir Paul ang nga kining nga suspetado sa tatlo nagali niya ka business nga nagkawat man sa amuman nga tindahan na Sir Paul. Kag sa karon saka desisyon na ang tag-iya sa nga tindahan nga pagsakaan ni sa angay nga kaso nga dapat i-kaso sa nga suspetado Sir Paul.
0: Katunto ma, kung mo tupad balay mo mlangli, oy, di mayo. Sige, may nga mapailan ka. So, ha?
4: Mayo pang aswang. Hadya, Sir Paul.
0: Mayo pang aswang. Sige, thank you again. Si Aden Bagnisal, galantaw sa aton, papang from Northern Ireland, United Kingdom sa UK. Oh, Northern Ireland. So, galantaw, subungo. Oh, tindi ka na mag-English? English, anay rin eh. Extra mo, be? English, anay, be?
4: Pagsunggo,
0: karon, Sir Paul. Ah, sige na, balay. Try balay. English balay. Extra balay. Sugit na ka kay mamukulin karon.
4: No, yako.
0: No, yako. Hindi ka balo. Sige na yala. Extra na yala. Nautod na sa kay... Ginutod yun na lang, oh. Ginalahugan na bro, ari man iya nga. E-check ko si Wilson, masubra 400 ka mga scholars na kabaton sa educational assistance halin sa Bacolod LGU. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son?
4: K5JP, sa 417 ka mga estudyante kan sa Perisional sa Bacolod ang nakabaton sa 7,500 pesos, no? Nga scholarship allowance ni ako na educational allowance kay GP halin sa Bacolod City Government Center.
0: Uh-huh.
4: So magkapugusan ini siya na 3.1 million pesos ang gin-release tanan sa mga estudyante kay GP.
0: Ano na nga mga allowance pang kwarta na ihatag?
4: Sa kwarta kay GP ang scholarship ini siya nga
0: tagpila ganing bilog tagpila ka tagpila ang
4: 7,
0: ay kadako kanami kadako pang dako na nga bulig di ano ang kwan. Ano ang qualification para kabaton kasi na?
4: As long as K5GP continuing students, ikaw naka-eskwela, ikaw sa college, K5GP, kaga maka-apply isang iba ng mga requisitos. Usually, imo malang ipakita K5GP ang imo sininga grado at imo sininga pa-file sa pan-eskwelahan. Eskwela ka na tayo, K5GP. Kaga mo na panon ka na sa lao na lang niya sa LGU ang pag-atagaan K5GP. So, iniya aside pag inisaya K5GP sa presidential, so yung assistance and scholarship program sa barangay, iniyaiyag iniya mismo sa city no, bilang suporta sa mga estudyante diri sa siyudad sa Bacolod sa pagpadayon sa ilang sinipaglambot sa ilang handog K5GP.
0: Sige, kadamo gali sa mga kaayuhan kung estudyante ka na pang no? Kinanglan, no? Giniblab pang sa mga pigado?
4: K5GP, ang ginatanaman ka din ang basta as long as nami, amo lang yun ni K5GP, dako gini-issue. Basta mga scholarship nga ang K5GP, kinahanglan niya, ang grado nami, kinag-deserving, amo lang nga nag-aayo sa Mayor Greg, hindi man pag-iuyangan, bla K5GP, kung ano man.
0: Oh, ay, kung hindi, sila yung pangatag sa ito, estudyante ko, bla subong Wilson. Estudyante ko, subong.
4: Gapangita, matugan ipalit.
0: Gaskwila ko mo.
4: Ay, ugali, kagaling
0: kapatid. Oo, ah, gaskuling, kusubong.
4: Masteral na nito. Sige lang kaya, balon ko to ang imo. Balon ko lang si Mio. Joke.
0: Hindi ah, hindi na yan. May utang na loob. Ako na ko nun siya. May niyang wala ko yung utang. Bang, Wilson, amo nang wala ko yung, namin niyang wala ko utang na loob. Kundi pa gusto ko yung balbal kung may balbalon. Hindi kuya ka, oh, di ba la? Amo nang na, Wilson, amo niyo, tandaan mo, gid. Sa aton profession sa media, ikabig tagid na iya, nga waay tayo dapat utang na loob sa politiko. Hindi kita, tawo sang politiko, waay taga simba to sa ila, kapangayo kwarta, waay kita ginabaydan para kung anong yung balta kontrolado nila. Isa lang yung boss ko, si Doc Ramil. Wala kusang politiko nga boss period. Na, muna na. Mapatay na lang kuya Wilson, mapigado lang gi kuya Gyapon kay nga ako ni source of income, ang sweldo lang ni Gyapon ni Doc Ramil. Halin pa nagsugod kuti sa K5.
3: Ah, grabe po.
0: Ha, amo na ya. May guya kuya Yambal na ya Wilson sa kadam-an because everybody knows wala ako may ginaserbisyohan nga bisan sino nga politiko. Lang tawab lang ako sa Facebook kay makita makita post ng politiko. Eh? Just saying. Just saying. Oo ah.
4: May ano may pagtagana ng katabo.
0: Oo. Nami na yung wala tiya sila obligasyon ah. Miguhay lang tayo, miguhay. Friends to friends. Ginbuto ka mo sang tao, migo ta ka mo. Migo ka mo sang K5, friends ta ka mo. But, dira lang tayo sta. Hindi, kuya, magbaton bulanan halin sa inyo. Period. Igla? I see your true colors shining through. Nahan. Amo na. By their colors, you shall know them. Period.
4: Importante kay Felipe, maski pa paano, buligan, no? Importante, mga estudyante, kikunti ka na mo. Masang mga handog, isang mga estudyante nga nag-a-rapply, pero hindi lang niya isa ka kurso, kundi isang sari.
0: Namiambal ni Kinichong ko, ang tawag siya na Sir Dignidad. Eh, hindi ka nami? Maritar kaya sa K5, may dignidad kaya.
4: Yes,
0: sige, son, so, malangala ko sa chimpo, son.
4: K5GP, malita, ikan sa Bacolod City Government Center, nga kita doon sa iyo sa Kaluan, sa Mighty C, D3 Bio, DTX 700, kaga DTX Coffee Mix. Support natin, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon, yung balita sa Biso Publiko, kalingawan sa Negros, K5 News Center.

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: bawat ikot ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX

0: Probiotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka na.
1: Ako,
2: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
1: ikapsula mo.
2: Extend!
1: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
1: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
1: Extend, Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

Hapon mga ka-K5, mga ton oras, alauna 10 na sa hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa nga ton program, It's Your Time to Shine. Siyempre makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson, updanay na naman kita. Tugtob alas 3 sang hapon, dari sa aton nga programa sa K5 News FM.

Gina welcome naton diri sa aton nga program is Your Time to Shine. Naton nga mga tagpalamati dira sa sur nga banghin sang Negros Occidental. Kag sa mga suki naton nga mga senior citizens man sa Northern Negros, especially sa mga taga Sagay, kag Cagayan City and also Victoria City. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Talagsa ko na lang ma-mention ang aton nga mga suki dira sa Tarisay City nga kabalo gid ko naga-monitor man sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa inyo. Sa mga suki man naton dira sa Silay City, good afternoon. Sa mga taga Banwasang Manapla, mayong hapon gid sa inyo tanan. Kag sa mga suki naton diri sa Bilog nga Bacolod, good afternoon sa inyo tanan. Alauna 11 ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DDX 500 capsule.

0: una, 15 na ang aton oras. Dari sa K5 News FM. Uyag ko lang tamyawon sa maayong hapon ang aton ng mga suki dira sa Barangay Singkang sa airport, especially sa Purok Venus. Sa mga taga Purok Venus, mayong hapon sa inyo, ha? Ara dagali si Ma'am Maria Heidi Jimenez. Tagapamati sa K5 News FM. Salamat gid sa inyo sa mga taga Purok Purok Venus once again. Well, kabalo gid ko last time may nagpangayo sang bulig diri sa aton do taga Venus. Salamat gid sa inyo sa mga taga Purok Pait, La Carlota City. Natamyo man aton sang maayong hapon. Si Ma'am Pinky Sausaw Barosimo sang Purok Pait sa La Carlota. Nag-celebrate sang iya kaadlawan. Or nag-celebrate sang iya kaadlawan today, September 9, 2026. Birthday gali subong sang kasi ni Sir Bong Sausa Lumaino, Ma'am Pinky Sausa Barosimo. Dira sa may Purok Pait sa La Carlota City. Happy birthday, Ma'am Pinky. Halin kay Sir Bong Sausa Lumaino ang pagmanaman. Isa kita kautod nga nagdangop diri sa aton sa K5 News FM sa program It's Your Time to Shine sininga hapon kay actually wala pa ko ka istorya sa iya. Amo nag kang permi ang ginahimo ko nga kun may mag-abot diri sa aton sa program sa K5 kag magpangayo sang bulig, hindi ko anay mag-istorya. Ginaparelax ko sila anay, ginapapunggo ka ginakuan bala anay, ginapapahuway.
1: Ang iyong pagmamahal ay makamda.
0: So wala pa ko sang idea kung ano gid ang iyang problema. Pero may dala siya nga mga papeles. Oo, siling ni guard. Ma'am Shine, may mga yun sa bulig sa imo gin-refer ni Sir Robert Pacardo. Si Robert is the manager of Rayo Foundation. Sa mga KSS members, may bululigan na naman kita. KSS member ka, ma'am? Gasugod pa lang ka mo. Okay, mapamember pa lang mo sa K5 Solid Supporters. Diin ka mo nga barangay?
2: Nang Gonzaga Gym.
0: Mansilinga na siya?
2: Hindi, sa Takuling.
0: Sa Takuling. Ay, okay. Technical department, please. May audio kami da. May ara dong? Okay.
1: Sa puso ko.
0: As I've said, kay nawala ako sang idea, no, kung ano ning problema ni ma'am. Ano ganing first name mo, ma'am?
2: Ngalan mo? Si Socorro.
0: Ma'am Jocelyn Socorro, taga Barangay Takuling, diri sa Gonzaga Gym. Pila nang imong edad, ma'am Jocelyn?
2: Ang nga, kung tani, bala nga makagawa na kami, bala kay kagapon pa tani, wala kami kwarta nga, financial gid siya sang doktor.
0: Pila nang edad mo?
2: 51
0: years old. May trabaho? Ikaw wala?
2: Wala, gala bandira lang.
0: Okay. Sino ang na-hospital?
2: Akong bana.
0: Ang imo nga bana. Anong trabaho sang imo nga bana, Ma'am Jocelyn? Anong trabaho sang bana mo?
2: Wala kay na-stroke naman sa PWD.
0: Okay. Antes siya na-stroke. Why na siya obra?
2: Antes siya na-stroke sang 2018.
0: Wala sang 2018 pa siya na-stroke.
2: Kami na lang kasagod.
0: Okay. Ang may kabataan ka mo? Pila kabilog ang inyong kabataan? Walo kabilog. May pilang edad sa inyong kinamagulangan?
2: Nang 1992 na sa mo nang 2031.
0: 20 mga graduate naman siya.
2: May bana naman.
0: May bana na siya. Okay, ang kamanghuran mo, pila pa lang ang edad, kay tiwalo sila kabilog, you are 51 years old. 12 years old. So pila pa kabilog ang estudyante nyo nga nag-eskwela?
2: Duha na lang.
0: Duha kabilog.
2: Oo, iban wala naman ang eskwela.
0: Okay, ang iban wala na nag-eskwela. Nagabaligya sang barbecue. Hindi sila nagabaligya, dari lang man sa Takuling?
2: Oo.
0: Okay. Diin subong na admit ang imo nga bana, Ma'am Jocelyn.
2: Riverside.
0: Okay. Budlay gid man sa Riverside, mahal-mahal ni no.
2: Ang problema namon wa nagi kami dang tanan-tanan nakatuan na namon wa gid kami kanan.
0: Wala ninyo gindalaan nang sa Corazon Luxin?
2: Wa gid nang duwala na kami ano, syempre kay ga ano na siya bala duwala kami kapaminsar lang ano ang pamisar namon nga ma sarbar lang gid
0: sa nga mabuhi siya.
2: At pagkaaga yan nang 50-50 na gid siya nga duwala na gid siya ano ya da nag shutdown na gid siya nakaloyan pa nga nakalampuwas basta pagka
0: subong pila ano subong ang iya sitwasyon Ma'am Jocelyn.
2: Okay naman siya makagwa na kami tani galing kagapon tigo wala kami financial man nagkuha namon ang doktor kay sobra lapit 300 kay naopirahan siya mo
0: kay kun sa Corazon Luxin lang ga ang matabo zero balance. Oo, kamo ay kamo didto sang bayaran.
2: Oo, pero wala subong
0: kay sa Riverside. Sa Riverside ka mo, ti ma-problema gid ka mo sa balayran.
2: Naman ang ginapangayo ko tani sa mga ano, nga may nagapamati, wala nga may tagapisoon, nga mabulig sa amon, mga makagwa lang.
0: Oh, Ma'am Jocelyn, pwede lang palapit-lapit sa microphone. Inang Ma'am Jocelyn, ang bana mo subong manugwa na, okay na siya?
2: Oo.
0: Amo na lang gid na ang problema.
2: Oo,
0: is balayaran.
2: Nakamakagwa na kami nga ma ano nga amon nga problema ang doktor lang gid nga wala kami ibayad.
0: Mm. Pila-pilang balayaran yung sa doktor na?
2: Lapit ng 200
0: professional ma'am. Fee niya na siguro. Pila kabilog ang doktor sa bana mo? 12
2: kabilog.
0: 12 kabilog ang doktor niya.
2: Oo, sige na lang kami tineralin pa kami tatlo na kami kadlog extend nga extend sa hospital tiga ano lang kami gyapon sa kwarto.
0: Mm-hmm. Gadugang
2: ang galibog na kami gani.
0: Mm-hmm. Amo gina siya, Ma'am Jocelyn.
2: Mm-hmm.
0: Amo nang iban, kung makonfine sila, ginauna anay nila sa Corazon Luxin. Oo, kay base matabangan, kay dito zero balance. May ara kita sang zero balance billing program sang gobyerno, no, sa idalom sang Department of Health. Okay, Ma'am Jocelyn, tagaan ta ka subong tiyempo ha, makapangayo sa bulig sa ilang. May GCash number ka, wala?
2: Iyas ang bata ko, ma'am.
0: Iyas ang bata mo? Oh. Din subong ang bata mo, Ma'am Jocelyn.
2: Nagabantay sa iya.
0: Nagabantay man sa iya. Okay. Anong ngalan sa bata mo?
2: Si Rona Socorro.
0: Rona Socorro. Amo man ang ngalan sa GCash?
2: Oo, guro.
0: Rona Socorro man. Kaya dapat may, pero sa kwan mo, sa ulado mo ang GCash number. Rona Socorro, tapos dali lang gid kay dapat ma ano tani ma Rona Socorro. Anong inyong apelyido, Socorro? Okay. Hello, ma'am ha. Sa mga gusto magbulig, sige ma'am. Tagaan ta ka, Ma'am Jocelyn Tiempo nga makapangayo sa bulig.
2: Nang ako galaga pa kayo bulig sa inyo nga makakatipon mo kami tali sa kamuling ang kantidad kaya hindi naging kami kasarang kaga ano na kami daw duwa kami ang gabantay kagablatian naman kami sa ano kaya wala na kami dangpan libot na namon gani kulang pangamon bill kaya sobra 700,000 kaya ginaproblemahan namon ang nabilin na lang ang bill kaya ang doktor kaya hindi naman iban mahatag sang mga gobyerno. Pangayo kami bulig biskan ano lang tani nga makagwa na kami kay alin pa kami sang ligad nga dilaw tani makagwa at hindi kami kagwa ginawa na namon ka ano nga may sino ano nga isang doktor bala nga ginaayo-ayo na ginamon biskan ano namon kaayo kay wala mo kami gyapon ibayad sa ila muna tani nga kapangayo kung sang bulig sa inyo kung sino may tagapisoon nga makabulig sa amon nga makagwa na kami tani karon. Kaya ginadialysis pa na akong bana. Sa isa ka simana, tatlo pa naka-dialysis. Di okay lang ang dialysis. Kaya ma-outpatient lang namon. Ang ginakuna namon, ang problema, ang bill gates, ang doktor, kag ang nabilin lang. Kaya dawa ay naging kami dangtan. Amugin na nga mo, nga problema. Kaya ako, isa lang kalabandira. Wala man kami income, bigado man kami. Amon lang gid na tani ang amon ginapangayo ang may mabulig gid sa amon tani nga makagwa kami karon. Kay kung hindi kami kagwa, dugang naman amon balayran, diin naman kami makuha. Amon lang gitani akon, ginapangayo, ginapasalamat ko gitani ang makabulig sa amon. Dako gid nga salamat.

0: wala na gani kami kamkaon. Sige lang kami process na process. Para lang makaano kami kung diin kami kapangayo bulig.
1: Ma'am Jocelyn, pila ang edad sa imo nga bana gani?
0: 51
1: man. Oh. So tubo-tubo lang ka mga duha. Oh. Kung wala ni siya na stroke, makabulig pa sa tani sa imo, no? Para sa inyong pamilya. Isang una, ano, nagiging nga trabaho gani?
0: Nang construction na sa mamang
1: construction
0: format.
1: Worker? Oo. Mm-hmm. Mga ka-K5, may dala diri si Ma'am Jocelyn Socorro nga cellphone number, GCash number sang anak niya. Ang alang sang anak niya si Rona Socorro. So, amo man yung siguro ang ma-appear sa GCash. O, sa ngalan, GCash nga, ano ni, tag-iya sang GCash, no? Ang number is 0994. Again, no? 0994-77-42-402. Sa liwat, ang number, 0994-27-42 tapos 402. Ang ngalan is Rona Socorro, amo nang tag-iya sang GCash number. Any amount gusto ninyo i-share sa iya, gusto ninyo ibulig sa iya, basta halin sa inyo tagipusoon, batunon ginanamon kag pasalamatan. Diri gani Ma'am Jocelyn, bisan piso-piso ginatipon na namon. Kay ti indi man kita nagapangayo lang man sa ila, nagaayo sa ila, no? Kag ti depende na sa ilang kung pila ang gusto nila i-share na ibulig sa ato, no? Ang number once again is 0994-77-42-402. Ikuan nyo na lang please, i-check, no? I-double check. Basta ang number nga ma-appeared, ang ngalan nga ma-appeared dira is Rona Socorro. Rona Socorro, no? Again, 0994-77-42-402. 402.

0: Ano Ma'am Jocelyn, ano ang imong ginaistorya sa akon?
1: Ang iyang primero bala ka nagpost ang akon bata sa picture sang bana ko bala ma'am nga mga yung bullet tar ka nag ano kami bala nag ano kami sa unang
0: palapit-lapit Ma'am Jocelyn sa microphone kay hindi ikaw bation sa radyo.
1: Primero na ngayo kami bulig ginpa picturean akon bana nga mga yung bulig nang may nag sabat sa iya pero ginaano sa cellphone sang akon bata nga nag-failed bala. Iskamon pa kami nga gapangayo pa kami bulik. Iskamon pa kami nila. Wala pa sila kwaon sa amon. Kami malanggali gapangayo bulik.

0: sabi mo, Ma'am Jocelyn, hindi gina malikawan. Sa social media, kadamo gid sa mga scammers. Scam ka gani, personal, social media pa. Amo na bala nga dapat maghalong gid kita.
1: No, no?
0: Amo na siya kung kaisa nga, amo man na siyang risgo. Kung ginahatag nato ng aton nga cellphone number sa publiko. Pero wala na kita sa iban pa nga paagi, Ma'am Jocelyn. Amo lang gid na, no? Ang aton nga mga utod subong nga nagapamati sa bilog nga Negros Occidental, makabulig sila sa inyo sa pinakahapos nga paagi gamit ang GCash. That is why nagpangayo kita sa GCash number, no, sa mga bululgan. So, amo ni pangamuyo kita, hindi lang kita ma-scam. No, kag makabulig ang aton nga mga utod nga nagapamati subong hapon sa inyo nga problema. Ang amon, as I've said, ginatipon talang na ang mga piso-piso, 2 ka piso, 3, 4, 5. Ang iba naghahatag 100, 300, 500, 1,000, depende sa ila. No, kung pilang ila ibulig sa imo, halin sa ilang kakabubuton. Ma'am Jocelyn, ang nagbulig, kay wala ko kabalo ko nag-send kay iya-iya man isang anak mo. Why ko ka idea kung may nag-send na sa iya dito. Pero sa mga nag-send sang bulig, salamat gid sa inyo tanan. Kag sa mga nagaplano nga mag-send, Ma'am Jocelyn, pasalamatin na lang sila tanan.
1: Madamo gid nga salamat nga nagbulig sa amon, dako gid nga salamat sa inyo. Kay kun makaanagwa lang gid kami karon, dako gid nga salamat sa inyo. Para wala na gid kami yabala, wala kami bakal bulong. Basta makagwa lang kami sa ospital. Damo gid nga salamat.

1:32 ang aton oras mga ka-K5. Kabudlay, budlay gidyan. Basta may nagabalatian sa nga miyembro sa aton nga family. Problema gid perme amo ning inugbayad sa ospital kon manuguwa nang pasyente. Kay pagkabaton mo sang bill, Dios ko miyo do maus-us ka sa imo nga ginapungkuan. Do mahulog ka sa imo nga pulungkuan. Mahal-mahal gid ya subong ang ma-admit sa ospital, mahal-mahal sang doctor's fee, my goodness. Magluwas sa mga reseta, my goodness. Amo na gani nga dapat halungan gid ang inyo igayong lawas. Likawan ang hypertension. Tumar na kamo nga daan sa mga suplemento from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ako adlaw-adlaw, isa ka DTX capsule ang ginatumar ko. Sa amo ni nga edad, mag 50 plus ka, mag 40 plus ka, may tendency masaka gid ang imo nga BP. So para malikawan ang hypertension, ang pagsaka sang aton nga blood pressure, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule. Alauna 1:33 ang aton oras mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics.
9: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Mga pinalangga namon nga Sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
11: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampiyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
13: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
14: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
13: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.

ubog sa baha. Sa baha, makuha nato ng bacteria nga Leptospira nga halin sa ihi sang ilaga. Kag-iban pa nga mga sapat, amo ni siyang bacteria nga kung makasulod gani sa aton nga lawas, ginaguba niya ang aton nga mga kidneys. Kung malala na kita, pwede kita mabawian sang kabuhi bangod sining Leptospira.

to Spira, isa lang na sa mga bacteria ha nga pwede magsulod sa aton nga lawas kag magguba sang aton nga mga organs. Damo pagid sang mga pwede magsulod sa aton nga lawas. Pero may mga kagaw nga kun mabakod ang imo resistensya, hindi sila makadali-dali sa imo. Hindi sila makaasta-asta sa imo ya basta mabakod ang imo resistensya. So proteksyonin ninyo ang inyo kaugalingon, magtumar adlaw-adlaw sang Clinica D3 Bio. Amo ni siya ang isa ka produkto sang klinika nga may virgin coconut oil. Halos adlaw-adlaw ginapainsindi ina sa aton tanan. Nga ang virgin coconut oil, amo ni siya ang may antibacterial properties, may antifungal properties, kag may antiviral properties. Kung adlaw-adlaw nagatumar kita sa Clinica D3 Bio, mapaiway ang viral infection. May protection kita against viruses, against bacteria, against fungi. But of course, kinahanglan likawan gid ang paghubog sa bahaw. Alauna, 50 ang aton oras mga ka-K5. I-check naton kung may bagyo pa dari sa sulod sa Pilipinas. Wala na. Ining bagyo nga si Crovan. Amo ning international name ni Bagyo Pilandong. Wala naman siya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa forecast kaina sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA, ang aton nga Weather Bureau dari sa Pilipinas. Posible kuno nga may maporma na naman nga isa ka LPA or low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sini nga simana. My goodness. Ang aton nga ginapaminsar ang mga utod naton dito sa area sang Luzon. Halos bilog na yung Luzon mo. Though, lubong nagidiyan sa tubig baha. As in super duper.

natamyaw ko na ni siya dira sa syudad sang La Carlota. Pero tamyawon ko siya subong liwat. Kay ti may birthday song nga nag-play. No? Happy birthday sa kasi ni Sir Bong Sausa Lumayno, si Ma'am Pinky. Ma'am Pinky Sausa. Ano ganitong family name kay ina ni Ma'am Pinky? Ma'am Pinky Sausa Barosimo. Dira sa Purok Pait sa La Carlota, sir. Happy, happy, happy birthday to you. Sa tanan-tanan nga nagasaulog sang ila kadlawan. Subo nga adlaw Miyerkules, Setyembre 9 to 2026. Happy happy birthday sa inyo. Especially sa mga KSS members nga nagasaulog sang ila kadlawan nga wala nakapabalo kay Tita Shine. Happy happy happy birthday.

1:54 ang ato na oras, mga ka-K-Fan. May ginchat sa akon si Ma'am Choli Culado. Ma'am Choli, inform ko ang aton nga mga tagpalamati, ha? Good afternoon, Miss Shine. Kung na-stroke ang iya nga bana, kag hindi pwede ka-obra, pwede gina siya maka-apply solo parent para maka-avail sa mga benefits. Wala na ugaling naglakat na si Ma'am Jocelyn Socorro, no? Ma'am Choli, pwede mo siya matawagan kung may load ka da. Si Ma'am Choli, hindi maniguro maubusan load. Or pwede lang natin mag-text, no, ang number ni Rona Socorro. Actually, anak ni Ma'am Jocelyn Socorro nga nagpangayo sa bulig kaina sa aton. Kasi pwede siya ma-chat or ma-text ni Ma'am Choli or matawagan ni Ma'am Choli. Ang number is 0994-7742-402, no? Pwede man kamodera makashare sa inyong abulig sa para sa ila. Bisan paano, bisan sa pagkaon na lang nila. My goodness, Ma'am Choli, kabudlay-budlay gidyas ang sitwasyon nato nga mga pigando. Mayong hapon sa mga taga-barangay Felisa, stage

0: during hypothyroidism. Take note, ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka, sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy. Gadako ka. Pero kung gainom ka ditribayo, makurik ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka ditribayo. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka ditribayo. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka ditribayo. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imong hypothyroidism, ditribayo lang gid ang katapat.
1: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaog, gitambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
2: Jutay no? Na ginakaon.
1: Jutay ginakaoy. Dok, sama no pa?
2: So, ang ditribayo may aras ang ginatuwag MCT. Iki para na to ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastored pa na sa lawas na aton nga into fats, no? Magtambok pangimoy ang nga buyon tungod sa ginatuwag deposit, sir boy, kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy, sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit, ah, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy, no? So magtumar kita kadadlaw sang ditribayo kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy, sir boy.
3: Correct.
4: Ditribayo with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumar ko sang ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: Ditribayo, ang Ditri. Yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditri. Ditribayo. Babakal sa mga butika. Ditribayo.
6: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
4: Ditribayo.
6: Ang isa da basi mo kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na siyang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa mga produce magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambalin Dok Ramil. Kung hyperthyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, andi ganiwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So, ang ditribayo nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga, medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ni thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take ditribayo.
4: Ditribayo.
1: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
0: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
1: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanana.
2: Cancer.
1: Inflammation.
4: Ditribayo.
1: Vitamin D3 in ditribayo is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si ditribayo gaimo pagid additional vitamin D in the gut. No? Through probiotics. And basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni ditribayo.
0: So sige, ditribayo lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
4: Ditribayo. Ditribayo.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa ditribayo kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: Ditribayo. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: June, mga what time ka mag-odri sa balay ko?
1: Babe, I'm sorry. Hindi ako makatusubong. May importante kami abingin ka doon eh. Upot kami ni boss.
0: Ay, na naman. Always ka na lang gidya busy, babe.
1: Sorry, babe. Sige lang. Mabawi lang ako sa imo.
0: Ate, sige ah. Babe, halong ka dira ha.
1: Ikaw man, babe. Mwah. I love you.
0: I love you too, babe. Bye. Ay. Wala na gid sang time sa akon si June ah. Always na gid lang siya busy. Ay. Naintindihan ko man siya, Abby. Para man asamon ang birabira ya ubra. Ay. Ang cellphone ko. Ay, amo na siguro ining ma-repair sang mga gripo. Hello?

0: Ara na, ma'am. Goods na.
1: Thank you, good sir, ha? Pila gali tanan, sir?
0: Eh, gamay man lang ginubra ko, ma'am. Ang libor ko na lang, ma'am.
1: Ari, oh, 2K.
0: Oh, yun na. Katako-dako na yan, ma'am. Sobra-sobra na katama, ya?
1: Sige lang ba na, ah? Kung hindi mo na pagbatunon, hindi na ko dasun magtawag sa imo.
0: Oh, ma'am?
1: Sige na. Ah, batunan na. Thank you, gid, ha?
0: Sige.
1: Ay, wait, kali. Nag-repair ka man sang cabinet?
0: Yes, ma'am. All around ko yan, ma'am. Bisan ano lang.
1: Mm.
0: Pero ang nagkakaguba ang relasyon niya, ma'am, daw hindi ko na yung ma-repair.
1: Joker ka man gali, no? Well, may salig man ko sa imo, ah. Pero, ibilin ta ka di anay, ha? Kay mapaka-office lang ako sa makadali, ah. Dali ka lang anay sa balay.
0: Bayaan mo ko di, ma'am?
1: Oo. Kung may madula di nga gamit sa balay, matik, ikaw gid ang kasuhan ko.
0: Ha? Ay, grabe ka naman, imo ya, ma'am.
1: Amo na gani nga, gasali gid ako sa imo eh. Sige na. Dasig lang ko ah. Okay?
0: Ha? Ate, sige, ma'am.

0: Nagari na ang cellphone ni June. Wala gitsa gihapon na kasapat.
1: Ma'am. Excuse me.
0: Yes?
1: Maari na kaniyang reports nga need mo, ma'am. Oh.
0: Thank you, Gid.
1: Welcome, ma'am. Excuse me.
0: Okay. Katalaka kiti, June. Wala gitang kasapat, ho? Kapila naman ako mag-chat sa iya nga. Magkakadto daan sa office. Pero, wala kita. Ang mayo pa. Mabalik ko ani sa balaya. Sikon, tapos na sang panday ang kabinet ko.

0: Ay, ma'am, kagina ko pa ni natapos mo. Ay. Kuya man ko bi magtawag si mo, kiti siling mo, ara ka sa opisina mo.
1: Ay, hala, sorry git sir, ha?
0: Ay, wala sang kaso, ma'am. Ay, mapuli na ko, ma'am. Thank you, kita.
1: Sir, pila gali.
0: Ay, hindi na, ma'am. Oo, okay na, ma'am. Nabayaran mo na ko, eh.
1: Ay, duwala man.
0: Ah, si ma'am bala mo. Ay. Ah, ang 2,000 bla kagina, ma'am. Okay naman niya.
1: Eh. Ay, hindi. Lain naman na iya. Ari ka. Ari, oh. 1,500.
0: Ay, ma'am, hindi ko na yung magbaton, ma'am. Sobra-sobra na ginayakatama
1: niya,
0: ma'am.
1: Sige na, bato na ina. Ibakal sa mga kinahanglanon sang bata mo kag-asawa mo.
0: Ay, wala po kayo bata yung asawa yan, ma'am. Ay. Soltero pa ko yan.
1: Ah? Sorry, gali, ha? Abidal, adil ang kamot mo. Kung hindi ka magdaho.
0: Ang kamot mo.
2: Anong po silingkod sini?
1: June?

damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal levels sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa
6: kanan. Mga ka-K-5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D-Free Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
8: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
9: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty ABC. Panahon na naman ang ubo, si Oops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
10: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5B sa FM Sagay.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros.
3: Ginpatay niya, ma'am.
4: Ay, okay lang. Ma'am? Ka-familiar sang tingog sang nobyo mo eh. Anong name niya, ma'am?
3: Ay, si June, ma'am. Siya ni ang mabakal para sa amon. Actually, wala ko siya ginpabalo nga ma-inquire ako sang balay nga gusto ko eh. Kay, para ba may thrill how?
4: Hindi ako magsala. Si June kita to. Si June ginang tingog gagangalan. Do siya giti. Wala ko abi makita ang itsura niya eh. Tungod gin patay niya dahil ang tawag.
3: Ma'am? Ma'am? Okay ka lang? Ma'am?

0: John! Ikaw pala tong lalaki, Kaina? Ha?
1: Anong ginapangwakal mo, babe man?
0: May nag-inquire, Kaina, sa balay. Nagtawag ang customer sa Nobyonia. Kag June ang ngalan. Kag parehas kamo tingog. Tapos ang ginhana niya na paistoryahon sakon. Ginpatay mo dayon. Hindi bala?
2: Amo na ba ang budlay sa imo mo? Kay ginahimuan mo ko istorya? Nga! Anong gusto mo? Makigbulag ka sa ako na, oh?
0: Ba... June!
2: Amugin mo ng punto mo, eh. Siguro may relasyon ka mo sa panday mo, no? Amo na nga ginapangitaan mo ko sa sala para may rason ka na makigbulag sa akon. Sige! Kung amo nang gusto mo, pasugdan ta ka! Bulaganay ta ka duha!

Nabalis kad niyang sitwasyon, nakigulag si John sa akon. Kag nahibal-an ko man, nga nobya gagali niya ang nag-inquire sa balay ko. Siguro, blessing in disguise ang pagbaligya ko sang balay, tungod na dakpan ko ang nobyo ko nga ginatunto niya ako. Sa subong, single ako gihapon, kag padayon nga nag-move on. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala,

0: Kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:34 ang aton oras mga ka-K5. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga KSS members dala sa Barangay Mansilingan. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki nga nagapamati dala sa Barangay Mandalagan. Good afternoon sa inyo, especially ha sa mga senior citizens. Kahapon gin-chat ko gali ni Sir Gerald sang United Negroes Rescue Unit, ara na sila nagamonitor. No, pero may kadahapon gina nagamonitor na sila sa It's Your Time to Shine program. Ang mga amigo naton ka mga amiga sa United Negroes Rescue Unit, thank you so much, Onro. Good afternoon sa inyo. Mabuhay ang mga taga Onro. Salamat man sa mga suki naton dara sa Barangay 35. Sa ko na lang gid ma-mention ang Barangay 35 dari sa aton nga program. Barangay 16, ara na sila nagapamati. Sa mga taga Barangay 40, mayong hapon. Sa mga taga Barangay Vista Alegre, mayong hapon gid. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Salamat sa pag-monitor. Indang Hilado Sarad, salamat gid. Thank you Indang ha sa mga taga Purok GK sa Barangay Sumaa. Good afternoon sa inyo. Thank you very much. Kay Ma'am kay Sir Romy Pasigado, no, nagapamati every afternoon sa aton nga program. Salamat gid. Ma'am Shine, good afternoon. Ano gani lihog numbers ang GCash niya? Maayo lang sa mayong hapon lang sa tanan sa room store. Always gid nagamonitor. Siling ko gin. Always ginagamonitor ang mga taga-room store. By the way, no, sa mga nagakinahanglan sa Clinica Products, dera sa Paglaom Village, Block 17. Paglaom Village, Block 17, Lot 2, available dera sa room store. Ang aton ng mga Clinica Products, may DTX 500 capsule dera, may Clinica D3 Bio, may Mighty C capsule, Mighty C syrup, and sigurado gid may DTX coffee mix. Amo nang akon nga paborito. Sir Romy Pasigado, good afternoon sa imo sir. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. And salamat man sa inyo nga mga sa isa pagbulig ninyo, no? Every time nga may mga bululigan ang mga taga room store nagabulig gid, no? There is mga utod naton or sa mga utod naton nga nagadangop diri sa It's Your Time to Shine program. Salamat man sa kay Sir Leonardo Sevilla, good afternoon sa misis niya, sa kay Mama Ribel Bustamante Rilos, sa mga nagapamati sa ato sa Barangay Tangob, good afternoon dira sa Kling Kling Store, available kay Nanay Terry Ariego ang mga Clinica products. Si Nanay Utay, ginatamyaw ko man si Nanay Utay sang maayong hapon. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. Nanay Utay, kumusta na ayhan si Nanay Utay, no? Sa ila ni Mama Annabel Alonso, thank you very much gid. Nagapamati sila sa It's Your Time to Shine program. Sa tanan-tanan nga taga Barangay Punta Taytay, maayong hapon sa inyo tanan. Kung palangga ka sang isa katawo, makommunicate gina siya sa imo. Tandaan nyo gid na. Kung palangga ka sang isa katawo, makommunicate gina siya sa imo. Kung palangga ka sang isa katawo, importante ka na para sa iya. Kag kung importante ka sa tawo nga ina, hatagan niya gid ka sang oras. Pero kung hindi, makatulog lang na siya nga nagalain ang imo nga buot. Kung hindi iya kapalangga, makatulog lang na siya nga hindi siya maka-good night sa imo. Makatulog lang na siya bisan pa may problema kamo. Makatulog lang na siya nga wala kamo naga-istorya hanay. Kung sang primero, malapit ang buot niya sa imo. Kag samta nagalakat ang panahon, nagabag-o siya sa imo. Kag amat-amat nga daw nagalayo ang buot niya sa imo, hindi na siya ang tao nga kinahanglan mo langga. Tandaan mo gid,
nga ang tawo nga dapat mo obdon sa sini nga kalibutan indi ang tawo nga gusto mo kundi ang tawo nga kinahanglan mo. Kay ang tawo nga kinahanglan mo amo na siya ang ginhatag sang Dios para sa imo. Mga tao nga nagapadamo kwarta, nagaporma, nagapakita sa ilang malahalon ng mga kagamitan, alahas, salakyan, balay para ma-attract ang babae nga gusto nila, para ma-attract ang tao nga gusto nila. Pero ang dapat mo updon, amo ang tao nga kinahanglan mo, hindi kay ang gusto mo. Kaya ang tao nga kinahanglan mo, amo na siyang tao nga makahatag sa imo sang kasulhay sa pagpangabuhi. Not necessarily comfort, but ang buot ko silingon, ang tao nga kun may mga pagtilaw, ara siya para mag-alalay sa imo. Hindi iya kapag butigan, hindi iya kapag tuntuhon, hindi iya kapag balis karon sa istorya. Tandaan nyo gini ha, especially sa mga babayi, wala sang busy nga lalaki para sa babayi nga iya ginapalangga. Bisan ano kasako, he will find time for you. Wala sang lalaki nga hindi makontak. He will make sure nga ang iya telepono will always be available for you. Kung hindi siya makontak, kag he is acting rude, nagasinoplado kung magkita ay ka mo, halong ka, kag mag-amat-amat ka na imbestiga. Pangamuyo kagidlangga. Ask for God's guidance. Kay ipakita niya na sa imo ang tanan nga ebidensya nga walang kahirap-hirap. Kag kun mapamatud-an mo nga ginatunto ka, relax. Kun bulagan niya ka, magpasalamat ka kay nadula siya. He is not for you. Hindi siya ang ginaman sang Dios para sa imo.

Salamat gid kay Ma'am Bings Delphine. Good afternoon sa mga suki natong dira sa Barangay Felisa and Barangay Handumanan and sa mga suki natong sa Barangay Mansilingan. Salamat gid sa inyo.

sa mga members ng KSS Andulawan Chapter. Good afternoon sa mga taga-Banwa sang Ilog. Salamat gid, Ma'am Nelia Barsaga. Thank you very much.

Ginapasalamatan ko man ang anton nga mga suki dira sa Barangay Granada, Inday Jingle, Tikar, good afternoon. Sa mga KSS members dira, thank you very much. Inday Chona, Zapanta, Bargo, good afternoon. Ay, ang sister galing ni Inday Chona nag-celebrate sang iya birthday today, si Midji Zapanta. She's celebrating her birthday today. Happy, happy birthday to you. I love you. That is from your sister, Inday Chona Zapanta Barco. Pero di ang mahal. Inday Chimi Aragon, good afternoon. Las 2:46 ang aton oras, mga ka-K5. Ginapasalamatan ko man ang akon ng mga supporters. Sunshine Lacson Original, no, sa page ko, Sunshine Lacson Original. Sa mga followers ko, thank you very much. Pa-shout out sa mga Palaobsanon family sa Basak. Di inigani, Sir Mark. Sir Mark Herediano Palaobsanon. Sir Mark, di inigani ang Basak. La Castellana, no?

kahapon sa kay Sir Toto Ribada. Kasi nagapamati man sa mong si Sir Toto Ribada. Thank you, ginaagda niya ko ni pangapi. Kaina pagali ni sang aga, ginaagda niya ko pangapi. Salamat gid Sir Toto. Ma'am Jonah Dugaduga, good afternoon. Thank you gid sa mga suki na to dira sa Hinigaran and also sa mga taga Sipalay. Salamat. May nagapamangkot si Ma'am Ludi Diokades, nagapamangkot sa akon. May ara D3 bio nga syrup pang 2 years old. Dawala gid bala Ma'am Ludes. Pero ang kwan ang ginahimo kung halimbawa anak mo nga 4 years old or 5. Basta nabalan ko 4 years old pwede na maka D3 bio eh. Ipakagat mo lang sa iya ang soft gel capsule. Humok na siya Ma'am Ludi. Tapos pagpakagat mo di may buslot na nang agamay, ipasuyop mo lang sa iya ang unod sang D3 bio. Pero sa mga baby, hindi pwede, ha? Hindi ko sigurado sa 2 years old, but ang 4 years old pwede. Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Relax lang bala. Mas maayo pa nga magpangabuhi nga nagaisahanon pero may peace of mind sang sa mga buhi nga nagahinulsol adlaw-adlaw bangod sang sala nga desisyon kag bangod sang sala nga tawo gay imo ginpili nga updon sa tubtub sa kamatayon. Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5.

0: sa gawa.
1: Kung may ginabatsag ka, especially if you are a senior citizen, medyo kapos-kapos ang budget, pwede mo na masave ang inubayan mo sa pagpakonsulta. Dito ka na lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernai Street magpakonsulta, no? Sa atubang sanggates ng Paglaom Sports Complex. Kaya wala ka mo to yabayaran sa consultation. Libre to ya ang consultation. Kung kinahanglan ninyo advice sa mga senior citizens, kadamu-damu gito advice bala kung may problema ka mo sa ikaayong lawas. Paano malikawan ang diabetes? Paano malikawan ang balatian sa kurason? Damo kita sa mga alternative doctors dito, no? They are all experts sa ginatawag natin alternative medicine. May mga alternative medicine doctors kita dito sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. By the way, ang mga clinical products like D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, may DTX Herbal Soap kita, may Extend Food Supplement, available ina sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sa Plaza Mart Mall, pwede nyo na ma-check dito ang mga produkto. Available man dito ang Memory Plus. Amo ni siyang gina-recommend ko perme nga dapat tumaron sa inyong mga kabataan ang Memory Plus, no? Memory Plus, parisi ninyo sa Mighty C Syrup, the best ina para sa inyong mga kabataan. Last 2:52 ang aton oras, mga kakayari. I-check na ito ng aton kapalaran for the day. Virgo, August 23 to September 23. Kung may mga misunderstanding sa tunga mo kag sa imo nga sweetheart. Kinahanglan sulbaron yung gina kag istoryahan. Kay base kon magdalom kag mahulog sa pagbulagay. Libra, September 24 to October 23. Kung naghimo ka sang isa ka maayo nga bagay para sa imo isig katawo, amo mani ang imo mabaton. Scorpio, October 24 to November 22. Problema sa finances amo ning nagabother sa imo subong. Worried kagidiya subong tungod sina. Sagittarius, November 23 to December 21. Mangin malipayon ikaw kung makaupod mo ang isa ka Aries, Pisces, or Leo. Capricorn, December 22 to January 19. Pero tigidiya kataas ang imo nga pride. Wala man kuno sa malain kung medyo panubo-nubuan mo ang imo nga pride. Kay dera makabatsag ikaw sang kalipay. Mangin malipayon ikaw. Aquarius, January 20 to February 18. Mentras, temprano pa. Mentras, wala pa sang problema. Mentras nga, wala ka pa sang bisyo. Likawan ang mga barkada. Kaya gira ko, no, may posibilidad nga madala kagid sa malain nga mga bisyo. Pisces, February 19 to March 20. Importante ang imo nga happiness. Importante ang kaayuhan kagkalipay sang imo nga family. Aries, March 21 to April 19. Sa imo mga kamot nakataya ang buwas damlag sang imo nga pamilya. Taurus, April 20 to May 20. Kung may plano ikaw nga magtrabaho sa iban nga lugar, hindi pagtago-tago ang imo nga mga plano. Kinahanglan ko, no, ikonsulta mo man ang inyo imo nga desisyon sa mga tao nga ginapalangga mo. Gemini, May 21. Why na? Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw ba lang ang may diabetes?
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanubo.
3: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Asal rikan.
3: Epic.
0: DTX 500.
4: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obis ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obis ang isa ka tawo. In places nga priska

0: Ang World Cancer Research Fund ang naghambal nga kung hindi gid man malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sini kag dapat nga likawan ang ini nga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kag ari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagakaon sang processed meat kag red meats nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
1: Hello.
0: Hindi man ulihi ang tanan ah. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty or Pure C. Ang power doo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties. Agud malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag ikayaga inom sa makahatag protection agad nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma sa cancer no sa sudlawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit ng mahimo sa lawas, but even so no, kanan kung even benign ni siya, ang point da hindi mo ni pagputubuon kanan damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
0: So, amura ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga ini ang mga sex hormones, genetic factors, cytokines gag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan niyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kay sa mga prutas kay gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud hindi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
1: Kanami.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
2: DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado.
3: Epektibo.
2: Aramis
3: mo. DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: 1.5. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Gilantagaan. Ang DJ ng lami, kagbas

Yes, good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong hapon Earth, mayong hapon World, mayong hapon Mars, mayong hapon mga Parsi. Kamusta ang inyong adlaw ng Miyerkules? Oh, nakapangbudol na o kung wala pa? Okay, 9-9. Subong mo, 9-9. Kaya harapan, uso pa ni Subong ang mga kung dubli-dubli ang numero sa kalendaryo. May mga promo ang mga online nga mga kung ano? Online yung mga balaklan. Ah, nabudol na, wala pa. Malala na lang kung may mga parcel magabot ah. Ay, naka, sige. Updanay na naman kita mga kaka-K5 ha sa programang Afternoon Drive. Siyempre, kaupod nyo si Papa J, ang inyong DJ ngayami. Maiyaw kagit ka ron sa akon mo. Kontra B, dayan! Labas ko kinyo na mga radyo nyo da, ha? Kay mga sugod na ang atong programa nga wala pulos. Puro kutaw-kutaw. Sige, sa mga kamerkaduhan na atong dasubong nga nagpamati, labas ko kinyo na mga radyo nyo da, kay buligan, taga mapanawag sa mga customer nga manukay, agda sa inyo nga mga baligya. Customer nga, hasta lang niya nga mag-ukay-ukay tapos hindi man niya magbakal. Lain pa, shoplifter, pag-iblaw. Ay, naka, sige. Alam mo na balita, anjo mo lang nga daw, sige, hindi na lang, ah. Kasi yung balon nyo naman ay karoon na, chismis lang man. Anyways, pwede ka mukangot sa akon yung number, ha? Gusto nyo magpadala sa mga mensahe, mga problema. Basta hindi lang problema sa bugas kag sa inyo da nga kwarta kay pariyo kita. Bugas man problema ako mo. Text lang ka mo, ha? 09-06-206-4048. Iwaton ko number na to, 09-06-206-4048. Globe na siya nga number mga kaka-K5. Yan, so pwede ka muda ka padalaman sa inyong GCash. Kay Alaus git. Why git unod? Pwede naman tayo mabatian ha sa ato niya app. Download nyo lang sa inyo dang Google Play Store ang K5 News FM. Search nyo lang draki, magwala na dang mo niya icon. Pag nakita nyo, na-click nyo lang da and then download nyo. Tanan nyo K5 News FM, mara da na nga butang. Pero pilihan nyo ang K5 News FM sa guy kaya ako nagtudlo sa inyo sa instruction mo. Ako nagtudlo sa instruction tapos iban pa matian nyo. Para na sa mga OFW nato yung mga kaka-K5 and sa mga kaka-K5 man nato niya ara sa Pilipinas pero hindi malabutan sa ato niya signal, okay? Sige mga kaka-K5 ha, oras na doon alas 3 just na sang hapon. Padayan doon sa inahanar sa song from Kakay Bautista sa mga pislian dang daw hituraan yun. Here's a song, Laon, ako. Kamulang na yan.

Naan, paglaon na lang ka muda kay Perti, nagidya ka bigado, bala sa aton, di nga pungsod. Lipay, lipay, anap lang, lipay-lipay ka kay nakagraduate ka na. Graduate ka na sa college. Sabi mo, pagka-graduate mo, ora-orada, kakita ka na yung trabaho. Tapos ang ending, gali. Ang imo applyan, mangita man sa nga, ano, with experience na. Paano na karon? Ano nang ibang galao na lang kay Wai, kaya isustinto. Ay, nagana isustintos kaw galingon, mangita pag iyo sa nga partners kabuhi. Mangita pag iyo sa salaguron. Ay, nako, ang iba niya naglao na lang tungod man niya pod sa kapislian. Pilian, pilian, daw ituraan. Hindi po siya balo ba mangita sang kapare-pareho po sila hog purma sa nawong. Hello ha, check to na ba yung mga gagay vibe no? Kapod lady sa doon sa Pilipinas siya mangita sang trabaho. Oh, amo na ganyan subong oh, ang unemployment rate diri sa pungsod Pilipinas nagsaka sa 6% mga gagay vibe. Namuningin pahayag sa nga Philippine Statistics Authority o kon PSA na nagsaka sa 6% kon masubra sa 3 million ka mga Pilipino ang wala sang trabaho sa pungsod sa tong halin sa bulan sang Hulyo mga kakay-fi. Ano na yung ilang sigig pasagod silang ginika ng trabaho mo na nila? Unsa day mo? Amo na ha, ang ginano sa PSA mga K5 na masubra 3 milyones ka mga Pilipino ang wala trabaho humalin sa tong Hulyo mga K5. Diyos mio marimar. Dalag ng mga bagong graduate, ano ba? Mas mataas pa ini mga K5. Nasa bulan sa nga Hunyo nga may 4.9 o na 4.9 o masubra sa nga 2 million ka mga individual nga wala siyang trabaho. Swerte, no? O na nga kami diri sa K5 News FM, maswerte, nagig kami nga ari kami din nakatrabaho mga K5. Pero samtang nagnubo naman ko no, sa ang 94% ko na 49.21 million ka mga Pilipino ang may yara sa nga trabaho. Naan. Nasisante na ningurong iban siniguro, ang iban nagli-resign na. Nag-resign na kay wana ka agwanta sa mga kauban sa trabaho nga mga sip-sip. Ay, nakasige. Amo na mga K5 ha. Amo na subong kung nangasawa man gani ka mo, pinsar-pinsaran nyo kita na eh. Nakabudlay, kadya mangita siyang trabaho diri sa aton pungso. Amo na, iba niya ga-abroad na. Pasimpalad na lang sila mga K5 sa gwa sa aton nga pungsod kaga dito na lang sila ya mga mangita sang ilang plangabuinan kay diri sa pungsod Pilipinas ultimo manog karwasang salakyan pangitaan naman sang ano di, dapat degree holder. Manuhugas pinggan sa karinderiya, dapat 4 years graduate. Tambal nila ko no, nga kung makagraduate ko no sa una sa senior high, may ano na ko no, namin ako ng trabaho. Amo manggihapon pangitaan, manggihapon nila sa nga, dapat graduate sa nga 4 years na kurso sa college. Ay, nako naman talaga, oo.
na hindi na doon mabaso lang iba nga nag-ilabroad na. Ang ato niya mga modern heroes nga gapatay-patay ubra dito sa gwa sa pungsod. Swerte nila subong kay dagko subong value ang dollar, no? Botsing ganun, palubog na gid ang ekonomiya sa Pilipinas. Tugtugsan, oni ayan mga kagay-fi. Pero sige lang ah. Dayon tagyapon sa unahan, here's a song para

Music Station. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 3:26 na. Balik ito sa itong programang Afternoon Drive, mga K5. Papa J, gabo na, on board. Apigad, paigad. Para hindi maglapta ang small kag large intestine. Hello, sa ngayon niya oras, mga K5, 326 hapon. Inadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500. Nagabulig sa pagpanormal sa ano niya blood sugar level, prevention sa diabetes, dysmenorrhea, mayuma, kanibulig man pampahealthy sa ano niya kidney. Mag-DTX ta everyday, ha? Siyempre, parisan man natin sa Mighty C ang alkaline base, vitamin C, naman nagpapagod sa ato niya immune system, prevention man siya sa insomnia, bulong man siya sa ubo, sipon, kagdrangkaso. Sarang mabakal, dira sa may Yellow Pink, sa may Escalante City, mga K5, tubangalan dira sa Golden Lee, ay nga, bulan dira sa kay Ma'am April. And of course, dira man sa may sulod sa merkado sa Escalante, sa may Ciprel, and dira sa may Barangay Vito, sa may St. Peregrine. Available dira nga ito yung mga food supplement. Dira sa Sagay, available dira sa may Juice Rail. Tubangan dira sa daan yung terminal sa motor sang sa Bulanon, bala? Aral na, dira. May nga, bulan dira sa inyo, may landa nga pagpamati. May nga bon man sa kay numero 5. Nagpamati sila kuno subong dira sa may Purok Bombels. Di naman to pang ang imo nga ipakilala sa akon pang scammer, mga pangoy. Pang scammer, mga pang. Good afternoon man sa kay Ma'am Mierna Olvido Marihana. Dira sa may Charlie Feed Supply sa may Barangay Paraiso. Right after sa akong program, ma-proceed kami da ni K5 Aril apa sa imo kay kwao na munto ang imo nga gin-pledge nga bulig sa gin-anugin na ni Bumba Marilo sa iyo nga program. Matapos ang akong program, ma-proceed kami da. Thank you so much, Ma'am Mierna, sa imo nga pagka may pagkabulawanong tagipusoon. Si Ma'am Mierna, lagi ni Blanga, kon Blanga idol. When it comes to bululigan, si Ma'am Mierna, hindi niya magtalikod. Daga salamat, Ma'am Mierna. Kabay pa nga tagaan, pakasang madamo pa nga blessings sa aton mahal nga makaako. Tanan mo da nga baligya nga mga feeds o buso na tanan bakal. Ang aton da nga mga food supplement, ara man da. May pa nga magdamo pa ang imo nga mga suki. Bakal nga mo da, ha? Deserve din ni Ma'am Mierna Olvido Mariana nga buligan. Buligan nga para makilala pagidang iyang nga tindahan niya nga Changi dira sa Paraiso. Kay grabe ka alwan mga K5. May mga sagot ka mo da, baboy, manok. Even sa inyo nga personal nga kinanglanon para sa inyo nga ikaayong lawas, available dira sa may Charlie Feeds Supply. Dira mismo sa may Purok Commercial Paraiso. Good afternoon, happy PM, Papa J, always watching. Wala makusubong ano, live. Wonderful and powerful program samtang gainom ako sa DTX Coffee Mix. Greet ko lang Ponce Family, Sumalinog Family, and Adraneda Family, Longgakid Family, Tigihanon Family, Arguelles and Jerez Family. God bless you and to your program. From your avid listener, Merlina Ponce. May hapon, Merlin! Madamo, ginyo salamat sa pagpamati. And may hapon, Papa J, pa-shoutout. Kulang ako niya mama, kaginablos nga nag-pulupungko sa dalumsang manga. Kay siya, dugit kay init, biskan hapon na. From Barangay Magsaysay, Cady City. Kaso, okay na itong dala sa may magsaysay, may nga balanda na, kapahunay-hunay sila sa puno sa mangga. Tanami bala sa inyo balay, bala nga may puno sa mangga sa gwa, no? Kaya kung tiyempo tigilinit dyan, eh.
Nami gidya iparay-haray da tapos mabutang kamo da balalantay-lantay.

No? Tapos balay nyo, tapos may mangga, tapos dalan. O samtang nagapahunay-hunay ka muna sa lantay-lantay, dalumsang puno sa mangga, bantayan nyo dayon ang mga galalabay da. Bantayan nyo dayon, tapos pag, pag medyo lapaw-lapaw na siya nga, hindi na siya makabati sa inyo sa duryan, balo nyo dayon, lalo, lalo man to sa ano sa blan, ano. Kanami ipang libak basta busog. Ay naka, sige. Pa-request ko, kanta pang Puhon by Ilyasa. Sige. Huwag mapuhon ko lang na i-play pa nga. Huwag mapuhon ko lang na i-play. Pasali ka mong yapon. Why man to? Ay, si Ding! Ding! Mahalalabag pamadi kay Ding. Ding ang bato. Dala sa may Cadiz. May nga, bon man sa mga suki na doon yung mga tigpalamati nga doon yung mga KSS. May nga, bon doon sa inyo. Wala ko yung na-play kay na mag-K5 kay naadula mo ng internet. But subong nga din yun, i-play ko na ni kay nagbalik na. Once again, parin ni sa doon yung mga OFW nga mga gagay 5 nga nagbaka-baka trabaho sa guwa.

Ayan, so auto start na natin yung mga OFW ng mga kakifay. Kaya lang daw ang pagpamati, di yung mga kamusubong nga bahin sa kalibutan. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. May nga po lang doon sa inyo, wala labo tong mga halin sa bro tapos nagtikalo na. May nga po lang doon sa mga nag-abroad tapos paguli ihambol ng yapon. Wala labot ang nag-abroad tapos nagtikalo na pagbalik. Nagmatapubre na pagpulis Pilipinas. Alas 3.37, mapag-jig nga po nyo kaupo na. Anyway, sa ato niya oras, sinadulong mo na sa inyo sa kaluan sang Mr. Change, Legion Manokag Liempo. Tilawin nyo ha, ang ilang manamit sa Muro Subusok, Lago kag Super Josie nga Legion Manok. Basta ako magambal gani, walang ginahalo nga kabutigan, tilawin nyo lang para kamo ang makapamatuod nga ang ginambal ko, tsak tugid kag wala halo sang kachichian. Ito mo bakal sa ilang pwesto, brasto bangan sa kinabutangan piriyahan lang o magfiesta ang sagay. And sa dalom lang sa bulkita, dalom sa puno sa mangga, kilid sa bulkitan. Hangat lang mo dahil may signage man ha. No nga, no, no guy, inalingan nga. Bakal ka mo dahil ha, Mr. James Legion Manok Agliampo. Refer nun lang sa kay Sir Jeffrey. Pang pa-request ko kanta Puhon by Elias. Sige, play to dan dugi-dugay ah. Jairil Lipapang. Ay, si Jairil gali. Request ko, I love you, hulaton ko ha. Grabe nga sunata mo ba? Walang natitira, ginhigop, gitanan. Ikaw wala Madam Jairil, blada mo, okay blada na balaan, blada mo. Ay nako, sige, padayan to sa unahan ha. Play to ang request ni, ano, play to ang request ni, sino ni gani, ni Cinco. Pang play ko ni yung mga request ha. Si Elias to nagkanta no, hindi si, ano no, TJ Monterde no. Afternoon Drive, kaupo niya po si Papa J, ang inyong DJ ngayami, Tilui!

kukain nun. Hoy! Barabang, barabang, barabang, barabang, barabang. Di ko kainun. Berbak, berbak, berbak, berbak, berbak. Wey! Alright, so that was Ilyas. Ilyas, Ilyas. Katanay na kami ni Bula ni Ilyas Bula sa personal dito sa may Barangay Bula nun. Very humble nga klase nga pagka-artist mga ka-K-pop. Very down to earth. Kamakambal ka nga. Daw dugay na ka mga magkilalahay kay kung magtagad siya sa imo do ano lang ito do friendship lang ka mo bala nga no. Dugay patudlo una siya lokit sang guma bla. Mahinga po lang dahil sa kaya na dira sa may Q&R cellphone repair and accessories dira sa may sulod sa Sagay City Public Market or Public Mall. Available man dira mga ka K5 ang aton nga tawag sinigani ang aton nga food supplement. And syempre dira man sa may Fix and Touch. Always mo sila nagpamati na sa aton sa may Fix and Touch. Dira sa may kilid sa ang Gabaligya Pizza. Tubangan sa B-Boy. Ay, basi may ano ka muda ha? May kinanglan yung pariplisan ng inyo da nga mga karilas. Ah, karilas yun. Pailisan ang inyo nga LCD. May basi buka na na. Ano lang ang muto ha? Ang inyong tiyan gabutod. O, gabutod. Ang inyong battery gabutod na. Ano lang ang muto ha? Ang hindi na magsulod, hindi na masulod. Hindi na masudlan sang karga sang battery ang inyo da nga cellphone kadto lang mo to kay basi guba ng charging pins ina. Wala display, wala signal, wala sang tingog. Ang kamera nyo da pag picture nyo, may inyo smile smile pag guwa sa kamera daw aswang gamo. Pagkayo na doon sa Fix and Touch mga K5 para nami mo nga pag picture picture gapang kakas man sila mga password da ha sa mga cellphone nga na daugan sang lumbad lagan kablan daog ka lumbad lagan ikaw tagiyak kang pulis ikaw ang nagdaog. Ay make sure nyo lang ang inyong cellphone nya pa ilisan password ha. Make sure nyo nga kamong tagiya ha, hindi na ya, ano ha? Hindi na daog sa lumbad lagan. Nga po na daliwat ha, Fix and Touch. Kanto lang mo itong mga K5. Madamo kayong salamat sa pagkaiyos ako niya cellphone. Para mandangin lang ang mga teknisyan niya, mga hangkilan. Pagdunol mo palang si mo cellphone, balaan ng guba. Amo nang pagdunol mo palang cellphone mo, balaan na nila kung imo kung kinawat. Fix and Touch, mga kagay-fi. Mayang nga punta sa inyo. Alas 3:48 sa hapon. There's a song from Karaga. Ipanimpa ko nga di nagyud ko. Mo inom? Dili oy. It's Friday na food.

Oras sa K52 FM Philippines, alas 3:52 na 8 minutos na lang mga K5. Mauma na itong programa. Dasi ka yun, no? Daging huyapan lang. Kapamati tagalis subong sa may Tarragon Coffee and Bar, sila ni Sir Rupert, si Kyle. Sir, may nga po nandun sa inyo. Oy, tilawin nyo gali, ang manamit sa buluso kag ano, ang ilatod ako dako nga sisig pizza ang namit-namit mga kakay-five. Kadto ka mo to sa Tarragon Coffee and Bar. Ano sa namtang sa may kilid langit mismo sa ang dalain. Pasulod na bala sa may usat mga kakay-five. Bunhan lang sa police station. Ara da ang Tarragon Coffee and Bar. Tilawin nyo ang ilang sisig nga manamit. Highland kay Sir Yu Percy Gaile. Sige. Ay, mga dos sila dako nung mabakal sila sisig. Tilawin nyo ah. Hambala nyo ko kung hindi ka muna mitan kaya kumakaon sina. Proven anti-state yun na, natilawan ko na, namit-namit ako mismo nagtilaw mo. Baka laway man nga mag-endorse na nga kita mismo, wala ka kaon. Ano na, ano? Tumo-tumo kag matumato. Di ba la? Alright, sige. Padayon ta na isunahan, paglutsot na lang ng kanta ni ano ah. Kanta ni Kurt Vick mga kakivibe nga di na. Di na kumuta gay. Friday na po.

0: para sa ma-safe nga pagpanganak. Ari na ang Jaisirus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaisirus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaisirus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaisirus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calripo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo ga krimen sa nagkalain-lain.

Pahin sanggup. Pagpatay. Pagpanglubos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen. Gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalabati, panayuron natong subong sa pagsipan-sipan. Ang batahong makasugpon sa katong drama sa kahanginan, pinugid makuhaan sa leksyon, niya ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: upunta sa impyerno ah!

0: kumus mong bakbak ko.
1: Kung hindi mo pagkiputo ng sungad mo, la, hindi lang ang musin ang matilawan mo. Sige mo na! Ang katagid ko, la. Man nag-aayo na ko si mo. Ngayon hindi na tama na balang warak-warak. Kailalingan ko!
0: Sige! Lakat! Lakat! Kaysa dasyon mo nga rimalaso, hindi na ako magsalot sa imo. Hindi na! Sobra ka na! Sobra ka na! Wala ka na sang bisan diyutay nga respeto nga nabilin sa akon! Wala gid! Ah, sige!
1: Ha?
0: Lakad! Lakad!
1: Hindi ka mamati sa akon! Isa! Dua! Ha? Ha? Hindi ka mamati sa akon? Kami ba lang baba mo? Sige! Sige, wakal! Ha? Wakal! Kaya kinatabunan kong baba mo pag-ilong! Dukan din ka maiyawon! Halaga sigang mata yo! Halaga sigang mata mo! Patsunta na lang ka! Ha? Patsunta na! Maliwat ka pala, ha? Yot pa, ha? Kay kistingan ta naman karoon kung daw ano kalawag sa hinahawa mo. Ipos na, ha? Kailalingan ko bala, ha? Putex kay kaon. Oo daw, oo daw. Ipos na nga da.

0: Ilaga, nakatawag ka man.
1: Ay, Dino.
0: Hmm.
1: Ari si lula mo sa balay. Nagahilibi yun.
0: Ano? Eh, maano siya kuno?
1: Wala ko naging pamangkot. Eh, Ari, istoryahan siya sa cellphone, B.
0: Ay, may duty kong daan, bro.
1: Ay.
0: Itapos ang break na muna, bago lang gid.
1: Ay, uti, anhon ko na di siya.
0: Ay, pamangkot na siya kung maano siya. Ambala nga, hindi po ko kuyat cellphone niya, kaya may duty ko subong. Ambala siya nga, taguan ko lang siya naton karon.
1: Hmm? Ay, sabad ah!
0: Sige na, babay na.
1: Palapitan ko na lang siya kung istoryaw na. Kagambalon ko na lang siya nga mabalik na lang siya dribwas. Kung ara na si Dina. Hmm.

0: Bulay, okay din si Lola mo. Naglakat lang ako kadali. Wala na din siya sa balay. Ano yung maging trangkahan niya kitang pertahan, no? Ano pa, kikagig ko ni mong. Ano yung mag, ha? Sipaon ko ni Blang Pertahan, ha? Tonto ka, ha? Hari mo kay Ransa Kunta ka, ha?
1: Binano mo ng balay niyo? Binano mo ng Pertahan?
0: Ano na siya pala na umuaw? Ginapanday? Bulayog ka?
1: Wala na si Lula mo! Naglakato! Bulayog ka man!
0: Nagpapatawa ka ba? Alang ang mangyari di siya! Natural wala di kayo wala tawa mo nga nagiging bungkal kung gani mong. Di ba nakakandado? Ay mangumango si mo! Pawa yung nabla! Nukay intra na, nukay intra na. Basi gusto mo, puwertahan mo man ang gubon ko! Ha? Gusto mo?

Ginalaw-laho. Ginahang katsagid ko ni Mong. Kung hindi ko magsala. At tugi dya sila ni Manong Dino Mong. Makito ko to bala. Mayo karta. Hindi sila magatag. Putex mo, yan ko sila kon. Usag na sa tanan sa akon, bro. Galing. Wala ko rin nagpite. Nagabang. May pag malabay ko sila ni Uyabo na eh. Mga ayaw ko sa abisan. Siya lang ah. Iplite ko lang pakadto sila ni Manong sa guwabanwala. Hindi ko malagpalag sa akon. Hindi ko malagpalag sa akon niya. Putex palag, black mo bla. Kay malalaman niyo, Ged. Nga malang ko tunulan ko. Gahugot man ang pipingig ko. Dokas kuron ko naman. Namiskor. Nami naging jakwa yabisan 200 lang niya. Kaskuron ko. Putik siya.

100, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrende cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: July, ha? Nga nagkatukal sa balay, ha?
1: Suta, ha? Nga naman ko upos kinaw. Di naman ko makatukol ng wala ang pamilya ko. Punisin mo, kayo uyab na ka.
0: Akig ka naman kung nagkaroon sang iloy, kuya.
1: Sadla ko lang. Sadla ko, may surya ko sila talong. Yan ang nadlo, kaya mo magsulod ko, ha? Doon hindi ka mo pasunod sa ako sa balay nyo daw. Yan, ganyan sa ako, Bayraus. Hindi ko mapapawang ang lawa. Ano nga? Sadla ko lang, inagutom ko. Rung, tingin mo lang, pagkaon na ba?
0: Ano? Kapaano ko kakuha pagkaon kay Ari gani si Mama?
1: Hello, kao. Ang gaba niya. Abi ko palang gamkong. Hindi ko mang nagkatabang sa akong kung kinanglanta ka.

0: O Tila, kung hindi ka magpauli, basi karon ran sa konto ni July ang balay mo?
1: Bahala na. Hindi man to sa gihapon magkasunod. Kay may grills to ang bitana. Kagbakod to ang pertahan.
0: Ay, akon bala kun dirito madiritso haw? Wala pa di nga daan si Dino? Hindi ko yung magpasulod sa iya dirila. Kung magkadto mang gidisa, taugan ko gisa dayon sang pulis kung magtinunto siya.
1: Ay, kabay nga hindi lang siya magkadto diri. Kahit nahadlok man ako sa iya. Wala ako wag huna-huna. Nakugaon niya ko.
0: Guba na gina yung utok ni Julayla. Halin pa sang high school nga drugs ang iya. Woo! Tanawa ba lang itsura yo? Do ka labira ng itsura sina. Hay ambot!

0: sasupok sa imo, ha? Di plano paligyan yung manaklas ka na sa balay?
1: Agay! Hindi ko yung awatan niya! Hindi ko awatan! Agay!
2: Anong pulis!
1: Tama! Ruma! Ruma! Hindi ko yung awatan!
3: Para na, pulis! Utatay niyo na na, kasiko!
1: Ruma! Ruma!
0: Pasalamat kami, pulis!
1: Ikaw yung Ruma, hindi ko yung awatan! Isilisay lang, hindi ko kawatan. Adik lang, kuya, pero hindi ko kawatan. Hindi ko yung kawatan.

0: Nan, kita mo ng kahangag mo? Ginsulong kita dere sang adik mong amigo. Man kun wala nagbulig ang mga kaingod tang mga lalaki, base kung gin pang guno na kita nga duwas ang animal nga ato.
1: Tibrikan ko na siya gani, ma.
0: Nan! Inapagid! Halong ka! Kay base kung liputon ka lang sang animal nga ato. Man, Roma, kung hindi ka tani tiga ulo, hindi ini matabo sa kabuhi mo. Man, ritubada ka! Hindi ka gani kay isot maglabas ang panty mo, nubyo-nubyo mong imo? Uy! Karami nalag sa imo kura muson nga animal ka.
1: Sorry na gani.
0: Hangang kaging gaga ka.
1: Sorry na gani. Sorry na gani. Sorry na gani.
0: Well!
1: Sorry na gani mo.

0: La, ang may papulik na lang sa balay mo? Oh, ba?
1: Balay!
0: Be,
1: balay!
0: Sino naman?
1: Balay!
0: La, sino na?
2: Ba, Dino! Si Julaida!
0: Be,
2: siya ang nagpanagbalay!
0: La, guwa siya. Kagpala uli ka mo, ha? Kaya hindi ko din siya pagpasudlon. Hindi ko siya pagpasudlon, ha?

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako galete, John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
4: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
8: Clinica DioFresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan niya ito? Mga apyan, sundagin ninyo sa pababati ang makahalawat-hawat na kasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhan sa pagtunaan na ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Dolly Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya kag ini ang inyo alagan. EJ Liva bugal kag ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bangbanga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador!
13: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador!
13: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador!
13: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
15: El Castigador!
13: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon Awasan, Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta kamutanan na Petsa 9 kita karon sa bulan naman sang Setyembre. Sining tuig 2026. Magapangalaga naman ng palatuntunan. Nga El Castigador, madamo kita karon nga mga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaupdan ako sa akon sing mga hangkilan nga mga sparring partner sa technical side. Upod sa kay KK5 Raymual the Master Pugi Alcantara, kag si KK5 Adrian Gantalao. Kung naman yung sikubos nga lagad si KK5. Mabatian man kita sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot naman. Kag nakapangot naman ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Muscovado Sweat FM sa by CPSU. And ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kag dari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo magka K5 sa numero 1 ng estasyon. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita kamalantaw sa amo sing Facebook pages sa K5 News FM Negros Island. Kag K5 News FM Bacolod 101.5 gamay ara na 1.3 million followers. Hindi ko na magpadugayon mga K5, kay may bisita ako sumong. Ini sila mga K5 ang masiling naton. Ang gin-bless gid. Di mo ni basta hambal ko, basta kung may ginpanggas ka nga maayos sa imo, sing nga isig ka pariyo, may aga pag-aanihon ka gid. Kay ti bisan sa diin lang, ako mismo maka-attest kay ti nakapanggas sa maayong hinimuan sa akon, kag sa akon man pamilya. Tinagin party man nga ako nila nga pamilya eh. Oh? For how many years magka-K5 mga pag-abyanay? So, bugal subong sang akon sitting mga abyan. Na may bata sila magka K5 nga masiling naton ang ginpalad, no? Kag last good day kay ti mga maalam ining bata magka K5 gasad to sang unaga kag tukos balay nila ka ano pa gamay-gamay tinubo-tubo lin sang subang ko mo.
1: Alright!
0: Ti siling ko subong nakita ko na ang pagkita ay namon, and then proud man ko eh nga ti sa subong nalabot niya nangin top 2, no? Top 2 mga K5 sa ginpatigayon nga 2026 Librarians Computer Based Licensure Examination. So hindi na ko magdugay, ipakilala ko na unahon ko anay ang amay. Ah. Eh, ulihi ka lang anay, Miss Luisa. Ah. Diri ko anay sa gwapo, no? Nga amay. Iyan, tawab lang itsura. Ay, abi ka K5, Adrian, i-focus na danda ang kamera para makita, oh, no? Man. Aragid mga K5 po naton sa karon si Parikoy Ruem Pahilangga, ang amay mismo sang aton sing top 2 nga si Miss Luis Angelica. Sir Ruem, good afternoon. Live kita sa K5 kag mayong hapon sa imo.
2: Mayong hapon man K5 Roads, no.
0: Oh. Sir, sa pagkabaton mo sang balita, dasig lang ni akong pamangkot si mo. Sa pagbaton mo sang balita nga ang imo bata is una sang way pa nagwa ang result nga nangin valedictorian, no, sa West Visayas State University dito mismo sa Iloilo. Anong feeling sir bilang isa ka amay nga ting bata mo nangin achiever dito sa Iloilo?
2: Di medyo grabe gin nga kalipay man K5 Roads, no, kay ti ang amo na lang achievement, so it's not something nga dumakita mo na adlaw mo, no. Mm-hmm. So ti dako gid ang kalipay kag dunggo gid ginhatag sa akong pamilya, so sang nahibal-a namon, no, so ang kalipay namon ti sobra-sobra man ang nabatsyagan man namon, eh. Although nga wala man sa namon gina pressure gid nga ma-achieve yang amo nang mga academic distinction, no, pero dako gid ang kalipay namon kag pasalamat sa Ginoo nga nabuligan gid sa bala.
0: Sumakasiling ka ti bangod sa pag-eskwela niya, nagpalayo sa inyo kay ti kamudya ti taga barangay Estefania ka mo, taga Bacolod, and from grade 1 hasta sa senior high niya diri siya sa isa ka sa Trinity, no, Christian School. Nangin ka upod nyo pag eskwela niya college, nagpalayo siya, so masiling mo nga ti daw kwan man do deserve yaman nga nagpalayo sa inyo kag ti sungod sa kabudlay nyo, do masiling mo satisfied ka man kaysa resulta.
2: Amogid kaki 5 roads no. Siyempre may mga binulan nga hindi sa makapauli kay tungod nga masako sa siya nga pag-eskwela kag siyempre layo ay kag ang maayo man kay ang amon nga pag-communicate sa iya ang communication naman adlaw-adlaw is constant man no, so ang at least ang kahidlaw naman sa iya medyo nahagan-hagan tungod sa amon nga constant man nga komunikasyon sa iya.
0: Sige. Last na lang ning pamangkot, kaganong na lang imo mensahe sa mga ginikanan, no, nga may mga estudyante. Anong pinaka the best naton nga ma-advise sa mga ginikanan para sa aton mga kabataan, no, especially nga nag-eskwela sa kolehiyo?
2: Okay. So ang akong ma-advise lang gid is suportahi lang kung ano gid ang gusto sang bata, no. Kay kag kun ano gid ang iyang nga gusto gid sa kabuhi niya, especially ang iyang choosing nga career niya, kay kag ara lang gid sa ara kag pirmi nga magsuporta siya, kag pangamuyo gid sa Ginoo ang ubayan gid ang aton nga kabataan, no. Kag amula na ang siguro i-monitor lang gid kag tagai lang gid sang nagakaigo nga support, kag amula na pangamuyo sa Ginoo sa liwat.
0: Wow, Sir Wem, salamat gid, thank you sa imo.
2: And salamat gid kaki 5 bro.
0: And of course diri na kuya sa masiling naton main event, no. Kiti ang ginikanan, actually this would be a pillar sang pag-eskwela sang bata. Miss Louise Angelica Pahilangga, mayong hapon sa imo. Welcome sa K5.
1: Mayong hapon.
0: Okay. Susugidi kami bising imo gamay nga istorya. Halin ka sa pag-eskwela mo elementarya hasta nga nagpadulong nga dito kagid si Iloilo kadamo-damo kolehiyos Bacolod.
1: Good afternoon sa liwat. Ako ga si Louise Angelica Pahilangga. Graduate sang Bachelor of Library and Information Science sa West Visayas State University. Pero before that, I was a graduate of Bacolod Trinity Christian School.
0: Mm-hmm.
1: So, ang akon being a course, something na gito siya bilang gusto ko.
0: Mm-hmm.
1: Doka all or nothing para sa akon. Kung hindi ang muna yung ako, skilahon. Kung hindi ang muna yung ako niya,
0: kurso.
1: Balahaw. Feeling ko, hindi na ko sure kung ano brown ko. I had it in me na gidya nga gusto ko maging librarian. And very blessed man kung ako mga parents, gabi ka supportive. Actually, nag-ibi ko na sila. Kay Hambal ko, di okay lang ako ng bata niyo librarian. Hindi ka nang ano bala ha, basi gusto niyo yung bata niyo gali ya maging abogado or maging doktor, maging engineer. Kay hindi siya usual bala course bala ha, pero actually after ko hibi sila basa sa ko tinga hibian mo kid at doka ko amo na gusto mo ti go lang pursue lang bala ha. And ang West Visayas State University bedo actually ang akon being mama, si ma'am ko graduate na siya sa Iloilo National High School. Mm-hmm. And tubangay lang gina sila sa West Visayas State University.
0: So meaning ang roots mo si Ma'am Laya taga Iloilo.
1: Taga Iloilo na siya. And ti ang Iloilo National High School as in tubang lang siya sa West. And to ka si ma'am ko bi every time nga break bi or kung magbuhi na sila ti ang tubang yung West Visayas State University na. And do dito bala sang gapili pa lang ko sang college ko nagamba siya sa Congel sa West ka bala kay kanami man na siya nga eskwelahan. And ti ang mga classmates man sang una sang college sang high school si mama ko ng mga graduates man sa West Visayas State University. So dira ko bala gin encourage nga sige dira ka sa West. So before ko nag-decide actually nga library information science ko, gusto ko actually maging abogada tani. Kaso man do na-realize ko tamaan sa kun ka cry baby para maging abogada.
0: Sa totoo lang unika iha ikaw mo. Oo.
1: Ti amo to Apos na tayo na timingan man nga pag search ko naka-decide na ko mga West Visayas State University ko tapos na tayo nakita ko halam timing may bliss man sila.
2: Oh.
1: So dito na lang gig ko naghamba nga sige go ta na ni kay nag ang chosen ko nga course ara dito ang eskwelahan okay naman siya and do ka other than that, it's a state university. So, do ka in a way man, do ka win-win gitu sa akon, kaya ma-study ko kung anong gusto ko. Plus, hindi bugat para sa akon niya, ginlikanan kay free tuition siya. Tapos, na dayon, in some ways man para sa akon, dito mako nakahambal naman ko ni sila mo nga kung mag-college ko kung pwede hindi lang ko tayo sa Bacolod kay hambal ko kinanglan ko man mag-spread sa akong wings
2: wow
1: kinanglan ko man independence wala ha nga ti nakuha ko man 4 years nga wala to sila sa Iloilo and ga-joke sila ga-joke ko gani kay mama ko nga tama na guros akong independent tapos na dayon nang hamba ko sila nga kabalo ka mo do feeling ko mas kabalo kung mag-commute sa Iloilo san sa deri sa Bacolod,
2: di
1: wala to yung dulong sugat ti amang siya ti do ang tanan balahaw nang do nag-fall into place man lang siya
2: wow.
1: Sa akong do very blessed ko sa amo nga butang.
2: Okay. So during dito sang eskwela ka, anong mga achievement mo aside nga nangin top 2 ka sa licensure examination?
1: do medyo mahuyaon ng COVID.
2: Oo.
1: Tapos do ka ang halin ko sa Trinity, so ang amon do pala nga community it's very small.
2: Oo.
1: So sang nagsulod ko sa West do oh my gosh, doon na overwhelm ko kay amo na takot ako siya ng eskwelahan and it means nga kinanglan ko naman bala mag-meet bago nga mga tao, kinanglan ko mag-make bala bago naman yung mga friends, di ang akon nga mga professors need ko naman bala kilaloon. Di amo gito siya feeling ko ang challenge man sa akon pero naging president ko sa amon nga organization do for sa amon nga 3 years, sa amon nga 4 years, do 3 years ko part sang officers sang amon nga
2: student
1: organization sang library science students ang ano siya ang Athenaeum keepers so ang dako gid nga bulig man sa akon to break out bala sa akon nga shell bala how guys since part ko sang officers di wala ikuya choice kundi maging be at the forefront be at to take on that leadership na bala nga role bala how so kanami gid kay because sa amon na bala nga organization because man sa support dayon sa amon nga Bliss program coordinator si Sir Stephen Alayon so damo kami through that org damo kami nakilala damo kami mga I think ando dako gid nga close sa heart ko is ang mga outreach na mga bilang activities balahaw. So during that time other than studying ang isa gid ka dako to nga passion sa akon is that nag-volunteer kami sa mga book fair sa Iloilo sa Iloilo mega book fair do 4 years naman kami nga gabalik-balik da volunteer tapos ga may mga outreach man mga ga gift giving kami ga book donation drive kami so do ka nami gid siya nga opportunity man kay damo man bala kids subong nga hindi man siya in a sense nga hindi sila gusto magbasa pero I think it comes from the fact nga wala sila opportunity magbasa wala sila materials nga gusto
2: nilang
1: gagamiton balahaw so naka may times nga nakahatag kami bala sa mga schools sadyahan gito ang mga kids tapos ang ano man, damo man kami partnerships bala nga na form bala ha, damo man dayon sa amon mga amon man eh mga mas naging close kami bala sa community man nga amo gina siya ang i-serve man namon as librarians.
2: Wow, kanami no grabe nga mga pagtuon makon mo unika iha ka prinsesa kasabalay mo gulpiada ka lang nagsaylo ka lugar why si may maluto si mo why si mambal nga inday may pagkaon ka sa misa why na ikaw na lang ginisa mo baning kamot ka bakal ka tong pagkaon luto ka daon ano dang lutuon mo so nangin alagyan magka K5 nga na ano yan na prove ya siya ko galingon nga kaya niya. So, before graduation,
0: sang naibalo wala ano may ano ka man may ara ka naman nga daan pati maan nga do mag-graduate ko do ako gining top 1 o anong tawag sina kay ti sa kun sa high school may ara ta sa salutatorian no valedictorian sa pagkabalo mo nga may award ka anong imo nga feeling the time
1: doka actually do hindi ko siya tani gusto
0: nga man
1: kay ano siya be kay pag I mean nagsulod ko sa ano nagsulod mo ko sa college actually nagambal na ko to sa mama ko sa papa ko nga ti kung kaya kag kung ihatag man bala ni Lord balahaw ng Latin honor feeling ko okay lang pero wala ko yung nagsulod sa West yung nga doka I'm a valedictorian outstanding student ko wala man siya so it came as a surprise man sa akon wow. Surprise man ko nga amo na siya gali ang case di isang nabalaan ko do uno na actually naghambal ko to sa akon niya classmates man kay kay mama ko nga ala do kataas isang jiwa ko ha tapos at ayun mayara po ko I think do tatlo ka subjects nga wala pa bala nahatag sa akon ang score ang akon niya grade. Gambal ko to nga tani nubo
0: grabe no do ang aton niya kabay pa nga magtaos ko buko pasar ko. But anyway, it's kuana mo na fruit na sang kabudlayan kag pagpaningwa kag pagkatutom. Sa pagkabalo mo i-enlighten ko bi ang imo sining award o kun as valedictorian amo na nang pinakataas nga award sang inyo sining kurso?
1: Yes, ang most outstanding student in academics ang ilang at term And do amo na siya ang kabilugan gid balahaw sa graduating class.
0: Sa bilog nga college na.
1: So
0: different courses, different...
1: Sa bilog na gina siya nga university.
0: Oh, university, okay.
1: And amo to siya, nga pagkabalo ko balahaw, ito na overwhelm man ko gamay. Ito wala man nagsinkin sa akon. Kaya ang akon man lang yata ni gusto mag-graduate kung may Latin honor. So doka sobra-sobra sang hatag. Tapos ako man bi, doka mahuyaon ko actually.
0: Wow.
1: Doka hamba
0: ko... Doon nakibot ka man?
1: Oo, ito hamba ko nga hala. Tiko mag-valedictorian ko, it means nga kinanglan ko magtindog sa stage.
0: Valedictory speech mo.
1: Magatag ko speech. Tito, bado ako, doon nahadlock man ko balahaw. Kaya hamba ko, tetani, gusto ko man lang niya makagraduate balahaw. And though I see it nga makagraduate ko, blessing na siya, makagraduate ko in time, nakalatin honor ko, okay. Pag humble to sa akon, actually, gin message ko ka mo niya din, o actually, and upod ko pa to ako mo niya, ang isa ko man ka-classmate, kaya upod ko ang mo niya, professor balahaw, pag-announce. Do amo na balahaw do ka halati nasadyahan siya ti ako ya wala nang valedictorian ko amo na balahaw ti grabe man bala nga overthink ko man niya amo na ti pero sang ginhambalan ko bala ko niya parents ginhambalan ko ang juniors ba na sa nakabalo sila balahaw amba ko nga grabe ang kasadya nila dumas na sadyahan
0: sila ya oh,
1: dumas na sadyahan pa sila bala sa akon ti didto mako dayon gin evaluate ko man bala ang akon bala ako galingon amba ko nga do wala ni nag hindi na siya accident wala ni nagsala nga amo na gali ang nalabuot ko balahaw tapos amba ko nga gin tika gin but dara ko nga posisyon ni butang ni Lord meaning may so be it meaning may ara siya ano may ara siya plano kung akong ano pagid bala ang kay dara og gin butang meaning may plano siya para sa akon and it might sang at that time it might not seem klaro, hindi pa klaro sa akon kung ano gitbala ang gusto ni Lord para sa akon balahaw. Pero, since ginbutang ako di, meaning may ara, gid. Dito naman ko na nag-come into terms nga, ako ang valedictorian, na ako ang most outstanding student and academic. So, i-face ko ni siya head on. Tapos dito ko na, doon na finally, allow ko na mablang kaugalingon ko bala to be happy, to celebrate man balahaw. Tapos dito ko man na realize ngang akon gali nga fierce ti araman lang sa sakon niya.
0: So pagkabalo mo as valedictorian, automatically ma most outstanding ano kana sa bilog ni university. Pila ka mo ka bilog if madumduman mo sa bilog ni university nga nakabaton as
1: So ang graduating
0: hindi ang sa natagaan lang sa pinakataas nga award bala ano tawag na
1: Most outstanding.
2: So
1: bali do ang each college may ara sang ilang do own man oh, nga okay. Pinakataas pero ang most outstanding student in academics bido amo na I think ang
2: sa kabilugan.
1: Lugan na gid siya.
2: Oh, so nadala kada ikaw isa plus may ara pa gid ipa upod.
1: Hindi ako lang.
2: Ikaw lang gid ya. So meaning magka K5 hindi basta-basta ni. Kay sa bilog nga university siya yung most outstanding in academics. Oh, so meaning siya ang pinaka number one, no? Siya ang pinaka taas nga award plus valedictorian sa inyo sining course.
1: So ang sa course ko 14 na kami actually kabilog.
2: Oh.
1: So ano siya nang hindi siya akong number one sa ako niya program tapos ako man ang number one sa college ko which was ang College of Information and Communications Technology. Ooh. And then ako man ang most outstanding student in academics amo na siya ang hasta na ang college ang iba niya mga college
2: oh, okay.
1: Mga college of
2: Arts. Nagtingob-tingob na to. Tinaglapaw ka gidya. So anyway, congratulations sina.
1: Thank you.
2: So nangin pila man ka bula after the graduation, of course kiti na ibaluan mo nga ikaw ng most outstanding in academic nga estudyante and nangin ng top 1. Diri na ning pressure nga nagsulod for I think no sa ako ning paglantaw no. Kay manukuha ka sa examination or licensure examination. Kay sometimes tawa mo ni mo, pagtaas ka, top 1 ka, alam-alam ka, grabe ang expectation da. Magagti ko ni ikaw naman na, ang pressure arasi mo, what if hindi ko kapasar ka, mahuya ko ni nga top 1 ko, most outstanding ko, and mag-licensure examination, hindi ko kapasar, ano yung balsang mga ginikanan ko? Anong feeling? Ang akong dogin presume ko lang. Ano sa imo feeling the time nga manukuha ka? Is there any pressure nga para sa ginhambal ko gina?
1: Actually, gatawa o gani kay hamba ko nahadlukan ko kay wala ko nahadlok.
2: Oh, grabe, nahadlukan ka nga wala kaya nahadlok. So meaning preparado ka gid.
1: No. Kay ano siya be? Even amo tong hamba ko bless si imo sir nga ginbutang ko dito sa position ni Lord niya mag-graduate ko valedictorian kay may plano siya.
2: Oh, okay.
1: Amo ko mo to eh, hindi ko pa to at that time o pa to yung chidihan. Kaya ang isa pag ito be ka rason man be initially nga hamba ko si mga gahadlukan ko bala nga ako ang nag most outstanding student is because amba ko tiko ako ni mag-graduate most outstanding student most likely ti may dalakan going into the board exam may dalakan na bala nga pressure bala.
2: Yeah.
1: Ti amo man to ang isa man ka rason bala nga hindi ko sanig gusto. Ti ti awa to haba ko ti gina-overthink ko noon balahaw. Pero amo to nga ang akon lang man is pagka by the time nga nag-graduate na kami, by the time nga nag-roll in ang graduation niya, naghatag ko bala sa speech ko. Kabalo na si mama ko, si papa ko nga, ano ko be, do very nervous ako. Gamba ko na sila nga, grabe ang kudo. Kasi at every big event, be grabe kudog sa heart ko. Na. Tapos, at that time, do ka very strangely, kalma lang. Maskin sang time to nga naghatag ko be sa akon, be nga message, be sa recognition ceremonies. Do ka very calm na balahaw and after ko na-graduate, do ka may langgid ko sense of peace sa ako niya heart. Tapos do mas kalma, bala ang mind ko balahaw. Which I think amo gito ang dako, bala nga nakabulig sa ako niya. And then do ka so far on, sangga review kami balahaw, nang gahambal ko yung nga in my heart, do ka balon ako kapasar ko. Tapos hamba ko sa ako niya mga classmates kay pasar kami tanan, 100% kami.
2: Wow.
1: So, kami ang number one man nga top performing school.
2: Sa bilog nga Pilipinas?
1: Sa bilog nga Pilipinas.
2: Wow.
1: So, grabe gid ang efforts sa amon nga professors, sa amon nga LIS teacher, sa amon Bliss Program Coordinator nga si Sir Stephen Alayon. And, isa kami kabalay. Nag-rent kami house. 14 kami to
2: para
1: kami
2: makafocus gid sa review.
1: Para makafocus kami sa review. Kag, ang isa gid to be ka-purpose, bing nga gusto man ni Sir Alayon nga isa kami kabalay is that mag-group study kami. So, ang nami be, sa batch namon be is that we see each other.

0: taga-motivate sila.
1: Oo. Tapos actually, gaano ko, actually do, mayara man, amo na ba, ahamba ko nga, do ka at peace na ko sa self ko man balahaw. Tapos dayon ti, pero mayara, gijagyapon niya eh, nga do.
0: Nga do may doubt nga gamay or something.
1: Oo, may doubt gyapon. Ti, normal man lang. Tapos, amo to ang, ano ko nga, pero feeling may ra gyud ko niya feeling ya
0: tapos during ano during ano na nang board exam and after the board exam mga pila ka days before nagwa ang result
1: so nag board exam kami Thursday Friday and then ang result
0: 2 days ang inyo board exam
1: 2 days ang inyo board exam
0: korte, ha?
1: Ano kami we have 6 subjects so 3 subjects on each
0: per day,
1: day.
0: So, after to, paggulat sa result, anong feeling mo? Excited kang maglantaw sa result? Or, mambal ka ba ilang da? Magwa lang na nga lang. Anong feeling?
1: Amo to siya nga, amo to hamba ko nga, like, sa pag-sulod ko sa West Visayas State University, wala ay ko to yung expect na mag-valedictorian or mag-most outstanding student or ano, doa mo na to siya. That came as a surprise na ako. Pero sa first year pa lang, kuya, gahambal, naging kuya, ang gusto ko gidya is maging board top notcher. Tuwara, naging kuya sa ako niya. Gusto ko gid siya. And, amo man abalahaw so kabalo na ko kung ano ang akon niya dream kabalo ko akon niya goal so ang each learning opportunity nga makuha ko balahaw ginatreat ko na siya as the training towards the bigger things na. So kung magano binga example matuon ko para sa kung sangga eskwela pa ko matuon ko para sa amo ning exam ginatreat ko na siya as ginatunaan ko ni ang amo ni not just para makapasar lang ko sa course pero para makadugang man sa akon niya knowledge makadugang sa akon skills kag amo na siya ang makatawid man sa akon bala sa board exam balahaw and sa morning to sang board actually sa first day namon nagpray kami as a group tapos na dayon nakasulod na namon sa testing center do ka before to daan ang ginapasound namon gospel music pangpaano lang pangpa ano lang ba sa confidence kagsang pangpa-lighten lang bala sang
0: sang pressure bigang kulba or ano de mio
1: tapos dayon ti amo to nagsulod kami sa testing center tapos nagkuha kami bala sang ano nagkuha kami sang
0: exam
1: and do ka hamba ko ano man siya nang okay gid siya tapos dayon pagka after actually namon ko sang first 3 subjects kay ang subject pa bi which is ang indexing and abstracting do amo gina siya gawa medyo budlay tapos amo na siya ang last subject sa first day do ara wala nga gagawa sa testing center wala
0: do drained ka na
1: drained ka na ang ako yung mga classmates do nadula walang kolor sa mga ilang
0: lupay-pay na tayo mga power do gamit mo na to sa exam mo
1: pero ambako pero ara gid gyapon sa heart ko yang maskin budlay to ang amo tong particular kaya gid ya makapasar gid kami tanan tapos ti nag second day na tapos ang pag second day nandayon nagwa kami tanan nga kay nagwa kami tanan sa testing center happy lang gid tapos dayon gagwa kami sa testing center gakadlawan na amo na balahaw to so kanami lang gid actually sang aura namon pagwa namon sa testing center tapos sa dayon to help lessen man sang stress nanyapon kami tapos ka gatawa ba kay sa rib shack kami nanyapon ti only rice
0: pag gusto way na ta paligban ni kay tapos ng exam by the way pag pagkabalo mo nga top 2 ka sa board exam diin ka the time kag anong feeling nimo nga pagkabalo mo gid sa result
1: ay amo to ti tapos na board exam nag nakapuli pa ko sa Bacolod tapos ang bako nga para bala maka-rest man ko bala sang maayo tapos na dayon naghambal nang hamba ko mas naagaba man amo niya professor amo dayon yung mga friends man mga classmates ko man nga ano ta mas nami gid akong ululupod ta
0: okay
1: so nagbalik ko sa Iloilo that Monday.
0: Para upod ka mo lantaw sa result?
1: Result. So, amo to, nagtapos ang amo niya board
0: sa diin ka muna galantaw sa inyo lang yung balay or ngadayunan nyo?
1: So,
0: sa PRC lang ka muna result galantaw? Ano?
1: So, bali, ang natabo to be at that time is that may ginrentahan kami, di ba, nga balay. So, sa nagkato kami to, gapanghimos naman kami, ikay mahalin na kami balahaw. So, ang ginrentahan naman

0: Niya Balay actually is in the same subdivision as sa Balay Man sa amo niya professor.
1: Oh, so
0: hapos. Hapos lang siya. Tapos kung in kaso kinanglan namon mag-review, bi kinanglan niya mag-review da bi asta na sa gabi, mayara lang kami Balay amo na. And then ara kami dito kami na niya pun sa Balay sa amo bilang professor Bala House. So nagkaon kami dito, tapos dito man kami gahulat-hulat
1: result.
0: Tapos gaugtas sila gani. Eh, abali la ba ang PRC nag-post sila nga stay tuned at around 1 p.m. Kami kahulat-hulat mo kami.
1: From 1 p.m. Hasta ano nagwa ang results?
0: Nagwa ang results mga around 11:30.
1: Sang gabi na?
0: Sang gabi na.
1: Okay.
0: Grabe nga hulat.
1: PRC ha, kamu ha, parting agony of waiting sa mga kabataan. From 1 p.m. to 11 midnight na kamu nagpagwa.
0: So, ano to, nang gahulat-hulat kami. Tapos pagkagwa dayon sang tigahampang
1: magpagwa sang result una nang ginapagwa ang top 10 o kon ang mga kwan ng mga passing ng anay.
0: Actually hindi ko sure kay pagka hamba may nag ara kami sa sagwa. Tapos sa dayon may nagsinggit niya ara na result.
1: Dalagan kamo.
0: Dalagan kami sa sulod. Tapos sa dayon awon professor nagwa bala sa iya kwarto bala haw. Tapos nagsinggit siya 100%. Paghambal ni sir nga 100%. Hindi mo na kinanglan pag ipangitaon
1: niya. Pasar ka na.
0: Oo, hindi mo na pag... Tapos ang mga klas sa amon tanan, hindi na naman kinanglan magtanaw pa bala sa lista. Oo. Kung ara nga lang naman, kung 100%
1: na mo.
0: Pasar na
1: pasado tanan. Na tanan, okay?
0: Amo to, pagambal ni sir naman yung 100%. Grabe yung silingita. Tapos sa dahil nga, pa kami bala. Okay? Hindi mo mapugong ang imo nga ano. Hindi mo pa mapugong bala. Ang singgit ang amo na. Oh. Tapos pero dumdumon mo, ara kami sa subdivision. Monday. May basi, gatululog.
1: Basi abuyon ka mo to bato, kagawad sinyo da. Okay?
0: Si amo to, kami, grabe ang...
1: kalipay na ninyo.
0: Tapos sa dayon, pagkabati ko be 100%, do wala naman actually nagsulod pa una-una sa ulo ko nga ang top 10, below do wala pa actually nagsulod sa ulo ko. Kay nasadyahan nang gigkuya.
1: Oh, napasado
0: kami tanan.
1: Okay.
0: Tapos do ara balangati in my heart be hamba ko pasar kami tanan. Tapos napasar gig kami tanan niya ti. Do ang grabe gid lang overload man sa kalipay balahaw. Up until naghambal si sir nga top to si Luis, nagamo na siya. Tapos sa dayon, ako man biga.
1: Anong
0: gahod?
1: Wala ka ginervyos, wala ka ginkurog, ano?
0: O ang to, tapos sa dayon ti ang mga manangs man namon, ang actually ang previous namon niya top notch kag ang isa man ka classmate balahaw batch 2024. Arap man to siya, nang duwa sila arto sila sa Balay.
1: Uy, the support.
0: Nag-bulig to siya sa amon kag nag-help man bala banday sa results sa. Tapos sa dayon, gakupo nako sa amon man previous na top notcher si ng Mel G. Tapos sa dayon paghambal to ni sir, do first way ko ba nabati? Ayan, naghambal ko si ng Mel G nga, ano ko nang, ano ginambal ni sir? Tapos ang naghambal siya nga top 2 ang muna, tapos sa ti, do di feeling ko ang knees ko ba na ka, nag-give out man, nakapungko pa ko sa salog, ang muna, tapos sa dayon ti, nang grabe gapon ang silinggita mo na.
1: Wow.
0: Sa ko ti grabe ka gid Lord, grabe gid kay grabe gid ka mag-answer bala sang imo nga prayer mo na kag actually throughout man sang akon man bala nga academic journey sang since nag-graduate ko to valedictorian kag sang subong bala ha. Ang actually ang prayer ko to bala hao is Lord ginbutang mo ko sa amon nga posisyon, ginkwa ko na ang arap again gin ano ko naging pasulod ko na sa self ko nga may plano ka sa akon, tapos sa dayon ti ko amo na Lord igamita na lang ko Lord and amba ko nga to be a light man sa iban, tapos ang hamba ko gito actually is that Lord kung gin when people look at me, when people see me, balahaw, tani hindi ako ang makita nila, pero ang makita nila ya is ang goodness mo, Lord, mga faithfulness nga throughout ni wala mo gay ko balagin pabayaan, wala mo gay pabayaan ako niya parents man, balahaw.
1: Wow, kanami mga kakipeb, no, nami patani palawigon, galing kayo na tachempo. Luis, no, congratulations, minsahi mo bi sa mga estudyante nga kaangay mo, And what's next para sa imo? Anong mga plans ni mo?
0: May ara man iban nga ma licensure examination, it's hindi man librarian pero kundi ang iban pagid nya mga courses man bala iban mga mga professions bala how. So the licensure exam I think is just one part of your life lang. So ako isa na siya bika libro biti, isa lang na siya ka chapter man sang kabuhi mo.
1: Wow.
0: So pasar ka man or hindi, lawig pa. Lawig pa ba siguro mga chapter 5 pa lang siguro sa isang libro ang licensure examination. Wow. Lawig pa, damo pa na siya opportunities, damo pa na mga plot twist nga mag sulid sa imo, sa inyo nga kabuhi. So pero still trust lang gyapon ang creators, trust lang gyapon ang writer sang kabuhi. No?
1: Kanami si mo mag explicar no ay kanami gisa pag palako no ni paring Ruem and of course ni Ma'am Leia sa imo, and you're so blessed ang itigaan ka sang ginikanan, very supportive at the same time ang spirituhan nun nga kinaalam ginatudlo sa imo. So humbal di Ma'am Leila Bunidiao, yeah, congratulations Inday Angel and to the very proud parents, Press Ruem Pahilanga and Miga Maria Lia Bennett Pahilanga. Oy, ate, may hapon na sa inyo ni Kuya Elmer Bonilla. So, in a way, salamat gid sa inyo time. Pasensya gida, medyo malawig-lawig kita. Kanami tani mamati sa mga amo ni dapat ng mga storya. Pero ting time daw ay nagatugot. Kaya ang commercial ko damo na kuutang sa technician ko. Luis, congratulations. Salin sa K5 News FM.
0: Thank you so much.
1: Sir Wem, and of course, Ma'am Leia. For the ambal ko gani amuning ginpanggas ining nga mga pamilya bi hindi nila in sa akon sang ara pa ko sa idalom bla mga K5 sila na nagsapupo sa akon, so mangin grateful kita sa mga taong sa gihapon nagasuporta sa aton. So congratulations.
0: Thank
1: once
0: so
1: again
0: much.
1: Kaya God bless
2: you,
1: inyo.
2: Thank you.
1: Mga K5, mabuhi ko na commercial, magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga panumdom.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
4: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available ng pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Dok Sam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag-burn sang extra calories nga amo ang nagapatambok. Dok Ramil?
5: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
4: kag
5: Mighty C. Dasig kaya magbalik normal imong nga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gid man malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sini kag dapat nga likawan ang ini nga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kag ari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka intestinal, stomach kag pancreatic cancer prepared sa wala or talagsa nga gakaon sini. Hindi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power doo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties. Agon malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano. DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag ikayaga inom sa makahatag protection agad nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: DTX 500.
6: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma, sa cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit ng mahimo sa lawas, but even so no, kanlan kung even benign ni siya, ang point da hindi mo ni pagputubuon kanlan damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
5: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga iniya mga sex hormones, genetic factors, cytokines gag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan niyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kay sa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: Kanami. My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
3: DTX 500
2: ang may powerful compound.
3: Nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado.
3: Epektibo.
2: Ara mismo.
3: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
13: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
15: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gin

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
4: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: K5 News FM.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5 News FM.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo,
7: hello, Mighty for your information, C! While nga ginabalita mo na, i-play na mo diri ang video as background, no, without audio lang. Para yun, kay G5 Jerilo, para at least makita sa mga nag-lantaw, okay, nag-pamati, subong sa aton, sa aton singa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Go ahead, kuya.
8: Okay. So balik ka kita broad sa natabo diri ining walo ka mga sa ligad unidentified pa ko no tuno sa mga residente diri kasi wala pa nila na balaan nga kap google ining walo ka bilog nga nagkadto sa ila sa ilang area kay actually ka kita broad sakop sa 94th Infantry Division or Infantry Battalion ining Bago City going to sur nga bahin sa akong sininga probinsya eh. So ining mga kapgo ka kita broad is tuno sa ato sila nga pag-research K5 Broads, kini sila gali is nabilong sa 62nd Infantry Division or Infantry Battalion sa una.
7: Uh-huh.
8: Ugaling ka K5 Broads, kaya gin-take over sa 94th Infantry Battalion ining position sa 62nd. Ang natapo, so gin-assume na lang bala no, sa 94th kaya K5 Broads kagin pa-duty ining mga kapgo nga kontani iya sa 62nd.
7: Uh-huh.
8: So ang natapo ka K5 Broads, ining mga katapo sa kapgo na dire, nag-arubing na sila as panatira ang ila sininga area ka K5 Broads. Unfortunately, ka K5 Broads doon nagka-tension. No? Bangot niya...
7: So, in short, ka K5 Jerry Law, legal yang ila sininga area kahit cover nilang area.
8: Yes.
7: So, nag-grooving sila. Mm. Okay. So, paano naglabot punto nga di daw nag-pinahugay diri? Padayon.
8: Okay. So, ang naglabot ka K5 Broads, bangot niya allegedly, may land dispute or may problema sa duta ining pamilya sa biktima or pamilya sa mga biktima ng pamilya Teruel ka K5 Broads kag ining ila sining inkargato or ang hasyenda mismo ka K5 Broads
7: okay.
8: Kinaklaim eh. So karon ang ining pamilya Teruel nagapanguma dara nagatanom sa mga utan kag nagatanom sa mga kamuting kahoy kag ti aminado man sila nga ang duta nga ginatamnan nila is hindi pa ya ganap nga ila gidya ka K5 Broads kay ti Clowa ini siya.
7: Uh-huh.
8: Wala pa na subdivide, wala pa titulogit ka K5 Broads.
7: Okay.
8: So karon ang natabo ginapakuha sa inkargado ining mga pananom bala ka K5 Broads nga mga gintanom sa pumuluyo. So karon ang mga pumuluyo naman ka K5 Broads tinakibot sa Lunes nga adlaw, sa Lunes ang aga nga may ara sa mga kapgong members nga ara sa kuha sa ila sining gate or sa ila sining kudal kag nagapamangkot kung sino pananom inang natanom dara.
7: Okay.
8: So karon nagbugtaw ining mga residente, nagbugtaw ang tagiya sa mga pananom kag yambal nga ila ini. So karon na sa buong K5 Broads, ginapakuha sa kapgo ining mga tananom. ko dito pagkita broads ka gratis. Siyempre, kumbaga kay kayo broads, sobra dekada na ang imo sinigagin tinerdara, alin 1990s pa. So, suno sa mga ano, may ara sa argumento, bala, o hindi ganit, may mga ara, bala, kay broads nga ito, siguro may ara pa sa malalitay nga natabo. Ang natabo ka kay broads is, ining mga residente kay do compound, ini siya ka kay broads, isa ka compound, nagbuwa karon kag nagkuha sang iya sininga cellphone, kag individual ining mga kapgo members kay Kipa Broads, kasi ito nag-init ang ulo sining mga kapgo. Kag unfortunately, naghaboy sang istorya na which is suno sa atong sininga pag-interview sa ila sininga battalion commander, Dr. Paul Wills na kay
7: Kipa. So na-acknowledge, na-acknowledge sininga battalion commander nga mga foul words yun ang ginabuyan nila. Pero before ito na magkagto, pamatian, tabihan ng video sa audio, para at least makasunod ta. Kakipay Vidrian, butang ibig audio.
6: Wala.
7: Ari magkakipay, amuning niya video, nga gin-submit diri sa aton. Tunog-tunog, gibi pang.
9: Pero mga bisig iso, banyo kami. Iba naman mo, iso yan na. So, wala itong dahing kargado, kagarunda, kamo mga iso yan. Kami magpatunga lang na wala sa mga inyo ayon ako. Oo. So, wala itong dahing kargado, kagarunda. Okay, video. Video.
10: Hindi na nga bawal mag-video kay public servant ka mo.
7: Uy.
10: Public servant ka mo.
11: Turuho
10: na kang dito ka. Kasi ito. Video lang i-video.
9: Kaya ko.
10: Hindi ka. Rasmusin ka rin. Tamangon na kang dito ka rin.
7: Uy.
10: Bigay ito lang buha.
9: Hindi kami nga mangilabot ha.
10: Okay. Amuya istorya sa Ergado kag Runda.
7: Oh. Okay na kag Five Idrian. Kag Five Jirilo. Namian mo ko sa punto sang ano ni Kaf Go or Army nga makagto sila nga magpatunga lang kiti why this la dapat sang kwan. Pero nagbaylo ang tinaga, nagbaylo ang sitwasyon pag sang may nakita na ang mga Kafgo o kon army man da nga may naga-video sa ila dito naglain ang mudo eh. Kay primero kinatutani mo nga tiari kami di sakto ginaw lato na to nang inkargado kay istoryahan naton kay ara sila nga magapatunga which is very good. Pero nga ano kulbaan sila sa video ha? O, ano may sala sila nga gin nga pagahimuon o kon may sala sila nga ginhimo na.
8: Actually, Kakita Broads, pag during that video pa lang, no, wala pa yan nagsugod ang paggabutay. So, ginaayo pa lang na dala Kakita Broads kaya kuhaon, ulton, ang kargado. Pagkakuhaon, ang ilan sininga pananom. So, amo lang to Kakita Broads, kaya wala gid na control ang emosyon. Kaya siguro Kakita Broads, kaya may arab lang sa pagbailuan, ay nakadaan niya sa istorya, nga daw, kumbaga, tig nga, kuhaon, gabi nga ang pananom, nga dugay na daya ginatanom. So, karon ining mga kapgo, tigaro ka Kipa Broads, tiga nag-ayo man yung inkargado. So, posible ka Kipa Broads nga, tiga kinalalis Manila, ining ano eh, no, ining mga residente, kagasta nga nagdangat na Kipa Broads sa pagpinahugay, hasta nga kinamangay na kung karon sa gabi, kung hindi pag-delete ang video, o hindi pag-stop ang video, kaya puno kamangon sang ining kapgo ang mga residente, dira kag tumatyon. Isa pa dira, ambal dito ka Kipa Broads, sa katapusan, basi ko no, posible, hindi na maagahan ko no ang mag-video eh. Kaya ti, kumbaga ka Kaya Broads, ginasaway na sang kapgo, ti, isog pagid. So, dito ka Kaya Broads, kag aton, ini na-interview no, si Gudo Preto Bidonia, the third, ini purok president ka Kaya Broads, kay kalabanan by ka Kaya Broads, ang pisya mag-sulod ng aton sining mga law enforcer, may aras ng coordination sa aton sining barangay, sa aton sining purok president. So, sunod tayo ka Kaya Broads, wala sang coordination. Pag-alala na aton ka Kaya Broads.
7: Sige, matiyan ta.
12: Ano pakilala lang nila?
13: Kapgo sila.
12: Oo.
7: So, hindi nagro amo kag Kipa Bidrian ang isa, ang isa.
12: Share wala.
7: Are.
12: Wala sila coordination. Nakibot lang ko gani ang ipo ako di sang bata ko nga may mga army ko no, kay Kapgo.
13: Oo.
11: Tapos nakabalok ka nga nagpinaya ay isang armas kag nagpinahugay dito.
12: Duway kuya kano kay ulihi kuya sir mo. Ulihi kuya nag gano kay tapos na komosyon antes nag-abot ko.
11: Tapos ano dayon natatabo? Nag-istoryanay ka mo sang kapgo, anong plasada?
12: O ginistorya, ginistorya ko ang kapgo eh kagang ano 54 na taniang ginpabalon nyo kami. Bilang propresidente son gindala nyo na sila sa barangay, agod avoid commotion bala. Doon muna natani ang advice ko man sila. Eh. Kahit wala man tamay mo, kahit ilaman na right nga magano mo.
11: De ano ang sabat nila?
12: May man silang may sabat sa akin, ipos mo lang.
7: Uy, so amo to ang pagpaathag, kahit ginkagtuan ginato ng lugar. Kasi ko, mayun nga kagtuan ta, para at least mangin patas ang aton presentasyon. So in short, wala nag-coordinar, wala sang nagpatawag ang purok. So basi iya ang nagpatawag dito kaki 5 Jerilo ang inkargado? Hindi man?
8: Tama. Hmm, do amo na natabo ka kay Fred Katie hindi man mag-move ining ano eh camp go kung wala man sang ano eh request bala ka kay Fred. Katie, after ni nga nagbayluhan sa Sigulanon, dugay-dugay nag-abot ba ng mga tinahol ni Inkargado kagang tinahol sa asyenda, kag dito kagigin panggabot nila, kagin pang tapas ini mga tanong bala nga mga uy. Kamuting kapoy, kag mga kamuti or dahon kamuti, tugabang kagiban pa nga mga kararuton sa ato sining mga residente kag K-5. At ulit interview taman ang kamismong 82 years old nga ining ito kumbaga na mambaldara ka kay Bros nga biktima kay ti syempre isa ini siya gakurug-kurug ini sa kina sa gina interview naton ginanerbiyoso sa tubong about sa safety nila.
7: Oh.
8: So, ano naton kay Bros si Ma'am Angelina Teruel ka kay Bros.
7: Sige.
14: Ano pa kilala lang nila?
15: Kapgo sila.
14: Oo. So kapgo. So, nag-ano ang kapgo rin?
15: Ay, ang buo na lang tayo kuno, nag-assist sila. Gintawagan sila kuno ang inkargado na ma-assist sila din. So, wala man din na, why sir nga ang ma-ano sila din.
14: Tapos, ano dahil na tabo?
15: But, tapos, nag-singgit ang ilang, ano, si O nila kuno to. Di nga kasi, O nga di mga tanong mo, balingon ni Tagwan. Hinding sang bata ko nga nakibot. Nagwa, sir, amo na. Nga, pagkabutan nyo na. Hinding siya ba, nakasakit man na ang among tanong sa mga. Sir, pwede na ito mo lumagabot. Nga, lugar ka kanya, pinunto ha, pamakita ka butanan.
14: Siya nagambay?
15: Oo, siya hindi nagambay. At pagkabuti ko, naglagaan ko, ay masunod ang but, wala ito kabilong. Gintiklog ko na ng among sila, ay masunod siya, no? Pamatyo na kami kuno.
14: So, tanan sila, naka long firearm, naka armado, tanan?
15: Oo.
14: Oo. Tapos ano natabo, wala man sang tayaay nga natabo, dere?
15: Gintayakan kami gani iya. Nga pagsulod nila, nakrak na nilang ilang armas.
7: Uy, kadelikado pa nagka-K5 Jerry Loman. So, hanap pagili mo sus compound. So, di mo do, naisabisar na naton nga nagtawag sa CAFGO ang inkargado. Tilan dispute na mo, ginaawayan pa na inang duta da, way pa na sang tagiya. Yeah. Although nga ti, magsiling kita land dispute kay K5 Jerry sa pagkadugay pa na danawayon sa korte.
8: Yes. Actually, kay K5 Rolls, ginaaway pa na iadyapon nila sa korte. Kay K5 Rolls, inabugaduhay pa na sila. Pangay pa na sila sa korte. Amo na nga ito, kumbaga, at man sila, buot niya. At iatag lang nila. Kaya ti, ginapakigbat ko man sa abugado nila. Nga pwede nila makuha ang duta. Bala ka K5 Rolls. Ti, subong, bangod sa natabo. At wala na. Gipabayaan na lang nila ka K5 Rolls.
7: Ti, dapat nangin patas tong CAFGO. Nangin patas sila, Tani. Hindi sila nangin one-sided, da? Kaya daw nagwa na karoon nga daw nag dito na lang sila. Kahit ginawayan mo, meaning ka ginawayan pas korte, why pa da sang may gin-award dira kung sino ginadaan nga tag-iya sina nga duta, kahit pariyo man na sila nga nag-claim dira, dapat taniningin neutral ang aton sa mga tropa da, hindi mamahog pa kamuya, tapos mga kamangon ta pa kamu sa gabi, na ano nga mga istorya naman, ti anong hambal din sa nga aton sa mga tagpamuno sa Philippine Army, kag CAFGO, kag K5 Jerilo?
8: Actually, kapi sa broad pinaagi sa aton sining ano no, pinaagi sa aton sining pagbalita, dito pa lang niya kag na ibaluan sa aton sining batalyon commander nga si Lieutenant Colonel Rio Malianao sa K5 Rods. Kag dito kag nakibot siya nga amo ni galing din ano bala din action sa iya sining kapgo nga na-assign diri sa Baguio City. So iya nga pag-imbestigaran kay Kapitan Rod, tamatian lang naton ang iya sining interview ka Kapitan Rod.
7: Arada ka kay Kapitan Adrian ang ginsend ang audio. Oh. Sige, dahil lang gida, kaki 5, Jerilo. So, di mo do, ano ni Waita Signal? Duga dula-dula. Ara, ara na.
16: An allegation po involving our personnel. Para po pala, itong personnel natin is under 62nd IP. Tao po ito na 62nd IP, working for 94th IP. But again, we take that matter seriously po. And we will ensure that an appropriate investigation will be conducted. So, ano kasi, prejudge any individual. But kailangan po malaman natin kung ano po yung totoong nangyari. So, we will make po appropriate actions to make sure na itong tao na to is will not commit any ganyan po mga abuse of authority or action na, you know, undermine yung ano yung safety at security ng tao dito sa Negros.
7: Oh, very good. At least no na kuha na sa ngato sing tagpamunuan ang aton diri ka K5 Jerilo sa actuation ng Goroa sa mga ginpanghambal dira tay matutok. Kay kun diri tay magtutok sa inawayay duta dugay pa ni. Oh, damo pa na yung ka K5 Jerilo nga mga inabugado hayda hearing dira nga magluntad pero diri lang kita tani sa insakto bla ka K5 Jerilo. Ya kung magkagto kada magresponde kada both side proteksyonan no kun magkagto ka muda nga just to prevent kami mga commotion himuon nga mangin patas hindi nga mangin dampig sa isa kag isa di ba pero kap gogi man to kag ipad Jerilo kap gogi man to kon army
8: yes KAPGO, based sa validation sa atin sining army, KAPGO, KAPG Rods, ang persona nga na videoan.
7: Kay hambal may nag-comment din, hindi ko notuod atong balita. Si Yeye Tingson Marfil, ari check niyo lang profile ya. Yeye Tingson Marfil, hindi natuod niyo balita kay puro kamudugang-dugang. Dalahigo niyo pang KAPGO. Kay hindi ko no KAPGO, ti ano ko no to? Ha?
8: Actually, kakita bro, no? Subong lang gid nabato natin nga impormasyon and ipa-verify pa natin subong kakita bro, pinagis sa battalion commander. Ngamiara na sa impormasyon kakita bro, nga gin-relieve na pining CAPGO member
7: oh. Na nabibiyuan kakita bro. So sala ni si Yeye Tingson Marfil nga sa gi-react di oh. So ba si CAPGO man ni siya? So, so meaning, ginapatupatuan niya ang tagpamunuan sang, ano ni, sang battalion. Nga sala ko nung sarangin mo, sir, tigin relieve mo kurong tao nga hindi amo, kaya hindi ko nung kapgo.
8: Oh. Invalidate na nato, palabot na nato, actually, kakita bro, sa battalion commander.
7: Hindi ba kung isa ka, kipab Jerilo, may mga tao nga sagi comment nga kulang sa ibalob lang, ang gagawa siya ito, tangas lang, no?
8: Actually, tiga kita broad sa antes na yan nalabot niya si Battalion Commander. Gin, ano pa na nato, nagpamangkot pa na siya kung anong interview, hindi ma-research siya na. So, dito ka kita broad ka, Gati, hindi pa siya siguro ka kita broad siya magpa-interview kag mag-attag sa sining statement kung sala malang ang atong sining interview sa iya o yung atong niya pamangkot kaya kita broad ka, hindi nakaroon magpareho ang sabat niya sa aligasyon sa nga mga sagreklamo sa kita broad.
7: Oh, ang importante di ka K5 Jerilo na tigayon na no nga nahibaluan ining mga persona kag sa awayay das duta dugay pa na pero kabay pa kuntani nga wala lang kinamangay wala lang tiniruhay dabla kay pahog na yan mo so do pariol na nga ginaopress mo sila nga hindi na magpadayon da kwansang duta. So, pa yun lang ginakuan mo sa mong hindi nakamuda sa giklaim kay hindi ninyo. Iyan isang inkargado, di. Tidi mo, amo na blang ang mga bagay. So do sobra pati eskorte nga una pataya judge. Una pataya hatag sa aton sing judgment nga pierdi ng mga tagbalayda. Di ko may mga lilalisay da, di kwan lang ah, na-train man ni sila, may rules of engagement man. Kung may mga maisog, madaspiak na bahin, sini mga tagreklamo, ihando lang mayad. No? Hindi lang maglamuts punto, mag-crack pa ka mo sang armas da. Hindi ni madula ang ebidensya, kag-ipad Jerilo, nga video mo. Ario, nga may audio pa, nga pagpamahog. And even the pamunuan sining Philippine Army, gin-admitar naman, nga may mga foul languages, nga gin-gamit, ining mga tropa. Sige.
8: Tama, kakipa broad. So sa karon kakipa broad, si Amato, nagpasiguro man sa battalion commander, kakipa broad, nga mapasiguro ang seguridad sa mga biktima o sa sining mga tigriklamo. Kay bangod niya ti gulbaan man sila, kay bangod niya ti sa nambal ka na, may ara sa armas, and ining Kafgu is possibly sa Bago City lang man, kakipa broad.
7: So, kay kabud live kakipa, Jerilo, kulang taon tabla, question, if mamahog ka, nga maniro ka, question dalang tao mong taong nga nagpamahog mo, his able bala ining taho nga maniro? The answer is yes. Kay may armasa mo. May armasa. Let's say for example, yes, makita mo kami, ako bi wala armas. Si Adrian may armas, may butyog utsosa, no? Ako ya wala armas. Maghambal ko tiruhon na kakaronji. Mambal mo si Adrian tiruhon na makakaronji. Sino patihan mo? Ako nga wala armas o kung si Adrian?
8: Patihan niya may armas.
7: Oo, lain niyang armas ni Adrian. So meaning, dira na maglabots punto kung magginasuhay islabla. So kabay pa nga ma-settle ini, hindi ba ta gusto nga mag-ginubanay na sila hasta maglabots punto nga wala na dayas ang peace da sa ila. Ang aton termi nga ginapangamuyo nga may peace kag ma-settlement dira. So good job sa pamunuan sang ano subong nagkakapot na 94th IB. Good job sa inyo, sir, kay gin-relieve na ining mga taong imbulbado dira. Congratulations sa inyo. Amo niya dapat disiplinahon dayon, hanuton dayon pag makasala kay budlay, kay amo ning magaman sabi sa ilang nga mayo nga pangalan kay K5 Jerilo mo, di ba?
8: Pag-agid ka K5 Broads. So sa karoon, i-confirm maroon natin ka K5 Broads, kag-i-report pa natin buwas kung ano ang development sa sininga story. Anyway, ka K5 Broads, sining report kay gidatulong sa aton sa UTX500, D3 Bio, and Mighty Zeta Alkaline Base na Vitamin C. Ako si K5, Jerry Lu, Mungkal na Luis, para sa kampanya balita, Servisyo Publiko. Kagkalingawan sa Negro, K5 News the past.
17: K5 News FM, live report.
7: Maraming salamat kay Gifa Jerilo Mungkal na Luis, no? Ako damo-damo ko maabyan ng mga Kafgo, mga army, police, no? Tanan ng mga otoridad, may mga migo ta, may nabyanon ta. Pero why tiya dapat ginatulirar ang himo sang sala la sa migo ta? Kung may sala sa bakula, para at least makorek siya, kaya may baluan niya ng amigo niya gid ka. Kaya kung damor mo na nga igatulirar, do pariyon na karoon nga tipiki kang abyan eh, di ba? Piki ka kay bala mo nga sala nang gini mo sa amigo mo, ginakonsinti mo pa. So, ungwa sina, konsintidor ka, piki ka nga byan. Kay what if karon idagdag ya ka? Hindi dagdaganay ka mga duwa. So, muna mga kakipay, no? Sining gini mo sang Kafgo man o Philippine Army, ako nagpasalamat kung nga mas madasig kay nagkontak naman sa Tonbi, no? Ang katapo sa Philippine Army, regarding sini kay gusto ginilya tagaan sang nagakaigo ngayon nagtalupangod ining panghitabo dira kay hindi sila gusto nga magwas punto nga dugay pangharas yung mga tropa ta, di ba? Arad na sila para magsecure sang seguridad sa mga pumuluyo, oh, arad na sila para at least igapabilin ang kalinong kagkatawhay. Why da sila ya para at least magsabwag da sang kagarot, no, kagalong sang lugar. Oh, ti arat na sila para magprotektar. So kabay pang amo na ipabatsyag naton sa mga pumuluyo dira kag ang mga indifferences is settled gid mayad. Alas 5:51 na way na panahon, no? Kadasig sang tiempo. Sa aton sing masuki sa palaboton nga Setyembre 13 sa sininga Domingo. Domingo sa SM City Activity Center, magapatigayon sa pinakalabing unang K5 Negros Island Region broadcasting competition, no? Iyan ni Canegros Island. Ti magakagtudi ang taga-Dumaguete. Grabe nang prepara sa Himamaylan. Grabe nang prepara sa Bayawan. Pero sikreto lang kami at Bakulod. Ang Mansilingan Agro-Industrial High School, preparado naman. Ang Negros Occidental High School team, aninag, preparado naman. Preparado man ang Sumag National High School. Hindi tayo magpaperdi sa mga pangayawa.
18: Grabe po. Alright!
7: Pero hindi ka mo magkabalaka, ha? Why niya hukus-fokus? Kaya nga mo nga mga judges, mga pangayaw man. Pero kung sinog yung pinakamabaskog na team, tiyan mo na magadaog, pero dako pagsalig ko sa team sa Bakulod. Ang team aninag, team sumag, ang team ano ni, ng Mansilingan, dako yung pagsalig ko ah. No? Ambas ang team sagay niya, bato man kami. Oh. Ambal man taga team sang Dumaguete, mo fight man me, K5 Rods. See you in Bakulod sa October September 13. Promo na mida. Amping mga abyan. Wait pa dahon mga K5 sa ngala naman sa bugos nga puwersa sang K5. Oy dalang gid ha. Ang K5 News FM Bakulod 101.5 is the official media partners sang Gugma Foundation Incorporated kag City of Bacolod for the Mascara Festival 2026. Thank you, no? Thank you gid Direk Rudy Escalon, Mayor Greg Gasataya. So, ang K5 magkapatigayon magkabisa ang K5 League of Champions, a retro dance showdown competition season 5 sa Bacolod City Government Center that would be on October 11. Mga K5 that would be on Sunday. Ikilita ay kita dira. Sa ngala naman sa bugos ng puwersa sa K5 News FM, sa amon singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Diran, ang kutaman si K5 Broad sa Palma, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pilapagin ka mga preservatives sang masami. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Nagpasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
13: Kung ang kay Fernando

0: ako sa inyo gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic na nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto.
2: K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, las 5 sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Miyerkules, Setyembre 9, 2026.
4: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty Sea ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, ginaligar Chinese national nagpamahog sa pila ka mga empleyado sang Kapitolyo sang Negros Occidental.
4: Sa balitang National DPWH Secretary Vince Dizon mangintistigo sa graft trial batok naman kay Zaldi Co.
3: Sa balita international, second hand smoke ginatudlo nga rason sang kapin 1.7 million nga kamatayon sa bugos nga kalibutan.
4: Ag sa balitang sports, sa Calvin Uftana magakompleto sa lineup sa Gilas Pilipinas para naman sa Asian Games.
3: Sa ato naman balita entertainment, utod ni Kim Chu nagapangatubang sang 124 counts of qualified theft. Lasay's 8.
2: Ulat panahon.
3: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
5: Nagapabilin na maulano ng panahon sa mga kokobahin sang Luzon kag Visayas bangod sa epekto sang southwest monsoon at humabagat. Sunod sa pag-asa maulano ng panahon sa Occidental Mindoro, samtang ang natundan nga bahin sa Luzon, lakip na ang Metro Manila, kag ang natundan nga bahin sa Visayas, makaka-experyensya sa magan-umon nga panahon nga mayupod nga mga pagulan. Ang Mindanao naman na makaka-experyensya sa mainit nga panahon sa aga, apang sa hapon tubtub sa kagabion, posible na ang mga pagulan bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa may nakita nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Forecast na temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isa ka K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Lasays ng Webe kung sa mga detalye na sa atong mga balita lokal. Ginkompermar sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD Subo nga Miyerkules na nagdangat sa 1,907 ang mga narekord nila ng mga paglapas sa pagsulundan sa trapiko sa syudad sang Bacolod sa bulan sang Agosto.
4: Sunod sa datos ang BTTMD, nagdangat na sa 434 ang numero sa mga kaso sang obstruction sa dalanon.
3: Yara naman sa 269 ang nakakomite sang reckless driving, 205 sa mga kaso sang illegal parking, kag 198 ka mga kaso sang disregarding traffic lights.
4: Nagdangat naman sa 190 ka mga towing operations sang ilang singagin patigayon, samtang nagdangat naman sa 145 ang ilagin pangdakop, bangod naman sa pagbaniho sa mga salakyan nga wala sang lisensya. May 128 man ka mga wala nagas suksok sang helmet, samtang nagamaniyo sang motor, kag 92 ka mga paglapas, kung sa din nagsulod sa prohibited zones ang mga motorista.
3: Nagdangat naman sa 57 ang inpatigayon nga clamping operations, samtang 47 ilang na record ng mga kaso sang truck ban violations.
4: Dugang pa sang BTTMD ang mga kaso sang obstruction sa dalanon, among nagapangunang nga na record sa bulan sang Agosto, kag halos isa na ini sa kada 4 ka mga recorded nga paglapas sa ila departamento.
3: Samtang siban pa ang balita, national nakabaton o kung lokal sa nakabaton sang pagpamahog ang pila ka mga empleyado sang Kapitolyo sang Negros Occidental sinila mga hapon Miyerkules, Setyembre 9.
4: Basi sa pagpangusisa sang K5 News FM Bacolod sa Police Station 2, ginaligar isa ka Chinese national ang yara sa likod sa nasabitan nga pagpamahog.
3: Sa inisyal ng impormasyon, nagproseso sa mga dokumento ang Chinese national sa sulod sa Kapitolyo kag nagpamahog ini sa pila ka mga empleyados nga o kung empleyado nga manglutang.
4: Sa karoon, suspendido naman ang trabaho sa Kapitolyo bangod naman sa nasabitan nga insidente.
3: Samtang palayo naman ang imbestigasyon sa kapulisan kung nagalibot na ang security personnel agon nga masiguro nga safe o kung hiluway na sa anuman nga pagpamahog ang Kapitolyo.
4: Samtang suspect sa paglutang patay sa Himamaylan, napasakaan na sang kaso. May kampiyon nga balita si Kagipaib Obre Suspenye.
6: Pirma ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, Chief of Police ang Himamaylan Component City Police Station nga napasakanas ang kaso ang suspect sa paglutang patay sa isa kalalaki sa Sitio Daan Banwa Barangay Suay, syudad sang Himamaylan. Siro kay Police Lieutenant Colonel Pico, bangod ginapaog ang witness e hindi pa sila makapagwas ang pahayag bahin sa pagkataos ang suspektsado. Ang biktima ang ginkilala kay Herman David, 36 anyos, kag-residente sang nasambit nga lugar. Madumduman nga ang live-in partner nga si Mary Chris Mulate, 30 anyos, ginpahayag nga alas 2 ang kaagaw na tukiban niya nga patay na ang biktima kag may igo sang bala sa ulo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, sinisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kung kalingawan sa

0: Magka-K5! May maayong balita para sa inyo! Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang nga impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
6: K5 News FM.
0: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026 at buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
3: Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C.
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagi, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: K5 News FM.

0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca Vista.
1: Broadcasting live nagikan sa Bacolod City, Philippines, ako si Julius Mariveles. Kag ini ang Lorca Vista.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Lorca Vista! Lorca Vista! Pagkatala sa magawing at matapan nga pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga panita kang mag-aathaga kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Lorca Vista! Lorca Vista!
1: Ginapanugyan sa Gyapon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang aton State Weather Bureau nga pag-asa nga nagaapekto gihapon sa pungsod Pilipinas ang southwest monsoon ukon hangin habagat kalakip na diri sa Negros Island Region kabangdanan nga ginapanugyan ang magulugal-umon tubtub magal-umon nga panahon kag ang gina-advise sa gihapon lapta-lapta nga pag-ulan kag pag panaguob.
0: Lorca Vista.
1: Pero beyond the weather, ariya ang balita. Less than 3 weeks to go antes kita magkadto sa milling season. Liwat na naman nga mag-aaso ang simburyo sa mga sentral kag refinery diri sa probinsya sang Negros Occidental kag unta. Amuning ginasiling nila nga tempo na naman nga magamayad gawa ang ekonomiya sang aton sine nga probinsya.
0: Lorca
1: Vista. But then sa piyak sa mga paghangkat, labi na sang RSSI nga peste, kag sang initugga sang El Nino, e baron takaroon dugay-dugay, na no pabala ang mga paghangkat nga mahimo atubangon sang sugar industry.
0: Lorca Vista.
1: Kahit may ara na naman sang isa ka peste nga mahimo magalabot dire kung hindi makontrol ang spread nagikan sa Mindanao. Amo ini ang fire ants o kung isa ka invasive nga klase sang subay. More on that karon dugay-dugay.
0: Lorca Vista.
1: Apang antes natun kadtuan ang balita parte sa fire ants, kadtuan taman karon up next pagkatapos sini nga video ang parte sa pagbukas sang tiempo galing nanumbra ang mga paghanda sa pagbalik sang mga truck sa dalanon, preparations para sa trafiko labi na para sa tiempo galing kag sa Maskara Festival.
0: Lorca,
1: pero antes sinakadtuan tanay ang development dito sa Iran. Ang balita karon nga mayara sang isa ka submarine drone ang Amerika nga natikma ang pungsod Iran. Let's have this video. Balita gikan sa pungsod India ini I think parte sa nadakpan sang Iranian Republican Guard Corps nga submarine drone sang Amerika. Let's have this video.
2: First to some breaking news coming in right this minute. Huge development. Iran is claiming the capture of an advanced US underwater drone near the Strait of Hormuz. In fact, Iran's IRGC Navy claiming that it captured the advanced US unmanned underwater vessel near the entrance to the Strait of Hormuz. Now, this is also an image that's been released by the Iranian authorities, in fact, to show what it claims is the captured vessel. According to the Iranian state media, the vessel was seized during what the Iranian officials described as a complex intelligence and operational mission. And that's the image that has been released now. Not just that, Iranian authorities also claiming that the unmanned submersible is equipped with some of the world's most advanced underwater technology and was delivered to the US fleet in 2025. Officials in Tehran have reportedly described the vessel as a war trophy. And this also coming, remember, as tensions continue to escalate around the crucial waterway of the Strait of Hormuz. So this development definitely has...
1: Ports ang World is One Network o kung WION angot sa pagkatikma sang isa ka submarine drone sang pungsod Amerika malapit dito sa Strait of Hormuz sa nga-ngaan o kung ba-ba sang Strait of Hormuz na ano ining Strait suliton ko ang Strait of Hormuz amo ini ang makitid nga bahin sang kadagatan nga diri nagalabay ang 1/3 sang barko o sang traffic sang mga barko nga nagalulan sang petrolyo. So diri ini sa Strait of Hormuz na anong significant sini nga balita may escalation o kun liwat na naman nga nagsaka ang tensyon sa Strait of Hormuz kun mag-amo sini paabuton ta nga mahimo magatalbo na naman ang presyo sang petrolyo. More on the tension sa Iran karon dugay-dugay kag sa masakit nga tulukay sang Amerika kag China. Balik kita diri anay sa dakbanwa sang Bacolod kadtuan ta bukas galing kag Mascara Festival. Karon dugay-dugay up next ang aton sini nga topiko may ara kita istorya ari wala pa kita nakabangon sa epekto sang RSSI base may bag-o nga peste na no ini fire ants istoryanta na karon dugay-dugay. And as a Major Elmer Bonilla ang pamuno sang aton Traffic Management Unit o kon TMU sang PNP. Major, good evening.
3: Julius, may gabi kang subon man sa aton yung tagpanamati, yung laga monitor, laga titrinage sa imo programang larga.
1: Major?
3: Oh. Yes, yes.
1: Okay, nautod ka gulpe. Anyway, Major, salamat gid sa tiyempo, ha? Pasensya, gid nga kagab iway ko katawag sa imo. But anyway, sir, 3 weeks away na lang ang pagbukas ng Chimpo Galing and Mamaskara na naman come October. Na ano ang gina-expect na sir nga pagkambyo sa atong trapiko?
3: Well, kagahapon na medyo na-delete man kita sa ibang punto kahit nag-replenish kita sa atong mga deployment plan. Kaga changes sa atong nga route diri sa public plaza sa CCBT no kahit mentioned natin nga liwato natin ang area kung sabihin hiwato ng ang pasundayag sa mga nagkalain-lain niya mga delegado sa nagkalain niya mga barangay dito sa siyudad sa Bacolod. So, kumpira si 5 Julius ang nagliligad nga festival, ang aton nga parade, dito niya siya masugod sa lapit sa plaza, pakato dito sa may SM.
1: Mm-hmm.
3: But then today, liwato na natin ang ruta kahit ginatanoan sa aton nga pinalangga nga mayor kag ang organizer lang sa maskara nga ang integrity sang building bala sang paglaom do hindi na sa makakater sa 5,000 na murdan ka mga spectators no nga magka tanaw. So ginpakamayo sini sang organizer subong Peter Julio nga diri hiwaton sa may bridge ni Brasang SM. So giliwat man sang aton BTTMD suportado sang aton opisina diri sa TEO ang rerouting man mismo sang traffic kag ang ruta sang mga delegates sa naglain-lain nga barangay Kita Bilyo. So amo nang ginliwat naton sa aton nga preparation sa sini palabuton nga Mascara Kita Bilyo.
1: I-clarify ko lang sir, so bali ang starting point plaza.
3: Diri kita mag-start sa paglaom Kita Bilyo
1: okay.
3: Sa pagdito sa Dalan Aranita lapu sa plaza.
1: Ah.
3: Then Rizal upang sang LCC.
1: Mm-hmm.
3: Lapos mm-hmm. Diri kita Julio sa may ano sa may SM siya. So amo na sa pagkaruta.
1: Abali ang guwaya suli na imbis nga sang una halin sa plaza rikta paglaom subong suli na paglaom pagkadto SM na siya.
3: Yes, correct na task.
1: Aha. Okay. Now ang consideration kay una best hindi na maayo ang base marumpag ang grandstand mismo sang paglaom, sir?
3: Yes, no, kasi nagliligan yung mga tinuig kung ano sang ginagamit natin sa nagatanaw sang ano, maskara, no?
1: Mm-hmm.
3: Dedicated na sa mga bisita, no? national kay international.
1: Mm-hmm.
3: So pag isang engineering na nakita nga hindi niya nakaya i-cater ang mga mga spectator. So ligtaw sa emergency, mas maayong gin-transfer din sa SM kasi kung tanaw natin, mas lapad ding area sang dalang ka Father Pereiro Road pagkanto diri sa may palangka.
1: Oo.
3: So makikita sa sang thousands of delegates kag mga spectators sa.
1: Oh, interesting daw bag-o ining pagkambyo gid. Pero in particular sa traffic na no yang mga specific nga challenges nga ginapresent sini.
3: Well, so far makita naton may mga dala nun subong ginapang kayo kag ang public plaza ginakayo mandira. So makapikto ni siya less sa aton nga traffic diri sa siyudad sa Bacolod. Ugaling lang kay ti makita naton na kadamo sa mga area nga paghihiwatan sa maskara sa sulod sang 18 kadlaw kay San Julius.
1: Oo.
3: Una si diri sa may public plaza. Diri sa may BCGC, no? Pag sa may Mega World.
1: Mm-hmm.
3: Ang mailan sinikit ang mga tao matunga, subong. So, ang mga route sa Kitag Julius, medyo madikongest naman ang itong mga dalan diri sa downtown area.
1: Mm-hmm.
3: Kung sa dahil nagkado, balang nga ginakatuan sa mga tao during maskara festivities sa sinang ang mga sinimana Kitag Julius. So, expect kita na ang congestion siguro sang sang traffic kag ang volume sang tao nga makadto diri sa siyudad sa Bacolod during na lang guro sa highlight ining from 15 siguro kay Pedro Julius
1: going
3: sa pista 18. So amo nang gina-expect naton nga madamo pero sa mga nag unang mga inadlaw from day 1 pakadto sa 14, so regular lang aton nga traffic ugali na kay Pedro Julius ang diri sa public plaza may mga closure na dira from 3 o'clock. I-reroute na sa aton DPT team di sa bulik sa aton nga mga kapulisan kita Julio. So so far mo lang man ang mga affected nga mga dalano naton nga kag mismo mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod sa ulo naman nila kasi amo ni mga dalan nga usual nga gina-close naton during festivity.
1: Yes sir. Although I have noticed just like last year ang usual nga pag build up sang traffic is along Circumferential Road eh. Labi na gid kun pagkadto sa gabi.
3: Yes, Kipel Julius, makita na natin. But then today, ma-effect na niya natin niya ang mga dagko ng mga trucks. Diri na rin siya maagi sa may Banusi. So,
1: uy, danay pa sir. Major, i-clarify ko na. So meaning effective today ang tanan nga mga cargo trucks dito na maagi sa Banoche.
3: No. Bali, kaya abi ang kuhan, way pa natapos na bisang kontraktor. That's why way pa na na-turnover.
1: Ay, tuon?
3: Kaya may ginaubra pa na dahil sa kilig ng mga development. So, ang aton nga city ordinance, hindi pa na siya good na implementar tayo ni Andrew. Tawag siya, probation, bala kay 5 Julio. So, kita ginhangyo lang natin sa mga trackers kasi masugod naman ang atin nga pagtapat ng September.
1: Correct.
3: So may mga signages na kita nga ang mga trucks diri na siya maagi sa may Banusi tuloy ka lang man niya sa business diri sa non-circumferential. So mas maayo nga diri ka maagi sa Banusi kung yung mga tubo dalawin mo dito sa may Hawaiian, Victoria. So mas maayo kita Julius nga diri ka lang maagi.
1: Yes. Isuliton ko lang sir, hindi lang kay truck nga nagalulan sang tubo kundi ang iba nga cargo trucks hindi ginasuggest na nga hindi na sila mag-agi anay sa circumferential.
3: Kung sa sining aton nga mga truck ban kay Pai Julius pero tiko medyo tawhay naman kay tiko insindian man naton na medyo mahal subong ang krudo from si makaagi man sila ba si Pai Julius. Pero kunya sa day-day, may closure na total closure na kay Pai Julius, igay dito nga itong mga enforcers, na dito sila maagi, temporarily sa Banusi.
1: Aha. So, that would also be in effect pag-abot sang bulan sang Oktubre. Kiti, pagtikang sang maskara, masugod man ang kwan eh. Gasugod na ang simpo galing.
3: Ati Roger on that kay Julio. So ti ang mga truckers abi mas nanamian naman to sila
1: sa bagay
3: pag-agi dito sa may Banusi kay ti hindi dito traffic kaduang dalan, ang congestion in the Parios diri sa Kuhoy, Bangga, I mean sa circumferential nga mapundo diri sa may Bangga Mital, sa Bangga Kuri, sa may yan diri sa may dalan na NGC, lapos dito sa may kuan, sa may patio diri nga pribado, pagwa dito sa may Barangay Bata. So, although nga malapit siya, pero ti, medyo traffic. Huwag nila kung ti, mag-agi ka diri sa Banusi, di diretso na kipay Julius ang dagan mo. So, simpiman nga mga time siguro ang imo nga ma-save kipay Julius kung dito ka maagi sa Banusi.
1: Sir, balikan ko lang makadali ang imo hambal. Wala pa fully na turnover sa contractor until now, gali?
3: Oh, na istorya kami actually na sa DPWHP4 kay ito ginapaluap natin na ang supply sa Balaway yapon gagana. So nag-reply na sa aton na letter request na pandaron at sa ila itong reply na hambal dito nga hindi pag hindi na ma-turnover sa syudad kay continuous pa ni development ng Banusi. Makita naman ni Mudrang Alex Tribla Skilid nga dua ka shoulder sa left and right ginaubra pa na da si Kevin Julius. That's why nagali ma-turnover. So, amo na clarification yun. Pabalo nila sa atin.
1: Interesting. Pero sir, would that in any way affect sang aton law enforcement along the Banoche Road?
3: Well, actually, ang aton yung mga mobile force, may mga incidente dati sa mga nagliligat yung mga tuig. Like may mga patay dira. So nag-adjust man actually da nga ng mga mobile force ng mga station ng mga covers na sandalan like station 5, station 7, station 9 together with sa MPO ni mobile patrol unit naglalabay da sila. So adrigani for the past how many months daw ay kita recording incident like ini ba lang mga focus train na nagkalnabos ni mga dalaga.
1: But in the meantime, ang gwa sini sir nga ang kada section sang Banoche is up to the LGU nga nagasakop sini.
3: Depende na ang barangay Kipay Julius, kay makita mo diri sa may barangay Granada, ang Banoche da may deployed ang mga barangay tanods. Diri sa may Mansilingan, nakita natin da sa nagalibot kita may gintang butang manda ang Barangay Mansilingan, kaya may mga recorded incidents na physical injury and damage to property nga serious. So that's why ang mga best practice man sa mga kapitan dira ginapasalaman natin natin. Kaya nag-deployed lang sila sa aton ng mga tanod. Kaya nagsindihan natin ang kisina ng BTTMB, no? Nag-deputize mo na sa naglain-lain ng mga barangay para mahibaluan nila mga city ordinances in relation sa traffic taga 4136
1: sa Kipay Julius. All right. Now at least pag-abot sang ay isa pag sir sugpon ko na lang expected nga ma balik naman masugod na maamat-amat init pagid by November kay Super El Nino eh. Ang mga traffic enforcers ta and ang mga pulis ta nga ara sa dalan may preparations na for them.
3: Well, actually, kagahapon, nag-present kita sa aton ng mga deployment plan. So, napangayon naman kita to sa aton ng deployment plan nga counterpart sa BTTMD. So, usually, sino yung mga deployment plan aton nga ginahimo sa nagliligad nga tuig nila sa Pedulios nga naging epektibo mo niya. So, ang mga gina-adapt natin para hindi na kita mag-plano bala kahit ito yung naging epektibo niya sa for how many years. So, may revise gid man sa siguro gamay lang man kay tungod sa mga activity. Pero kung tanawon nato ng aton niya Kipay Julius no with respect ng aton niya mga traffic enforcers ng mga kapulisan niya nga nagalatag daw kung tanawon nato daw climatized naman na sila sa ala naton weather ulan o init so naka-adjust naman ang ilang system si Kipay Julius.
1: Ay kanami kiti hindi naman ni bagong El Nino sa aton eh. But anyway, sige, ang importante halong lang sila major. In the meantime sir, amulan ni Guru Anay ang aton istoryahan. I hope nga pag lapit na sang Oktubre makaistoryahan na ikitaliwat. In the meantime, Major Bonilla, sir, salamat sa tiyempo.
3: Yes, okay, so Julius, magdamol yung salamat. Dispensa kagahapon kahit yung itong hambal natin na nag-meeting.
1: No problem, good Major.
3: So, anytime of the day night, ang ating opisina, no, ready, good na pag-cater sa kahit kita,
1: Major, good night, good luck, sir.
3: Yes,
1: All right. Lorga Vista. Major Elmer Bonilla ang aton sini mapisan nga pamuno sang Traffic Management Unit o kun TMU sang Dakbanwa sang Bacolod. Lorga Vista. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Tuboso nga nagapamati karon naka-tune in sa Fabulous Radio Tuboso Click FM. Mayong gabi sa inyo. Kadungan man sa aton nga mga tagpaminaw diha sa Mabinay Negros Oriental nga naka-hook up karon nagapamati pinagi sa facilities sang CPSU Radio Mascovado. Labi na sa atong mga tagpaminaw diha sa Public Market sang Banwa sang Mabinay. Lorga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik istoryanta Fire Ants nano ang dapat kabarakan kag nano ang dapat nga paminsaron sa sining nga klase nga subay nga mahimo makahalit sa mga pananom pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
2: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
3: Nagapalandulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginakatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Mags 4 Biotics!
5: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
7: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
8: Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-choy ride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
8: Extend, supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapaskod, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.A.
2: 1.5 K5 News.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nga kaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pagkawig at matapan nga pag-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathaga kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Mario Villes. Larga Vista! Larga Vista!
3: Nagapamati daw ang bugos nga barangay Kamugaw dira sa Dakbanwa sang Kabankalan. Suno sa akon amigo nga gwapo Bingboy Dinsay. Mayang gabi kay paring Bingboy kag kay maring Tessa Dinsay dira sa Dakbanwa sang Kabankalan. Subong man sa iban pagin naton nga mga classmates kay Philip Yusay kag kay Lac Antonio, amo ni sila ang mga classmate ko sang high school. Sa Lasal dala sila ni Toto Bingboy, amo ning mga ama alwan ko nga mga classmate sa high school. Mayang gabi man kay Ernesto Nipangis, mayang gabi ko no kay Rene Boy Soliquez, kag kay Boy Hana sa Purok Herbias 2, Barangay Villamonte, Lita

0: Albito, dira sa Himaya Alihis, Junwil Medes, maingib ikon ng pamilya Medes, kabunag kag Digit, Robilin Ando, maingib ilang sa Purok Mambinay, shout out yalang si Rosalia Kahilig Baylon, kag pamilya Baylon, maingib ikon ng tanan sa ila, Jonah Dugaduga, maingib, Den Villarreal, maingib, dala na sa Kai, Roda Angeles Knight, Keha Suelto, mayong gabi. Jenny Felix, Sitio Canupoy, Barangay Mansalanao, La Castellana, Miko Mahinay, shout out lang kuno sa iya asawa nga si Anan, salamat gid. Kay nang Emeline Cordova, mayong gabi lang kuno kay Nanay Kiting, kag tanan nga taga Burjok Seafood and Restaurant, dira sa Bukana, Ilog, Carmen Citera, monitor lang, shout out kuno kay Joseph Dimandar sang Barangay 19. Salamat, salamat gid. Maingap igali sa kay Dadboy Mendoza, kay Rafi Armonio, sa kay amigo ta Norman Black Balinsoy, Vilmapi Boys, dalasa na sa kay paring Unyot, Unyot Badaos Jr. sa Banwa sang Inigaran, Alan Takapan sa La Carlota, sa kay Toto sa Silay City, Lorga, Mr. and Mrs. Hireyos Bakyas Mansilingan, mayong gabi, mayong gabi, Lorga, dala na sa kay Toto Lau, sa kay Inday Jami, sa ako na pinalangga nga manghod, sa kay Toto Richard, kagdala na sa kay Inday Rona Mea. Lorga, ang balita nagligad nga bulan, mayara sa nasapuan nga isa ka invasive species sang subay nano ini magamba ka invasive ti sa simple nga istorya nagapangsakop sang teritoryo nga indi iya ining ginatawag fire ants nano ini isa ka klase sang subay nga ginakabalakan not necessarily nga subay siya kay ti natural galuntad ina sa aton katilingban. Ang problem suno sa Mindanao State University nga Institute for Agricultural Research, ang problem nagapang take over ang ininga subay. Una, ikaduwa, venomous ini, meaning may dalit ang iya sining nga kagat, ang iya sinilawas. Ikatatlo, bakiro ini sang makamakahalalit nga insekto katulad sang tigi kag RSSI. Ini bilang sap sucking bot silingon. Basta gani magambal ka gapanuyop lain yang gasulod sa ulo mo Rimwell, no? Nagayuhom ka gidya. Okay. Anyway, nagapang suyop duga kag dugas gikan sa tanom nga. Tungod ang fire ants amuni gali ang nagasuyop sang duga gikan naman sa tigi kag RSSI ginaimo yag gatasan. So meaning ginaproteksyonan niya ini ang mga peste katulad sang tigi kag RSSI. Tinanong epekto sina number one, ipadamuon niya sa mga tanom, that's number one. Number two, mismo ang fire ants pwede nga ang linghod pa nga mga tanom halitan niya ang ugat sini. So that is why nga ini is of particular concern sa Negros Island region. Nga, number one, ang aton nga daan taludtod sang ekonomiya, wala sang liwan, kundi agrikultura, industriya, sang tubo o sang kalamay, ang aton ginasarigan. So that's number one. Number two, ginadala sa pasubong sang RSSI. Tikon mag-abot ang fire ants, meaning magabulig pagid ini sila, palapta sang RSSI. Pati tigi, man sa nambal ko na bakiro ini siya. Sang tigi, kag RSSI, ang fire ants. And that is of a particular concern para sa aton siniisla. Ari bla, istoryahon ta. Pabatitang aton sugilanon sa kay Regional Director Alberto Barogo, ang Regional Director sang Department of Agriculture sa Negros Island Region. Let's have Director Alberto Barogo.
1: Is this worrying for us diri sa Negros Island?
2: Actually, kung magambal natin na kung magpareho mabalat yung sa RSSI na it's such a small infestation at tapos gulpi lang naglapad man. So, it could be. Possibly. Pero, ang mostly na ginaanuhan niya sina is kay basta ants ganit, ginaprotect na nila ang nag-produce ang ano gula, nag-produce ang city mold. Ang top na bala nga ginaproduce ang mga like ng aphid. Amunang ila, ginaano mo amunang ila pagkaon. So that's why ginaprotect na nila ng mga klase ni pest. That's why nagiging ano sila. Nagiging factor na sila sa mga amunang klase pest na to.
1: Ano sir ang possible nga steps na
3: to so far? The Olvido? Ano ganing ala ni Kagawad Olvido man sa Kagawad Olvido, lipat ko sa iyang ang alan. Kagawad Maribik Bermillo. Kagawad Yungan Iskaro. Oh, di ba? Erwin? Erwin ano? Erwin Balagusa? Erwin Olvido Balagusa? Mo naman nagapaning kamot dagud magsanak. Maing gabi, shout out brown out di, shout out Sir Bomba Marilong. Hindi kami kapamati radyo. Jean Martyr, maing gabi Bomba daw gadulom naman ang kalye Bomba. Oh, dulom na naman ayan. Peter Dave Ledesma, maing gabi. Nining Claire Panisa, good evening Bomba, pa shout out sa papa ko kag gashat-shat subong Roger Panes, Pania or Panesa. Jen, oh Jen, Sir Glenn, Kinya Merave, ang akon nga aludi, oh, akon advisor nga plangga sang fourth year kami. Si Sir Glenn, Kinya Merave, isa sa mga palangga na ton nga teacher, isa sa mga dako ang bulig sa aton sa patag sang edukasyon. Nagtalom-talom, nagtalom man kita mga kaki-5 tungod sa baid man ni Sir Glenn Kinya Merabe sa patag kag sa hagdanan sang edukasyon. And sa sektor sang education, kadako gid sang contribution sang aton nga mga teachers or mga manunudlo in Hiligaynon. This is why I would like to say thank you to Sir Glenn Kinya Merabe. For molding us, for inculcating us, for teaching us. And now, bisan paano mga K5, tiari kita, nakatrabaho kita sa isa kadako nga kumpanya sa K5 News FM Philippines. Pagi man sa pagpaningkamot, kagpagpaningwa naton through the effort man sa aton nga mga teachers, sa aton nga mga inculcators, mga K5. Sige. Sino pa dirang nag-message sa aton kag nagapa-shoutout? Bukas pang aton nga linya mga kag K5. Kagawad Cecilia Flores Umban ang manugdaog it hindi na niya mapunggan. May eleksyon kun wala, miyam. May eleksyon kun wala, waya ginakulbaan. Amuni si Kagawad Cecilia Flores Umban ang wala loan sa Land Bank. Biya, Kuya Wad, why Kuya nag-loan sa Land Bank? Ay parang akon nga honoraria, mabulig ko pa sa mga nagakinanglan man kung may loan ka sa Land Bank, mga K5 tuod. Di pila naman lang bilhin sa imo kada bulan. Di kung barangay, official ka nga ginlunan mong imong honorarium, kag wala ka be other source of income. Makalaula kagid, kag daw matumbahan kagid sang aparador. Karon may mga ayo bulig si imo da bisan pang hapin-hapin kag pang plite-plite lang sa mga kauturan hindi ka katag ano yatag mo kay tiway na bili ng sweldo mo pero kun way kay loan ti kampyon damo ni gani siling ta isa ka pamatuod nga hindi madayon ang eleksyon kun mag-text ng Land Bank nga pwede na ka-renew sang loan. update dugay-dugay mga kay 5 before kita magbasa sang sulat karon. Update kita sa pinakalatest nga update sang Barangay NSK election 2026. Ano blang dalagan sini until now mga kay 5 kun ang COMELEC kunimo pa makuton ang Commission on Election madayon gid yang barangay kag SK election. Sa anong rason madayon gid ya siling sang COMELEC? By the way, Hibanada Laguna Wally Boy, good evening, Wad. Shout out, thank you. Ginsang August 28, Meg. Pa-shout out sa family Dayatan Laguna. Kag Hibanada, kag sa wife ko nga si Mira. Mira. Nga sa Singapore, salamat kayo. Regine Liema Garcia, good evening, sir. Shout out sa family Garcia from Hacienda San Fiel. Ruben Megorbao, Megorubin Pedrano, salamat gid Megorubin. Anhon ko na lang kung duwai ka. Absent ka eh. Ban nangakot kami mga ka-K5 sa mga dalalon. Inbuligan ko ni ka-K5 Ruben Pedrano. Good nga mas mapadali. Kaya ti may kwan siya, may hailak sa yung daan. Kaya nga, kung niya nga daan, kwan lang mo ng tricycad lang yung akon. Si karon si ka-K5 Ruben Pedrano. Si ka-K5 Ruben Pedrano may hailak sa isa lang kakot ang dala ko. Salamat kita amigo Ruben Pedrano. Naka may bagong hailak. Sana all may hailak. July Castor, shout out sir from Saudi Arabia. I-shout out na kay Ma'am July Castor ba? Ma'am July, gusto man ni Ma'am July magpa-barangay Rizal Sagay. Kaya may daw ginapangita sa Rizal Sagay. Doon at noon, anong ginapangita ni Ma'am July Castor? Kuan guro ng Bulawan. May friend si Ma'am July Castor sa Rizal Sagay. Kaya ginapangita yan until now ay ginmakakontak siya. Ati ko concern siya bla. Dugi na kwansa ka lalain si Ma'am July Castor. Kaya hindi na makuntak ang iyang best friend. Ito sa ano blang best friend mo duwak bulan di ka kuntak sa imo. Hindi makuan kagid, doon makabalaka kagid bla, doon makoncern kagid. Ya kamusta na itong akong best friend? Ya na ano na to siya? What happened to her? About to her? Wena Villarosa, shout out idol watching from Singapore, from Kuwait. O sana all mga taga Kuwait, ano? Kuwait! Ano gani ang capital city sa Kuwait? Capital city of Kuwait. Ano? Kuwait City, no? Anong capital ka city sa Kuwait? Kuwait City, di ba? Am I correct? Oh? Kundi ko sala, tsakto ko eh. Kundi ko tsakto sala ko eh. Medyo nadumduman ko pa sa unas ang inapa sa ulob lang sa amon ang mga Taiwan, Taipei. Ang pagina, Malaysia, Kuala Lumpur. Oh, di ba? Boyet Arsenio, may gabi sa SB member, amon ni Manugdaog, mali sa 2028. Si Boyet Arsenio, nga tirador sang laon balo kag binayaan. Mapapili man isang guniang bayan member sa Banwa sang Batad. Maing gabida si Imo Buyet Arsenio, tirador sang mga laon balo kag binayaan. Christian Puluang, bao salamat kay Christian Puluang ha, sa inyo nga bulig kay na nakatipon man kita. Nakatipon man kita mga ka-K5 kwan. Nakatipon man kita mga ka-K5 kaina 3,400 para sa bulig naton kay Ma'am Genevieve Longno to. Ngabo kaluoy pa sang iya nga bata bla mga ka-K5. Oh, kaluoy pa to blamang ka-K5. Te, amo ni siling ta. We're so very happy man. Nga may mga utod kita. Nga mga nagabulig bla. Oh, nagabulig sa aton. Oh, hindi man kita ya personal. Gid yang makahatag. Dako, gid kiti. Trabahante lang man kita. Trabahante lang man kita mga ka-K5. Ti paagi sa aton yung mga listener. Nakatipon kita sang bulig ti 3,400 kadako na biya sang dako na no para kay mama ti ang nagkadto na to sa iya 2,400 na ang 1,000 from the sponsor Papa J nga buwas kuloaon niya di mga kakifive sa aton. Salamat gid especially dra kay Charlie Feed Supply. Oh, ma'am. Ma'am, sir. Salamat, salamat gid sa inyo kaalwan. Oh, may gabi lang da kay Kapitan Daday, former Barangay Captain Lani Daday Galleron. May gabi man kay Jomari Idol Jocampo kung madayon ang elections ni kuha na gid niya. At manugdaog na nagid mga kakifay. Hindi nagid mapunggan. Jomari Idol Jocampo. Hindi nagid niya mapunggan mo. Jomari Idol Jocampo. Ang baskog. Ang bakod sang kwan. Kwan, yun baligyaan niya gidya galik kwan. Baligyaan niya gidya tracking. Amig-amig, ang akon pagservisyo sa Barangay Luna, yun baligyaan ko gidya sa katracking. May unod pangapatdan. Kuti, da ano, pagbaligya mo, dalapatdan. Yo, omega. Tracking, dalapatdan. Si grabe, ah. Grabe, willing magservisyo gid si Amigo Tadjo Marie Idol. Grabe ang ilang mga kwansubong. Kinayuhana isang bumba. Hindi ya bumba Marilo. Bumba yung gato. Tubod tubig. Opo dya permi si Dennis Maano. Kag Lani Erino. Si Hernando Nonong Basia. Aga pamati gid sa aton subong kag si Yanyan Leonoras Pardo. Eh? Kampyon? Kampyon nga mga grupo. Undi ni mapunggan makakun madayon gid ang barangay election. Gahana gid gi magserbisyo. Amak mo nga gimbligyaan gid sang isa ka tracking tapos ang tracking may karga pa yung apatdan. Galing ang patdan to kuno nga dala daw kaagi ang mga ginpamatdanan to sa RSSI bla. Siway naman to may mabaton guro. James Ares de la Peña Bagaan, good evening Bomba Marlo watching listening from Barangay Mabini. Pinaka latest update mga ka-K5 sa Barangay NSK election. Pasado na sa second reading ang pag fix of terms sa Barangay NSK election. Ti araya hindi man niya postponement kundi barang kwan man niya fixing of terms. May duwa gyapon ka butang. May duwa gyapon ka butang mga ka-K5 kun madayon ang eleksyon ni pagtapos dayon mapungko dai ang mapungko ang badaog ta 5 years sila or posible man ining nagapungko subong dugang tatlo na katuig dugangan na lang sila duwa. Oh. Ang pinakasakit ni mga ka-K5 kun if ever nga mapostpone ang barangay kag SK eleksyon sa mga second termer. Why na? Duan lang katuig inyong tiner. Ina sa bill mga ka-K5, bati bill pa muna if ever ang bill or ang hagna, Senate bill, magpasar ini into law. Like for example, second termer kasubong, 3 years ka. Pag napasar ang fixing of terms, 3 years ka, dugangan mo na lang pungko, duwak tuig. Para maglima, hindi ka na rin kaparilik. Kahit ti ang first term mo to nakapungko ka na 5 years. Kaya muna yung masubo-subo silingan. Sige, man, dayonontan lang eleksyon mag-amuna. O, dayonontan lang eleksyon mag-amuna. Shout out sa NGCP, Archie Sanosa. Archie Sanosa, do gahana man niya. I do not know kung gahana pa niya sa kwan. Gahana pa niya sa Tiglawigan. O, sige. Dugay-dugay, may basahon kita nga sulat mga ka-K5. Buena Villarosa, pa-shout out taga Babiera sa Gay City Idol. Sila Madam Chaden Balana. Kag Family Buana Fe. Edison Torres, good evening, sir. O, sige. Mapa-play lang ko music sa pagbalik ko. Tulog tada yun, ah. O, kay Basibla, matulog ta kung Basibla kung maagabuta naman kita. Oras mga ka-K5, 7:24 in the evening.

oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 7:29 na sang gabi. Oras nga dulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasidik kag alkaline nga vitamin C. By the way, mayang gabi kay EJ Dondoy, good eve, Bomba Marlo, shout out na nagali sa mga upod ko sa Garyos Eatery. John Ray Villaruel, good evening idol, shout out lang nagali sa Hacienda Estela Barangay Kaduaan. Joy Barso Sudikta, mayang gabi idol, Bomba Marlo. Ginatamyaw ko nagali aakon Iloy, si Gloria Barso, kaya si Sister Bembem. I'm watching from Barangay Chamberry. Sumuha gabi mga ka-K5, isa na naman kasulat ang aton pagabasahon. Ang sulat mga ka-K5 ginpadalaya paagi sa pispis nga tukmo, nga ginpulok-pulok kaginsalo sang pispis nga maya. Pirti ba? Good evening, don't like and share. John Eric Rosal. Good evening, Bomba Marilo. Judy Bedoria. Pa-shoutout. Shoutout, Judy Bedoria. Kamusta ka na, Judy Bedoria? Oh, ang gabi na si mo, Judy Bedoria. Sige mga ka-K5 tonight, isa na naman ka-istorya ang aton pagabasaon. Shoutout kay Jasmine and Flint. Don't like and share. Good evening, Bomba Marilu. John Eric Rosal, good evening. Thank you so much. Oy! Miguta Kagawad Rolando Batos-Batusan. Ang manugdaog, hindi gidya mapunggan. Isa sa mga maayong ang mga kagawad diri sa siyudad sang Cadiz, si Kagawad Rolando Batos-Batusan sa may barangay Tiglawigan. Upod sa akon nga mga mapisan nga maninay kag maninoy. Si Maninoy Manuel Escala kag si Maninay Bida Escala. May gabi da Maninay kag kay Migo tapagid kagawad Dayagano dagay ano Dayaganon. O may gabi da. Kagawad. O mayong gabigid kay kagawad Dayaganon. Kagawad Dayaganon mayong gabi da si mo kagawad. Sa may barangay at Tiglawigan. May gabi na kay Kagawad. Ah. Nagalantaw kag nagaupod sa aton si Kagawad Dagayanon. Sige, subong gabi mga KK5. Isa na naman kasulat ang aton pagkabasahon. Ah. Ang iya sulat. Kasiling. Kiti basahon taman ni kiti, hindi taman ni pwede nga. Hindi talang pagbasahon, kay sutab ta na karon. Basahon ta gini. Aring sulat.

Ay, good evening, Bomba Marilo. Good evening kay Ma'am Colleen, kag sa KSS, kag sa tanan niya mga kakipan. Francis Prince. Gabi, Edison Torres, good evening, Sir Bomba.

0: Maumeng gabi da kay Migota Kagawad Agustin Dayaganon. Kagawad Agustin Dayaganon, maumeng gabi da. Ano nang sulat mga ka-K5 ang iya sulat, taga-Siling? Dear Bomba Marilo, by the way, ang programang ito ay rated SPG.
1: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
0: Bella! Maying gabi na Bilascuain. Ma'am Bella Bilascuain, good evening. Sir Rai Susana, good evening sir. Isa na kami ni ka boardmate na kami. Isa na kami ka balay. Isa na kami ka balay, isa ka compound ni Sir Rai Susana. Sir, good evening. Siga na da sa aton, sir. Sir Rai Susana, good evening. Tonight, ladies and gentlemen, mabasa kita sa sulat ginpadala diri sa aton. Ang iasulat ka siling. Dear Bomba Marilo, ako si Margarita, 30 anyos ang edad, Bomba Marilo. May ka-live-in ako. Madugay na kami nag-aupod, almost 6 years, Bomba Marilo. May nadiskubrihan ako sa akon ka-live-in. Kadaugin ka last ay ko gid bala Bomba Marilo. Actually kalaslo na kami. Pero Bomba Marilo, may mga bagay nga nagpabag-o sa akon. Agud lubos inyo mga panatanan, suguris pamunong pagsaysay Bomba Marilo.

0: Joel. Salamat kid sa pagpalangga mo sa akin, no?
1: Margarita, pangako ko sa imo. Ikaw, kag ikaw gid lang ang igugmaon ko.
0: Basta ay, hindi mo pagsakito ng balatyagon ko.
1: Dumasala ka pa. Hindi magsakito ng ano?
0: Ang balatyagon ko.
1: Awa. Abi ko gani kung ano na eh. Bella, ginapangako. Ah, Bella. Margarita. Kinapangako ko sa imo. Ikaw lang ang babaeng higugmon ko.
0: Salamat kida, Raul. I love you, Raul.
1: I love you too, Margarita.
0: Raul, salamat.
2: Idalong sang kahoy nga lawa.
1: Bomba Marilo, grabe ang pagpalanggaanay namon ni Raul.
2: Ay gugmang nga atong gin.
1: Puno sang kalipay. Puno sang pagpalanggaanay, Bomba Marilo.
2: Ako ang singsing nga bulaw.
1: Tungod sa kasweet namon, Bomba Marilo, amo sini ang mga nagkatabuay. Sa pagpadayon ko pagid Bomba Marilo, naturalan na ako nagauyabay. May ing-ingan na igid Bomba Marilo. Klaw ay manangaway ing-inganay. Dapat aragin na. Uyabay kami, Bomba Marilo. Amo sini ang mga istorya, Bomba Marilo, sa pagpadayon ko pagid. Palihog padayon sang akon istorya, Bomba Marilo. Amo sini ang

0: daw magabok lang ang katri daw, wala mo na ko ginatandog.
1: Oh, amo lang malalang problema mo?
0: Oo, Raul. Hindi ako gusto nga. Gusto ko yung magabok ang katri sang tinanduganay mo.
1: Amo malalang ang gusto mo?
0: Oo, Raul.
1: Abi, dali-dali.
0: Ay, Raul. Palangga ko gini ikaw.
1: Palangga ko man ikaw, Margarita. Ikaw lagi na babae sa kabuhay ko, Margarita. Dali diri kay saluhan na to ng gabing ina.
0: Raul.
1: Margarita. Handuson ko ikaw sang dos por dos ang laba. Bumbilya ang ulo.
0: Raul.
1: Bomba Marilo, kanami isang abon pag-upod ni Raul Bomba Marilo. Mga 1 to 3 years, kanami, gid Bomba Marilo, wala kami isang problema nga duwa ni Raul. Pero may isa ako ka pakaisa Bomba Marilo nga nag-istorya sa akon. Kagamu sini ang mga panghitabo Bomba Marilo. Sa pagpadayon ko pagid. Uy, kasa Margarita.
0: Oy. Ging, ari ka?
1: Uy, kasa Margarita. May pamangkot ko bala sa imo eh.
0: Ano man na? Kas?
1: Uy, kukwain. Wala ka man may na batyanggan sa imong nobyo eh.
0: Ha? Ano ba't masilingon, Kas?
1: Uy, pamatyagan ko bala sa imong nobyo bala eh. Doon nagabukal man ang lanahan ko kung magtuparay kami.
0: Anong bot silingan mo, Kas?
1: Mamatyagan ko balay. Do miyembro man ang si Raul sa Agila sa Puting Bato.
0: Ang bot mo silingan, si Lahis o Ragi ang kalibin ko?
1: Ay, wala lang ko gambal, Kas. Pero basta magtupad ko sa iyang bot, ah. Ang lanahan ko doon nagabukal-bukal.
0: Hindi man siguro, ay. Pamatyagan mo lang na.
1: Ay, basta. Wala pa yan ang salang akong panagupnop.
0: Aray! Pabay ilan da kasay. Nabatyagan ko man kay Raul nga. Lalaki siya kag palangga giniya ako.
1: Ay, wala niya question ang pagpalangga. Basi bilang pila ka daw ang bot kada sa imo. Islan ka ni Raul. Basi kung makakita na to sa baylihan to, ha. Maislan ka ni Raul, tapos hindi balasang babae, kundi lalaki!

Bomba Marilo, kanami man sa pag-upod na mo ni Raul Ngirwa. Pero isa sina ka best Bomba Marilo, amo sini ang mga pagitabo. Sa pagpadayon ko pagid, Bomba Marilo, amo sini ang mga

0: Oh, sano nga nakapaldo ka priyaw.
1: Dako-dako ang akon nga overtime, pre.
0: Ay, gali ka.
1: Oh, pre.
0: Te! Huwag kita na.
1: Amo nga ni pre nga ginsugiran na ka, pre. Kay agaron ta ka nga masyat-syata.
0: Ate, sige ah. Kung gusto mo syat-syat, pre, updan ta ka, pre, ah. Ate, din da, pre.
1: Ate, sige, pre. Dating gawi ah. Digto tagyapon sa ginaimnan ta. Dali ka, pre.

0: Siyempre. Na mega di ay nanimnan sa aton gina September, no?
1: Ah, oh, pre. Na mega di mag-inom pre kon libre. Daw matyagan ko bla pre. Kon ginalibre ko inom. Daw dugay ko mahubog.
0: Gili ka pre? Dugay ka mahubog?
1: Oh pre. Pero kung akon nga ni kwarta pre ginabakal ko, dasig ko mahubog.
0: Dasig ka guro mahubog pre kahit eh. Ikaw ang bayad mo.
1: Ah, guro pre.
0: Oh. Ba? Bago ko lang na notisyahan nga naga-short gali si... Pare, guryo ba? Kagad ako sa bukol sa iya nga kung ano?
1: pre Raul, may ginakumod ka pre?
0: Ah, wala pre. Wala ko may ginakumod ya pre.
1: Oo ah, abi ko gani may ginakumod ka. Te, puli na taguro pre. Kay, igabi na oh.
0: Ate sige pre. Ubuson dala ning isa ka babutilya pre. Pulit na da yun ah.
1: Ate sige. Sige. Mainom pa ta. Tapos pulit na tala yun ah.
0: Ate sige pre. Magkabala ka kay... Ako bala. Ako bala pre ah.

Bomba Marilo. Amo na sang ulihin ha, ang akon nga bana. Doon may mga pagbag-o sa Yagiyo. Natingala ako, Bomba Marilo, sa mga nagsulod na sa liba katuig ang amon pag-upod. Amo sini ang mga panghitabo, Bomba Marilo. Ay. Sa pagpadayon,

0: 啊。Dimon sama si Noe. Kay tisa una, pero may tama ni kinahimo eh.
1: Munong nabala. Eh, kapoy ko yung adaan, bro. Hindi mo lang sinabad, bla? Tulog na ta?
0: Grabe ka man lang, gabay. Wala ka nagit gana sa ako niya.
1: May munong na gani. Eh, kapoy ko.
0: Grabe ka ba? Da pamatsyagan ko ba sa imo? Da nagbago ka na. Da wala ka na mayo tiyempo sa ako. Da pamatsyagan ko daw. Wala ka na gana.
1: Ah, hindi man sa musina. Eh, kapoy lang ko.
0: Grabe ka. Do nagbago ka na gidyabala.
1: Ah, wala ko yung nagbago ah. Mumang kong yapon ah. Amo mang kong yapon. O sige na, matulog na ta. Tulog na ta na bla. Huwag na kuya ganas babae. Gusto kuya ha. Sa lalaki naman ko.
0: Sige ah, matulog na. Matulog na lang ko.
1: Oh, mayo pa.
0: Oo, oh, sige.
1: Bomba Marilo, na notisyahan ko ba lang may pagbag-unos ba na ako? Doon na mayo nagabugno sa akon si Raul Bomba Marilo. Si Raulo. Itong ikatigala ko, Bomba Marilo. One time sina, Bomba Marilo. Amo sini ang mga panghitabo ay naglakat kos balay. Amo ni ang mga panghitabo ay sa pagpadayon ko pagid.
2: Pre, daw nakulbaan ko bala sa ang ato ni Moon, primo.
1: Di bala makulbaan bala, pre. Guryo. Nano ka man imuman.
2: Pre. Pariyo tangadaan lalaki, pre.
1: Okay, malanap isang pariyot ang lalaki. Bayaran tamang ka 300, ah.
2: Grabe, pre ba? 300 ang bayad mo sa akon?
1: Ah, ibang gani daw, 150 lang.
2: Pre. Pero may asawa ka man, pre. Nga mo ka na, pre, ako.
1: Ah, bayi lang ko, bla, pre. Kaya mo na nagustuhan ko. Sige na, bla. Kaya po tangon, takakroon, ah.
2: Di sige, pre, ah. Aari na, pre. Naka-plastar na ko, pre.
3: Di sige, pre. Pre, hindi ako malukod, pre, ah. Hindi ako malukod, pre.
2: Pre, hindi ko malukod, pre, ah. Basta bayaran mo ko rin, pre, ah.
3: Oo, bro. Mayroon na ka, pre.
2: Pre, hindi yan malain ang inimot, ha?
1: Ah, malain? Hindi na malain, pre, ha? Malain na ni kung madakpanta.
2: Pre, hindi ko tani, pre mo. Kay lalaki, tiya, pre.
3: Munong na bro, pre. Ay, munong na bro, pre. Munong na daw. Munong na, pre.
1: Bomba Marilo, wala na ako makahibalong amo na galing inahimo sang bana ko. May nanugid sa akon, Bomba Marilo, nga daw hindi makubla magpati. Nga ang bana ko, nagadala sang kumpariya sa sulod sang balay. Kagamo sini ang mga pangitabo, Bomba Marilo, ay sa pagpadayon ko pagid.
4: Nang Margarita?
0: Ano man... Gang?
4: Nang? Grabe bla si... Banaon mo bla nang, sinong Raul?
0: Nga-amain?
4: Gaupo da saya lalaki sa sunod sa balay nyo? Tapos gainuwang silang duwa?
0: ano ang... But mo silingon, Bongkolong?
4: Basta nang panilagi ng blangbana mo nang. Napamatsyagan ko daw. Do agi na guro?
0: Ay, hindi na yagi ang bana, kuya. Hindi na agi si Raul.
4: Basta nang, nadakpan ko na sila sang iyang upod ng lalaki, upod yung tukuro sa obra. Tuming nahimo sila nga, hindi amo ba lang, duwa ay?
0: Sige lang. Pamangkutan ko lang siya kung mag-abot sa karon.
4: Ito na gani, naglakat na to sila nga duwa. Kaya tapos naman ang ilang pang-usanay. basta nang, mula na mambal ko sa imo nang. Mula na mambal ko sa imo, at least insugiran tak nga.
0: Salamat, kid. Salamat, kid, bongkulong.

0: Ay, Raúl, may pamangkot lang ako tanay sa imo.
1: Oh, ano man na Margarita?
0: Pila na bala katao ang nagsugid sa ako nga masabi ka kuno nagainom-inom upod sa imo nga upod sa obra.
1: Natural lang man na, kiti kapoy mo kami sobra mo.
0: Tapos ang lain pagig kuno may nakakita sa inyo nga nagsunod ka mo sang upod mo sa obra sa isa ka lodging house.
1: Nag-prayer meeting lang kami tuya.
0: Lalaki ko nung upod mo sa lodging house, Raul. Kag may mga silingan kita diri sa aton lugar nga nakapanugid nga nakita ka Manila nga nagdala diri sang lalaki sa sulod sang balay.
1: Di natural kay kumpare ko mo.
0: Ang natingalan ko, Raul, nga nga nagsulod ka sa lodging house tapos lalaki ang upod mo. Ano ba lang buhat mo silingon, Raul?
1: Wala to ya. Prayer meeting lang kami sa sulod ah. Ikanami lang gitbi mag prayer meeting sa sulod mo.
0: Raul, may ginatago ka bala sa akon.
1: Ano man ang taguon ko si mo man, Margarita? Sawa ta ka, kagbana mo ko.
0: Raul, saligan ko na.
1: Saligi lang bala? Ano matyaga mo sa akon, agi? Hindi ko yagi! Hindi ko yagi, Margarita!
0: Basta ha, hindi ka agi ah.
1: Oo! Hindi ko yagi! Hindi ako bakla!

0: Bomba Marilo, daw nagaduda na ko sa kumbana nga si Raul nga daw miyembro man sa sang agila sa puting bato. Pugaling kay wala ko bala ebidensya, Bomba Marilo. Isa sina ka best Bomba Marilo. Nagpakuno-kuno lang ko nga malakat ko kag sa gabi pa ko mabalik. Amo sini ang mga istorya, Bomba Marilo, sa pagpadayon ko pagid.
1: Langgar, may seminar kami karon sa Olobrahan. Siguro magabihan ako mga alas 11 na ako sa gabi din makapauli.
0: Sige, langga. Ano, sugaton ta pa ka?
1: Hindi na langga, mapadulong na ako karon sa amon nga service diri sa balay. Magabihan ako pa uli.
0: Sige langga. Ti mayo man ganya, kay ti makatimprano ko karon tulog. Pamukaw ka lang mag-abot.
1: Sige langga, mauna na ako. Mauna na ako langga.
0: Ato na. Chamba. Kay alas 11 pa sang gabi sa isa wahon mabalik sa baray. Pwede ko gidi mapatulog hasta alas 7 sang gabi. Si kumpare ko guryo. Maispadahay naman kami.

0: Bomba Marilo, gusto ko gid dakpon sa akto.
1: Nang minsan
0: ang akon nga bana nga si Raul, Bomba Marilo. Kaya mo ginang problemahan ko.
1: Ta sinisisi.
0: Nagpakunukuno ako, Bomba Marilo, nga gabi na ako makaabot. Kaya mo sini ang mga pangitabo, Bomba Marilo, ay sa pagpadayon ko pag

0: Suwahon mo. pre, ang hula mo to bala nagligad sa akumla, pre, pala to 1.5? Ah, oo, pre, 1.5 to pre. Pwede na son ko lang tubulan, bayran.
1: hindi lang ito pagbayari, pre. Manuhan na lang subong.
0: pre.
2: Pasensya.
1: Pre. Yambal ko blasin mo, pre.
0: Ano man ang yambal mo sa akin, pre?
2: Ibigan.
1: Pre. Love you, pre.
0: Pre. Sa tuod lang bala, sa talayon, tani nga ginahimo.
2: Ako.
0: Doon, nagustuhan ko naman, pre mo.
2: Nanganga.
0: O galing kay pariyo, tapriyala, pariyo, tiya, pre, lalaki, pre.
1: Amo man ko sinagani, pre. Pariyo tatod lalaki kag pariyo tami asawa.
2: Yo.
1: Pero nagustuhan ko ng ginihimo ng aduha, pre.
2: Yan, pare.
1: Pregoryo.
0: O ano, pre Raul?
2: Ano?
1: Pregoryo. I love you.
0: Pre, hindi man tani ayhan masudo, makagumura.
1: hindi lang tani magpanumdum sa mga musina, pre. Ang importante subong, pre. Nagkakalipay tiya subong, pre. Upod ta, pre.
0: Ati, sige, pre. Total daw na namian naman lang kung sa ginahimo ta, pre. Kag isa pa, parang huwag na kutang, pre. Sige, pre.
1: Ati, sige, pre. Plaster, pre.
0: Ari, pre. Ari na, pre.
1: Maluhod ko, pre.
0: Ay nga, maluhod ka, pre.
1: Mangayo ko sang kapatawaran.
0: Pre.
1: Ang 1.5 mga utang, pre. Mano na lang na, pre.
0: Ati, sige, pre. Galing ba si manakpan na din sa wahon mo, pre? Masi manakpan tadi?
1: Hindi, pre. Karoon pa tumaga sa gabi mapuli sa wahon mga alas 11 ko, no, pre.
0: Ati, sige, pre. Ikaw ang bahala, pre. Kung anong gusto mo, eh.
1: Sige, pre. Dali di, pre.
0: Pre.
3: Pre-Guryo. I love you, Pre-Guryo.
0: Pre. Kalam, pre. Kalam, pre. Kalam, pre ba?
3: Ako munang lang, Pre-Guryo. Ako munang lang.
0: Pre. Pre.
3: I love you, pre. I love you, Pre-Guryo. I love you.
0: Silingon sini. Pre Raul, si Marie Margarita.
1: Margarita, ikaw?
4: Ano ang bot silingon sini? Parigoryo? Raul? Anong ginabuhat nyo?
0: Mods, sorry, idaligid lang kay Batakon ko lang akong short up.
4: Raul, anong bot silingon sini?
1: Margarita, madalig lang kay Manupla ko na yun.

0: ناول ano ang bot silingon sini ha kaina tapaka mo ginapanilagan diri sa gwa
1: almorawa ko
0: nabatian ko tanan ang ginhambal mo Raul sa kay Parigurio
1: sabi
0: amo man sa imo Parigurio
1: sa
0: Mads, sorry, Gid Mads.
1: Hindi.
0: Buhay-buhay mo lang yung akong tani mo. Oh. Raul.
1: Natin to.
0: Magprangka ka sa akin.
1: Pare.
0: Magprangka ka.
1: Ikaw ang iyong gusto.
0: Ikaw man, Prigorio, kadamak sa inyo. Pareho ka mga lalaki eh. Pareho ka may mga asawa, pero... kalahin sa kinabuhat ninyo.
1: Hindi.
0: Mads, sorry, Gid.
1: Hindi.
0: Sorry, Gid. Mamaunan ako.
1: Pag-usa.
0: Pre, dira ka na, pre. Isuryahin nyo da, pre. Isuryahin nyo da, pre.

0: Bilang asawa bomba Marilo, nasakitan gid ako. Sang nadakpan ko ang akon bana nga naga hilimuon sa kumpari manamon. Sa kay pariguryo, pareho sila mga lalaki. Pareho sila may mga asawa. May asawa ang kumpari ko nga si Raul. Ang kumpari ko nga si Guryo. Kagbana ko naman si Raul Bomba Marilo. Ginistoryahan na mo ni Raul Bomba Marilo kag nangayo sa isang kapatawaran sa akon kag amo sini ang mga pangitabo. Margarita. Patawara lang ako sa nahimo ko sa imo.
1: Raul, kalalaki mga tao. Asawa mo ako. Tapos si Pariguryo may asawa man pero nakaya niyo nga himuon na to.
0: Patawara kami. Pero hindi ko mapunggan ang balatsyagon ko. Prangkaon ta ka, Margarita. Duwang nabatsyagan ko. Duwang akong balatsyagon. May balatsyagon ako nga iyasang lalaki. Kag may balatsyagon man ako nga iyasang babae. May kailigbon ako sa lalaki. Kag may kailigbon man ako sa babae.
1: Raul, sa masunod nga bulan manugpakasal na kita. Tapos ang mapasiningimuhon mo sa akon.
0: Respetuhan ko kung na naman ang desisyon mo. Kung naman na nakita mo, patawara ako. Hindi ko man hungod ang tanan tungod niya. Tungod tao lang ako. Nakaibalo ako nga masakit para sa imo, pero... Sorry. Nadala lang ako sa balatsyagon ko. Sa unod nun nga pagkinahanglan sa lalaki.
1: Sa kadugay na nga pag-upod, maanom na kita katuig. Kalaslo na kita sa masunod nga pulahin.
0: Patawara ako. Respetuhon ko kung ano naman ang maging desisyon mo. Kung bulagan mo ako, patunon ko, hindi ako magpamalabag tungod nga may sala ako sa imo, pero para ta kapabalon. Palangga ko ikaw. Palangga ko man si Pariguryo. Pariyo ko ka mga dua palangga.
1: Raul, hindi pwede ining ginahimo mo. Paminsaron ko ini sa madalom, Raul, ko na nang himoon ko ang mga indesisyon.
0: Basta isa lang mambal ko sa imo, Margarita. Kung ano man ang mga indesisyon mo, bisan masakit pa sa akon, batunon ko, ina, tungod nakasala ko sa imo. Respetuhon ko kung ano man ang mga indesisyon mo sa relasyon ta. Pero isa lang mahambal ko, palangga ko ikaw, Margarita. Palangga ko ikaw.

Bomba Marilo, kalain kag daw. Hindi ako, hindi ko ma-explicar ang napatsagan ko. Nagahilibion ako, Bomba Marilo. Tungod nga nadakpan ko ang akon nga palamanhon, ang akon nga kalive-in nga amo sina, Bomba Marilo. Kasakit ba jagon, Bomba Marilo? Sa mga tinion nga ato daw, hindi ako makaibalo ko na nangimuon ko. Amo sina ang mga pangitabo. Nga amo sina. Ano ba lang imuon ko si ni Mine? Daw nagalibog ang ulo ko. Bulagan ko na lang bala si Raul. I'm afraid to... Tungod sa ginhimuya sa akin. Kalain. To care. Hindi mapana sa pangunauna ako. Hope you understand my heart. Dayunon ko pa balang kasal na mo ni Raul. I'm afraid to hold. O kung hindi na. Nagalipog ang ulo ko. Kasakit ba tiyagun para sa akin? Cause it hurts when love. Kasakit ba tiyagun para sa akin? It hurts me so bad. Kanayaon si Maraul. Wasn't able to sleep. Kit palaga ako ikaw sa patas. Pinawa mo, siningin mo mo sa akin. My eyes and a nap. Sakto gagaling pagkaisa ko nga agi sa to. It hurts. May pagkaagi man si Raul. Nakalipin ko. Ano ba na sining buhaton ko? Ano?

bomba marilo amo silang problema ko. Adakpan kong akon ba nang nagabinastos upod sa lalaki. Actually, bomba marilo, kalaslo na kami tani next month ba? Pero do naglibog ang ulo ko. Kung bala padayunon ko pa ang plano nga magpakasal sa iya. Anom na kami katuig nga mag-live-in. Sining uli na bomba marilo nagprangkagid siya sa akon. Na duwa ang nabatsyagan niya. May gusto siya sa lalaki, kag may gusto siya sa babae. Pero ginahambal yaman bomba marilo nga palangga ya ko. Sa inyo bi, kon kamo sa sitwasyon ko, ano ang mahimo nyo? Anong himuon nyo? Padayuno nyo pa ni nga pagpakasal? Sa iya, apisar nga nadakpan ko na sa nga amo ni siya, bomba marilo? Balihog buligi kaglaygay ninyo ako. Daw hindi ako makahangop sa ako na batsagan subong. Ano ba lang dapat kung abuhaton sini?

kagalibugin ang ulo ko kung kamo sa sitwasyon ko. Padayunon nyo pa balang pagpakigrelasyon sa kay Raul o kung bulagan siya. Paliog buligi kaglaygay ninyo ako ang matinahuron Margarita.

0: ibaw.
1: Mga ka-K5, mamutong istorya ni Margarita. Kahit o kasubo man sa istorya. Yeah, baliti, to make the long story short, to summarize the story, may bana siya nga si Raul. 6 years na sila nga nag-live-in. Ulihi na lang ni Raul na diskubrihan sa ialawas nga dublikara sa gli. May balatsyagon sa lalaki, may balatsyagon sa babae. In short, silahi siya. Silahi siya. Di sa inyo, be, may mga kilala ka mo sine. May bana, may asawa, pero ti silahis. Pero ti duwagid iyang inaluyagan, luyag sa lalaki, luyag sa babae.
0: Pagkiduyugan sa ulan.
1: Sa inyo mga ka-K5, anong malaygay? Tani kay Margarita, naga...

kun kamo bi sa sitwasyon ni Margarita, mapakasal ka mo, padayunon yung pang pagpakiglasyon kay Raul, bisan pa nga muna tong natabo. Pwede ka mo makatawag sa 0969-528-0527 or makakomment mga ka-K5. Ano abi kay off season pa? Ambot kasadya. May pang usana is lang duwa. O sa mga gusto magtawag, tawag ka mo sa 0969-528-0527 or 0969-528-0526 or sa Messenger. Pwede makamakatawag dali sa aton mga K5 sa Messenger.

0: Kon, kamo sa sitwasyon ni Margarita?
1: Bahala nagduna sila.
0: May caller kita, daligid lang kay may caller kita sa line number 5. Hello, mayong gabi.
2: Tony Margarita.
0: Mayong gabi.
3: Mayong gabi.
0: Ah, sino ni? Sino ni?
2: Hello.
0: Palayo lang sa radyo. Palayo lang sa radyo.
3: Eh, kilala mo na.
0: Oh, palayo lang sa radyo. Ay, ikaw ni Dol? Oh, palayo-layo lang sa radyo or sa kwanda, ginapamatian mo. Idol, ikaw ni Dol? Oh. Palayo-layo lang sa imo, ginapamatian ah. Hmm.
3: Okay, man.
0: Oo. Sino gani?
3: Si Wally.
0: Ah, Wally. Oh. Palayo-layo lang sa iyo. Din kasubong migo, Wally.
3: Ano sa palayo ito, ah?
0: Ah. Ti, anong mambal mo to sa ton nga ko, ano?
3: Kung nakuha yung nagalita, gaya-gaya sa migin.
0: Ha?
3: Gaanya chance.
0: Bayaan niya, gaanya gid chance. Bisan pati may amo-amo na nga daw jugila to. May ikaw, hindi talang pag i-mentionar mi guwali, ikaw may kilala ka nga parehas ni. Nga daw, isawa sa proti, balik-bali sa do shotgun sa blang nga balik-bali. May ikaw. Ha?
3: Lady Dusi.
0: Balik-baling hawak. Ikaw may kilala ka ni personally, may kilala ka mi guwali.
3: Uy, rabro ba yata,
0: oh. Pero duble ka, kuan sa lalaki, ka kuan man sa babae.
3: Di, ako na sa may Miguel sa mga chicks boy.
0: Oh. Chicks boy?
3: Ay, di sa chicks boy, kita boy.
0: Di, pero seriously, mi guwali, kay ikaw, bago ka man lang yung kasasang August 28. Kung ikaw bis babae, kay Margarita, gaan mo chance? Sa anong rason?
3: Oo.
0: Oo.
3: Kung ako ay nang dito, daan, hindi na tayo nataw, may iba na doon mo.
0: Oo.
3: Hindi pa rin nataw, baka sa laban mo. Hugot na?
0: Yung lain sa tuti, kung mga kwan sa tuti, sige, amon niya sa imo, amon ang imo yung opinion, kaya ang chance ha. Basi magbago pa mo lang.
3: Oo, sabagay.
0: Oo. Sige, may guwali, imo na mga pa-shoutout.
3: Shout out ba kay Pare Maki? Kay Chef Kulen? Kay Mama Ilen? Ano na lang? Kay Mama Iting? Kay Tito Rike? Kay Mikasa Julen? Kay Matuto?
0: Okay, salamat, kid. Salamat, kid, Miguwali. Ang gabi! Sabi mo mga ini nga mga istorya mga ka K5 halini sa mga matuduod nga panghitabo. Halini sa matuduod nga panghitabo mga ka K5. Oh, may ara ka ni iban na nga bisan pa may mga bana sila pero o may mga asawa sila galing kay ti may bali-bali gid sila ya gagwa gid sa Japan. May gabi da kay Ivan Digia, Yanex Madrid. Ikaw, amigo, Yanex Madrid. May klala ka man yung mga muna. Amigo, future kagawad yan yan na Leonora Spardo. Good evening sa imo po, kag sa akon mga Papa Lyonso Pagatpan. Salamat po.

Tuntogin niya gugma, no? Tuntogin niya gugma, mga ka K5. Kay ti... Tanawab lang, Tuntogin niya gugma, mga ka K5. Sige, ah. Tuntong agugma. Sa mga gusto pa na mag-advise, pwede ka mo makatawag sa 0969-528-0527.

0: Manyapon ko, sir. Manyapon kita, sir, upod ang family ko. Gakaon, gakinadlaw. Ay, kaluoy kay Margarita. Ginbaylo lang sa palang uson. Sige, sir. Salamat kita, sir. Okay. Another caller in the line. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Oh, sino ni?
1: Si Papa Pel.
0: Si?
1: Papa Pel.
0: Papa Pel. Ote, ano, mapangos, makuhaan ka man. Anong malaygay? Ito kay Papa Pel, kamusta? Ang libot-libot mo na sa Barangay Paraiso?
1: Damo, mga ano?
0: Oh.
1: Kung... Hindi na nahuya.
0: Ha?
1: Hindi na nahuya man sa isko mga pentingil.
0: Ha?
1: Huh? Una huya naman sa subong isyo ng painting meri.
0: Oh. Di pro kon madayon din ka maupod? Administrasyon?
1: Administrasyon.
0: Sa kay incumbent or bago?
1: Ang ano? Nagpungko subong.
0: Ah, di mayugid ah. Sige. Di, anong malaygay mo ni kay Kuano?
1: Balik-balik masabi sa ko sa budlay ti mabalik man at tapon
0: pulihin. Hmm. Eh, kung ikaw kay Margarita, anong malaygay mo siya? Iya?
1: Ah, ngita ka lang sa iban.
0: Hmm.
1: Damo man.
0: Hmm. Ngita lang sa iban?
1: Oo. Oh. Damo di.
0: Oo. Mga kanday sinobe, ikaw, pwede ka?
1: Si pwede pa man?
0: Doon trisado ko pa.
1: Wala pa man alagob.
0: Ha?
1: Wala pa man alagob.
0: Ati o.
1: Ay, may po ko.
0: Tiyari, tiyang bali si Kuano? Bali si, ano ni, Margarita?
1: Mar, nang gabi da. Kung ano ginman, narin ko
0: niya. Hmm?
1: Si Danilo, ari pa
0: Danilo, ano na?
1: Urilyo.
0: Ah. Sige, ah. Salamat sa imulay, guy. Imo dakwa na. Imo mga shoutout, ah.
1: Ah, okay na. Salamat tayo sa...
0: Ah, sige, salamat.
1: Ah, sige, salamat.
0: Okay, thank you. Mabuhay lang ko commercials mga KK5 sa pagbalik ta. Madamo pa kita sa mga laygay kag mga musika nga i-play. Oras, alas 8.20, wabi na sa gabi, ginadulong sa inyo sa klinika, D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Sumunga panahon, ang sobrang tambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugar Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabalik sa tanang butika, duol sa inyo.

0: Mga iban, DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend. Food Supplement for Men. Extend. Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mapakas mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Subong nga panahon, ang sobrang atambok ang tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugar Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagabatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend. Food Supplement for Men. Extend. Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
4: Oras mga ka-K5, 8:34 in the evening. Sige, tawag na. Pwede na ka makatawag mga ka-K5, 0969-528-0527.
5: Buntag sa'yo, tugnaw pa kaayo, managuyab, nagdulog.
4: Sige sir, yan yun oras ha. Pwede na katawag ha.
5: Ayon, walay.
4: Maying gabi, bayaan niya na lang na kay wala na na pulos. Naging, wala na pulos na ginggli ah. Ang ginggli sa barangay sang Alimato. Jenea de Vinagracia da Digia. Maying gabi, sir. Pasyata na sa family de Vinagracia kag Digia.

namin gabi dira kay Kapitan. Kapitan Loretta Escala, Gawad Manuel Escala. Minay Maninoy mga gabi da. Igota Rolando Batos Batusan, Jimmy Villa Esther. Amigo tamanda si Antonio Ipoa kag Agustin Dayaganon mga gabi. Lucky.

Oy, good evening, sir. Biyaan niya na kay Gahat. Taglan na siya problema. Kay kung hindi na biyaan, amo mo nagyapon iya obrahon. Tabaaw ni sir. Salamat. Good evening, sir. Bulagay na sila kay Y. Pa sila nakasal rodil sa magsaysay.

Wala nang kita sa nagkakaigo nga panahon, mga KK5. Salamat kids sa inyong pagtutok. Buwas na naman na. Ikay kita buwas sa itong program Bumbahan ay sa Norte. Tomorrow morning, 10 a.m. to 11 a.m. Salamat kids sa inyo. Sa ngala lang sa itong very humble CEO, Doc Romil Itang Uy. Station Manager, Ma'am Kulin Mansanaris Cubia. Sa technical side, we have KK5 Papa J. Hilantagaan. Ako naman si KK5 Bomba Marilo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros. K5 News FM. Bye-bye. See you tomorrow.

0: rason nga ang nagabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni Ditribayo sa imong selula.
1: Kampiyon, Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa Ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, Ditribayo is rich in antioxidant, nga ginmention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag nga ginmention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, aran na sa Ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in Ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kay wala na sila ga-undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maitan. Sila, ya?
1: Gadamo na lang sila gadamo. Si Ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka Ditribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula ang nami pagid sa Sir Boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa Ditribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugot as hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito silula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
2: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
2: Wala
0: ni
2: kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
2: Correct.
0: Kadaw tuktok ni mo, amatamaton ka lang, amatamaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gituwag, free radicals, ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Ditribayo. Mm. So ibagid niya kung pala inom kaya Ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tuga sa mga kagaw, Sir Boy.
1: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa Ditribayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Ditribayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag-Ditribayo opdan sang DTX 500.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ditribayo. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag-Ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sa Ditribayo ba okay gid ang resulta subong normal na gid
4: Ditribayo ang Ditribayo yung may Visio ang Visio yung may D3 matatags mga butika may D3 ang alkaline nga vitamin C
6: ako si Anika kundayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghambal try ko ang may D3 one capsule 3 times a day 1 week lang nag-ayo ng UTI ko salamat sa may D3 efektibo gid
4: may D3 mapalis sa mga butika
3: para sa libreng nga check-up bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Yulo Street Corner Snart Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Brand, Located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaum Sports Complex.
7: Sige, let's talk about more benefit
2: nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag ini kay may laxative siya.
2: Uh-huh. Mm-hmm.
0: Tingala ka gahumok yung mga kwan mo.
7: Imong pupo.
0: Imong pupo, uh-huh. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no? Amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication.
2: Mm-hmm.
0: Sa imo nga pagbawil movement.
2: Mm-hmm.
0: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
2: Kampyon. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ang namian ko sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
0: Mm-hmm.
2: Ang pinakakontra ka ginakulbaan tas tanan cancer.
0: Mm-hmm.
2: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm. ginaprotektahan niya
7: ang
2: imong mga selula.
0: Mm-hmm.
2: Daw ginapintahan niya man sir Boya literally.
0: Mm-hmm.
2: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
2: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
0: Oh.
2: May bakterya hindi makatake.
0: Hmm.
2: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCT is found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
1: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
0: mm-hmm.
1: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako,
1: you...
0: Ako, sir boy, lima kagina.
1: It will, wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
0: Mm.
1: Ang nami pagid niya kay... During the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio nga usab mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process na nga MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, at kanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, kaya ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City.

tinig ng reformasyon sa gihapon dalayaw ng Dios nga sa diin padayon kita nga ginatipan ginpagkamaayo kag sa sini nga kagabihon padayon kita nga magapamati magapadayon sa aton nga palatutunan muna nga dayaw unta siya pasalamatan bangon sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilong adlaw tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Hindi gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa panga pagpasalamat, mga pagdayaw nga ang Dios malipay sa aton. Kag dire kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga kristohanon bangon kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Kag ang Dios nabakabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan matarong man kag malaod. Ang bersikulo mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga katuran, magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sinimula, lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwaragwag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami loob, pamilya, na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, proteksyon at kayo din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang ato no basa, diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. 5 sa ila mga buang-buang, kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga, ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon, nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka sininggit. Yari karon ang nubyo, guwa ka mo sa pagsugat saya. Niyan, tanan, yantong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga may nandamon, nagsabat, basi hindi ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo kag ang mga handa nagsulod ukod sa iya sa sinarosalo sang kasal kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung siya magitutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtan-aw amo ang isa kapuloy-an nga ginapuy-an nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talan-awon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho kag ang isa

0: 라디오
1: Campione Radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gustong inibalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agapi, text na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong balibol, sa liwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 kag sa liwat sa atong globe number 0927-448-940. September 9, 2026 is a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta lo ng imong adlaw subong, lo?
1: Well, still the same so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, mga ka-K5. Welcome na sa atong program, ha? Ako naman si Jay Lolo. Una gid is mamangkot naton kung nainom yun na. Nainom yun ang DTX 500. Ati good. Very good. Mayo. Importante pa dayon kita nga mag-atipan sa aton nga ikayong lawas. Ibutang tagay sa mas mataas nga prioridad ang aton nga sistema, ang aton nga lawas, nga layo sa masakit kag balatian, ha. Atong ginugalion ang pagpikuran sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para ini magkahatag mayong adulot sa aton ikayong lawas, ha. Likawan ang mga matamis, mga mamantikaon, nga pagkaon, mga junk foods, ha? Madamos ang preservatives ng mga pagkaon. Masublabihon ang mga berde nga utanon, mga prutas, ng mga gulay, kag mga isda, mga ka-K5, ha? Likawan, anay, ang soft drinks, grabigid. Ugaliyon man natin nga magpabalhas, ha? Ang pagbabalhas, mga ka-K5, dako ini nga bulig sa aton sa paglimpyo sa aton sistema. Kay tungod, mahigko ang aton nga lawas sa sulod, amo ini nagatugas sa paghalit sa aton nga sistema kung pagkaguba. Kung guba na siya, kagmahalita na siya, mag-develop ini sang sakit o balatian. Mga ka-K5, mga toxins nga makuha natin sa aton adlaw-adlaw nga pag-inom sa tubig, pagkaklo sa hangin, kag especially sa aton man mismo nga mga pagkaon kag iban pa. Sa pagkaon, arang preservatives, arang toxins, kapila ka na ihan makakaon sang dilatas. Wala ka man namang kot nga sa tiyanggi, kung kapila na kabulan o kung pila na kabulan nga na naka-standby sa ilang mga estante, antes mo baklon. Antes sina baklon sa tiyanggi, mga ka-K5, pila manayhan kabulan ang naka-standby sa ilangin bakla sina. More or less, guro malawig na chimpo, that's why may expiry date, no? May expiration. Tungod, may hangganan, may katapusan ang ka-epektibo sa preservatives, no? Sa sulod sa lata, may priskang isda. Daw buhi lang, daw bago lang inakop. Daw bago lang siyang ginsulod sa lata. Kaganami pa sa saburya. Nga man, may chemicals eh. May chemicals. Anong chemicals ni Mutanda para maging nabuhi lang siya, be? Preservatives. Nga ang patay ng tao, hindi mayon malupok, hindi mabaho, no? Daw buhi lang siya gyapon kag wala nagkadunot ang lawa sa isa kapatay nga tao, abe. Tungod may preservatives. Anong preservatives sa bangko? Ah, sa bangko? Sa nga tao. Preservatives ng tao is formalin. Ang sa isda yan, na, may preservative man, no? Gagmay mo lang na siyang gagmay mo lang siyang amount to preserve the product. Pero sa dalayon ni mo nga kaon mga gagay-five, nga hindi mo na maisip sang sugod ka nagkaon na sta sumong ara nila sa sunod sang lawas ng mga chemicals, ha? Mga toxins nga nagahalit sa ato ni kayong lawas kag sa mabot ka panahon nga magnubo ang imong resistensya. Pag lutuso niya na ang imong kayong lawas, tagaan niya na kasang kahalitan, tagaan niya kasang masakit o balatian sa mabot nga panahon. Subong pala nga laan pag-aunay ng mga toxins nga pundo sa lawas ta. Pagi sa pag-exercise, pag-eliminar, pagpagwa sa maton balhas, nagaupod ilig ang mga toxins nga para maglimpyo ang aton sistema. Ha? So ganit tagagid panahon ang pagbabalhas. Ha? Limpyuhan ang palibot para wala magatinir ng mga kagaw o kung bakterya o kung mga dingging nga mga halit sa aton panimalay, ha? O galion tayong malimpyo ang aton sulod panimalay kag ang aton ugsaran para healthy ang whole family. Ikawan ang mga stress, ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress na ikawan naton, ha? Tungkol sa stress, nagasaka ang imong blood pressure. Tungkol sa stress, nag-a-attack ibang tao sa ilang problema sa korason. Iba nag-a-heart attack, iba nag-a-stroke. Iba nga tumuhan sa cancer tungkol sa stress. So gani hindi magbibaliwala ang stress mga ka-K5, ha? Balansihon talaga niya itong kabuhi. Kailangan kabalo kita magpagar sa mga bagay o mga butang nga makahatag sa atong stress, ha? Kag hindi gin magkalipat, mag-inom kita sang DTX 500 every day. Pasalamat kita. Thank you gid, ha? Sa subong aton nga panahon magaka-K5, may aras ang isa ka natural nga suplemento nga mabaskog, mapisan, maghatag bulig sa aton sistema nga para limpyuhan ang mga toxins nga deposito ginatultol ya bla. Ang mga daan nga mga toxins nga sa aton sistema ginatultol sang DTX 500 kag ginaeliminarya pagwa sa aton lawas kag ginarepairya ang mga damage nga mga selula kag mga tissues, ha? Kaya natagaan niya sa sustansya nga para maging mabakod liwat, nga para maghatag naman sa maayong pagpangsyonar sa aton sistema. Among ina ang DTX 500, ha? May ampalaya extract pag-insang nga nagabulig, panubo sa aton nga blood sugar. Kaya nagpugong nga hindi maglapaw sa libel sa aton nga blood sugar. Kaya may pictos siya nga parehas gid sa insulin. Gani ko may history kamo sang diabetes ang inyong pamilya, subong pala nga daan is kontrolahon nyo na ang inyong diet, ang inyong lifestyle, kag updan gid sang DTX 500 para madali ang pagbalanse sang imong sistema, ha? Ang DTX 500 may aramang sa super antioxidant nga halin sa tubo nga nagabantay sa atong sistema. In kaso giman may mga free radicals na magupod o kung magsulod sa aton lawas, ara na yun ang antioxidant, ha? Nga para magtagaan na proteksyon ng aton selula nga hindi basta-basta maataki sa mga free radicals. Natuyo gin maghalit, magubas ang aton selula para tagaan kita sa balatian kag masakit, ha? Ara ang DTX 500 may super antioxidant para ilikaw kita sa kalitan sang free radicals na layo kita sa sakit kag balatian. So gani everyday
0: is DTX 500 every day.

ông đang mày tí xế. Very good, very good. Mày tí xế mà ngạc kì vào. Kỳ năng là nó nạ tông anh đi bằng tổ lộ xịp ôn ta. Pasalamat kita daw, wala na sibong nga bagyo. Wala na low pressure sibong. Pero ang hamagat daw, sige-sige na ni Guru hasta mag-Disyembre. Ang gagom-gom, ang paglapta-lapta sa ulan nato namin, no? Padayo rin na kundra tungod sa hamagat, no? Sumong hamagat daw, dito sumong kasinto sa gapermisa sa Luzon. Daw nag-atiner sa Luzon, no? Kag diri sa Bisaya sumong nga panahon mga kakifay, mag-experience kita sa mga maulanon nga panahon o kung lapta-lapta nga pag-ulan tungod sa hamagat, no? Sa Mindanao, hindi masyado mainit sa Mindanao eh. Ang Luzon kag ang Visayas, among apektado gid sa tawag naton nga habagat. Pero wala sang bagyo, wala sang low pressure. Pero sa atong tupad balay nga Japan, sa Japan, grabe. Kaluluo yung mga Hapon to subong. Wala labot, may permis lang nga linog dito. Subong ginabaha sila subong. Basagin ila dapa-dapa. Grabing baha sa Japan, mga kakipay ba? Kasami nagalinog dito ha. Pero sa Indonesia, sa nagligad, atong kalayo, ang kalayong grabe ang sunog sa ila kabulkira, no? Palm oil, ano to, siyang kahoy to? Palm tree, no? Nagkalasunog, nag-apikto din sa ito ng haze. Kakalapot din isang aso nila. Nagkadalas ang hamagat ng hangin. Subong malita na ito, apat, tumtum, anong kabulkan sa Indonesia, ganilupok mo. Grabe. Mag-amusin na yung balantayan. Balantayan, ha? It's either nagahalog o kung nagagutok ang dalong nga bahin sa atong kalibutan. Malupok siya tungod nga para maghugot o kung naglupok siya para naghalog. Di pa magiliho na na yun ang mga tawag natin nga mga luta. No? Magiliho ang mga luta kaya kung muna naghalog siya, wala sang mayong nga pressure nga nagpugong sa kada kontinente, posible magagiho ang mga luta si Iban. Pero may aramad churiya nga naglupok siya kang naghugot ang mga plato nga para hindi na mag-stabilize bala, hindi na mag-uyog. Pero kung sa proseso, before mag-stabilize, mag-uyog yan ay. Pero lahat siya na may arang churiya ang mga sa eksperto nga daw nag-activate ang mga vulkan sa Pacific Ring of Fire. Didala na na ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire. Dala na na yung Kalaon, dala na ang Mayon, dala na ang Taal Volcano. Ang mga vulkan sa Pilipinas, dala na sa Pacific Ring of Fire. Nga once mag-activate siya ni kabasi, mag-katay sila wala. Magnilupok, balati, siyempre madalagan ina sa Ring of Fire. Daw suba ina sang magma sa dalom sang atong kalibutan mo. Nga isa nila maglupok dati, siyempre apektado ang halos tanang gakonect sa Pacific Ring of Fire ng mga vulkan. So that's why balantayan. Kung ini bilang paglubog sa mga vulkan sa Indonesia para mag-interlock ang mga plato, ang mga continental shelf sa kada nasyon. O kung ba si Indonesia is another continental drifting. Ang pag-iho, pag-idog sa aton ng mga kadutaan before siya mag-stable. Pag-aluntad anay sa mabaskong
nakapaglinog. Rason nga tudlo gyapon ang climate change. Tungod sa climate change, tungod sa global warming. Gamay global warming haw. Ay tungod sa sobrang emisyon sang karbon sa aton atmosphere. Sobrang emisyon sang carbon monoxide nga nagadugang painit sa aton kalibutan. Dapat ang kalibutan niya maging mabugnaw lang, mandamo sang kahoy. Because ang kahoy, nag-give off sang oxygen. Ang oxygen nagapakalma sang aton kalibutan. But then, ang nagadabo ang tao, siyempre nagapanutpik. Ang iba nila ginautod ang kahoy para itutpik. Ang iba naman, ginautod ang kahoy para itukod sang balay. Kag wala na ginabuslan na yun sang kahoy pa. Di ang kahoy nagpagwas ang oxygen, but then kulang na maka-support ini, no? Ang carbon monoxide, ang carbon dioxide, amo ini nagatugas sa kiniton sa ating kalibutan. Kung may kahoy kita, suyo po na sa kahoy ta. Kaya because isa sa mga ingredients ang mga kahoy sa mga tanom, ha? Sa paghimo sa ilang pagkaon is carbon dioxide, ha? O kung mainit ng hangin. So it so happen nga wala na siya mag-absorb masyado, hindi na sufficiente, no? Sa pag-absorb sa mainit ng hangin o kung carbon dioxide, monoxide. Itungod, hindi na balansyado ang kahoy, hindi balansyado ang atong planeta sa iyang ecosystem. That's why ang nabiling nga mga init nga nagapulon-pulon na lang. So ang concern sa kalibutan, ano ang dakong contributing factor? Ano man dako nga nag-contribute sa pag-init sa atong kalibutan? Ang magbaba sa chismosa. Tungod kita nga mga tao, gag-give off man kita sa carbon dioxide. Nag-inhale kita oxygen, kagin nag-pagwa kita sa carbon dioxide. Ginabasol ko no ang mga chismosa. Tungod nga si Giwa, kalda, permi, adlaw-adlaw. Nagapagwas ang carbon dioxide. Nagadugang ang init ang kalibutan. Gani ko no mga chismosa. Kung wala man ako no siyang mayo, kung no yambal. Kiputang baba niyo.

Inis ang atong nga kalibutan, tugas ang fossilized fuel nga ginakonsumo sa tawo. Nagainit ang kalibutan tungod ang iya exhaust, ang iyang mga ginapagawa sa tambutso is init nga hangin, carbon dioxide o carbon monoxide. Amo ini nagadugang painit sa aton atmosphere. Kag wala nagabugnaw, tungod kulang na ang atong mga tanom, aton nga mga kahoy, nga para i-absorb ang carbon monoxide o carbon dioxide. That's why subong ang tao nagpaminsan sa tawag na aton nga invention. Necessity is the mother of invention. Kinaglanon sa aton nga sibilisasyon subong ang salbaron ang aton kalimutan because wala na sa iban na ibaluan kita nga pwede maka-star ang tao alang lang makadong sa bulan. Wala tiya sang tangkong, wala tiya sang puno sang saging. Hindi ka to katanong yung kamuti daon, kamuti ya. Wala tiya isda, wala tiya baboy, baka. Tungod ang bulan, hindi ya habitable o kundi pwede istaran sang tao kay wala siyang atmosphere pariya sang aton nga kalibutan nga Earth. So necessity subong is ano ang medyo sang tao? Tungod sa ang necessidad nga parang mapahapos kag kinanglanon sa tao nga ma-improve ang iya pagpangabuhi, nag-develop sang mga teknolohiya. Sang una nga tao ara sa kuiba bla. At ara sa kuiba wala siya kabalo kung paano niya kung paano niya gutlon ang ilang ayam, abing baboy talonon. Huwag sila kabalo kung paano niya gutlon ina kung lasaon, abing. Ginasugba lang labilog kag ginaklab. So tungod nga nabudlayan sila, magparti-parti abing, ginamo ginaway. Ginasugba bilog ang sapat mga usabi. So lihe gurong taho guro sa mutong panahon nagkapaminsar bato bla kay makita ya kasami sa iya palibot bato ngang ta bato mataliwis gali kang matalong na kung palpagon mo siya gakabuka ang isa klaseng nga bato abi kag nagado gihimo siya gakutsilyo bla. So nakainbintong tao sa mutong nga chimpo nga rapa sa kuwe baga nagabahag. sang isa ka gamit nga para mautod ang karne siyang isa kasapan nga para mapadali ang ilang pagpangabudlay kung pagpangabuhi sa mutong nga time. So ang tao nga inbintong kapaminsar, no? Sa amoto nga tiyempo, sa na-invento siya, eh, siyempre, no? That is a sign of knowledge or intelligence sa tao. Nga may rason siya nga para maghimos isa kabagay to sa anong nga purpose, kaya balusa sa anong nga purpose mo. So, sign of intelligence inabi, no? Sa according sa research natin. So, sa na-invento nila ang tawag natin nga mga bato nga pwede maggulot sa mga karne siyang sapat, do hindi ko na malayo nga pres na ko na sa mga moderno nga panahon. Do ang level, sino naka-invento sila sa isa kasalakyan nga Ferrari? Abo na ito yung ka-importante sa ilang pagpangabuhi sa amuto nga time. At ang mataliwis nga ba to, ang matalom nga ba to, importante kagilanglanon sila pagpangabuhi sa amuto nga time ng mga tao garapa sa kuweba. Nga uso pa yung pagkaon niya is mahanting kanay, mangita kanay, mangaso kanay, mangita kanay, usa, baboy talunon, before ka magkakaon. Isay lahat ang mga amontong nga chimpo, importante na ito yung matalom nga bato. Kaya ginahimun na kutsilyo, hindi kanay ginabutang na sa punta, puno sa punta sa ilang nga panaplahel. Sa pagpangaso nila kung paghanting na sa mga usa,
mga sapag gabi nila makaon.

0: Necessity is the mother of invention. Sa atong panahon, kinanglanon naton sang madasing pagkaon. Because nga kinanglanon naton mag-overtime o kinanglanon naton mabugtaw kag temprano pa sa atong lubrahan. Necessity ang pag-invento sang tao kung paano mapadasig subong atong panahon ang pagkaon na suway nga iminto ang mga instant ni instant noodles, instant coffee, instant milk, pati instant baby, ara na. Tanan nga instant ginainbinto sang tawo para mapadali mapahapos ang paggawi naton sa atong nga sibilisasyon. Na ang telepono na inbinto man sa tao at koski lang lanon sa ating komersyo sa pag-develop sa atong ekonomiya, hindi lang sa ating mga nasyon kundi para sa bilong ng kalibutan na inbinto ang telepono, ha? Para manasing ang komunikasyon, pagbailuhanay sa mga transaksyon, kay iban pa ang mga purpose na, ha? Okay, ha? Invention is the necessity is the mother of invention. So na-invento ang telepono, ang cellphone, na-invento ang mga instant noodles, instant coffee, kay iban pag ang mga madasing ipiparang ang mga pagkaon tungod kinanglanon sa tawo. Na-invento ang matalom nga bato, nga daw kutsilyo abi, para paggulot nila sa mga makarning matingabi sa mga sapag nga nahuli nila ako na nadakop nila. Ever since the world began, sang arang kata ang tao na nagtubo, sabi ko nag-istana sa kalibutan, nag-panilag, nag-pamintsar, kung paano pagid ang mga pamagi, ano ang dapat himuon, ginapamintsar nga para maghapos ang paggawi naton. Sa mga panahon, ginapaminsa sa mga tao sa buong kung paano isalmaron ang aton kalimutan. Sa global warming, tungod nga delikado, at tungod sa global warming, mga K5, ma-activate posibly ang mga vulkan na magalutan inisang manako nga kalitan sa katawhan. Mga bulkan ari sa aton niya sa madag sa mga duta. Pero mas madamo pagin nga bulkan sa dalom sa dagat kumpara sa asa takas abi. Di mag-activate ang mga bulkan sa dalom sa tubig. Anong matamo? Posible tidal wave o tsunami. Di makanto. Magakanto sa mga kadutaan kung diin may mga katawhan. Anong matabo ang mga tao magkalalumos? Plus, pagin nga sige ang lupok sa mga bulkan, gatayog ang mga duta, nagakatumba ang mga building, nagakasunog ang mga building, mga panimalay, nagalik ang gas, wala sa kuryente, sige linog, sige lupok sa vulkan, sige tidal wave. Amo inang delikado, mga kakipan, nga magsamo ang mga kalamidad sa padayon nga gina problema nato nga global warming. Epekto sa aton nga mga ining pag-init sa aton kalibutan. So that's why ginmintong tao, ay ina nag-inmintong tao, necessity is the mother of invention. Electric vehicle, may mga electric vehicle na di battery, may gagamit na siyang solar, may gagamit na siyang windmill, nagagamit na siyang geothermal, nagagamit na siyang hydroelectric, no? Ina sa mga alternative ng mga source of energy kung maka-generate sang energy sa ton. Pero nga daw wala ina sa masyado gina-promote. Gina-promote niya masyado ang tatawag natin nga gas. Because ang gas is my investor. May investor, may negosyante behind. Sina? Ha? Ini ang iningilaining mga hydroelectric niya. May mga negosyante man na, no? But then ang ego sang ilay ang ang igo sa ilang mga produkto is lesser impact sa atong pag-init sa kalibutan. Ang iniyang gasolina, grabe gini. Nag-dasig pag iniyang init sa kalibutan ta. So it's about time ng tao nagpaminsan nga daw amat-amat na mabiya sa fossilized fuel. O kung iningatong gasolina kagrudo, mag-develop na ang electric o kung natawag natin nga mga source of energy nga wala sang impact sa atong climate, ha? Wala nagpainit sa atong klima. Isa na dira ang natanaw isang electric vehicle. O kung ang mga salakyan, no? Ang ginatugong nila is carbon aning ining ining mga heavy water, no? Magina-develop na ang kalibutan ng mga salakyan by the year 2030, kung pasaka, magalap na guna ang mga electric vehicles kang mga source of energy nga hindi yan makahatag gubag-guba sa atong nga klima kung mag-init sa atong nga klima. Di amoy na sumong ang tuga, mga kakaibhan. May mga linog, mga lupok sa vulkan, may mga tsunami, may mga baha, may mga hurricane. Grabe ang mga kalamidad tungkol sa epekto sa climate change, ha? O, sige, new time nga, chika-chika lang, ha? Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa mighty sea para hindi kita ma-allergy, mag-sipon, maghilan at matrangkaso. Mag-inom na sa mighty sea ang alkaline ng vitamin C para madasing magsaka ang atong resistensya at depensa. Pag-inom sa mighty sea ang alkaline ng vitamin C. Kaya para sa ating mga chikiting naman, Mighty C Zero for Kids. Nainom nyo ng D3 ba yo? D3 ba yo? Basta D3 ba yo, yeah. Okay, sound right, ha? Every day, isang kakapsula, kunduwabi, tatlo, the best gain ng protection contra virus. Ang D3 Bio, ang D3 Bio himo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Nga naghatag protection, depensa sa aton nga lawas, nga dasig lang kita mapawan sa ginabatsyag na itong tangkaso, sipon, o kung mga sinyalis, simptomas ang COVID o kung sang virus, amiha. Proteksyon natin mga kakaifad kontra sa mga fungus, mga bakterya, mga virus, Mighty C o kung D3 Bio, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos talagang mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Ha? Pwede nyo man ma-order sa online na Shada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad ka mo sa tanang Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kung mapacheck up na lang dayon sa atong nga medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Let's go to work, aha. Tawag na kamo sa atong hotline. 0928-611-2263 kag 0927-7444-8940, ha? Sa tanan natin nga masuki from K5 News FM, Rojas Capiz. Good evening. Alas 10:17 na, may caller kita. Hello, good evening.
1: Mayang gabi, Gilolo.
0: Ah, mayong gabi, no? Arina, Arina. Si Manoy ni? Palapit ng Manoy, palayo-layo na. Ano siya mga upod mo, kinagasamo, tingog nyo?
1: Okay na?
0: Ah. Manoy, okay. Si Manoy, isa ka, hindi man makakita, nagamasahi sa NGC. Ara ka mo sumong sa NGC?
1: Ganulan kayo sumong.
0: Ah, nag-aulan sumong? Di ano, mapuli na ka mo?
1: Buhay pa, buhay pa.
0: Hasta ano oras hindi na masaya sa NGC?
1: Until it's so good.
0: Ano so good oras, sabi? Ano oras so good sila? Ah, hasta alas 12, ano oras so good, ha?
1: Five
0: ano? Five fingers?
1: Five o'clock.
0: So, so good ka mo alas 5? Hasta na alas 12 sa gabi. Di mga pila na ka-oras, sabi? Mga pulo, mga 12 oras?
1: Di, mga 6
0: lang. Ah, mga pila lang? Alas 10, 5, 7, 7 ka-oras?
1: Ah, si.
0: Di, adlaw-adlaw ina yung inyong ginabuhat amun na, no? Adlaw-adlaw, Monday to Sunday. Si. Pangabuyan mo na giniya, Manoy, ang pagmasahi na sa NGC da, sa mga alaw-alaw niyo mong ginobra? Si. Magka-respaser man, no? Magka-buhi man na dua kamilog sawa? Dugalaw ay signal mo, Noy. Nag-robot ang tingog mo, Noy. Di, why na? Ang bateri ang imo, yung bateri ng cellphone, di ng puslan. Why na? Balda, do cellphone niya. Mga grupo na sila sa mga blind nga nagamasahi na sa NGC, ho? Di, sugod ang ila duty. Kaliya ko napon, alas 5, top-top, alas 12 sa gabi. Pila ka oras, sabi? Mga 7 hours, no? Mga 7 ka oras ang ilang pagtambay. Kaya may mga... Ang butsilingong gali, alas 10, alas 11, ya, makadong sa NGC, ya. Arap pa na sila, gali, ya. Pindi ka lang ka maka... Kung lapit ka lang, makamasahi ka gali. Nami ila masahi, no? May ara 30 minutes kang armera isa ka oras mo. May ara iya iba niyang ginahinay nila. Daw ka masahi sila, daw ginahinay nila nga magalaga niyang oras. Ano na ginahungo nila nga para nga maghinay? Iba niya ginadasig mga masahi para nga mayong epekto bala sa lawas. Gina-apply gid ang technique kung paano mag-circular ang dugo ang isang tao. Ang iba naman yun daw, himay-himay lang, abi. Nga parang mag 30 minutes na, di mabayad ng customer. Pero mga grupo na sa NGC, daw gina-prekura ginilang-ilang ang mga customer nga maging satisfied di sila bala sa pag-masahe. Gina-apply ginilang ilang ang itunan sa karate. Ang karate, masahe. Damo, nagpamasahe sa NGC da?

0: Nagaulan o ulan, gitungon ha hamagat naman na mga K-5. Wala man sang low pressure, wala man sang bagyo ah. Hamagat, hindi mo na yung chimpuya sang pagsugod, berbla, berman. September, October, November, December. Tinex matya ti October na siyempre, maskarana, maskarana sa Bacolod City ha. Kagabay pa nga, hindi lang niya, hindi lang maging maulan, no na. Para sadyang maskarata. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Oh, may gabi, paring Rex, ikaw na eh.
1: Yes, di lolo.
0: Yes, tinainom mo na.
1: Amo magyapo na, di tribayo sa may pisya.
0: Oh, thank you very good ah. Di ano malaga kasi mo na, ano malita ta?
1: Hindi, hindi siya balita, kundi, umsan ko lang balita.
0: Dali ka nag-auto-tune. Dali lang. Ami pushing na biyanay kay doon nag-auto-tune mo signal. Pangita na biyanay okay, siyang mayon na posisyon na biya. Ha?
1: Okay na.
0: Ah, dami Diyos.
1: Okay na.
0: Amin Diyos yung mituwan na
1: biya. pwede na, okay na.
0: Wala nag-auto-tune. Okay na, sige na, okay. Ano na? Ano na siya? Balita? Hindi balita?
1: Bidyo balita, pero balukain ba na subong dilulo kundi nag-budget hearing ang mga congressman sa subong na hearing, no? Budget hearing, wala ko naman. Karon, may nakita ang isa nito congressman.
0: Dalilan, ano na nang imoga, anong tingog mo na ba? Naklawayaw?
1: Base sa posisyon ko, dilulo?
0: Oo. Oh. Ipol to ani.
1: okay na.
0: Ara na, oy. Sige na, okay na. May try to what? Oh?
1: Okay. Kaya may nakita sa budget hearing mga dilulo, si ang congressman sa bagong generasyon nga si Robert Nasal. Okay. May nakita siya sa Department of Education sa isa ka learning material iningbahin sa ano galing tawag sining nalipat ko sa iya nga title pero bahin din sa mga LGBTQ mga
0: sige
1: grade 1 pa lang gender ano galing gender identity. Magaling na nakita to sa learning material sa grade 1. So, nagreklamo siya, rin pa-explain niya kay Sunny Angara na may amusin niya klase sa learning.
0: Nano na signal mo naman? Katapok sa signal mo. Namita na siyang ina-explica. Very informative ang imong ginambal. Probably, mata signal mo na kalawagin. Doon nag-auto-auto-auto lang imot ni Gogaw?
1: Manuwag pa rin, tukdod ko na lang aray. Sige.
0: Igamita na lang silpon mo lang atag 100,000 mula. Nado mo ni si Rex nga daw ng mga pigaw nga silpon mo na gamit. Yes? Ang nga imot naging bakal mo lang 100,000 mula nga silpon mula. Grabe nga silpon, 100,000 mula. Dali lagi kayo may color kita sa piyaka, ng linya. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, may gabi.
0: Mayong gabi, sino ni?
2: Si Gabriel Idris Samay, ano? Idris Samay, Escalante, pero are ko din sumong sa NGC, sa Bacolod.
0: Okay, sa NGC, kasumong membro ka man sa Hinikapay Gang.
2: Membro kami
0: daya. Doon ka na ko damo sa tao, palayo kami anay, kita nagkasamo, hindi ko kachindisi mo.
2: Nagsubong lang, nagsubong sa lipit, budlay kong magbuha magkarabasa kami.
0: Kagahod siyang background mo, no, ba nila na ipahipusa na.
2: Ganay, gahod niya ako, no? Gahod niya ako ng mga upo, di subong sa NGC, subong.
0: Di, anong kapamati, hindi kay chindi siyang ginahambal mo, kikasamo, blas ang ginawakal mo.
2: Sige lang kay wasi maghipo sa ni sila. Ara, why na mo ginagambal.
0: Oh, si Gabriel, oh, di nga nag, nga nag, ano, blah makamilog na, nakadamo sa inyo?
2: Mga upod sa mga, ano, mga upod sa mga masarista, masarista.
0: Upod ka muna ni Banoy?
2: Oo, upod kami ni Banoy.
0: Kaya nagtawag ni siya magulanggit, kagang ireklamo ko sa iya, kalaway sa cellphone niya?
2: Diba si siguro sa iya, sa iya ka signal, gradula, guro ang signal siya ko cellphone, o kung may ano lang.
0: Oh, lawag niya cellphone niya.
2: Kipad na niya ka cellphone, kasi gradula ang signal.
0: Arama, feedback ka na karoon, kaya hindi ka na ko kabati, kaya gaingaw naman.
2: Gaingaw, ganingaw po lang siya. Ako lang sa ikaw sa ano, radyo.
0: Sige na lang, aman, willing pa ko tanim mag-istorya si mo, pero doon hindi ko komportable sa aton nga communication. Kaya naga-feedback, tabla. Ha? Eh, tamyawa na lang dahil. Go ahead, ah.
2: Diba, ano na lang ko, mang shot out talaga ko kay tama, hindi ka gawad sa mong dress aton niya.
0: Oh, sige na, go ahead. Oh, go ahead, oh.
2: Sige, ah. Mayong gabi sa tarantanan mo, sa tarantanan ginagawa pati sa K5, Juice FM nga. Nakonload ka sa K5, Juice FM, Sagay. Sa tarantanan ginagawa pati na sumong sa may Sagay, sa may Escalante. Mayong gabi sa tarantanan nga namino niya sumong sa Escalante City sa K5, Juice FM. Kag sa ako mga uban rin karon sa NGC, mayong gabi or mayong gabi. Kaga, sa akong gaya, nababalik sa may, no? Sa may, Escalante, no? Mayong gabi, mayong, sa ako, di ko liupo din, si JB, si Michael, sa may Barangay Matiling, si Randy sa may Kawayan, si Banoy, din sa, ano, mayong, gabi. Kaga, sa, tarantaran ko lang din, mga kaoptaring ako sa isa, mayong, gabi, kaga, mayong, pag-hikap-hikap sa customer.
0: Sige. Pasensya kiki do wala nagauyon ang kalidad sang aton nga communication, ha? No? Do naga-feedback, ano naga-ingaw? Di masakit ina sa dalunggan sang aton nga mga listeners, no? As much as possible, gusto kita mag-istorya. Di lang puro panamya, kundi ang essence ako ng namigid. Maka-istorya, taga makachika-chika, kitabla. Magkastorya kita sa mga buhay-buhay na para may matunan man, may mga leksyon makita makuha sa inyo. Pero though it seems nga daw wala ang nag-auyon ang kalidad sa atong communication, di panamyaw lang astay, di panamyaw yan, di okay malang na. Ang pinaka-importante ang kalidad sa atong communication, may balanay tabla. Kung ano ang imo yung pangabuhi, ano mga struggle mo kag mga achievements sa kabuhi nga mara makahatag man sa ibaan sa pagtulunan kag inspirasyon at the same time. Hello? Manoy, hindi na lang magtawag ah. Kagalain sa cellphone mo. Noy, kalahin kayo sa cellphone mo, daw robot ang imot ningog. Hindi na lang pagpilitan, Noy. Mayong gabi, hello.
3: Mayong gabi, Gino, no. Oh, matamos sa signal, no.
0: Sino ni?
3: Si Leo,
0: sang kwartero, Kapis. Ate Ariel, may din ako mali siya kay Leo. Anong cellphone mo, Leo, ya?
3: Nokia.
0: Ate, klaro ka di?
3: Kipad niya, halin siya Dubai.
0: Ate, importe, galayang ko siyang kipad na kay Nokia, galina. Klaro, ditingog mo daw, ara ka lang sa dalumbalay. Oh, nga doon malay nga nagatangla, malay kang nagahulat sang makita nga kung ano. Ah, Leo.
3: Pilay ni. Kaya bago na kang nakainom sang isibayo, kaya Coffee.
0: Abaw, huwag pagkaling ka mamanggot. Ara na yun ah. Ara ka mo sa Quartiro Cafes?
3: Oo.
0: Layo, layo na siya sa Rojas, Rojas City?
3: Hindi, hindi na. So, Banwani sa Quartiro, Banwani.
0: So, sunod sa nga Banwa sa Rojas?
3: Oo.
0: So, kalampot ang signal sa K5 News FM Rojas sa inyo?
3: Oo, may kita din sa Rojas.
0: Oh, gosh, that's why. Anyway, Leo, ngalan mo pila na edad mo, sir? Ang tuod lang, ah.
3: Lang siguro ako sa'yo mo. 62.
0: 62?
3: Nagabaton ako sa'ng dutay na pensyon.
0: Mayo, 62, diri rin tingog yun, daw hindi 62. Ha?
3: Daw pila.
0: Daw 61 lang?
3: Okay. Relax
0: nga ton. May SSS ka nagaling na pensyon niya ginabaton every month.
3: Oh, social security system.
0: Ah, di isang mga early years mo pa. Parili Leo. Anong imuya trabaho?
3: Sika driver.
0: So ang imong contribution sa SSS do voluntary. Paano ka?
3: Ginahulog-hulogan.
0: Oo, ginahulog-hulogan mo lang kada bulan.
3: Oo.
0: So, pila man ang imo yung, pila man katuwing ang hulog-hulog mo, Abi?
3: 120 months.
0: Ah, nakompleto mo, Abi?
3: Oo.
0: So, sa mga edad ka 40, Abi, 30, wala ka na ibang obra? Sika driver lang yun?
3: Oo, oh, kailan may lang sikad.
0: So, buong nag-sikad ka ba? O kung nag-kamang ka na?
3: Wala, nag-sikad na ako kada gawan lang para may mayong lawas ta.
0: So, wala ka na nag- Oo, wala ka nag-
3: Kailan ko nag-sikad, wala na.
0: Oo, nag-sikad, importante ka lakad na.
3: Oo.
0: Oh, sa imong pangamuyan ng sikad na yan, at siyempre sa una, sa nga muna yan, usog ito. Pagwalya sa mga e-bike ni ka mga tricycle ni, nag-intra na sa mga sikat, napiktuhan ang sikat, di ba?
3: Oo, sabong malakan ang sikat.
0: O, laban.
3: Mga e-bike,
0: mga electric bicycle, abi mo na, no? Amo na ginagintopiko naton. Di wala na iya sa tao yung nag-exercise o kung nag-tricycle ka kasami, no? Sa makita natin sa dalanon, kalabanan nag-e-bike, nag-tricycle na iya, no? Di ba?
3: Oo, may aralin mga masikad pero malakang lang.
0: Oo, pero hindi na iya ginabiyahi pa. Dugo personal na guro nga ginagamit, guro. Hindi na guro ginabiyahi pa kung may aralin man. Daw medyo daw hindi na mayong ang kondisyon sa nga sika na kalabanan?
3: Oo, kalabanan sa sika na rin man.
0: Oo, gali. Te, how long ka na nag-untat sa sika niya pare?
3: Ay, kata sa may dad ko.
0: Pila na katuig ka nag-untat sa sika?
3: Mga pulo na katuig.
0: Pulo na katuig. Nga man, nagbanog itlog mo?
3: Ha? Nagkakurap-kurap ng mata ko.
0: Ah, ito yung mata yan. Ito wala ba ng diferensya yan kay... Ano, lain na gidaw? Hindi ka nakita, Mayo?
3: Nakakita man, pero... Bunday ma-aksidente.
0: Okay, bunday ma-aksidente. Ma-disgrasya.
3: Oo.
0: Ah, pero wala ka magkagi-disgrasya sa babae?
3: Kanang, parsyal lang.
0: Ah, may kabataan ka pare, Leo?
3: Ah, wala.
0: Soltero?
3: Soltero, pero saan ko na nagkapintiro?
0: Subong naga matomato?
3: Wala na.
0: Wala naman, gusto mo ng gripo.
3: Pero katindog pa.
0: Katindog pang ano, tuhod mo.
3: Mga
0: kundalungan. Ah, muna mumatayan nga magkulo, blablabla. Ah, sige, pre, Leo, ah. Tiyan mo na
3: lang. May tamangkot. May tamangkot ng polo.
0: At tila ba is tas tuhod?
3: Hindi.
0: Ano na?
3: Ay, nag-inulan na sa Bacolod.
0: Nga man, mga ayok ka. Nagkatalit. Nung nag-ulan-ulan siya, tapos mabundo man siya, mauntat siya. Hmm? Lapta-lapta.
3: Pero may mga balita, malunga maabot ng El Nino.
0: Yes, oo, maabot ang El Nino. Nga, ano tugon mo, aw?
3: Ay, daw nag-inulan. Magkaming may El Nino, aw? Ito'y na subong.
0: Tungod ang El Nino, kung mainit ang mainit ang panahon, there is a evaporation sa tubig nga nagagawa nagakatabo sa atong kadagatan. Ang evaporation nagasaka ang nagatahaw bla, nagausbong ang tubig sa atong kadagatan, nagasaka sa mga panganod, no? May ginatawag itang condensation. So kung El Nino grabe nga tagitis ang init, ambo silingon grabe man nga pag evaporate sang tubig sa dagat, no? So may mga porsyon nga nagainit ang parte sa kalibutan, pero may mga porsyon naman nga nagabalos ang grabe naman nga ulan. Grabe nga init ka grabe nga ulan. Amo ina ang epekto sang El Nino. May upot. Kaya naga... ano?
3: Ah? Ng bulan. Ano? Ang mabot ang init. Wow.
0: Ang estimate nila, November.
3: Ah, nabusot siya.
0: Nga may tugon kay pa Maxim ta?
3: Ay, ang November ganito rin nila. Kasi sa Desembre, may mga bagyo-bagyo ganito ang tabotan.
0: Oo, may bagyo-bagyo man gani mabot. Magkaga kasami, ang mga bagyo nga nagasulod sa amo sinagamabinulan, mga makusog na, no? Last quarter of the year sa aton pungsod, ang nagasulod nga bagyo is makusog. Kaga kulbaan na kay kasami sinagapanghalit gida, baha, agapangguba sa mga pananom, kaga mga probidad ka mga balay. Hmm? Ha?
3: Mahalimang
0: kang laba, mahalimang gire. Yes, okay. So, amo mula nag-question mo kung nga naga-El Nino, nga naga-ulan, because amo nang proseso sa El Nino. Tungkol grabing init sa El Nino, nga naga-init sabi, naga-evaporate ang mga tubig, naga-tipon sa aton nga panganod, nga gina-condense, kaya naghihimo siya galom. Kung magalom siya, magbukat na siya, puno sa tubig, ano na pagtupa sa ulan?
3: Oo, oh, lo. Pangamuyo lang siya, lo. Wala sa El Nino, wala sa La Nina, wala sa bagyo, wala sa linog.
0: Oo. May aragin man niya La Nina. Hindi may arag man ulan ka tubig, pero hindi lang tama ka damo, bla? Kaya kalain man wala ka ulan, wala ka init. Tungkol nga mapituhan man natin ba, no? May maulan siya nga tamang-tama lang. Kag mainit siya nga katamtaman lang, mabuhi ang mga tanom. Pero ang tamang kainit nga mga makalaya, ang mga tanom, ang mga pananom, lain naman na ya, no? Sobrang naman kainit. Kag magaluo ang tanom, kag magguba ang tanom tungkol sa grabe nga tubig, eh, kaulay naman na, kundi, o siyempre, ang supply sa pagkaon na ito, mabituhan. So, katamtaman lang ang init, katamtaman lang ang ulan, para balansyado.
3: Oo, oh, yan yung saktuhan mong law, ah.
0: Saktuhan lang, ah. Hindi lang patamin, ah. May humambal mo, abi, wala lang ulan, wala ang init mo. Oh. Thank you, Kipri okay, Leo. Kamula na pa, mangkot mo, mayra pa.
3: Okay naman ang imo, Christian, ah. Pwede ka, great law lang may lang.
0: Oh, sige, go ahead, Lee.
3: Oo, nasa tanahan ka pa man, nagkakalamaki sa... nagkakalamaki sa kay G. Lolo, kay Jerry Lee. Sinong Rex, Lee, sa Bacolod, mayroong gabi ng sinimula ng Rex, ah. Kay si Angging, sa tanahan ng mga brother and sister, subong man, mga kong nga blo, si Aydan, si Angelo. Salamat na nga nila pala, Matthew. Salamat si Lolo, si Leo, sa Papi Rokatis.
0: Thank you, kid. Ini ka portion nga dulo sa aton sa DTX Coffee Mix. Ang kampiyon ka kapiha. Every day, nagapangapi kita. I-try mo blang DTX Coffee Mix blang. Kanami isang sabor. Kung ako magtimpla, ya daw ang naggabang lagi sa tasa blang. Gabang sa tasa ang ininit. Kay parang masamuran mo gadya ang kanami turns. Sang DTX Coffee Mix. Hindi mo tamang kadamo, blaya. Dipindi man na si mo yung timplada mo. Pero ang ako niya ginahimo, tasay ang ako niya nga ilimlan. Uni gamay-gamay sa baso, gamay-gamay sa coffee bags, di ba? So tasa siya, tapos gabang lang siyang ininit, yaya. Sang tasabi, gabang siyang ininit na. Amo na yung proporsyon, kuya, magtimpla sang DTX Coffee Mix siya. That's why ka namit na makikigyasin sa burya. From pinaka-the best kid, magsulod na sa lawas ta. Tungod ang DTX Coffee Mix, wala labog na pa-enjoy ka sa sabos ang kape. Pinatagaan na ka sa oportunidad nga maglimpyo ang imo lawas, ang imo selula. Kaya tungod, higko lang ni kung nga nagkamasakit ang tao, higko lang ni. Gina-detoxify, gina-eliminas ang DTX Coffee Mix ang mga toxin deposits nato. Kag may arasas ang ampalay extract, may chia seeds, nga po busog ka bla. Mabis ka na hindi ka pamahaw ya kanon, abi. Hindi ka makakaon kanon. Busog kaya hasta magugtuhin, ha? Kag tapos may protection ka pa, tungod may super antioxidant nga halin sa tubo. Ano man nga adlaw, basta kape, ADTX Coffee Mix muna ha. Mga kaka-K5, alas 10:45 na. We're going to take a break. Don't go away, we'll be right back.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: lagi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Muternamax, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: For Biotics, makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta mo lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM. Your official news and music station. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon,
4: antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500, kombinasyon sa Mighty C, kag pure si bangod, bugana inisang, gitawag nila nga antioxidants.
5: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatsyagan angot sa mitochondrial disease?
4: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata.
5: Ay, damo na.
4: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson, kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
5: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
4: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative time stress ang mga gapatigulang sa tonsilula kag naga-damage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitwag mitochondria kag DNA. Mm. Pareho bala, Sir JP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
5: Ang lawas.
4: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitence oil.
5: Mm-hmm.
4: Ang munahin mo, Sir JP, permitence oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Mm. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
5: Mm. May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
4: Mm. May ginatawag, Sir JP, nga mitochondrial free radical theory of aging.
5: Mm.
4: Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain

0: palay sa akong tudlo, sa akong mga kamot din, sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
1: Tumal ko. PTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka maginaw.
0: Three times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Try-gig ka mo sa PTX
2: 500. PTX 500. Informasyon sa ikaayong lawa.
1: Madamo pa nga mga binipisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa PTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma, ang isa ka-abnormal growth, nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or mayoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalangko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
3: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma ga-prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito, mga significant health issues, kaangay sang gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayenan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung ibang dahing hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
3: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
1: hindi chocolate.
3: Missis, inom ka DTX 500 kag may TC para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
4: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
3: Biktima mo na.
4: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
5: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation, and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sang DTX 500, no? Sa appendicitis ya, kampyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung way nagamasakit ang appendicitis mo.
3: Naglupok na.
5: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
3: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
5: O kampyon.
3: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag MyTC, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Hmm? Kaya sigurado mabuhi kaya sa ang gitawag malawig.

0: wala sang may ginabatyag. Ina kun nagaditex 500 may TC or pure C ka kada adlaw. Pero kun wala, tapos wala kapagid ga kaon utan, perte pa ang bisyo sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka sa tsura lang datigulang pero ang edad bata pa. Ti manginhubin ta kun adlaw-adlaw ta no. Mag DTX 500 mag may TC. Inablang sir boy 100 ka ako 90. Ti glitcher pa ta di bla sa isil.
1: Correct.
0: No. Nami ya. DTX 500 may TC kag pure C.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. May TC. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Arjen. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang May TC. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa May TC.
2: May TC. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street. Corners North. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Sir Boy, anong mahi sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
9: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
8: Maligo ka adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
10: Oy, DTX 500 beauty soap.
8: Hindi pa size kanyang beauty do ka.
0: Uwa.
8: Beauty.
10: Mga beauty.
0: Gindugangan ang ingredients.
8: Ah. Oh. Ingredients. Nga beauty. Kaya kakulang. Abi kung santo lang. Oh.
9: Kung natinloan mayo ang imo skin. Kung na-detoxify mayo
0: imo skin. Kung hindi na beauty. Yan.
9: Beauty.
0: DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gina-upgrade. Ang nanligad niya hapon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, sir boy. Pirmi na to na ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
8: Clinica Dio Fresh.
0: Clinica Dio Fresh. Para VCO. Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
8: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
9: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa ka balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
1: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
9: Oh, ambal. Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa ganong mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo shift, mag-DTX Premium coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, sir boy.
9: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, bugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon potiktado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
0: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
9: Butang.
0: Oh, sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
1: Kung may bago kita nga abon, gin pa nami, pag-inamon ng amon nga oil.
0: Bantayan ang bago nga mag-abot, DTX 500 Liniment.
1: Mm-hmm.
0: Nga, ka. Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo.
1: Mm-hmm.
0: Ginalibon. Mm-hmm. So, isla na na mo, DTX 500 Liniment.
1: Para. Mm-hmm.
0: Bantayan nyo, ha? Kay
11: upgrade nga Liniment.
0: So, sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bago nga Balanyos. Mm. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
1: Iba ang ligaya kung naka-extend ka.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Yeah, healthy kalabaw. Circulation.
9: Healthy circulation. Kaya ang extend, may maka, kagklabuaska, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimo sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide nga linsimo silula. That's why ang imo body feeling yang.
0: Mm. Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
1: Ginakadlokan na.
0: Ha?
1: Ginakadlokan o ginapangita.
0: Oh. Oh. Sabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
1: Ah, ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
9: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon.
1: No? Monster manoy. Huh? Monster manoy.
9: Oh. Feeling yang. Performing yang, kasi extend.
0: Ayan, feeling yang, performing yang.
1: Alright.
0: Wow, grabe.
7: Informasyon sa ikaayong...
1: Mabok ka na gano'y engineer, ha?
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, let's talk about D3 Bayo with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
7: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton, okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. So kung adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
0: Mm. Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo.
9: Mm-hmm.
0: Nga kung palainom ka dito bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
9: Mm-hmm.
0: Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
1: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, ditribayo. Kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
1: Kung makasulod
0: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
1: Kaya gap.
0: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
1: Oo, oh, kiway ka na tumar di
0: tribayo. O kayo'y nalipatan mo yung tumar di tribayo. Ti nakasulod gin siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
1: Patay ka po.
0: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imo nga lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gika di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy.
9: Mm-hmm.
0: Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imulawas.
9: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs, mm-hmm, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Clinica D3 Bio. Ang namigit sa Clinica D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
9: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran, mm, nga ubras ang lawas. 500 mm functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon, dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. Mm. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubusip on kagilanat, ga-klinika D3 Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sang Clinica D3 Bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
11: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapagdamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio! D3 Bio!
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
11: D3 Bio! Ang D3 My VCO. My D3. My DC. Alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Indigid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang my PC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Ipibugit ka tama.
11: My DC. Mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
11: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
1: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice sang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, kisa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung mga kwarta.
1: Gusto. Mm-hmm.
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa. Gagaan ka, gagamay buyon mo. Kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
9: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example lang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Muna ginahambal nila, fasting is really important.
15: Kapalawig, ah, no? So, ang clinical dietary advisor, boy, muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, sir, boy. No? Kung naka-clinical dietary bio ka kadadlaw, no? Okay? Mm-hmm. Ang pagtumar na ton sa dietary bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kag isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, mo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
0: Dugduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Ano, butangan mo sa ano, sang
1: binder
0: mo dyan.
9: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
0: Oo.
9: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na. No?
0: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
15: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical dietary bio ka, tumagin na padamo niyang leptin,
0: hormone.
1: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulog sa iban.
15: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese, no? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ina, kung naka-klinika dietary bio ka kadadlaw.
1: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo bala D3 bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health, naming production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
9: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites nga cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
16: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mo. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Oras sa Northern Negros, alas 4:35 na.

0: May aga mga ka-K5 umpisahan ta. Ang atot pala tuntunan sa siningad daw pinagi sa pagpangamuyo. O langit no namon nga may, Diyos nga labing balaan. Samtang nagasugod, kag nagaumpisa ang amon nga adlaw, pangmuyuan namon ang amon tagsa ka mga pamilya, kag subuman mga hinigugma. O amay, bisan diin sila subong, kabay pa, nga imo sila bantayan, kag proteksyonan. Kabay pa, o Diyos, hatagan mo kami sa paghangop, pasensya, kag paghigugma. Kabay pa nga bisan gamay lang, makahatag kami sang kaayo para sa iban. Sa gihapon o Diyos, kaming nagapangayo sang proteksyon. Batoks katalagman, sakit, kagsubong man kalautan. Initanan na amon ginaampo, ginapangamuyo, pinagi kay Kristo Jesus ngay mong bugtong anak, kagamon man luluwas. Amen. Good morning mga ka-K5, welcome now sa aton palatutunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome na sa ating Webes edisyon sa Balitang K5 sa Umaga. Si Tiembre at Jess na kita, mga kauturan, mga hinigugma, amon, mga pinalangga, nga tagpalamati. Sa gihapon, kaupo din nyo, si K5 Ruel Carbajo sa Pereda. Hangin nyo, si Rikubus Ngalagad, migo sa mikropono, abyan sa kahanginan. Kaginaupdan man kita sa aton nga technical partner for the meantime, until Friday. Ang aton sinikaroon nga kaupod sa Master Kag V-Mix Control, si K5 Rayland Recto Nieves. Good morning lang sa aton niya nga mga kauturan karon nga nagkatutok na kag nakatune ina sa ila tagsa ka mga radio set, tagsa ka mga radio, akundiin man kamo karon na pahamtang diriya sa syudad sang Sagay, sa Cadiz, Escalante, o kundi man kamalabutan sa aton siringa signal maing aga lang. Medyo mabulubog naw, matulutog naw ang aton kagahon, wala man patimaan nga kung magaulan or may kalain sang panahon. As kabugnaw sang huyop sang hangin. Nasulod na ang bear months, no, mga K5. So, sa sulod sa isa ka oras kayo nga, updanay kita until 6 a.m. today na mga kauturan sa pagdulong sa mga balita, impormasyon, tara kayan kag pagpamukaw. Sa inyo dira ang mga kakilala, mga himata, mga pinalanggas kabuhi. Pwede nyo gid nga tamyamon kag pukawon sa aton sining pagpangaragad sa aton nga programa. Message lang kamuda sa aton sining mga listeners, sa mga viewers, ha? As always, good morning sa 25 tanan ka mga barangay, sa Rakbayan sang Sagay, sa Dakbanwa naman sang Cadiz, sa 22 tanan dira ka mga kabarangayan, diha sa Dakbayan kang Iskalante, may buntag ninyo diha sa 21 tanan ka mga barangay. O siyempre pa diha sa lungsod sang Toboso, Calatrava, Banwa sang DSB, pilaman ka parte sang Northern Negros, sa Manapla, Victorias, Ibi Magalona. Akag sa malabutan man sa aton nga signala sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan. Good morning lang sa tanan karon nga mga yara sa mga coastal barangay, kabaybayunan, amay nga aga diri sa aton sa Sagay. Ang aton diri nga mga coastal barangay, ang Himugaan Baybay, ang Old Sagay, dira sa may barangay Tabaaw, Bulanon, Barangay Vito, and the Island Barangay of Mulukabok. Amay nga aga landa sa inyo. Amo man sa mga kabukiran, kasiyandahan kag kauman. Ang nagapamati kag nagatutok naman sa aton siring pagpangalagad. Siring daw, good morning. Sa mga nagkadto, padulong na karon sa ilang mga pananom, kaumahan. May morning lada na mga bossing. And of course, sa aton man nga mga pinalangga nga drivers. Sa mga bossing na tondra. Nga nagmaneho, nagbiyahe. Kung ano man ang inyo sinikaroon ng mga bihikulo, ginasakyan, ginamanihuan, tracking man na, panel van, bus, jeep, privado man ang mga salakyan, o kung mga pampasahero, pampubliko ng mga salakyan da, bihikulo, may nga galan ng mga busing. And of course, sa nagabiyahe man tricycle. Good morning, mada. Kalibot-libot na karon sa aton siring proper. Diri man sa Sagay, Cadiz, o Escalante, kuasa ba murang dapita na mga abyan aton. Alright, sige!
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Now, diri kita sa aton nga live streaming. Si Keron ta, kanday sino diri karon ang mga presenta. Sino karon ang mga naka-online. Ang mga nakatutok na sa aton nga live. Voltes Live. Good morning da sa mga viewers na aton karon live, siningad daw, namely Ma'am Sally Almension. Good morning da, Ma'am Sally, as always, dira sa may barangay Bata Bacolod. Sa kay Boss Ulysses Mahilom. Good morning da, gina-greet niya, no? Nanay niya Abet. Atatay nanding kag mamang Ana Marie Caparon, especially sa iyang pinalangga nga asawa, Charlene Amodya. Alright, sige. Good morning man kay Ma'am Charlene Amodya. Oy, nagasundan na ilan sila greetings ba? Nagatino para ilan sila nga duwa. Ma'am Charlene Amodya, live and direct dara sa my Kingdom of Saudi Arabia. Ginatamyaw niyo man ang iyang iloy ah. Ang iyang nanay si Ma'am Ana Marie Caparon. Nanay, may nga agada. Nanay Ana Marie Caparon. Ina-greet naman iyang Hubby Dubs, Ulysses Mailom, iyang tiya Nanay Elizabeth, Tatay Nanding Bantilan, kag sa tanan ng mga kapakaisahan ni Ma'am Charlene Amodya. And of course, Franklin Martinez, good morning man. Mailan din yung pag-tutok na paring Franklin Martinez sang himugaan bye-bye. Presa naman si Jose Villarosa Reyes watching from Bacolod City. May nga gada parikoy Jose Villarosa Reyes. Si Budix Kuligado, as always, araman nakatutok na. Dira sa may purok kamantigi, aga pa siya. Nagapamati na. Biskan na cellphone lang ang iyang radyo. Uy! Thank you again, paring Budix, ha? Daw ga pabati-bati ka mga yung karadyo, ha? Magaling lang kay ubos na di ang radyo tuligad nga sinimana, pinanghatag na. Nakasunod naman, ha? Paabot na lang, ha? No? Paring Budix. Pabalon na lang ka, paring Budix, ha? Si Ma'am Nene Dalaurao, good morning da, Ma'am Drua Jennifer. Si Sir Romel Anurico, aray naman, present na. Si Ma'am Elena Anurico, aray naman.
1: Balita K5 sa...
0: good morning da kay Nanay Angela, Nanay Betty, Nanay Erlinda, Nanay Niknik, kag Nanay Gamay. Si Alondra Selma Pidiero, aray naman, present na. Sige, steady pulse lang ka mo da, eh. Steady pulse lang ka mo mga kaka-K5. Okay, ti padayunon talaga na yung aton sinigang pagpanamyaw later on. Kung, from time to time, samtang nagbasa kita sa aton ng mga balita, salut-salutan talaga. Ang inyo man sinigang mga greetings, so bundak nyo lang da. Or else, pwede makamuya magka-text. Now, sa aton nga text line, linya na aton sa cellphone, pwede gid, no? Kamu magka-text. Ariyo, ang aton sininga number 0910-443-8608. Liwata, 0910-443-8608. Amo na ang aton nga numero. Text line aton para makapanamyaw ka muda. Maka-greet ka kung ano pang inyo sininga mga palamangkutan nun. Sige, 0910-443-8608. Good morning, sir. Tamyaw ko lang da sa akon kapartidusan na si Kay Bantulay, kag Magso, Dila Peña Familia, na Batian Sela, kag tanan nga mga listener. Alright, sige. Alin kay 8804. Good morning da. May lang ang pagpamati da, 8804. Ang aton sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, may pang detox ka pa. Magambal gani kita nga pang detox, meaning detoxify. Ginakwa ang toxin, mga harmful elements. Okay, kung ano pa dira nga mga elemento nagasunod sa aton dugo, lawas naton, nagadamage sa aton selula. Amo na ang ginakakas, ginalimpyuhan. Now sang DTX Coffee Mix. Kahit while nga nagainom ka na, higop ka sang mainit nga kape, aroma kag lasang kaping kape, wala kaya nakamulalong mayara nagliya sang cleansing ability, cleansing property ang aton nga kape. Amo na, DTX Coffee Mix. Kay bangod sang sangkap, ha? Nga ampalaya kag di sugar cane extract. Amo na, nagapag-cleansing na, no? Nagakakas sa mga oxidative stress, kakas sa mga nag-oxidize sa aton ng mga selula, dukangay balas, tuktok bala sa mga sansalon. Ang hamis kag galimpyo nga sansalon, butang mo sa gwa, expose mo sa init kag ulan, After a while, nag-brown kag nag-pula na tungod sa tuktok. Kaya mo man na tonsilula. Madugay, bangod sa natural man na iyang proseso, nagalanghap kita oxygen, isa nga daan sa nagpa-dasig oxidize sa mga bagay-bagay, amo ng oxygen. Di kong ina, nagasulurubra, kag daw hindi naman nami ang pagtililipon dira sa aton lawas, di na nagadulot naman, asang hindi maayo nga resulta mga ka-K5. Amo nang ginatawag naton nga oxidative stress. Kaya nga ton nga DTX Coffee Mix. Nagit naton nga mga suplemento. Kaya nga DTX 500, MyTC, D3 Bio. Ina nagapak-cleansing sa aton kalawasan. Di mailang higup-higup din ha. Sa mga nag-detoxify sa ilang kalawasan, tinagi sa DTX Coffee Mix. Para na available din sa may Brad's Coffee Shop da. Corbada, Kinalumsan, Poblasyon 1. Inadulungan ni paring Amphil Celestial. Para da, mga ka-K5. Draban sa Migo na ton kay Migo Pilay, no, sa corner da sa Public Plaza, Barangay Old Sagay, nag-display, baligya mo na sa kape. Ang mga paborito sa mga drivers daw. Nag-bayahay tricycle. Ara ginada, sa kilid niya dang hilang niya puluparadahan. Ara da, mga ka-K5. Aga mo man kay Ma'am da Evelyn Batadlan Natad, ara madang aton DTX Coffee Mix. Sa ilan ni Sir John G. Imperado, Maminda, Sir J. Imperado. Oh, good morning da ha, may landa nga pagpamatida sa Ariolas Michap. Daga baligya man sila sa aton nga mga suplemento. Sa kay Ma'am Judith Carvalho, adira man sa may barangay Makiling, maing aga. Abigan ni akong to bala ma'am, kahapon imong tindahan to ang nabiktima to. Ginsulod siyang kawate. Adira gali sa imong tupad. Dira, no, sa iyang tindahan, ibaligya mo na sa taton ng mga suplemento kag DTX Coffee Mix. Dira sa may barangay Makiling, Ma'am Judith Carvalho. Dira naman sa may paraiso sa Diana Store, kag TG Store or Utol Store. Aralanda sa Igadalan, Diana Store dira sa Ubos, padulong ka sa may Merkado Publiko sa mga taga-paraiso na. And of course, sa mga taga-kabahog na bala sa housing, dira nagbakal sa may Indice Mini Grocery. O kabahog entrance ka corner swimming pool aramada, no, nga ton nga mga supplement. Baligya man sila da. Okay, good morning kay Ma'am Norma Binigay. Abaw, excited pa naman ang visitor ko mag-inom DTX Coffee Mix. Okay na lang alang guro si ano? Si paring Ampil. Oh. Sayang. Sige, Ma'am Norma Binigay, next time, ha? Sige lang, kay madalaan kay ginasan DTX Coffee Mix. Then ang location, magani, Ma'am Norma Binigay? Sa may Chloe, dira na yun, dapit. Rodrigo Cervantes, da, may ngaga. Rona Niniel Padua, Tata La Chica, may ngaga da sinyo. Si Montaño Aileen, gina-greet gali naton, Nestle Gibora, Droa Mafi Argel Mendoza, Gagroselda Reyes. Alright!
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Oras, alas 4.53 na!
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5!
0: Now, dali na kita sa aton nga mga balita. Una kita sa aton nga mga headlines. Ano ba lang dapat inyo bantayan kagabangan ng mga balita karon dugay-dugay sa aton siring pagpangalagad mga balita nga nagkalap natipon sa aton nga news center kag sumuman mga balita nga ginkalap man sa aton tagsa ka mga kaopdanan na aton nga mga patrol teams nga nagalibot-libot sa tagsa nila ka mga areas of responsibility. There is my Northern Negros, Labina, mga balita lokal, kaganapan sa Sagay, Cadiz, Escalante, ato nina pagkadalon sa inyo kada adlaw. Sir Aladdin Simbahon, mailanda, nang pagpamati.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Nagyari na aton mga headlines. Una kita sa aton balita lokal. Uy, diri sa siyudad sang Sagayo, kahapon sang hapon or gabi na, sunod-sunod man nga mga aksidente nagkalaluntad. Aksidente sa dalanon o kon mga vehicular accident, road accident mga KK5. Isa ka tricycle kag isa man ka motorsiklo. Naligar mga ka K5 kag gin hit and run. But sing ganon gin or naigo. Sider hungod o kung aksidente man lang. Nasalapay, nasagaid. Kag pagkatapos gin palagyuan lang sa isa ka van. Ha? Based iya sa mga witnesses kag victims account. Driver kag pasahero sinyo. Lunsay Pilason. Samtang tatlo namang kasakay sa tricycle, Pilason man. Sa isa ka vehicular accident, dranayin sa may tubang lang gidabala sa SSS sa building. Kahapon man isang hapon, siguro na mga alas 6 pasado na. Sangga natabo ining aksidente. Nga, but sa kung anong plastada ning wing van niyo, ining panel van. Nga, dok kalanganin man isang iyang plastada sa dalan. Posible ba na, basi nga nag-U-turn siya, nagliso. Pagkatapos, gapadulong man ang tricycle, wala man makamulalong, wala man makapreparar, dito bumunggo. Sige, hibalon tayo na karon, ha? Tamtang sa dugang paraton ng mga balita. 9,000 pesos, 9,000 pesos, masobra, ano ni? Ano ni man? Masobra sa piyak, 9,000 pesos. Tapos subong masobra, 8,000 pesos. Ay, klareksaw. Masobra, 8,000 pesos. Nga coins ka groceries. Ang ginaligar, gintaban sang kawatan. Minor di edad ni. Ang kawatan nga nagsulod to sa tindahan da. Amot ba lang tindahan na mention ko kagina. Sa unhan lang gawa ni Ma'am Judith Carvalho. Diras may barangay Makiling. Sinulod sining kawatan, as per info, minor di edad. Pwerte ko nun ni kasupog ni nga kawatan eh. Kaya mo na, ibalon ta karon through live report. Tawagan ta naman si KK5 Ariela Paz. Kung ano ang sakto di, pila ang biligid man. No? 9,000 pesos o kung masobra 8,000 pesos. Ito na karon nga i-rectify ha. Sa kay KK5 Ariela Paz, kaya siya gindi nagpadulong kahapon. Iagid ginda o sisa interview ang tagiya sining tindahan ng sinulod sang nasambit nga kawatan. Dugang paraton nga balita sa Ilocita Balita Provincial, ang Barangay NSK Election 2026. Kati wala pa man niya sang laye, nga naghambal, nga postpone, kansilado o kon isailo naman sa kung anong petsa. Ati suro sang COMELEC padayon kag wala sang sa vlog or wala sang question dira kay ti preparado man ang COMELEC sa kung ano man nga mga eventualities no nga magkalatabo preparado na sila kag all systems go pero ang security plan no sa Negros Occidental kasado naman. Now, may kang tanan sina, muning pinakamabulubudlay gido, kahit pilagali ka mga lugar, LGU diri sa Negros Occidental, wala pagaliyasang election officer. Wala pa sang election officer, ang pila ka mga LGU diri sa Negros Occidental, dumduman aton, ligad tong mga eleksyon, ang aton diri nga election officer sa COMELEC, si Attorney Ryan Deldo. O dito naman galing siya ginsailo sa ano sa Cadiz. Kaya diri naman ang aton diri nga election officer abugada babayi kag hubin pa. Amo na ang election officer naton. Now, preparado ang seguridad kag ang COMELEC pero mga election officer nila sa pila ka lugar daw wala pa, no? Langanin pa wala paguro maano gid mabutangan. O, ibalon ta ra karon ha, kung anong detalye bahin sini nga balita. Samtang dugang paraton balita probinsyal.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Isa ka babayi nga ginaligar na dula missing pagka pila kadlaw na sapwa na lamang nga patay na dito sa may banwa sa Kalatraba. Ano ayan ang rason sini motibo or whatsoever natural ka death bala ang kausa o kon may aras ang foul play. Balon ta karon ha. Based naman sa report nga nakalap sa K5 News FM.
1: Balita, K5, sa...
0: Dugang paraton nga balita probinsyal. Aryo, hambot ko mahamot ka muni, masuban o kon matingala. Okay, ti isa ka lalaki, ginagsulod lamang sa pension house, dito sa may banwasang binalbagan, uy, Diyos ta, ginatake sa kurason, na cardiac arrest. Na cardiac arrest, mga kakipaib, sa kung ano nga plastada kagrason, ining nasambit nga lalaki, dito sa may banwasang binalbagan. Ato na karon o si Saon, kung anong plastada ni, may kaupod bala sa... sa pension house, nagpahunay-hunay, nagpabulubugnaw, or nag-seminar sa sulod sa pension house. Ining lalaki, kung sinong upod niya, amo nang rason, mga kakipay, after a while, natalupang da na lamang, nga wala na sang kabuhi. Dugang pa nga balita, kung malabutan nato ni mga balita nasyonal naton, 5 katuig nga termino para sa mga barangay kay GSK official, aprobado na sa kamara ba? Chamba sa mga officialis na ba? Chambayers nila ba? Chamba nila. Kung hindi man madayon ini eleksyon, busing ganon, atong nakalabot na 3 katuig, may additional naman. 2 katuig, yung ilang termino. Naka-extend pa ining mga last termer ba? May 2 pa katuig sila ba? Chamba, chamba, chamba. Amo na ha, kagdugang paraton nga mga balita nasyonal. O duwag ka mga lalaki o, nga asper report, nagapangwa lamang sang damang patay matapos ginlutahang dito sa Quezon. Quezon province niya, hindi city, dito sa may Lucena. Nagpanguha lang sila sang damang. Uy, nano man imong may bantay gali itong ilagin sulod nga lute, nga compound. May bantay, may gwardya. Tapos armado pa sang shotgun, pinanglaga sila. Uy, ano man mo yung pinaniro sila samtang nagadalagan. Ang iba nila ka mga kaupod na kapalagyo, pero tining dua, lakip na ang isa ka minor de edad, ginbawian gid sang kabuhi. Dugang pa naton karon nga balita on live report Manika K5 Jom Sunido. Inklusibo nga pagtatap sa mga person deprived of liberty, mas ginpasangkad pa sa Escalante City District J. Muna, ang mga balita na ito nga dapat ninyo bantayan, kagabangan sa aton sining pagpangalagad, sining nga kagahon na ito nga no, aton giling nga entertainment news. Leia Salonga, pinakauna naman nga Pilipino nga nakabaton sang Hollywood Walk of Fame star. Ama na nga ton sining mga balita sa sining kagahon. Ang dapat ninyo bantayan kagabangan. Diri lamang sa balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang
0: K5. Aton nga pala tutunan ginadulong sa inyo sa DTX 500, Mighty C, ang alkaline vitamin C kag Klinika D3Bio. Sa ramabakal sa Klinika D Alternativo Medicina, sa kilid lamang diri sa aton nga studio, color blue ang K5 News FM, samtang ang klinika naton color green. Amo na ang color na mga K5. So kung pag kadto nyo diri sa aton nga compound, sa aton nga broadcast complex, color green kung may baklon kamo sa klinika mga suplemento. Arad ra no, sa nagaduag bala green. Uy, karon nga adlaw gali Webes may libre check-up. O, preparado na kamo da? Preparar mga K5, karon may libre kita check-up alas 9 saga, tubtob alas 12. Si Doc Sai naman, no, nga ton nga natural doktor nga magalantaw sa inyo, libre lang, wala bayad. No, kadto kamo di. Alas 9 saga, tubtob alas 12. Siningad daw Webes, kati Martes kag Webes na mo ang schedule ni Doc Sai. Sige, now dira naman sa Cadiz, ang aton dira nga klinika, dira namtang sa kilid, ubos landa sa personal collection building, ara dira, no, isa ka bloke lang ulot, dira lang, no, ang magamay dira nga bloke, ara dira namtang may karatula, may signage dira ang klinika di Alternativo Medicina. Dira, makabakal ka mo sa mga taga-Cadiz. Padulong ka mo karon Cadiz City. O, layunan nyo na lang, ara dira, itong klinika para maka-avail ka mo sang madako-dako nga diskwento.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Alas 5:04 na sa aton nga pagpanumbalik, mga K5. adugang pang mga balita kag informasyon ang aton siri pagadalon sa inyo sa dili lamang madugay. For the meantime, standby.
2: Mga ka-K-5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-laing nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula si

0: City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Chongko!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise!

0: panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
1: Oras sa Northern Negros, alas 5.13 na.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Patayin ka mga nagkatutok dito sa 89.7 MHz sa tagsan ninyo ka mga FM radio. Kag subuman ang aton sinigil live streaming. Live na live kita sa K5 Sagay live programs. Good morning lang kay Sir Anthony Anacleto. Sa Gyapon, aradra nagilantaw si Ma'am Sally Almensyon, Neneng Plaza, Taganili. Genevieve Caparon Cugunon, Ma'am Nene Dalawraw, sino pa? Ma'am Vilma Rojo, Droa Jennifer, Norma Binigay, Aladdin Simbahon, Franklin Martinez, Rodrigo Cervantes. So, padayon lang muna sa pagtutok, Ronani Niel Padua, Tata Lecheca, good morning man sa Gyapon. Ang aton galisining programa ay ginadulong sa inyo sa Jaisaros Birthing Clinic. O kung gusto ninyo magka-avail, no, kag-i-avail ang programa sa aton nga PhilHealth Insurance ining yaka program, pwede ka mo dira magkakadto, makaparistro ka mo da, pabulig kita, no, dira sa mga staff ka Jaisaros Birthing Clinic o si saon tada kung anong pwede na aton ma-avail sining nga programa sa aton nga PhilHealth. Like for example, pakonsulta ka mo, pa-check up ninyo kabataan, mayaradra sila sang pediatrician. Kagamuman kung kababayinan palantaw ninyo da inyo nga mga misis, kabataan ninyo, babayi, utod ninyo, kag kung sino dira ang nasulod bala, no, sa inyong beneficiaryo as beneficiary sa inyong affiliate, pwedeng-pwede gid, no? Dira mayara sila sang OB gynecologist, no? Pwede man na mga K5, internal medicine doctor, mayara man sila da, ika general medicine doctor. Dira sa may Jaisaros Birthing Clinic. Aral na namta sa may Procrutons, Barangay Poblasyon 2. Likod lang sa P19, mga K5 ng ginapa reperanta bala sa ano, pakayuhan ta mga motorsiklo ta, mga motor shop, arda nagkahilera sa likod sin ang kalye dito sa pihak sa likod, arda no, nahamtang ang Jaisaros Birthing Clinic. Hindi na maka atalang pa kung sakay ka mo sikad or tricycle, pwede ka kamudra magkapadulong, no, sa Jaisaros Birthing Clinic mga kauturan. Kag siyempre pa, no, ang Confederal Manpower Services Incorporated para iya sa mga utod naton nga pangita trabaho, pangita sang obra, basi chance nyo na, no, ining trabaho abroad na mga KK5, ara ila sining opisina dira sa may Barangay William Monte Bacolod, malapit lang sa Lopez East. Dira sila namtang sa room 208 sa ESJ Center. Adira sa may Burgos Street na yon. Asyonad sa Bacolod, sa may Barangay Villa Monte, malapit sa liwat sa may Lopez East. Now, ang ila naman nga cellphone number, pwede ninyo makontak 0964-152-1961. Pangitaan lang, now, si Ma'am Maria Luisa. 0964-152-1961. Confederal Project Manpower Services Incorporated.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Now, dali na kita sa aton nga mga balita. Una kita sa aton nga balita lokal.
2: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Atong natabo nga aksidente kagabiigid lamang mga pasado alas 8 ini nausang tinalikdan si Tiyembre 9. Ang sakay sining motorsiklo na pilasan gid, no? Pila sa ulo kag nagkalain-lain man nga parte sang kalawasan ang naangkon sang driver kag pasahero sakay sining motor matapos nga ginaligar. Ini sila mga KK5 na hit and run sang isa ka van sa sina nga oras dira na yun sa may porsyon sang Purok 9. Orok 9, Hacienda Helen, sa may sakop ka barangay Poblasyon 1. Sakay ni sila sa motorsiklo. Ereng magpamilya, nga kanday April Hope Salbatuna, Ramel Salbatuna, ginagamaneho kag ang bata nila nga Jess Anyos. Noon sa'y residente sa sityo kinalumsan, sakop sa nasambit nga barangay. Suno sa panaysayon ni Ramel, nga halin sila sa city proper. Kagpapuli na kuntani sila, kalit na lamang nga naglagapap ang ila siningalikod o nilagapak na lang. No? Nakibot sila. De dito nagliya mga KK5 ang mabaskog nga pagbunggo impact sa ila sang nasambit iya nga van. Siyado ka na, sige pagpadalagan. Bangod sini mga KK5, kati sa likod sila gindusdos sang iringa sarakyan na dulaan sang kontrol. Nasa iya sini nga motorsiklo kag nahulog sila sa gutter. Pila sa ulo kag iban pa nga parte sang lawas ana angkon, no, sining mag-asawa nga Salbatuna. Kag maswerte naman nga wala na no ang ila sini Jess Anyos nga bata, wala gid mapuruhan or matam-an. Samtang isa pagid ka motorsiklo ang nadala sa man sang amo nga aksidente, kag nakaangkon man sang pila sa iya sini kalawasan ang sakay. Sa karon yara na sa Alfredo Marañón District Hospital ang mga biktima. Agud dapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Samtang padayo naman, no, ang investigasyon sa aton sini kapulisan sa kung ano gid ang gintunaan sa nasambit nga aksidente, kag kung ano to nga van, ano to, V-hire bala na, wing van or ano sahi nga bikulo. No, amo na dapat manabat ni sila sa ilang nga ginhimo sa pagdala sa bunggo sining tricycle kag amo man isa ka motorsiklo. Kalapilas gid o dapat sa labto niya sang nagmaniho sa tong van. Now, bahin sini mga KK5, yari ang interview, no, sang K5 News FM sa sakay sining motor, driver mismo sining motorsiklo nga kun sa diin na interview kag nausisa ni K5 JR Gilantagaan.
3: Alright, so mga K5, parito ni Subong sa may Alfredo Marañón District Hospital. Nako sa diin na upod na Subong ang driver sa tricycle nga ginaligar, gin hit and run, sir, sa isa ka van. We don't know kung di pa sa iro kung na public to siya kung private. So, ari si sir, nalang kayo, sir?
4: Ramel.
3: Salbatuna. So, sir, pwede mo masay-say, sir, kung ano gidya ang eksakto gidya nga natabo, sir, during sa moto nga aksidente?
4: May naglagapak ng sa amon likod, sir. So, ang nagbalang-balang kami. Nahulog kami sa...
1: Nagibot na lang sila.
4: Halog.
3: Bale, din ka mo ito halin, sir.
4: Dari kami din sa Juan Market Mall. Tapos nabalik ko kami dapat ito. Katok na lumasan.
3: Bale, ang imo karga, sir, pa sa hero mo, sir. Pamilya mo, sir. Bale, halin ka mo din sa Sagay Proper. Papulin na tanis sa inyo sa kinalumsan. Tapos sa moto na tabo, gin may gulpi nga nagbunggo sa inyo, sir. Ano nakabunggo sa inyo, sir, sa tuwa time, sir?
4: Wala ko diya, sir, kung nakabunggo sa amon. Yeah, basta may nagbunggo ng sa amon. Wala ko balo kay Smos nakakita, da, van ko, no?
3: Van?
4: O, pero kaya wala ko ka balo kung sino kayo nagbunggo.
3: So, mga ano to oras na tabo, sir?
4: Wala ko diya sa mga half hour kung subong ko, tabo ko.
3: Mga ano, dulom-dulom naman siya. At, sir, Smos, namusta ang imo pamatsyag, sir?
4: Observasyon na ako ng ulo, sir.
3: Bali, amuna, sir, sa ulo mo ang may medyo fatal na pilas. Sa iban mo nga parte sa lawas mo, sir, why naman ka pilas?
4: Wala, gas-gas lang sa likod ka. Ako lang ulo.
3: Maliban sa inyo, sir, may ara bagay niya, sir, sa iban bagay niya nadala sa mga aksidente, sir?
4: May ara ang single ara dala sa piyak.
3: Ah, may ano bagay niya, may single bagay niya nadala sa? Sige, sir. So, amuna yung mga K5, sir,
4: Ramel,
3: no, ang driver sa tricycle nga ginaligar na hit and run subong gid lamang gabi, no, Miyerkules, Agosto, Setyembre 10, 2026, mga KK5. Naupo dyan man ni si ma'am, sir, ano man, sir?
4: Asawa
3: ni sir, ari man din kagiyang bata, mga KK5. So, bantayan nyo ang dugang update buwas sa...
1: Alright, mga KK5, so ito ang interview sa KK5 News FM. Pinagi naman sa KK5 JR Gilantagaan. bahin sining natabo nga aksidente. Tay sa ato naman nga pag-analisar, although wala man aton ginabasol ining magpamilya ini mga biktima kay ti aksidente man ini, no? Wala man sila iya sang gusto nga matabo ni sila. Pero ti amo na dagan ang purpose nga four lanes kita kay ti mga slow moving vehicle dapat ara sa higad, no? Kita nga mga single motor, tricycle, labi na kung ara kita sa mga major highway bala or ining super highway, national highway mga KK5, mayor nga dala nun, sa aton tagsa ka mga lugar ti halos kalabanan sumong the four lanes naman, no? Pila na lang gid yang mga alagyan sumong two lanes maliban siguro kung mga barangay road o kung ini mga alagyan nga padulong dito sa kabukiran ta. Now, mostly mga national highway naton, no, nag-inangot bala sa tagsa ka mga banwa kag syudad ina karon mga KK5 four lanes na. So ang purpose na ang outer lane or ining panghigaron nga dalan dira kita no nga mga slow moving vehicle, motorsiklo, single, tricycle, kag kung ano pa dira nga mga mahinay magpadalagan. Now ang purpose dira sa tunga amo naman ang mga fast moving vehicle. Di ambot sa kanang plastada na igo pa ni sila iya sang nasambit nga van. Ato siguro to tuyo naman o kung anong ginadalian nga tanga man sa pagmaniho, wala gid iya sang amo nang mga inuras do hindi pa ma, hindi naman gid siguro masako dirang alagyan, ha? Kag kalapad man pwede niya man lang likayan ning magpamilya ning sakay sa tricycle, inigo mo gid boy, ha? Nakasalapay ka pa sang isa man ka motorsiklo to, pilason man ang driver ang sakay sa to, di duwagin ning sa labton mo ining magpamilya kagatong driver man sa isa pagid ka motorsiklo, duwa ka mga bikulo pinangdalasa mo. Kung sino ka man nga driver, dapat sungka ka na sa aton kapulisan kag atubangon mong imo sini nga sa labton. Kaya muna, no, ang natabo kagabi, bahin sining isa man ka aksidente. Now, dira iya sa may atubang, no, sang Social Security Services Office, branch, Sagay branch. At tatlo man to ka mga persona, pilason man, no, sa nagluntad iya nga vehicular accident. Dira na yon sa National Highway manda, no, four lanes man ang alagyan. Now, sa naibaluan, no, sa pagkalap man sa informasyon sa K5 News FM, sining pangitabo, imbulbado diri amo ang isa ka delivery van kag tricycle. Now ang tricycle ni may sakay iyang tatlo, lakip na ang driver. Tiya mo na ang napuruhan gid. So wala pa mahibaluan gid nga rason, bumunggo sila sa likuran nga bahin niya sang van o ring delivery van kaya dito naglagapak man. Pilason ang duwa nga sakay kag lakip na ang nagamaneho sining tricycle. Gilayon man sila nga gimpangdala no, sa aton nga rescue team sa pinakamalapit naman nga ospital para sa pauna nga pagbulong. Ti halong gig kita. Halong kita mga sir, mga ma'am sa pag usoy sa aton sining dala noon. Kasi shadow gid ka budlay, shadow gid ka delikado kung inabalang ikaw naghahalong ka pero ang imo sini nga kaenkwentro wala. Amo nang mabulubudlay gid. Mga kauturan, inabalang ikaw perting halong mo, grabing imo preparasyon, perting imo sini nga pagbulubalikid lantaw sa piyak-piyak sang ginausoy mo nga alagyan. Pagkatapos ang imo lang gali sini iya masugata orang makabunggo si imo nagatanga lang. Di amo nang pinaka delikado gid. Pero tikong kita tanan, no, naghahalong ag mayara sa ginatawag pagpangaman, preparasyon sa dalan, eh, siguro malikawan nato ng mga kaangay sini nga aksidente. Oras, alas 5:27 na. Oy, good morning da kay Ma'am Rosie Magbanwa, Susan Taganili Durin. Oy, daw may number ka man di Ma'am Susan, o gimbilin di o. Imo man yung numero. Si Ma'am Susan Taganili Durin. May nandang kapagpamati, Irene Piñafiel. Good morning, man. Dira sa may bago, public market, nagbaligya sa DTX product. Sige. Hoy, gina-greet gali naton. May nagpadala diri sang papel naman, love letter. Si nanay naman ni mo tong kagahapon ni ay. No? Hambal ko gitaw. Doon mo maning papel gali, yata gito ligad. No? Gina-greet gali naton da, Kamento family, William Mento family, kag, ano ni? Din pagid. Aha, sige. Sama na. Si Nicole Camento, Angela Camento, Joshua Camento. Kagamuman sila ni William Villamento, Kenneth Villamento, Kevin, kag Christine Villamento. Nagaparamyaw si nanay ninyo, dali lang, Milba Camento. Dira sa may prok, may gugmaon, mahimayaon, tinago. Ano nga barangay naman? Sige, barangay?
5: Tinago, Kadis.
1: Ah, Kadis. Ah, sige, dira sa may Kadis City. Sakop sa ano nga barangay, parikoy? Ang tinago? Ang tinago? Ha? Ang tinago? Ano nga sakop barangay? Kasi wala man barangay tinago ang Kadis.
5: Wala, oh. Barangay
1: Daga. Ah, barangay Daga. Na, oh, sige. Barangay Daga, layo ba? Dito pa, Lins nanay? Pwerte ah. Oh sige. Oh, ka suludlon pa na eh. No, Halin proper, oh, suludlon pa nang daga, layo pa na. Sige. Te, thank you gid, no, sa aton mga listeners dira sa may barangay Daga, Cadiz City. All right, sige. Parang kita sa aton sining mga balita. Ang aton gali sining mga balita lokal. Oh, karon to gid kay aton nga tinguan nga matawgan si K5 Ariela Paz. No, kagkwaon taman ang report ni K5 ba, Jomson Ido. No, sa aton sini nga pagpanumbalik. Sa subong, dili kita nais sa mga importante nga pahibalo. Ang aton nga balita lokal, giradulong sa inyo sa Mighty C. DTX 500, kagklinika D3Bio.
2: D3Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
7: Mababas mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
9: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
1: Balik na kita sa aton sirig pagpangalagad. Oras alas 5:30 na.
2: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
1: Tingwaan tayong makontak si KK5 Ariela Paz bahin sa iya sining balita. Tumalang kahapon, no, itong isa katindahan dira sa may barangay Makiling, sinulod sa kawatan. Sang naabdan sa aton sining mga tanod, mga taknala 5 gito, sulo sa naaw na. Samta nagkapatrulya, nagilibot ang barangay tanod dira sa Makiling. Amo nang nami, no, kaiti ko amo na ang mga disoras or mga ora di peligro, ang tawag sina. Mga oras ba lang nga tulog ang tanan, daw wala na gidiya siya, doon nagabantay mga residente, dapat ang aton nga mga security forces, oh, bisan pa nga hindi gid pulis ba lang, kung military, pero ito mga naka-assign dira nga mga security personnel, no? Mga barangay tanod sa tagsan aton ka lugar, kung nagalibot sa mga, amuna nga mga inoras, bisan pa paano atahado, no, ang mga malain nga mga elemento nga maghimo sang hindi mayo nga mga bagay. Tiyamo ni ang ehemplo iya mga KK5 kay nagalibot ang ilatanod na timingan gining kawatan niyo galing lang sang nadakpan minor di edad gili, no, ining nasambit nga kawatan dira sa may barangay Makiling. Yari si KK5 Ariela Paz para sa iya siningan live report.
2: K5 News FM live report.
1: KK5 Ariel, good morning.
10: Yes, KK5 Baruel, maaming aga. Grabe, gid kagahapon nga adlaw. Mas maayo ni maka K5 Baruel na makambal kang makasilingan ka sang aswang sa kawatan.
1: Oh.
10: Oh, okay kung ang
1: Chakto na. Oh. Ang aswang niya, ang aswang wala na nagapambiktima sang kaingod. Pero ang kawatan niya, bisan tupad balay mo pa, o unay na dasi mo, unayon ka pa or kawatan ka pa ka K5 Ariel.
10: Oh. Amo na nga kagapon nga adlaw gin kadto Ariel aton ang area diya sa may purok proper sa proper barangay Makiling, siyudad sa Sagay. Kung sa diin, Kipay Bruel, ang nagpangawat isa ka minor de edad, 17 anyos, Kipay Bruel.
1: 17? Oh, laki, ang, laki. Laki. Laki na siya, laki.
10: Lalaki, oo. Gintaba niya ang masobra 9,000 nga cash nga halin sa bintahan. Kaya dala ito nakabandol nga sa bintahon. Nakip naman ang piggy bank nga may unod nga masobra 8,000 pesos.
1: Pati ang alkansya, dalasa niya pa?
10: Dalasa niya pa.
1: Uy, pwerte ba?
10: Ang ipangkawat ni grocery, daw gapik.
1: Amo na yung piggy bank nga, no? Sa video mo kakipay, bari, alam mo na yung piggy bank nga color green, nga plastic? Nga baboy-baboy? Uy, diriti 8,000 ang unod sini? Ang unod sining alkansya, 8,000? Mo, pwerte man ha, gini mo. Siguro ang kita, ang kita guro sining tindahan, sa tagiya, dira niya guro ginapaslak, guro kakipay, bargel. Oh, kumaka-income siya.
10: No, para sa sa December ba?
1: Oh. Eh. Din siya na gano, din nag-agi ang kawatan. Ano-ano ang plastada? Sige, padayon si mga report.
10: Ang plastada sini, ang balay sang ginaligar nga kawatan at bang langgit niya kakipay Bruel amo na nga wala gid nagtago lang ido
1: katupad balay man lang gali niya ining 17 years old ang balay sini ara man lang sa iya nga tubang or tupad balay lang uy tikilala sang ido wala siya gin taghol sige parayon
10: so, din kilala ang tagiya sa tindahan si Batolo Maino. Suno pa sa iya, nga tingala siya nga ang iduway kikataghol sa nagasaka iniyang isa ka 17 anyos ilabalay. Kay inatulupang na niya na ikakipaburuin mo, takna alauna sang kagahon. Si daw ginapanidaan niya lang kung ano ang buhaton. So karon kikipaburuin, ang pag nakahunat na gano'n ang kaning 17 anyos kuha na, nakabukas na kang siyempre maghahod magini ang piggy bank tapos nakakuha sa grocery amo to da yun nga pagkatak na alas 3 ang kagahon gin lagas siya ni alias Bato nasakpan gin siya naktuhan nakuha ang picture kag video kag Kipay Bruel
1: so meaning to say kag Kipay ba Ariel nakasulod siya. Pinanguha niya tong iyang mga target, tong mga pagkabutang, kagkwarta, and then nakagwa na siya kuntani. Galing kay ti ang tagiya, nakabatsyag, gin. Sino ang naglaot sa iya? Ang tagiya mismo?
10: Ang tagiya, gin mismo.
1: Ang tagiya. And then, atong ano iya, mga tanod, paano siya nadakpan kay Kipay ba, Ariel?
10: Ang iya mga tanod, ang pagtak na alas 5, amo to na yung nagtapangayo sa sambulig, sang barangay Tanod abot bala nga ipadala sa Sagay City Police Station ang among suspektado.
1: Okay, so nagresponde ng Tanod dito. Din siya nadakpan gid sa akto mismo dito sa tindahan o kon sa lain nga lugar nga iya gin paligyan. Sa may tindahan gid. Na corner si gali na trap. Na trap na sa na corner sa. Sige.
10: Nag-kwan sa buho, dito sa maglabas sa buho, ti may dala sa coins, bugat, ati, takpan.
1: Nalang-alang siya. O kagti, tapos na batsyaga na siya sa tagiyang daan mo, alauna pa lang sang kagahon. Batsyaga na siya eh, no? Sa iyo mo siling interview. Anyway, ining bata, tupad balay lang nila, ano ni nag-eskwilan eh?
10: Ang natugilan tao, ang sitwasyon sila, pangabuyan, damo ni sila utod,
1: Tipigado?
10: Pigado man lang. Onya ang ato nalantaw ang iyang gintaban hindi man sa pangpangabuhi kundi isa man ka bisyo nga ginatawag kay nga Bruel ang ginkuha niya isa ka long neck kinsi ka nga sigarilyo nga kamel apat ka maiti nga pula kag isa ka duwa ka condense kag ang ibang pagid nga mga grocery para pang picnic pang lagulagaw daw sinabot para kay Bruel.
1: Uy, bali nang ging pangkuha niya. Imbis nga daw kuntani intindihon pa naton. Basi bala sugo lang sa kapagiduhon ang iya sini nga pagsulod ra sa tindahan. Pero ti sa mga muni nga hugada pinangkuha niya kadan ilimnon sigarilyo. Butsing nganon atugaman siguro sang bisyo Nga daw wala man siguro may ikagasto, ay hindi man kita gusto mag-assume sa mga muna nga spekulasyon. Pero ti kung lang tawon bala naton ka kay Five Ariel, no? Ang pinanguha niya makahulubog ng ilim noon, si Garillo ti din pa mana, langan man niya na karon ni i-resell or ibaligya niya man, no? Basi bala karon nasuguan sang grupo kung ano nga plastada, tawag man mismo sang personal niya man nga panginanglanon, nga daw basi nahidlaw man siguro sa amuning mga bagay, amo to nga gin attempt niya sulod. Ang ining bata, ano ni may background na ni siya, first time niya lang ni ginhimo o kung makapila naman ni ka business ni nga nagapang sulod-sulod ni.
10: Ayan ka, Sir Will, ang kining big out suspect, may ara ni siya record sa car napping. Kaso uy, wala ni siya gin napakuhan.
1: Wala gin pa-record, wala gin pa-pulis.
10: May aral sa record nga karnapeng. Kag kining
1: karnapeng, anong ginkuha niya ni? Anong ginkuha niya? Motor or salakyan gid?
10: Motor.
1: Motor. Motor. Motor napeng. Tapos, ano pa iya record sini background?
10: Tapos, kuhaan ng kakipay Bruel, ang kining katatlo na ninya gikawatan, ang amuman nga tindahan.
1: Katatlo niya nagali ni sinulod. That is why nga daw, nagpangama na gruntagiya, kagin preparahan gid siya.
10: So karon plano sang tagiya nga pasakaan din ang kaso agud madudla ang ining 17 anyos nga lalaki kay para bang matapna na ni ang kinawatay dira.
1: 17 years old pwede na na masulod na pwede na nakasuhan ang 17 years old. Kag dapat lang amo na yung problema ta kay Kipay Bargel, no? Sa mga kauturan aton da nga mabiktima sa mga amuning buluhaton, ginsulod, nakawatan, or gin, namuna, no, ginkawatan. Ang tendency abi naton, inabilang pasagdan na lang, labi na kung na-recover man lang naton ang mga bagay nagkaladula sa aton, or dakpan ng sospek, daw ato na lang balay patawaron, kag daw hindi na lang niya interesado ang iban nga magpasaka sang kaso. That is why nga ini nga mga persona, ini nga mga individual, nagahimo liwat sang ila malain nga buluhaton na liwat-liwat lang na. Kumbaga, vicious cycle bala kakipay ba Ariel? Ilan na, kati ano na mo, nang ara na mismo sa ilang tawag ni batasan o kung karakter kay Kipay ba Ariel. Ti dapat ni. Nga mapasakaan kaso para at least mabatsyagan Manila nga kung ano kadako ang konsekwensya kag pinalidad ba lang nila tubangon kung makahimo sila sina, no? Kati siyempre kung permita lang sila iyang nga patawaron, palampason ta lang perming ilang ginahimo mga kakipay, no? Paring Ariel. Eh, laban-laban gid nga liwaton niya naman na, no? Kung hindi siya pagtagaan sa nako nga pinalidad.
10: No, correct yan, sakto yan. Og sumaba, sakto og 100% ang imong mga paimang no klabot ini mga kawatan ti kay gapon nga adlaw gani kana kita na ko gilaga ko gapon amigo ko. Ginilanat gila amigo ko.
1: Uy, gilanat.
10: Nakabayo siya sa Jay Hill J. Amo naguro nakabatsyag siya sa nakapagpangawat siya sa Kwan Kaka Bruel. Ito nga agdo taas lanas migo ko.
1: Ayo. Anyway, ti interesado man ang ining tagiya sang tindahan nga magpasaka sang panumbungon. Reklamo sa 17 years old. Ti ang ginikanan niya, ang iya sini nga pamilya nung ila sini mahambal. Wala man sila si against sila o kung ano man anong ila sila nga opinion
10: why man sila kag naga og yon man sila nga magasaka kaso ang tagiya sang panimalay kay sang pandihan kay para kuno manudla man ang ila bata
1: matagaan leksyon na matagaan leksyon ang punto da naton kay Kipay Bargel. Matagaan leksyon, no? Nga inabalang mabatsyagan niya man nga mayara sang dako nga pinalidad ang iya sini nga ginhimo bala. Nga muna nga pagsulod dira pagrungkab sa tindahan sang may tindahan.
10: Kay una-una kag Februel, wa ni nagpate iya ginikanan mo nga kawatan niya bata. Damo nagreport siya
1: nga bata wa nagpate. Okay, ginikanan mo.
10: Karon. Kagahapon nga adlaw naatuhan, nakuhaan sang picture, nakuhaan sang video.
1: May ebidensya gid.
10: Ang bata siya gid mismo ang nagtaban, kag nagpangawat, nagsulod sa tindahan. Di karon, why na nag-react ang ginikanan?
1: Oh, kay may proiba na mo.
10: Kaso, agod ma-talk na. Mm-mm.
1: Ati, sige ah. Gabay ba magsilbi ni leksyon no, sa mga kautoran na tonda nga may mga muni klaseng buluhaton? Di... muna ni, no? Hindi ta na lang dapat mangabuhi na lang sang tarong ah, no? Para iya at least wala man kamudasang kung ano nga mga dalagko nga konsekwensya kag pinalidad man nga aguman if ever gid man, no? Nga makahimo kamo sini nga bagay kag madakpan kamo, no? Di ba kag kay Pai Bariel?
10: Yes, correct. So, amuna, kag Pai Bariel ang natipo taton nga balita subong aga kag ini nga balita ginadulong sa DTX Barbaret Extend Food Supplement Formen DTX Coffee Mix sa pera naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, inisi ka K5 Ari Lapas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
1: Madamog giga salamat ka K5 Ariel Apas sa Imo City nga report.
2: K5 News FM Live Report.
1: Now, sailo kita sa report ni ka K5 Jomar Sunido. Bahin sining ining pagpasangkad man sa mga programa, no, kag aktibidad dira sa may Escalante City District Jail nga konsiderin bisan pa paano bala ini mga PDLs naton, no, para at least lubos nang ila sining pagbago kinanglan man nga babatsyagan Manila ang pag ang tama nga pagtatap sa ila pag asikaso, no. It doesn't mean nga nakahimo sila sang kasalanan, no, kag ginatubang Manila kag ila ginaserbisyuan daw pabay-an na lang naton sila. Ti kinanglan man na naton sila asikasuhon, no. Kay ti labi na ining may mga ano lang bala, may mga termino man ang ilang pagserbisyo dira sa sulod, tinuig lang, no, para at least pagwa nila hindi na sila magbalik sa kung anuman nga mga sala nga nahimo nila, no, kag makabalik na sila sa normal sa aton sini nga sosyudad. Di mayo man niya, no, ang mga programa, no, sa aton nga BJMP labi na dira sa may Escalante City District Jail. Di bahin sining balita para sa kumplito pagitga detalye pag-explicar sa aton yari na si ka K5 Jomar Sunido.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Jom, good morning.
11: Good morning kay Pai Bariel, ginpasangkad. Sa mga isang pinakamalapit gidiya nga translation kaysa ang Bisaya nga term nga ginagamit ato sige paligon.
1: Paligon.
11: Sa ato pagin pabakod. So pero mas ang pinakamalapit gidiya nga translation inang term nga ginagamit mo gagin pasangkad ya kay Pai Bariel. Ini ini kabahin niya sang dikalibre man iya nga performance ni Jail Inspector Jose Roberto Mapa kay Pai Bariel.
1: Kani siya ilang ano da nang official?
11: Mga more than 2 years naman di siya dre. Pero kani siya misiling nato niya nga ini nga klase sang opisyal will organize man. Mm-hmm. Maamo man sa kilala naton kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Kay kilala naton nga si Police Lieutenant Colonel Albert C. Mga dikalibre gid yang
1: pagwan. Si Sir Albimar M. Flores.
11: Si ang kuan ang in convent, no? Nga current COP diri sa siyudad sa Sagay nga si Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores. Di kalibre gid man kay halin man pud sa academy. So bakod gid man kay Pai Bariel ang at kun ato na dumduman nagsugod ni siya sang kining itawag nila nga therapeutic community.
1: Yun. Therapeutic community.
11: Ang community nga siling naton nga gahatag ya sang pagtatap sang mga person deprived of liberty.
1: Yun,
11: so galing kay broad ni siya ang therapeutic community kay ang kuan ni siya ga-include ni siya sa ginatawag nga aftercare program. Duwa ni siya ka departamento ang involved ining sa bahay ni kuya kag sa bahay ni ate. Si bahay ni kuya mo na siyang sa BGMP
1: sa Pinoy Big Brother
11: sa BGMP ang muna siya tawag nila o kining bahay ni kuya. Sa bahay naman ni ate amo ni siya ang parole and probation office ara ni siya sa guwa. So mas gin kuan ka karon kay Kipay Burel nagwa ang college education behind bar ng SIV karon naman iya care inside the custody. Ano na siya?
1: Care inside the custody. Oy. But sing ganon, sa iligay nun nga pag translate, pagtatap sa sulod sang
11: jail facilities.
1: Sang pasilidad.
11: So, dili rin siya nag kung paano ginapanday ang isa ka personalidad nga nakakomiter sang krimen nga pagpreparar naman nila sa ilako galingon pabalik nila man sa community.
1: Amuna dang pinaka punto ginaton no ang bottom line sang aton balayang BJMP no sa aton nga mga jail facility hindi lang kay ilupot dira or ipresuhon or ibutang na lang gid sa karsel kung sino tong nakasala sa aton sila kasuguan nakahimo krimen ngayon na balam for the sake nga presuhon nang sila kay para magtanda sila da kundi para psychologically, emotionally, and of course ang ilaman dira nga spiritual man nga tawag sini aspeto no kay Paiba Jom tanan nga ina mag dulot sa ila sang kayuhan nga eventually kumakagwa sila no at least magbag-o na sila kay hindi na sila magliwat sa ilang mga kung anong nabuhat
11: niya. Kaya ang impermero gina kay Pebrel ang una pag masiling nato niya ex-convict na siya.
1: Correct.
11: So pagwa sa ang tao masiling ex-convict daw gina course
1: na,
11: pa
1: priso na, pero sa pagka, na.
11: Pero sa pagkakaroon niya kay Pebrel bangod sini nga programa gindihon ang ining nga programa nga instead nga imo ya nga i-isolate ang isa ka ex-convict pagwa nila sa community. Imbes ma-isolate sila, mabati pa sa kaluoy kay Kipo. Makabatsyag pa.
1: Na ina ba ang stigma sang sosyudad naton, sang aton nga society. Ngayon akong haling ka sa prisuan, kay imo ka krimen. Although nga sa imo ko galingon personally nagbag-o ka na. Kag wala ka na ihandom nga maghimo pa sina liwat. Kay kumo ang paglantaw sa imo na preso ka da, kag nahimo nakahimo ka sala. Daw ina ba do hasta mintras na lang makasasala ka. No?
11: Tapos daw wala ka na bala chance sa community.
1: No, hindi ka bago, ay, hindi kami baton si mo sir, sinya lang gid kay ex-convict ka daan.
11: Ka, hindi na base, hindi ka na ya asset sa company.
1: Correct. That is why nga kadamo sa mga kautura naton nga nakagi preso, nagbago na kuntani, gabalik naman.
11: Gabalik naman.
1: Sa ilang na himo man nga mga kasalanan bangod sa amo na nga pagtratar sang sosyudad naton. I-classic example ta na lang bala. Senador naton top 1 si Senador Robin Hood Padilla di ba ex-convict man kag proud siya nga ginahambal kag of course di ba anggit man naton during 1990s siya duman kadungol kay Senador Robin Padilla mo kay mo man sa damo man sa mga kasalanan man sa aton kasuguan ang nabuhat niya and then napriso sa pilaman katuig and then dito nagbago siya until such time nga eventually no nag-asin nagano gid gipakita niya gid ko anong pagbag-o niya and then amuna subong ato na siya nga senador daw muna bala
11: no kaganda gid ba mga tagaan ta man gid classic man yang mga example kay Beverel para inibling na kuan ining na priso pinaagi sa droga te siyempre ang ila pag priso nila nagmasakit sila ang ila ya sakit dito ya trangkaso natrangkahan na sila sa karsel may kaso pa sila
1: trangkaso
11: pagwa nila sa prisohan
1: natrangkahan sa karsel may kaso pa
11: wala trangkaso
1: ila
11: trangkaso
1: tapos kay natrangkaso sila
11: pagkagwa nila nagbag-o na gisaya kay Pebrel ang ila ya pagbag-o the best gaya nila pagbago kay man paghali nila nakuha sila siya buong gramo pagbuha nila kinilo nila ginabalik
1: bago na ila diskarte nagbago totally nagbago sila nagbago lang sila galing sa mga mudos kag pamaagi
11: nagbago na ginaniligusyo
1: nagbago na ko sir kaysa to daw pulo pakiti lang subong
11: kinilo-kilo na
1: bulto-bulto ang kinilo na tapos ang diskarte lain na
11: Gcash na
1: kag daw budlayan ang pulis sa pagdakop. Amo na ang pagbago sing iban. Mga loko-loko nila, amo na kong brand nila.
11: Naayon ako sir sa trangkaso, kinakagawa na ko.
1: Amo na da, no? Ang punto na to.
11: Pero diba, ang
1: nagabalik, kay tungod, wala man sila choice mo. Pagwa nila, sino yan ang mag-baton sila sa trabaho? Di ba? Mga empleyo sila. Kung wala sila sa trabaho, wala sila income, sino pa abing himuon nila, no? Pero kung ipakita sa atong gobyerno, nga mo ni may pagtatap, may pagbag-o sila, kag of course, ang aton sining sosyudad. Liwato na ito ng paglantaw sa aton ng mga utod ng mga preso, nga, siyempre mabalaan man na nato ni, ang taong nagbag-o na gidman, kag ang taong nga daw wala gid, no? Mabatsyagan man na nato. Tiyan mo na, panawagan na natin sa mga PDL sta nga kabay patani kung magprobesa ka mga nagbago ka mo, bago naging ka mo.
11: Holistic approach kag holistic transformation.
1: Tama,
11: sa Buligman, sa State University of Northern Negros, kag personal man nga gitabungan mismo ni Dr. Jewel Oliveras.
1: Uy, kampiyon. Amo nang nami, kiting sangali.
11: Sila man niya po na ang kwan, ang pinaka-major sponsor pa mon, man sa college education behind bars. So ang mga PDL nga nag-proceed sa college, siling aton nga ang San Subong ang nag-cater diriya sa Escalante District Jail kag sa Sagay City District Jail. Siling siguro maiguro mangusita dalunggan sa aton niya tupad balay ay para mapriso ta. Kung hindi na tataka makasarang magpa-eskwela college, mapapriso na lang ta. College education behind bars, apply ta dayon. Tapos ako at abogado, kay libre man ng eskwela. Sige, sabad pa lang mga balita ng aton na tipon sa aton paglibot-libot sa Bilog Siyudad sa Sagay kag Eskalante kag ang ining balita dala sa aton sa kalawan sa DTX 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios, 4 Biotics kag Extend Food Supplement. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, ako si K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan. Sa Norte ng Bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
12: K5 News FM Live Report.
1: Madamo giga salamat ka K5 Jom Sunido, si Musinig Report. Alas 5:54 na. Adire kita sa report ni K5 Shiana Suelo. Kabahin sining si Idol Laton Leia Salongabaw. Mayara na siya sa pinakaunang Pilipino ang inakabaton sang Hollywood Walk of Fame star. Para sa kampiyon ng Showbiz News, ka K5 Shiana, ibalita mo.
13: Nakabaton sang Hollywood Walk of Fame star ang Broadway icon nga si Leia Salonga sa Los Angeles, California sa tong Biyernes, Setyembre 4. Gimpasidunggan si Salonga bangon sa iya nga kontribusyon sa patag sa pagkanta kag pag-arte sa teatro. Nakilala si Salonga sa papel ni Kim sa Broadway musical nga Miss Saigon kag naghatag sa tingog sa Disney princess nga si Princess Jasmine sa pelikula nga Aladdin kag pagkanta sa reflection sa pelikula nga Mulan. Siya man ang labing una nga Filipina kag Asian woman nga nakakuha sa Tony Awards sa tuong tuig 1991. Nagpabutyag naman sa pagpasalamat ang Broadway icon sa nabaton nga award. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si K5 Shiana Suelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Madamo gigi salamat kay K5 Sheng sa imo sining report. Dali kita oras, tub-tub naman buwas kag daw Biyernes. Kita mag-inup na nay mga K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Thank you so much sa aton mga viewers subong sa aton live. Para yon na kamudra sa pagpamati. Nao sa masunod pa naton ng mga programa sa dili lamang madugay. Sa aton ng mga kapdanan nga nag-file sa ilang report, si K5 Ariel Apas, K5 Jom Sunido, K5 Shiana Suelo, kag sa aton man nga mga kapdanan si K5 JR Gilantagaan, karag kalap man sang iyang mga balita. Sa K5 Bomba Marilu, K5 Denmark Mahinay, K5 Ray Matthew Tenasas, K5 Joel Abilay. Kag subuman, aton sining HR personnel, si K5 Barbie Perolino. Sa ngalan sa aton usual partner, si K5 Amphil Celestial, talos for the meantime, temporaryo, si K5 Rayland Recto Nieves. Aton sining tech on board. Sa ngalan sa aton nga station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia, ang aton man nga CEO, Big Boss, Dr. Mil Itanguy, ini ang inyo alagad kag K5 Ruel Carbajo sa Penada para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: eh. Para sa amon game. Nga duha.
1: Kay balan mo.
0: Naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa glawas. Para sa mas astig. Nga performance.
0: Ga! Ishoot na ga!

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalyagdan DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Huwebes sa Tiapo de Jazz tuig 2026.
1: Makita kita kang mabatian live anywhere in the world pinaagi sa mong official Facebook pages K5 News FM Bacolod 11.5 kag K5 Okon Bacolod K5 Station.
0: Para sa aton mga pangulong, dinalan. Tatlo ka mga individual ng ibulbado sa kamatayon ni Aning Negros Oriental Governor Diga Mugin Pasakana sang kaso.
1: Sa balita national, passenger vessel nasunog sa Palawan.
0: Fall flight padulong Canada ng emergency landing sa Alaska.
1: Sa balita sports, sa paddle club ni Vitolina sa Ukraine na ulamid sa pagpangatake sang Russia. Kapil na 800 ka-atleta patay.
0: Apo ni FPJ kag Susan Roses gin kasal na.
1: Sa balita negosyo, mga baligyan sa Mascara Festival 2026 sa aprobado na.
0: Sa detalye na sang mga balita. Provincial Capital gin Basko kon gin pabaskog ang seguridad kasunod sa naglutad nga pagpamahog. Naghimo na sa dugang na mga tikang ang Provincial Government of Negros Occidental agod protektahan ang ilang mga empleyado matapos agin aligar pagpang-abuso kag pagpamahog sa mga katapos sa Capital Miyerkules ng adlaw Setyabre 9. Sunod naman kay Provincial Administrator Attorney Refrado Diaz II ginausisa na nila sa karon ang security standard procedures agod malikawan ang kapareho nga inserente. Dugang pa ni Diaz nga hindi sila pwede maging kampante bangod sa nakaligar ng mga inserente sa pagpalutang sa mga bulutuan.
1: Samtang mga katapos ang army imbulbado sa pagpamahog sa mga pumuluyo sa siyudad Zambago. Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Rio Malyanao, commander sa 94th Infantry Battalion nga mga katapos ang 62IB, ang mga imbulbado sa pagpamahog sa Puroca Luisa Barangay Maaw, siyudad Zambago, Negros Occidental sang Setyembre 7. Ginkumpirmar ni Malyanao matapos okon matapos nga nagpakilala mga inibilang katapos sang army. Dugang pa ni Malyanao okon Malyano, seryoso ini nga bagay kay nagpatigayon ini sang imbestigasyon. Gipasiguro ni Malyanao nga maghimo sila sang tikang agud hindi na maliwat ang paghimo sang abuse of authority sang ila soldado. Madumduman nga nagadangup sa K5 News FM Bacolod ang mga residente sang among lugar agud ireklamo ang armado nga grupo nga namahog nagtaya sang armas kag nagtapas sang ila mga tanom.
0: Dugang pa nga balitang regional, tatlo ka mga individual nga imbolbado sa kamatayon ni Aning Negros Oriental Governor Diga Mugin Pasakana sang kaso. May balita si ka K5 Rufa De Mero.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Walay na kasong illegal possession of firearms and explosives ang natong individual na sangkot sa pumarili sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Rowald Diga Mo noong Marso 4, 2023. Ipinahayag ng Department of Justice sa DOJ noong Merkules na hinatulan nagkasala ng Regional Trial Court sa Manila Branch 40, sina Jorek Garrido Labrador, Jovan Acalibo Javier, at Benji Rodriguez. Ang mga kaso ay naugas isang pamamarila habang namahagi ng tulong sa tirahan ni Digamo sa Pamplona Negros Oriental. Namatay si Digamo sa insidente kasama ang siyaman na iba pa habang marami ang nasugatan. Ayon na sa DOJ, na-recover ng motoridad ang isang .45 caliber pistol, dalawang magazine, 14 na bala at 2 hand grenade mula sa 3 akusado. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang pag-angot kay Anay Iloilo Mayor Mabilog sa legal nga droga sang Duterte Administration, gindumdum ni DILG Secretary Remulia. May balita si ka K5 Karen Badilla.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Mga K5, gindumdum ni Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary Junvic Remulia ang pag-link sa kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog sa ilegal nga droga sa itong Duterte administration.
5: Dahil sa seryosong banta sa aking buhay, napilitan po ako na hindi bumalik from an international speaking engagement in Japan at lisanin ng aking pamilya ang bayang buong pagsisikap naming itinaguyod ng may dangal.
4: Sa speech ni Remulla sa ginpatigayon nga blessing and turnover sa Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Office 6, ginpayag sini nga si Mabilog ang isa lang kabiktima sa war on drugs sa dinggin usar ang polisiya sa ining atikang agud pilion ang mga luyag kontrahon sa politika. Bangod sini nagpadulong sa Estados Unidos si Mabilog upod ang iya pamilya matapos ini gin-classify bilang wanted kag may pamahog sa iyang nga kabuhi. Samtang ginatagan pagtamod ni Remulla nga isa sa most exceptional public servant si Mabilog sa syudad sang Iloilo.
6: Alam mo, General Victima to ng dating patakaran ng gobyerno tungkol sa

0: children. Newscast.
1: Batang isa't kanagabusong nga babae sa sulod mismo sang Talatapan, sang MDR ni Mo sa Banwa sang Tangalan. Sunod sa mga responders, alangani na nga dalhon sa ospital ang babae bangod malapit na nga mabunag ang lapsag. Bangod sini, madasig nga naghulag ang mga personnel sa nga Tangalan Emergency Rescue Unit upod ang PNP agod nga mapasulod sa opisina sang MDR ni Mo ang babae. Luwas kag madinanag-on nga ginbunag sang iloy ang isa ka babae nga lapsag nga nagabugat sa nga 3.6 kilos. Tuma naman ang pagpasalamat sa nga utod sang babae sa mga nagbulig ilabi na sa katapos ang MDRMO nga si Miss Eileen Tasoy nga mo ang nagdala sa nagabusong halin sa sasakyan pasalod sa opisina. Matapos nga nabunag ang bata, gilayong gindala sa pinakalapit nga ospital ang duha para sa dugang nga mga medical evaluation. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang siyam sa 123 ka solar photovoltaic system sa Antique, wala nag-aandar. May kampiyon nga balita si ka K5 Eileen Magbanwa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Yung
3: pahayag ni Mr. Bienvenido Nalius Jr., ang head ng Provincial Planning and Development Office o CONPPDO Antique, nga rejan sa siyam sa 123 ka mga solar photovoltaic system sa probinsya ang wara nagagana. Suno kay Mr. Nalius, ang mga wara nagagana, amuang sa Barangay Butbot kag Junela Pandan, Barangay Igbarawan kag Magsaysay Patnongon, Barangay Mohon Bilison, Barangay Tinigbas Libertad, Barangay Bayo Grande Animii, Barangay Kalakhado Samtik, kag Barangay Villa Hermosa Sibalem. Padayon man sa tulad ang koordinasyon kang anda nga opisina sa mga barangay nga may problema sa solar photovoltaic system, agad matul-id kung ano ang matuod nga rason kag kung nagapatis andang rekomendasyon. Dugang na pa bisan nga natapos rin ang warranty period kag nagka problema o kun wara naga-function sa tion kang pag-install pagasabton naman dia kang kontraktor. Mamanaan nga naghalin ng budget kang nasambit nga proyekto sa 2025 National Wealth Share kang probinsya sa diin nakabaton ang 123 ka mga barangay kang nadyan sa 1 million pesos nga balor kang proyekto. Balita Regional, halin ri dia sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: Sa katapusan ng balitang regional World Table Tennis Federer Series 2026, nagsugod na sa Puerto Princesa sa Palawan. May balita si ka K5 Grace Belostrino.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: World Table Tennis Feeder Series Puerto Princesa 2026 sa Edward S. Hagedorn Coliseum na minerkahan ng isang makasaysayang yugto para sa Philippine Table Tennis bilang kauna-unahang WTT Feeder Series event na ginanap sa Pilipinas. Kasunod ito ng matagumpay na pag-host ng lungsod ng WTT Youth Contender Puerto Princesa 2026 na sinundan ngayon ng mas mataas na antas ng pandaigdigang kompetisyon. Mahigit 116 atleta, coaches, officials at delegates mula sa 20 bansa ang nagtipon sa Puerto Princesa para sa prestihiyosong torneo na muling naglalagay sa lungsod sa mapa ng international table tennis. Ayon kay Ledesma, matagal ng pangarap ng Philippine table tennis community na maiuwi sa bansa ang mas malalaking international competitions. Isang pangarap na ngayon ay naging realidad sa Puerto Princesa. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
6: Balitang National.
4: Sa balitang national, passenger vessel na sunog sa Palawan. Nagapadayon karon ang search and rescue operations sa mga katapos ng Coast Guard, Bureau of Fire Protection, local officials kag mga mananagot matapos nga nasunog ang isa ka passenger vessel sa Coron, Palawan. Naglunta ang insidente los 7 sa gabi, Miyerkules, September 9. Gikan naman ang sakayan pandagat ng MV June Aster sa El Nido kag magpadulong sa Coron. May sakay ini nga 134 ka mga individual. Lakip na ang di assist ka mga crew. Sa karon 28 pa lamang ka mga individual ang nasalbar sa mga otoridad.
2: Samtang graduating nursing student nga wala nagpautang ginpatay sa kuga. Ginako sang 27 anyos nga lalaki sa probinsya sang Nueva Ecija.

0: Ha, ang pagpatay sa graduating nursing student nga babae sang tinalikdan nga Domingo. Naglutad ang insidente sa Banwa sang San Antonio sa sulod mismo sang puloy-an sang biktima nga si nga isa ka 21 anyos nga babae. Sang tinalikdan nga September 6, nagpadulong sa puloy-an sang biktima ang suspect agud magulam sang 5,000 pesos apang nagpamalibad sa pagpahulam sang kwarta ang graduating student. Diri nakag naakig ang sospetsado kag inkuga ang 21 anyos nga biktima. Antes ang krimen, nagbaisay pang suspect kag ang biktima nga nursing student. Ginkumpirmar sa mga otoridad nga nasapuan ang biktima nga may higot sa liog apang hungod o kunhungod ini nga ginhigtan sang suspect agud ipagwa sa investigasyon nga nagpanginmatay ang dalaga. Ginkuha man sang suspect ang iPhone 16 nga cellphone sang biktima apang nabawi ini sa mga otoridad pinaagi sa find my cellphone feature. Ginpaidalom sa autopsing bangkay sang biktima kag diri na ibaluan nga ginkuga ang dalaga tubtubgan o kuntubtub nga mabawian sang kabuhi. Giningadlan ni Police Major Ernesto Esguera ang biktima bilang si Ann Pauline Fajardo nga 4th-year student sa Wesleyan University Philippines sa Kabanatuan City. Sunod sa mga otoridad, nag-aisahanon lamang sa sulod sa ilapuloyan ang biktima nga si Fajardo bangod nagatrabaho sa guwasang pungsod ang iya Iloy. Nagasakay naman sa barkong utod nga siman sang biktima kagpatay naman ang ila Amaya.
1: Balita International.
2: Sa Balitang International, a PAL flight padulong Canada ng emergency landing sa Alaska. Ginkumpirmar sang Philippine Airlines ng isa nila keroplano ang nag-divert ka ng emergency landing sa syudad sang Anchorage, Alaska sa Estados Unidos matapos nga may naglutad ng technical problem sa aeroplano. Sunod naman sa PAL ang flight PR116 nga may ruta ng Manila padulong sa Vancouver, Canada ang nagka-problema sa cabin pressurization system. Bagod sini, nagdesisyon ang mga piloto nga magpadulong sa Alaska imbes naman nga padayunon pa ang biyahe para sa safety sa ilang mga pasahero kag crew. Sunod naman sa flight tracking website nga Flight Trader kuna Flight Radar 24 ang Boeing 77-300ER ang nagalit sa Manila last just 41 sang gabi Martes, September 8. Mga pasado last 7 sang aga diri sa Pilipinas Miyerkules, makita ang eroplano nga nagalupas sa altitude nga 33,000 feet sa hinali na lamang ini nga nanaog sa altitude nga 10,000 feet sa southwest sa isla sang Adak bayan sang Aleutian Island chain sa Alaska. Wala pa nakapagwas sa dugang naman nga mga impormasyon ang PAL apang ilanagagin kumpirmar nga safe ang mga crew kag mga pasahero.
1: Balitang Sports.
0: Kag sa ton balitang sports, sa paddle club ni Svitolina sa Ukraine na ulamid sa pagpangatake sang Russia. Kapin 800 ka atleta patay. Nagdangat na sa 776 ka athletes o kon kag sports officials ang napatay bangod sa pag-atake sang Russia sa Ukraine. Sa post ang Ukrainian tennis star nga si Alina Svitolina nalakip ang iya Svito Paddle Club sa 942 ka sports facility sa pungsod sang nahalitana. Si Svitolina ang world number 9 sa WTA rankings.
1: Balitang Entertainment.
2: Sa Balitang Entertainment, apo ni FPJ kag Susan Roses ginkasal na. May balita si KK5 Ivy Cordova.
3: Opisyal nga ginkasal na ang apo sang nagpahuway na nga King and Queen of Philippine Movies na Sunday Fernando Poe Jr. kag Susan Roses. Si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe Liamanzares ang anak nga lalaki sang anay senadora nga si Grace Poe. Ginkasal ini kay Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez sang Martes. Kung sa diin, ginhiwat ang seremonya sa Santuario de San Jose, nga gintambungan naman sang kilala nga mga personalidad kaangay sa mga politiko, negosyante kag mga artista. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Kag para naman sa aton balitang negosyo, mga baligyaan sa Mascara Festival 2026 aprobado na. Ginaprubahan na sa 62nd regular session of the 12th Council ang hingyo sa Bacolod Gugma Foundation angot sa kalamuon sa mga baligyaan nga pahanugutan nga magbaligya sa nagkalainlain nga bahin sang syudad sa maabot nga selebrasyon sang Mascara Festival 2026. Sumugod sa Oktubre 1 tubtob 18 may kabugusan nga 272 ka kiosk, booth, stalls kaga 228 ka ambulant vendor spaces kag 15 ka peddler slots ang ginpahanugutan nga magbaligya sa Bacolod City Public Plaza, Bacolod City Government Center, Dalan Araneta, Gatoslaw kag Dalan Rizal.
2: Mayang aga sa aton nga mga ka-K5, no? Maulanon ang panahon, ka-K5 Joy, gani maghalong.
0: Correct. Good morning, K5 Kulin.
2: Good morning, ka-K5 Joy. Literal nga good morning, no? Ibal, antang ati kulang kita sa tulog, pero ang, ano dira, ang panangga, Mighty C, D3 Bio, ka-DTX 500. Sa aton nga mga ka-K5, especially sa aton nga mga KSS, sa Southern Negros, Central Negros, kag Northern Negros, mayang aga sa inyong atanan, keep on watching lang and share sa aton nga live. And of course, no, basi matingala ka mo nga ako nagatindog sa mga anchor kay ti Maygin Katua na importante si ka-K5 Zero Van Albay and Astani Buans, no?
0: Next slim si K5 Zero.
2: May ano siya mga importante siya laging katuan at ti batayan sa Sunday na ka-K5 Joy ang aton nga
0: K5 NIR Radio Broadcasting Competition.
2: Wag nga lagi ka tigong ba ebe sample bi isa dalawa tatlo
0: pagsasanay sa mikropono.
2: Wow, gabi ito ba intra ito ba no? Ay hindi nagali kaya ilan naman na time diba ka-K5 Joy di batayan na mga ka-K5 ipakita inyong suporta sa mga pambato do sige no ka mga eskwalahan or bulutuan ang magpapaidis-indis ka magpakita sa ilang talento sa atong mga young broadcasters no dara sa SM City Mall Bacolod mga ka-K5 September 13 Sunday 2 PM ina mga ka-K5 at syempre makita niya mato na ni ka-K5 Troy kaya
0: see you there
2: batay na mga ka-K5 ha? And thank you so much gid sa mga nag-sponsor sa atong activity and of course ang ining programa ang ginapangunahan sa atong Chief Executive Officer Doc Ramil Oy and kaupod man ang atong Vice President for Operations ka K5 Aljan Castaño. Sa mga nag-celebrate sa birthday, advance happy birthday sa akong manghod ah kay Mark David Manzanares Cubia and kay Tita Jenny Alcatara September 15. Ikaw ay ka K5 Joy basi may greet ka?
0: Wala na lang sa birthday. Happy birthday na lang sa mga birthday.
2: Okay. Basta happy birthday sa inyong kagkabay pa nga malipayo ng inyong pagsaulog. Mga ka K5 abuyato ang dalag ang mga balita nga inyo nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
0: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM Philippines. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

at damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: the supplement for men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo, baby.
9: Extend supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Pagkakit 506 diya sa ilaman na bilhin kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga issues nga dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano lang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos!
0: Isa ka, by the good morning, sa ato naman, mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. No? Sa ato ka mga utod, gagupon sa mga adlaw sa mga presentation. No? Kipamitan, i-play lang. No? Ako naman na bat. Sa aton sa nga mga tagpalamati, nga gagupon ka nung aga sa atong program, aga pa kami diga practice. No? Kay para... Hindi kami pag live datan sa 101 tan, da lang kami butang sa daan nga page, no, para wala kami problema. So sa aton gi mga utod gid ko pod subong aga good morning, nga pirmi nagaulan kadaga kay Pabirika. Though at the end of the day, naga problema kita, grabe na gid yang ulan subong, no. Kay kadaga hindi ka katulog kay Pabirika, grabe inang something like kumuok tulog mo.
5: Bunok gid jaya.
0: Pagbunok sang ulan, buka gabi bugtaw naman ko. Kay makibot ka bala sa gulpi lang ang pag-paslak sa ulan. But you know, para sa ako, doon ginabalansi sa nature, mga ka-K5, because grabe man ang init ko nun to, no? Ang init niya, grabe ka baskog, singkal, ginabalansi sa mga bulubugnaw nga panahon, no? And sa ato nga mga utod, gagawpod sa mga matriyon, ga-advise kami, upod kay K5, Rainiel, K5 Itan, dala ka mo payong o jacket to protect yourselves, no? Dumidyo gamay gamay yung guru si Sir Eric K5 Rents, no?
5: Gagargahan mo gid siyang may tisilawas
0: mo. Umla! Mm-hmm. Oh, amo na pinag-importante sa talent. By the way, sa ato ka mga utod, live kita subong sa K5 News FM, Bacolod, Negros Island, no? K5 News FM, Bacolod, Negros Island. Dara ka mo anay tanaw, no? Kay hindi kami anay magpa-live sa pilakaadlaw sa 101 para hindi kami ma-problema agad masyado. No? Da lang ka mo anay, talo na, nadam lang ka mo dito sa piyak, no? Tanda sa 101 sa Negros Island every morning sa Foro da ka mo anay tutok, no. And today sa ato naman yung pagpalagad mga ka K5. Napabalo na ton ka K5 Eric kun ang Pasko is 106 more to go. Kabalob na ka mo nga tatlo lang ka lawya. Abalbala na naman ang 12 ka may eskwelahan para sa ato naman Radio Broadcasting Competition. Oh, grabe, excited na ko mga K5 Eric. Excited ka man, excited man si Ital, excited si K5 Rignal, and the rest. Si K5 Kulin Kimad, grabe ng training. Si Jin kagapon, grabe ng coaching sa iyang team to sa Kabangkalan. You ready na gid. And kapasalamat kita, no, sa pampanguna sa aton Chief Executive Officer Dr. Abil Uy. Na tiling sa una, gusto gini sa aton CEO nga may amok kita sa linga competition. And finally, nagpasalamat kita sa suporta nga ginahatag sang mga sponsors naton, no? The likes of Mayor Salvador Baling Escalante, Congressman Javi Benitez, Mayor Greg Asataya, and Congressman 30 Sporty Marañon. Celia Flor, upod na dala ka ni Councilor Distrito, upod si Councilor Gles Palen Gonzalez, at the same time, no, upod naman si Councilor Celia Flor, M. Ang, nagabulig sa aton, okay. Si Mayor Rudy Gustilo, and Congressman Jules Desma, gabulig man. Yes. And ara man si... Congressman Dino Yulo, thank you gid sa inyo support. And of course, ang official nga kalandaan bla, dra makaon sa manamit gano ganito, eat all your Cantonese.
5: Look for.
0: Yes. Restaurant. Di yung ganit na kay Pabirik.
5: Ara lang sa reclamation.
0: Sa reclamation. Sa Akasha
5: Hotel. Makita mo gina sa look for.
0: Okay. Mapabistro 10 ka man.
5: Ay, gusto bistro. Mo Friday, boss. Sadya sa bistro.
0: Sadya, tingala ko. Ano ba yung room lagi dyan, oh?
5: Amor na siya.
0: Ganun na ako si Wudo. Dito ka na. Sugit na kay Ma'am Cathy Gonzalez.
5: May cat. Ma'am may acoustic night mo.
0: Ah, Ma'am Cathy, good morning na dato.
5: May acoustic night mo.
0: So, sa atong kamang utog, upon subong adlaw sa mga program, kamusta talahan ng atong nagpalamati sa igad sa baybayon? Kung nga sa Kaumari, Babaw, sa Kabukiran, lakit na sa Bilog, Provincia sa Negros Occidental, Karakban, Wasang, Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
6: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami gapo ninyo, Power Do every morning. Ako naman si K5, Eljan Castanio.
5: Ako naman si K5, Eric Tinerefi. Good morning,
0: everyone. Well, of course, ato naman gautod, ha? Bantay ka mo. Karon matigayo naman kita nga mag-promo. Pika mo sa ano, ha? Ang tanan nga mag-comment lang sa K5 News FM, Negros Island. Dra, kaya may mapili isang madaog.
5: Sa oh? Negros Island.
0: Oh, ma-promo to sa mong tatlo ka-t-shirt naman, liwat kay K5 Eric.
5: Bukal, no?
0: Tatlo ka-t-shirt, dila ka mag-comment sa Negros Island, ha? Ang nag-comment lang sa Negros Island nga page, dra lang kami ma-pick up sa atong winner, no?
5: Okay.
0: So, but sige doon, dra ka mo monitor subong sa K5 News FM, Negros Island, ha? Kay para at least ang mga winners na panado na mo kamong every morning dra kay dari sa piyak na to nga page video hindi kita di anay kay bangod nga ginaproteksyonan tang ini nga page so dari kita anay makadto sa Negros Island no dari ka mo comment ha so ang una taguro ka pamangkot kay K5 Eric abo ini no?
5: Pamangkot numero 1
0: diin
5: where
0: diin nga syudad
5: which city
0: may ara viral video sang mga gaubra o nag-i-star si isa kapulian sa siyenda naging pahog sa mga armado nga tao
5: bakulod sample lang
0: oh. Sample lang matabo, di.
5: Hashtag
0: city
5: oh, di na
0: bow basta nag-start ba sa interview no nag-aanta na sila kadaan sa basi wala na nila kinong sabi ng interview doon yung pilam lang yung video nabalong na ka bakambalan
5: bangkalan
0: babangkalan no
5: may isa
0: pag may pag ano Ban Carlos
5: Barluta
0: Barluta
5: ay saya
0: Bipalay
5: ngayon kayo mo yan niya sa Bilay
0: diin na nga syudad ha? May ara nga pagpamahog may ara nga threat sa mga ramadong nga tao sa isa ka pamilya ano na nga syudad higagaw comment ang ato niya page mo nga dapat suportahan K5 News FM Negros Island ha? K5 News FM Negros Island tanda lang kami ha naitan ha di na lang kami ito pag-ibutang ano yung spiak di lang kami ha eh para hindi tama problema.
5: Para ibitar los bukoles.
0: Para ibitar los bukoles tatan. Dari lang ta kay para at least hindi magubang format sa program na.
5: Okay.
0: So sa aton, sunig ka mga utod, yung upod sa mga materyon sa atong presentation. Di makabunga bayan sa kalibutan, you're all updated kung ano ka kaladabo dari sa aton sa Bacolod. Sa Negros Occidental, kanakbanwa sa sang Bacolod at the same time, sa Bilugan Negros Island Region. Kung kamo nga mga Pinoy, ara kamo sa abroad, tanaw kamo every morning sa foro sa K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island. That is the page. Tisubong yung agaw na kamo, dari kamo comment, hashtag city. Pamangkot diin na syudad. May ara nga pag pamahog sa isa ka pamilya. No? Dara kamo comment mga kakipag. Hingagaw na. Ha? Kaya managtag kami tatlo ka mga t-shirt sa mga adlaw. Isa lang ka pamangkot, puro tatlo ng panag-uungo na. Ang una, karong gagabuto namon at around 7 o'clock in the morning, sa ato naman yung pagparag.
5: K5, ang format is hashtag
0: K5
5: lugar.
0: Lugar. Aba na itong format. Sabi ko na ito na. Basta ang nag-comment lang sa K5 Negros Island. Dara lang kami grabe. Katanda na sila. Ari na sila di. Hindi ko mag-comment sa piyak. Dari ako mag-comment sa K5 Negros Island. Dari ka mo comment para hindi ka mo makaproblema dito sa piya. Kaya medyo ginalungan namon itong amon nga page. Kaya mag-ulang namon ito nabawi kay Tito Mark Zuckerberg.
5: Mark the Zuckerberg.
0: Zuckerberg. No? So, every morning sa Foro de los Pueblos, diin gani kita, ang amon yung una ka pamangkota. No? Ay, sunod naman dato karong ka pamangkot. Every morning, diin isla mong monitor sa Foro de los Pueblos. Tunloan na muna sa karon. Grabe, barangay ang imo sa Batma, mga mo na pamangkot ni K5 Eric Ciudad.
5: Ni K5 Biman.
0: Bao?
5: Interview ni barangay.
0: Bahaw? Ay, kadya lang ba? Do aswang mo na yung imo, Bigo Wilson? Grabe, grabe rin na, damok na sila, gaulan ng mga sabat, ha? Sa mga estudyante nato nga nagupod ka ng adlaw mga ka-K5 may classroom na sabong sa mga may opisina oy Basi ko gabi ko, tot pa ka mo dyan. Pagbarangon da ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyan. Kami nga pa rin yung power do every morning. K5 Eric and K5 Eljan. Ang ido ni El Karim. Maupod na sa ito.
5: Gabumba naman siya.
0: Iding Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
5: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, we pray for good weather today. Paliog nga, as we pray for good weather, hilwaya kami sa mabaskog nga ulan. Kagilayo kami sa mga baha kag landslide, dear Lord. Bring peace and harmony in every home. Buligi ang tagsa-tagsa ka-familia nga maghigugmaanay, mag-intindihanay, kag magpatawaray. Let our homes be filled with love, respect, and understanding. Mm-hmm. Guide us through this day.
0: Amen.
5: Protect our families and bless all our plans and endeavors. Amen.
0: Amen and amen. Yaman ka na turog, patarajan! Arin na, makansa na to!

0: chao.
1: Oh, kada bigyo.
0: Dobla.
1: Tantaw mo sige ho.
0: Toge, namugit mo to nagputi ba yo yan.
1: Aglika.
0: Nagsaot
1: siya. Ay, sige.

0: lost. Headline. Headlines.
1: Ayos na board. Ang inyo makita na subong, no? Isa ini ka porsyon sa mga pamilya ginapahog.
2: Guya.
1: Iruhon taga karon. Kapgo nga naghambal si Dika Kipay Berik na relieve na. Kapgo gali ni, no? May problema, may lag conflict, possibly nangayo sang ayuda ang tag-iya kaduta, no? Partid na sa mga tao sa lugar, naglabot sa punto nga ginpahog ang isa ka pamilya nga tiruhon. Tining Kapgo nga ginatudlo leader ka Kipay Eric, gin-relieve na. Sa ila sa ripasto. Bawang nasubrahan, guro. Sa piyak kabahin, si Atty. Ruben Sabig nagpatag at kumbayara nga pahugay sang mga pumulyo at the same time sang Kapgo may BTTMD nga nangangkat ko na pumulay sa taxi driver na nagkakalanabos kalibutan. What happened? What happened, mga kakipay? Aba na karoon na itong tutukan. On the other hand, LTO Patrol. Doon ko na, no?
2: LTO Patrol.
1: Ang natawag sa ning LTO Patrol do LTO on wheels. Malibot ni sila programa ini sa 2nd District dito naman sa probinsya sa Negros Occidental ang LTO i-patrol, ha? Ining LTO i-patrol ang services nga dala nila, smoke emission testing, on-site vehicle inspection. No kanami kag ipabiri ka. Vehicle like sa aton tari kumiyari di ko hindi na ko tani magadto si LTO kay sa kalayo unaan kay ipabirik mo. Motor vehicle insurance, tag free 100 aspiring student drivers, grabe no. LTO e-patrol, one stop services for vehicle registration and issuance of student licenses. Ini nga programa iya sang Sagay City under the leadership of Congressman 3D Sporty Marañón.
2: So kadto ka lang to dito kaya presto.
1: Yes, may ara sila kiti. May ngalan gani LTO i-patrol mo, no? Siguro naka-online guro ni electronic yung dani, no? E-services, ti, tutukan ta na karun. Wakadlaw ding LTO patrol one-stop shop sa Sagay ni Himoon. On the other hand, atong 36 anyos yung ginpatay dito naman sa area sang Himamaylan, ang suspect yung pasakaan na kaso. Ahay mayo mani kay importante masulbar na interview sang K5 News FM. Siling ko gani kay K5 Red namin tari dalo nila, no? Pagkanto dari sa aton sa studio but kanami kay kanami gilis ang bag-o ta subong regional director,
2: okay.
1: Si PNP Brigadier General Priales.
2: Dalami pa picture na ni Kipay Bread gapo.
1: O gani no ti kabalo ka ginhutikan na aton si Kipay Bread ko ano dapat ay moon. Nga every time amo na gani ka mga practice amo ni mga protocol nga dapat i-observe, amo ni dapat ang obrahon. Kabalo ka ang ginahambal black ka Kipay Eric. First impression last.
2: Gamugod yo mga first impression.
1: Oo.
2: Nya ti mayo kay first impression kamo daw ay gigumugdumdum pa mati ko ding.
1: Sila.
2: Consular tadi Jason. Nya ko ding pamati ninyo.
1: Hindi. Nalipat siya gani ka nag promise nga makadto sa to sa nagdigad. Do first blast imo.
2: Mangkot siya ko.
1: Pero aga pa ya, si Consular Homer naglakat na.
2: Gawoking na.
1: Gawoking na. Makutun ko din siya kay gusto ko may ilog kung paano. Nakita mo ang, you know, we're talking of Councilor Homer Baez, not as a councilor. But somebody with a discipline and grabing motivation sa kagalingon kay Kipay Eric. Kita niyo naman si Kipay Homer Baez, kadako ni siya mo. Makita mo subong si Kipay Homer Baez na sila ko doon si Dr. Ramil Oy na sa kadako.
2: Kagakuan siya ang iyong mapag-
1: kaging tanaw ko, fit siya kayo.
2: Fit siya kayo.
1: Hindi siya kasi nga do nagloy-loy lang blaki bang gano. No, it's because ang iya walking every day. One time, abi mapungko ta one time, bika ba patudlo ta siya. Kung pila ka oras siya ga-walk every day.
2: Ga-walk siya, 2 hours.
1: Sa mga utod na ito, nagka-problema sa weight loss, you talk to Councilor Homer Baez. Because he is the man. No? Is not only hindi siya bangon istorya ka mo hindi bangon konsyal siya kundi istorya ka mo bangon tunduan niya ka mo paano ya nakuha ang yausto ng timbang kag Kipay Eric kagas gailog si Councilor tadi sa ison siya chakto na kibot ko ni kanis anong nakauli sa mga amigo tagno ba perdi patan nila ya sa kadakunaw
2: man sa giniwangan pero si Homer gid grabe
1: ang amo na nga ginaham.
2: Ano kaon kanon?
1: Pero si Dr. Bill oi gina-promote gid healthy living.
2: Ah, healthy living.
1: Gid that's why nga do bagay ginagilang ang mga direksyon sa kabuhi kag ipaibay Eric. Amo nang pinakaimportante sa tanan. Mm-hmm. Iban pa nga mga balita sa ato naman yung pagpalagad karong adlaw. Ginaprubahan ni Councilor Al Victor Espino ang resolusyon para sa pag-open sa mga maskara kiosk diri sa Bacolod. Hindi ba punggan ang opening sa maskara this coming Friday na? Ha? Kagkabalo ka, K5 Eric, K5 News FM, official music station. Kitang mapatukar sa music sa maskara. Tisubugi ato niya. Sa mga dalanunda during the state dance competition, ang tanong niya sound system, ma-hook up lang sa K5 News FM kay mabatian nilang maskara music.
2: Tuod na! Mambal
1: na
2: niya. K5
1: News FM Maskara
2: Official Carrier Station. Carrier Station.
1: Carrier Station.
2: Official Carrier Station.
1: So tanan nga mga sound system kag monitor na saton. So i-plaster na mayo. And bayan ta lang si Kipe Bros kasi siya nabala maalis na. Ano, yan yung ginharian din ang K5 News FM sa Bacolod. Sa piyak kabahin, sa iban pa nga mga balita, si Atty. Sabig, di ba pamatian, takunog yung misplikar sila kay Pam Erick, no? What really happened? And on the other hand, sa iban pa nga mga information, no? Mga guro si Itan, tansay luhon ka naman guro sa gabi, Itan, dito ka naman mas stricto ay, no? Dito ka naman na, Itan, para, kay budlay ko na, sumbrakan din, hindi ka ulag, wala mo ni Karol, why kami sumabra everyday? May dua ka mga nag-aayo sa Department of Energy, kag EGCP, sanggaliyon ni aksyon sa kakulangan sa kuryente sa Visayas. Aprobado naman sa konseyo sang Bacolod. Dumduman mo to ani si Congressman Habi nagpasar sang resolusyon nga tawagan yang Committee on Energy, no? Ti ari naman ang konseyo nagimo man sila sang ila ko galingon nga version di, no? May pasobra 200 ka kiosko ba duwa ka festival sites sa Bacolod. Di na yan ang duwa ka festival sites man.
2: Do ginakuan ko sila, do ginaaningal ko
1: na. Kadami na mi ba di na yan man. Kamalo mong kumita ka man inasal man, no? Ang panawagan sa telecommunication company sa Bacolod yung magbutang sang reserve power sa ila cell sites. O reserve power kay confirmi ga burn out ang atong internet ka suffer kag i-5 Eric.
2: Ang extra nga power, I think ang manami grubutan ang generator ang mga power cell sites.
1: Tiamo na amo ni.
2: Para nga
1: nagsugot na ang aprobado na.
2: Kaya ang gatabo abi si Real Janice this, no?
1: Kung mag-burn out, gandula man signal.
2: Yes, I was looking for all the post, blabago lang, magiging nag-scan ko. As you are going to the headlines, I was looking for the post, and there are many cities now in some parts of the Philippines nga ti-inevitable ang brownout. Ang ilang mga power providers nila, nagbutang sang stand, gin-require nila ang ilang mga telcos to provide for generators.
1: Okay.
2: Para nga hindi ma-disrupt, yan, maskin may brownout, ang mga signal sang aton ng mga telecommunication.
1: Sakto na, no?
2: Doon muna siya.
1: Karon masubra, 1,000 ka mga natikma sang BTTMD sa bulan sa Agosto bangon sa lain-lain na trap. Damo ba active mo si karon BTTMD ta? Mga apektado sa sunog sa barangay Mansiningan kag Sumag, may aras na financial assistance. Amo nang nami. It is especially nga may ara na kita nga dial 479-611. Please lang update siya. Kamusta na nga munda nga financial assistance sa sunog? Kami ba ito? Tagaman silingan. Tino kalasig na lang, no? On the other hand, mga ka-K5, hibalon taman. Daw laban na gin sa hindi madayo ng eleksyon sa Nobyembre. Aprobado na sa House of Representatives ang fixing of term. Last and final reading to this week. Kagapon, second reading, aprobado na. Ibaling ka second reading, ang pinamalang ka-crucial sa isa ka-proposed House Bill kag Senate Bill is second reading.
2: Ang
1: first reading, kundi basahon lang ng title.
2: Introduction.
1: Sa second reading,
2: may debate na.
1: Ang matabo si Nakakipab Eric, sa after sa reading, may committee hearing, may patawag na consultation.
2: Yes.
1: Then, dalo na sa plenaryo sa committee. Then, dira matabong debate, aprobahan sa second reading. Kung hindi nakapasar, why na natin? Kung nakapasar second reading, the last das formalidad na malang ang third reading.
2: Ang second reading, as in the word itself, reading lang. Kag-assignment sa number.
1: Okay na.
2: Tuway na napasaran na.
1: Tibot siguro sila next week, final na.
2: Tuway na yan.
1: Pirmahan lang ni President Bongbong.
2: Nakawi na gani ang tanang niya kayo.
1: Nara ka naman. Nagbalik ka naman ni Moya. Hindi ka magsilingan. Ngiho mo naman sa Bongbong. Ibalik mo naman kusamod. Kaya wiling. Sa piyak, kabahin mga ka-K5 sa iban pa ng mga balita ng aton man pag-atutukan. ang Department of Energy ko, no? No? Mm. May proposed ordinances for Department of Energy and NGCP. Mm. Yan naman na ni Councilor Cesar Distrito. Ibalon ta na karon sa ato naman yung pagpakaragad. Sa Piat, kabahin mga ka-K5, this coming Sunday, alas 2 ng hapon, dito kita.
2: Dira ko yan.
1: Sa SM City Main Atrium.
2: Yes.
1: Bangod si Dr. Abil Uy, upo ng K5 News FM, the Chief Executive Officer and President of K5 News FM, the man behind sa silinga programa. Kaya imagine mo, K5, Eric, for the past 7 years, gusto ni sang aton si Yung Obrahon mo. No? And here it comes, kag mapati ka kag hindi, wala pa takasugod sa September 13, next year may schedule na sa SM City ang radio broadcasting competition. Every second week, second Sunday of September, ang radio broadcasting competition hiwato na sa SM City Bacolod.
2: So in other words, you're saying na ang guwais nito annual activity na siya.
1: Kay bangod during the coordination meeting, gin-present sang K5 News FM team na gin-preparar ni Doc Ramil Oy, di discuss about the sequence, etc. At imagine mo, there are 12 contestants. Mm. Kabalok-kabalakod, ano ang OBB, opening billboard sa mga time check? Ang oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 2 ng hapon, ang oras na ito, ay atin sa inyo ng SM City, All For You.
2: Kamu na?
1: Amo na.
2: Di karoon ba, so batiyon na sa tangtang estasyonan?
1: Batiyon kay, wala buti cross-post pa ni SM City sa ilang page eh.
2: I-cross-post pa ni Tan.
1: Uy, kamo na gawa. Iyusata na page. I-cross-post pa ni Kipay ni Tan. Hindi lang na sa magambal.
2: Hindi pwede.
1: Hindi pwede kay masing music maldan. Pero,
2: it's a good exposure.
1: So, would like to say thank you to SM City marketing people, to Sir Dave, David, and Ma'am May Castro. No? Doon ka namin nga collaboration, kagipay-barik, because this is an opportunity for students to learn. Kag mapakita nila abilidad sa patag sa broadcasting. Iksay, imagine habla kagipay-barik ang mga tingog sa kabataan sa newscasting. Tumduman mo ito nga may ginpabati, nga excerpt lang ito, ngihimo lang infomercial. Karoon, istoryanta ng mechanics, paano inaubrahon, ha? Sa ato naman yung pagpakalagad, may patikim kami karoon, kaya pakita naman namon ang Bato National High School. Ha? Hindi lang Bato, pati ng Kalatrava. No, pag sila ko Bato, isol ka dayo now.
2: Pagkabalo Bato.
1: Sabi mo po yun, taka? Hindi ah. Hindi ko yung Bato. Siya ka sa guy na National High School.
2: Hindi na, yalap ko. Kaya ka pa ako ng opisyo, paswaswan ko. Ba't siya ko doon tubuha ko nervyos?
1: Pero mga pikita kay Sige Pebrinial, nag-init na sa tubig.
2: Ara na.
1: Ang Dr. Vicente Gustilo Memorial na, ara naman sila subong. So tatlo ka school subong itirata. Okay. Doon ko namin, gaanta ni sila yan, no? Sino?
2: Wait ko kung tatalaw, wala kang ito.
1: Hindi ka pangsilingan, Bato.
2: Ang question mo naman ito, Blakay.
1: Sige nga, gaw na.
2: Nangyari, oh, Bacolod City, Bago City, Bae City, Bae City.
1: Diin nga lugar, may hinabuyanay. Ang hinabuyanay talaga, may paugay sa isa ka pamilya, bangon sa kompleksos duta. Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Oras na sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 6:55.
0: That time check was brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fest. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mabakal,
4: sumangguti ka. Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
5: Nainadayon.
4: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20% the other 20% you get that from your diet. Kuha mo na sa imong pagkaon, okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your body is used by your brain.
5: Grabe.
4: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
6: Hormones.
4: Correct si Doc Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nag-init sa lawas mo, mas load sa imo skin, makadto sa imo liver, isa na na ginausay sa aton liver ang ginatawag nga cholesterol.
6: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha sa
4: oh, brain. Correct. Ang manog dulong si LDL. Yan si LDL.
6: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
4: it's
6: all.
4: It's not bad at all.
6: Nakabad lang siya kayway sa pili. Dalhonyi niya tanan.
4: Amon ang lain lang siya.
6: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
4: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
0: D3Bio!
6: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
4: Usually, nubo man ang LDL, ano?
6: Sigurado na.
4: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
6: Correct.
4: That's why nagtaas ganito.
6: Amo na ganito, may nung D3Bio. To support your HDL.
4: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amo ni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-piswit na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3Bio ginabuligan, kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
0: D3Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka.
6: That's how important
4: D3Bio.
6: Nga mainom giga D3Bio adlaw-adlaw. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwanman. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3.
4: Gabi, no?
6: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa D3Bio. Kay may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3Bio ka lang, kay may BCO.
4: Ako D3Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Hilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3Bio.
6: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na nga gamiton sa mga brain, man.
4: Your brain is a fatty organ.
6: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
4: Correct.
6: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa imong mga good fats nga ginkaon.
4: Correct.
6: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
4: Correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
0: D3Bio!
8: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
9: D3Bio ang suplemento ko. Takas ang ubo.
10: K5. News FM.
11: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblacion 1 sa Guy City, sa likod sang bloodshed Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal nga kamo diri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Clinica de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
12: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
11: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
13: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5B sa FM Sagay.
2: Ating saksihan ang isang kapanap.
3: September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR. DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
5: K5 News FM.
6: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 7:12 na man sa aga.
7: K5 Eric, kanamit ginsan pa matyagan ta ko nakahigop kita sa may nitinit ng DTX Coffee Mix.
8: Ma matyagan mo gigadagdag nilang chia si Jimmy.
7: Kuya ba imok bunilya mayong aga lang? Kuya! Labi naging kasiksi kay kuya to. Ang bim, ay, ginalagas mo. Body mass index. Kuya, makontest na lang ito yung BMI siguro, no? Kuning lilag sa night. Si Ma'am Laila Bonilla, good morning. Thank you, good last time, Ma'am Laila. And of course, sa tanan-tanan ng mga kabalo ng mga nakamo, no? Sa mga nag-tingwa, gid ka magputos ang balon ko.
8: Yung sino na siya. Kagalamat man siya, nagputos man sa akon kagapon.
7: Ayo, o gali.
8: Kapertigig ka namin.
7: Abi man, nung iba siya, sila ko ginito lang ito ni K5 Eric. Maluto ka gindi mo yan. Ayon niya sa ang... Inlutuan niya gigang pagkaagasin. Ngayon, dalato kayo nagmuno. Tosa mo. Dalong ko na lang.
8: Ma'am, thank you. Okay, thank you. Okay, na mo gito ipamahaw ko. Hasta kagamping ka nanay mo.
7: Kaya mo nang pinaka mga bagay. Thank you.
8: Kadamit namin kalitsyon paksyo.
7: Send good morning. Ay aga pa na sa kina. Ginatiyang mabugnaw nga tubig kag mabugnaw. Maalabaab kag DTX Coffee Mix naman kinatimpla niya. Isubong nga nag-inom naman tanga duwa kay nga.
8: Dosako.
7: Well, wait na mahimo. Kung love mo ang kape. Ang DTX siya. Bibisan isa pakbaldi ko rin. Ano mo? Kini problema sa ima mo?
8: Hindi, kinalasin mo yung bagaw na. Kundi, don't shoot the messenger. Don't shoot the messenger. Shoot the message.
7: Okay, subong.
8: Ang imo naman niya lain.
7: Ano subong?
8: Love the coffee and love the timpla coffee.
7: Gali ka?
8: Amo na siya dapat.
7: Baluka, it makes life so easy na yun. If you want to make your home heaven, amo na sikrito kag K5 Eric. But if you want to live in hell in the world...
8: May araman na na. If you want to make your home heaven, always say, amen. Eh, hindi kag ipaglabis, toy. Relax kag yun.
7: Kabaluka nga, permis ala ang mga lalaki. Kay ti, ang mga babae, kundi female, female.
8: Ah.
7: Oh.

0: lalakiya mali na yun, gid? Male mo?
1: Male siya.
0: Always mali?
1: Isa pa na. No? Kadlaw man si Sir Russell ka o jail ka pa matisi mo ba?
0: Ay, kasan siya sa ato na pa. By the way, sa ato ka mga utod, as mentioned kahapon, nagmuno si Station Manager Rod Spalma that K5 News FM Bacolod is the official carrier station sang Maskara 2026. Tisubong pa lang yan, pabugtahon talagang espiritu sang taga-Bacolod, matugnawang palahon. But what if they have this K5 News FM 101.5 Maskara theme? Itan, pangditribayo! Arino! Tayang gimanya ko si Doc Ramil plang gaya taga Bacolod kay siya gini naghatag sang Ilias nil nga preparahin nyo team song ang maskara
1: para pang wala na pang
0: pero si K5 Matt dapat ang cover photo subong nakamaskara na yung balansya dapat naka cover photo maskara
1: 2026 version yan
0: the 2026 version of the K5 101.5 Maskara theme. Yan niya sa K5 ba?

0: Madraw ta kay 5 friends ang unang winner. Madraw kita sa unang winner. Ang talang nga sabat, bala mo naman ah. Sa o tari kay 5 Rick, kaya matunong nung panahon. Nakakapi na talaga doon eh. Ari na ang gusto mo 2025 gid. Abi mo pag siling 2025 ang nagapanglabas bumuntat na kay masugod na sila sang ilang ha pack exercise. As here we go.
1: Palpusadas ari na. Tira.
0: Ay labal. Romar Duran niya naka nunay naka bluetooth.
1: Ari na.
0: Bay pa wala rotational burnout taga pa.
1: Here we go. Yeba.

0: Balo ka ng basakon? Nung kayo sinabag, ibalikin ko.
1: Pwede siya nabilong sa hindi katangla sa langit. Counselor Tadi, tiyanong tani, pakupos mo yun ni Counselor.
0: Grabe
1: ba? Oh! Iba Mascara!
0: Larga bola!

0: sina, no? At least dindoy. Dindoy.
1: Puro yung mga mabuot, no?
0: pati si Mayor.
1: Puro yung mabuot.
0: Ayo, siling ni Gina Borao, do maskara na aga. Yes, because you know, yes, amo malang ning pwede mabulig sang K5 sa syudad. Why na kita sang pwede mabulig sa syudad? But we will use this airwave, siling ni Doc Rabil Oy, supportaran tagid ang maskara sa bakulod. Kaya ito ni.
1: And that's K5. Kung may salawa
0: kasi
1: yun.
0: Kasi taga ni iya sa kundiin ng mga lugar to. Ato na.
1: Hindi pa tudlot.
0: Ay, Jesus.
1: Hindi pa pagtudlot.
0: Ang dito bala.
1: Ato naman.
0: Ikaw bala.
1: Hindi pa tudlot bala.
0: Hindi ka lawag ka muna. Gapa kayo. Okay, inom pa ko bala dito, ex.
1: Ato bala dito bala. Bye-bye lang ang bukit ni Gua.
0: Nanong sugla nun, imo man. Pero, you know,
1: kampiyon na.
0: Kita, ha? Oh, si Jerry Lonio, hindi naman siya makontak lang noong ara na siya.
1: Ara na siya.
0: Standby, Jer. Now, ang maskara na gilapit na. This coming Friday, officially, si Mayor Greg, ang maskara foundation, ang Gugma Foundation.
1: Gugma Foundation.
0: Will officially launch the Maskara Festival.
1: Yes.
0: Nga ang gina-hype na itong tudo. Why man kita na diya kagipay Eric mo? Pero kumo nga baklod nun ka. Amo nang unod sang tagipusuon mo nga tiga kalipay ka. This is one way nga ma-showcase mo ang syudad. Kag ang nami sini, imagine na pila ka manog sigarilyo mabuligan mo di? Gabaliga sigarilyo. Pila ka na gabaliga mineral water mabuhi kun may maskara?
1: Mga barbecue lang.
0: Tanan niya nga hotel mabuta naman niya kay Pabirik.
1: Taxi driver.
0: Tanan. No? That's why nga hindi nat kun daga probot gani kita sang kun ano da how much more ang festival nga to nagid, no? And ti lain nagid amo nagid tawag nga K5 service. Kaya yan ni Mayor, ano gani, servisyong G?
1: Servisyong G.
0: Tinga to niya, K5, servisyong may puso, K5 na mo. Sige, thank you so much sa Gugma Foundation for choosing K5 noong FM, siling ni K5 Bronze, kikapulog muna sa ako. Sige, huwag mo pag inambalaw. Hindi ko tiyalangan niya, ambal kayo, wala pata, sige, okay na to ha, goods na. Salamat gina sa Maskara Foundation. O si magbanwa nga pita mga sirs di TX Premium. Bo, grabe premium. Gina, stibia niyang yung aklamay di. No?
1: Stibia gina.
0: Sige, K5 itan, pwede na pakita ang video, liwat. Ayos on the board mga ka-K5.
1: Ano na yung aswang ko ng layanan eh?
0: Diyos ko, matuyawan naman na karoso pisyo mo da.
1: Sige, itan.
0: Dritaya sa isa ka-insidente.
1: Tutod ni.
0: May armado ng mga tao nga nagpalapit sa isa ka-pamilya nga may kudalman balay nila pero humal ng laskaway, K5. While they are talking, may jutay nga pitik ang pamahog. Siya pa niyong roon tayo makaroon.
1: Kag ini mga ka-K5, the next video that you are going to see, kag babatian nga mga lingwahe, palihog lang. Kung nagalain ang inyo buot, hold your anger.
0: Ha? Time nun, tas lang dito X5 ba? Kaya basi high blood doon sila?
1: Basi high blood doon ka mo, kag basi mo lang mag-komentaryo ka mo sa hindi amo. Tanahong tanay panilagan.
0: Last start. Ang amon ni ka-K5, ari kag ang K5, actually very fair ang amon pag-present. Ang amon lang guys, gingkwa naman itong video. Then, we will get the side of all parties ka concerned. Kung ikaw, abing may nagpalapit si mo na ngayon, bulig, kundi amumahon mo.
1: Natural.
0: Matian mo yung concern, but it doesn't mean nga kung ipamatian mo concern niya, hindi mo mapamatian ang piyak na side.
1: Correct.
0: Now, sang ginpresent ini nga klase sa video, daw nagagawa ini mga ka-K5, nga daw may konflikto blas duta. And this conflict, may nagpatunga niya ining armado ng mga tao and later it was discovered mga kaf Google ito kay Pabiri.
1: Amo to nga naka uniform sila.
0: Kag amo kani ambal ko may pagani army sugata mo. Kag may pagani mga pulis ba sugata mo? Kay magsugilanon si buya professional kaf go sugataon mo. Ang iban nga mga kaf go bla mga mananggit hindi ba no? But they are also well trained. Ugaling kay guro basi ko na lang makontrol lang ila sining emotion during the time.
1: Kailangan gid man niya ko may training kay.
0: Training man ni sila paano lang magpalupok garan. Kag ina training man sila how to handle guro crisis like this. Galing kay ang nag-handle may crisis pag sa iya pabinsaron. That's why nga way mapunggan ang emosyon.
1: Ang training mo biasa advance party ka lang.
0: Ano may mga advance party
1: man? Ngayon na to kami sunod kami.
0: Amo
1: ka na ito na ka mo to. Yung sunod na kami. Di na mo na training mo.
0: Dala ka nagkuha guro sa training may.
1: Oo, sa advance party ka lang.
0: Pero may ka una lang ito lang, K5. Kadelikado ng linya. Kaya mo lang ginigin na training. Hindi na ako mag-una. Ikaw na paunahon ko.
1: Advance party na mo.
0: Tama mo sa mga no comment. Now this time around, sa ato nga pagpangalagat, i-check ko na si K5 Jerry Lon na Luis. Kay hambal ko naman yara si Tolmen Sugilanon sa barangay.
1: Okay.
0: Pero ang pasipag na siya na wala man. Tapos, ano yan ang patag sang army in charge sa muna? Kabalo ka kung kafgo ka, may ara na yung army nga imo sining immediate, ano pa rin, na superior mo, ara na nakakonect.
1: They call it this, the army handler, the kafgo handler.
0: Ah, sabi ko na yung manok lang may handler?
1: Sa kafgo meron.
0: Kayo, hablo sa mala.
1: You know, the term is kafgo handler.
0: Kafgo?
1: Handler. Sa detachment.
0: Kaya nabala ko bigyan, lala mo ng kuya at manok mo. Nabala sa bulang. Ice ko! Ha? Why, kalok! Roy, ako nagkasunod yung bulang.
1: Hindi ko ka-relate.
0: Kamatil ako, hindi mo ka-relate.
1: Hindi ko ka-relate.
0: Ano gib lang natabo, doon ba ka-K5? In fairness to everyone, we don't want you to conclude. Hindi kami gusto maglumpat ko sa conclusion. Let us listen sa duwa ka magtimbang abahin. Because in every story, there are three sides of the story.
1: Yes.
0: Ang storya sa piyaka partido, the story kag ang tuntun ng istorya. So sige lang, okay lang, Noy. Bisang kamay lang, no? Mag-draw kami, Anay. Standby ka, no? Ang sabat na to, hingagaw na. Hashtag K5 Bago City.
1: Bago City.
0: Okay, rin ha? Mag-draw kami ni K5 Riniel Subong. Una, Anay, nga magdawag sang t-shirt, Subong. Ha? Okay, Daniel, pagwa na nato, na rin na.
1: Okay.
0: Kay ma-prosinta kay si Jerilo, naka-standby na eh. Pero abti sila, managtag tayo premium. Kaya nagabal na ito, mahatag na premium sa mga adlaw.
1: Uh-huh.
0: Ang nag-comment lang sa K5 Negros Island Region, ang mga madawag ha. Kung dito kung sa Piyakti, dali lang kami sa K5 Negros Island Region comment.
1: Liwat.
0: Aran na?
1: Tiyog, hano, tuno! Oh, grabe si Tarnga Sinya.
0: Ang taga-pabrika sa Gay Kuro, grabe si Gabong.
1: Pero si Magmano na?
0: Ay, pero si mo na. Pero si may aga. Si Pumaguga pamatiman.
1: Tino ba na?
0: Okay. Happy birthday ko sa amo nanay. Merna. Nanay Merna.
1: Ay, birthday si mong ni Mami Merns. Wow, Mami. Happy birthday. Damo okay. Birthday
0: here we go. Ba? Ari lang mga insakto sa bato. Go ahead, kaki 5 Barreds. Isa lang kabilog winner ta. Go ahead. Spin the wheel.
1: Oh,
0: ari na. Isa na'y kabilog ang panagunta. Kaya makwestiyon ng mga ikaduha ni K5 Yarik.
1: On the spinning board.
0: On the spinning board.
1: Be, chulikulado, masudla niya, chulikulado, chulikulado!
0: Chulikulado, ano gani? Kulado, chocolado.
1: Chocolado.
0: Store.
1: Chocolado.
0: No? Chulikulado! Naglahog ka sa isa ka t-shirt, kero plan kay Daddy. Boom! Isa kalupok! Isa kalupok, tatlo kabises. Wasag. Tapos na.
1: Tapos
0: so, na. Si Ma'am Gina Bora, sige na Ma'am Gina, intra ka. Sunod niya question, na? Para makaready ka mo. Ang sunod niya question, sa diin ka mo nga page mag-comment para magdaog.
1: Siya pa na.
0: Oh. Diin nga page.
1: Hashtag.
0: Hashtag.
1: K5.
0: Ano nga page, ha? Diin ka mo mag-comment everyday para magdaog, no? Kahit ka nadlaw, mapadaog naman ta. Hingagaw na, hingagaw na. Hashtag, ano ganito? Basta tandaan nyo, may NIR to, ha?
1: Okay.
0: Basta lipat ka mo, ha? Hingagaw ka muda, ba? Diin ka mo mag-comment every morning para makadaog. Hingagaw na ka muda, no? So, sa ato ka ba kung to this time si Jerilo na Luis naka-standby na? Para mabalaan ta K5 Eric, the full story behind this. Kaganong reaction na bisang army handler, a kafgo handler na army. Nga ano tabo ini, ha? So congratulations sa Ma'am Chulikulado, ha, nagdaog ka. Check ko sa line number 1 si K5 Jerilo, naka-standby siya sa Leo Matidon. K5 Jerilo, good morning.
2: Good morning ka K5 Aljan and good morning ka K5 Eric, good morning, no? Subong ka K5 Eric and K5 Aljan, may impormasyon kita nga nabaton nga gin-relieve temporaryo sa pwesto ining ginaigar CEO sa kafgo.
0: CEO ka dyan? Piling ka CEO, ti army na ya. O man, buti ka rin kung mag-CEO ka, mga sarinto na ranggo mo.
1: Mga kadre ka na, ikaw nagka-handler din nila.
0: Okay, so guro, ginubra nila not because he is guilty. But because gusto lang nila guro, kasi may conduct sila ng investigation, para hindi mong guro ma-impluensya ng investigasyon sa army,
1: yes,
0: eh?
1: Correct.
2: Yes. Doon mo na blastada ka K5.
0: Gasaludo ta sa army, at least kita pa-feel nyo sa pumuriyo, nga why ka mo yung gaporter kung may tao, kung nakasalawa yon, may ginareklamo, investigaran ta, no? Kung nag-relieve, okay. Ano ang istorya sa likod sa nga K5 Jerilo?
2: Actually, ka K5 Aljan and ka K5 Eric, walo ka mga ginaaligar kafgu ang nagkadto sa Purok Aloysa, Barangay Maao, Bago City. No?
0: Aloysa?
2: Inesang Aga, yes. Aloysa. Purok Aloysa.
0: Luisa, Luisa.
2: Yes, oo. So, sa alasay sang aga, ka K5 Aljan, nagkadto ining mga ginaaligar walo ka mga katapo sang kafgu sa lugar kag dito sila nagkadto sa puluyan ni Angelina Teruel 82 years old ining babayi. So agud nga pamangkoton kun sino ang tag-iya or sino ang nagpananom sang mga kamuting kahoy at mga tanglad kag mga kamuti dito kag Aljan and kag Eric, agud nga pakwaon or ipakwa sa mga residente ang ila sining ginpananom kay ginaklim ang duta sang inkarkado sang asyenda. Actually, ang duta ni na istorya naton ining pamilya kag suno sa ila 30 anyos na nila ining gina kasuhay bala sa korte kag K5 Aljan bangod nga ginaklaim sang piyak nga partido nga nga ila ya duta ini no ginpamana sa ila and something like that. Karon na natabo ka K5 Aljan, suno naman sa ila yung aligasyon, ining duta nga ginatamnan nila isang una gin award or gin hatag man sang nagpakilalang tag-iya man sang duta. So karon natabo do hindi nila pag-honor ining karon nga nagapanag-iha bala ining current kay nagaposisyon sang ining asyenda. Bangod nga ti sa una lain man tuya ang naghatag sa ila. Now, dumiaras ang conflict karon ka K5 Aljan and ka K5 Eric. So dito kagati nangayo sang bulig ining ginaaligar ka inkargato or head sang hasyenda sa Kafgu naton ka K5 Aljan and ka K5 Eric. Agud nga mapasif or magpasify bala or magpatunga bala agud nga hindi mag lapda or magdako ining problema or ining kinagamo kung may ara gid man sa lugar. So anatabo ka K5 Aljan and ka K5 Eric ang ining area nga kung sa diin nasa kupan sang palay no sang pamilya Teruel sakop pa ini sang area of responsibility sang mga Kafgu.
1: Okay.
2: So ining mga Kafgu is sa una under ini sila sang 62nd Infantry Battalion nga naka-base sa Libas sa Isabela. So pero bangod nga gin transfer ining 62nd Infantry Battalion sa Gihulngan sa Negros Oriental kag ang nag-take over is ang 94th Infantry Battalion. Napilin or gin pa-duty na lang or gin kumbaga gi-import na lang sang 94th Infantry Battalion ining mga Kafgu ngayara dira sa may barangay Maao, Baguio City. So so karon ana tabo ka K5 Aljan and ka K5 Eric. Although nga ti hindi kontani iya sang 94 to ya
0: ti ano man paano sila nagkato ano naginawa yung kardado o kun ba siyang Kafgu gina ano
1: nga to presensya
0: nila ito sila kay ting kargado versus mga tao ni nga nagsigato to sila naglinawa ginaw.
2: Okay, actually ka K5 Aljan and ka K5 Eric, humalin sang una, wala sang ni isang staff sang asyenda nga nagkadto sa ilang someday kwa on dinamon ha, iano dinamon ang duta or sa amo ni nga atlaw schedule naton, nagula man sila nagatubangay allegedly sa barangay, agud niya magistoryahan.
0: Ang bagali kung magkadto gidyang taga asyenda mismo, Asyenda Loisa, willing man galing pumulyo magatubang, ako na nung gusto kiti after all 30 years naman sila nag-stars duta mo.
2: Actually, ka K5 Aljan, sa amuna nga istorya, nagambal ining si Angelina Teruel na may ara sila yan sang agreement sang sa una pagidyang mga...
0: May kasulatan na ka K5 Jerry Law?
2: Ano, ka K5 Eric?
0: May written agreement na?
1: May kontrata na sila?
2: Okay. Based sa aton sining verbal agreement.
0: Amo nang budlay kay K5 Jerry Law. Just like sa natabo to sa mga friend naton sa sila Talisay. Ang ila kaluluhan ang ambal sang tagiya sang duta diri la kamot o tubtob ari kamo diti karo kay napatay na ang tagiya bata niya nagbulos.
1: Why siya kabalo?
0: Why is siya kabalo? That's why nga laingig ko may kasugtanan. Now, ang pabangko ta lang amo ni. Kung ang inkargado ginautorize, dapat may ara na pagsugilanon between the landowners nga sila gid mismo kag ipatawag ni sa barangay nga kun anong ila plano kag tuyo.
2: Actually ka K5 Aljan wala iya sa problema sa ginaistaran sa pumuluyo no kay tido wala ginaklaim sa mga nagaklaim sa
0: tibo sigat kun wala gani nagapadag ang tagiya kung isa mo ng budlay no ang inabla siling ilang nga langaw ka pagtungtong mo sa Carbao. You feel like Carabao. In fact, you're just Ilangaw.
1: Kag hindi man among ginasugo si mo.
0: Kaglay.
1: Lay ni sugo si mo.
0: Tinga, tinga naglabot sa punto yang nagsulod ang cup. Guanong ila papel to aw?
2: Actually, ka K5 Aljan, agud kun ani magpatunga. Agud nga hindi maggamo bala kay ang plano makadto si inkargado kaupod sa mga staff sa Asyenda. Agud nga hawanan gabuton to ang mga kamuting kahoy nga gihim pananom sa pamilya Teruel sa duta nga gamay lang man. Actually, ka K5 Aljan, yara lamang sa 30 areas.
0: Sige ka 30 areas pila na?
1: Gana 3,000 square meters.
0: Ah, okay. Oh, sige, tiwag ka ba mo kung hindi mo yung duta mo?
1: Hindi mo mo.
0: Hindi mo duta, natural na.
1: Less than 100.
0: Tikaroon anong natabo?
2: So, ang natabo ka kay Pebe Aljan.
0: Wala pa ko nung kabot ang tagyan, ang gabot na slaya.
2: Actually, ka kay Pebe Eric and kay Aljan, based sa itong information, wala sila ninang gabot. Ini
0: okay.
2: Mga kasgo. Ugaling, ang foul di karon kag ginambal man sa aton sining, o ang ginambal man sa ila sining superior, which is Lieutenant Colonel Rio Malanyaw, nga ining... ila sining nakita nga video dumiara sa mga foul words nga ginbuhat
0: do may pamahog gabi nga sing karon pang tiron amo.
2: Yes, may threat kag kumbaga
0: daw amo amo ni sa tabos kapitol kag apo ginagalwak ta ng empleyado sing padiron ta mo karon
1: DJ Juan padiron ta mo karon
0: karon tapos mo na der padiro version Michelle naman na standby now sige so natabot diri nga naglabot sa kay ara man sa sulod compound ta mga tao to ara man sa sulod sing ilang adaw kuno compound kudal. Dito man sa mga kapbunga, naglabot sa punto nga motuaw. Anong ilang nga gina... Ipabati na gurong video.
1: Oh,
0: tapos ipasabat na ton sa army kung anong ilapatag. Abi kipamitan, no? Pabati na ton, kipamitan na tong video, bla. Eyes on the board, para matagan kita what really happened. Okay. Nga, naglabot sa punto ng relief ang aton sa nikatapos ang army. No?
1: And viewer discretion is advised sa mga lingwahe nga ginagamit rin.
0: Liyog lang ko ha, ang bahaging ito ay rated SPG. Striktong patnubay ng mga magulang ang kinakailangan.
1: Okay?
0: Okay.
1: Tira.
0: Here we go.
3: Meron mga bisig-isugan nyo ko na eh. Iba naman ko. So yan na. So wala itong dahing kagado, kagarunda, kamo mong bisig yan.
0: Oh, may punto ba siya?
3: Kami lang na wala siyang nangyayari ko.
4: Oo.
3: Oo. So wala itong dahing kagado, kagarunda. Okay, dito dito.
0: Ano wala ko mag video na kung may kumulang sa kinubrang malain? Oo,
1: amo na. May tiniruhay na
0: pa. Amo training ako. May mag video tiniruhon mo? Kamangon ko, no?
3: Hindi kami ang mangilabot, ha? Amuya istorya sa... Kargado, kag-gundak.
0: Pati usto na, usto.
3: Kami nga patunga lang. Wala sa matabo. So, ayaw nga blue video, ah.
1: Kag may gado, may galang picture, kag may gid-release ni safety. Gago
3: ko mo.
0: Wara, do karayan.
1: Do karayan siya,
0: oh. Pagkakarayan, tisog, mga ilunggo, pruti imutang sa lugar. Akunta mo, wala mga... Kamoy Arbado, may mga armalay, tanong-tanong mo ko na mag-isugilanon sa mga... Oo. Oh. Hindi ka, Pio?

0: rin sa side ng Juliana.
1: Grabe.
0: Ang shifting ang ginarilis. Amatok
2: ka kay Pepe all dyan and kay Kevin.
1: Kasi yung pan to ah. Hindi to shifty. Kaldiro. To yan nga. Basi ka bukas. Ang
0: maraging cracking rice cooker.
1: Rice cooker. Uy, nakaka. Una. Ah, dito din ang side, oh?
0: Dito
1: side. Hindi dito?
0: Yung video, dream mo. Yung sound yun ang galing. Side
1: okay. Sa okay. So, para may chidihan na ito na, kung papatian mo namin, mang ginambalblas ang kapgong, ingari kami, hindi kami niya magpasalabot, ha? Ha? Tungala kami nga, way gamong nga matabo. Mm. Galing pag kita yung video, sige, di ba video?
0: Kamutong lain.
1: Dira ng sugod. Dira ng sugod. Guro atong mga tao yung nag-video because armadong ga-istorya sa ilang mo.
0: Kaya nga ilang kapag video, nasubong ang pag-video kay Pebel dyan sa mga amunin. Daw, kala mo, daw panaming na.
1: Daw, guwain, daw resibo mo
0: na. Daw resibo mo na.
1: Kati, ara kaya sa sunod sa imo, compound.
0: Nga, kung gina-video, kakagawa mo difference, okay lang yun, but hindi kita rin magbuhay nga, ay, kung pamatsuntak mo.
1: Kalaway naman. Kalaway naman. Miya mo ito galing mo yan. Ang ako lang naman tinabon mo. Ngayari kami di. Kaya mabot di kargado. Kamu naman story yan. Ipatong kami para may gamo.
0: Pwede mo na namin.
1: Oo, oh, namin na.
0: Gulpi lang sumalising ka video.
1: Sige.
0: Ay, ikaw. Ano ang video ka? Ay, makuwan ka.
1: Pwede naman itong kron.
0: Kung di-discuss siya ka. Kung di nag-atras ng video.
1: Oo.
0: Pag-atras ng video, ging-crack ng rice cooker.
1: Rice cooker?
0: Rice cooker na nga.
1: Sabi ko gani, kadina kami kang dado eh.
0: Ito ka pamatik, kuli ko naman yung galagtiking gano'y di mo.
1: Katandas ang dulunggan mo yan o?
0: Hindi pamatik ka kayo.
1: So anong sabat sang army sinikagay 5 Jerry Lo?
2: So kagay 5 Aljan, ang sabat sang Philippine Army, ang sabat ni Lieutenant Colonel Rio Malanyao, nga hindi nila yung pagkonsentihon.
1: Pusto!
2: Amuning mga buhat.
0: Very good.
1: Thank you sir, thank you sir ha. Very good.
2: Kag ang plastada ka kay Pipe Eric and kay Kevall dyan, i-under investigation, kag i-relieve nila ining...
1: May tigog na, may resibo tanda sa army, nga mo naging nambal yan?
2: Yes.
1: Pabating tabi kay Pipe Itan sa kay Pipe Itan?
2: Ara. Mm.
0: Taan pa ang balabitan ng army.
1: Sige, kay Pipe Itan, go ahead.
3: Sila ko
1: na hindi na army, taan si Lula na si nanay na.
0: Scout Rangers.
1: Scout Rangers
0: na taan. Ang army ng taan, regular lang nga, tonta na.
1: Lieutenant Colonel Rio Malianao.
4: Will not commit any ganyan po mga abuse of authority or action that you know undermine yung ano yung safety and security ng tao dito sa Negros.
2: Good. Ano to kay Pepe Rick and kay Kevall dyan?
1: Ano pa nawag to si HDF o CAFGO?
0: CAFGO na. Si HDF yung unap na.
1: Ano ganing si...
0: Community si Home Defense for DF lang.
1: Ano si LipDF?
0: Ang nga pala nga, Premier Road, si HDF. So nag-DF. So kung rin siya panagdula sila,
1: si LipDF,
0: ito na.
1: So nagbalo si CAFGO?
0: Yeah, CAFGO naman.
1: Ano meaning sila? Advanced...
0: Civilian, anti...
1: Auxiliary, ano?
0: Auxiliary force, bla bla bla, ikik-ik. Basta. Basta mo na.
1: Geographical unit.
0: Geographical. Kasi yuyoy bilang mo. According to your geography.
1: Hey! Now, anong matabo sa buong after sa ni? Ano, gilapot mo man ang barangay? May ara ba lang schedule on that day nga pag ginunanon? Kay supposedly, kung may amuna, dapat may presence ang barangay na.
0: Dapat.
1: All, for example, bisang gani sa mga agraryo, may natawag kita nga barangay, agrarian reform.
0: May court, committee.
1: Bark.
0: Bark.
1: Tapos ang korte sina niya, adjudication board, panawag mo sina, DARAB.
0: DARAB.
1: Department of Agrarian Reform Adjudication Board. Okay, kay 5, Jerry, may mga barangay officials kaman nga during that time o punta na isugilano na o?
2: Actually, kay 5, Aljan, and kay Varick, na-istorya na ito, ining si Godofredo Bidonia III, ini siya ang purok president sa lugar. Siya ni ang nag-prangka man o yung istorya sa aton sa niyong mga katapo sa CAFGO. Pamatian lang aton ka kay Pagawa.
1: Sige, pamatian lang ito mga kagay pa.
0: Purok chairman, maaw bago.
1: Lucky-lucky kipabita na.
5: Wala sila ako din isyo. Nakibot lang ako gani. Ang ipuka ako din isang bata ko nga may mga army ko no. Galing kay CAFGO.
6: Tapos nakabalo ka nga nagpinayaay sa armas kag nagpinahugay dito.
5: Duway ko ya kano kay ulihi ko ya sir mo ulihi ko ya nagagano kay tapos na komisyon antes nag-abot ko
0: amo na gusto
6: tapos ano dayo nang tatabo nag-istorya ni kamo sang CAFGO ano plasada
5: oh ginistorya ginistorya ko ng CAFGO eh, kagang ano 54 na tani ang ginpabalo nyo kami bilang presidente
1: gusto man
5: dala nyo na sila sa barangay
1: correct amo niyang gusto kami nyo tani
5: do mo na tani ang advice ko man sila kiti laman tamay mo kay iti ilaman na right nga magano
1: hindi kay kumo guro nga kapgus la kuno formis lang pa sa mi protocol gli
2: Amo to ka K5L dyan.
1: Gusto to kang balbla ni puro. Sino tadi kanto sila sa Amon, patawag na mo sila, daluntos barangay, dito sila Sugilanon.
0: Dito ka mo masitol.
1: Para nga wala bla, duruga mo, kahit may barangay officials, kag safe pa ng feeling sa mga tao, magamuti ka masulong kato sa balay nila.
0: Kakilain sa tunada sa istorya. Ano, bidyo-bidyo na! Ito kalain bla? Ang guaya, offensive na.
1: Kinanglan tayo sila pa-training sa kay Ma'am Jubilin Canoy?
0: Pwede, guro.
1: Kita mong may 40 ka mga staff na ga-train kung paano mag-sandals ang calls, bla?
0: Oo.
1: But we need to invite Ma'am Jubilin Canoy, the PISO office, to train them how to handle calls. Calls.
0: Hello, hello. Day.
1: What if ko na mo na big call center agents ang syudad abi sa 479? May lugar ka, will train sila, you know? For example, abi mga about to be a teacher, ano yan ang gwa? For example, ako may kapadawag, no? Hello, hello. 479-6100.
0: No?
1: Sir, mapalap ko tani sa status ang financial assistance ko.
0: Buwas lang kay break time naman subong.
1: Muna ka ni Goy.
0: Buwas lang.
1: Mayo yan kayo na training galing ni Ma'am Jubilin Canoy.
0: Hello, good morning.
1: Yeah. Mahambal ka na. Sino ganiga pa daw? Kiligay nun, hindi ka ba Ingles?
0: Ay, mayong aga.
1: Ay, mayong aga, sir. Sir.
0: Si Juan ni si Ethan. Mayong aga, ano tari nga ito nga mabulig sa imo, ma'am, sir?
1: Ma'am, Rico sa Barangay Green. Mapaluab ko tani sa akong financial assistance.
0: Ano ka may pinatago?
1: Kapgo naman ka. Kapgo ka. Kung ka naging train ka ni Ma'am Jubilin ka, no? Kaya Ma'am Jubilin ka. Ang gintrain niya balaya, may. Imo ya. Binugoy naman, imo ya. Ang mula to na tabo kay Jerilo. O, Jer.
0: Kaya ko din sabi to, hindi mo siyang gusto. Jutay mo na lang. Arigay sa istorya.
1: Arigay nga sa gilano. Rinlangin mong Jubilee Canoy, bro. At di ano natabo itong... So, why na? Sabong i-relieve na ni. Hindi lang pagpatawag, kagbisitahan, kagtanaw ng mga pamilya. Ano nga, ang basi kinulbaan na ni Slucky Five Jerilo?
2: Actually, amo to, no? Gin-ask na to, nining si Lieutenant Colonel Rio Malanao, nga kung ano ang ilang po, bro. Ang kaya, siyempre, K5 Eric and Kevin, K5 Alton.
1: Why ka pa ka-practice sa call center, mga trabaho? Galakwin ka na, ano mo, ibang man? O, sige, go ahead.
2: Actually, di ka K5 Alton, nang ginpamangkot nila ining, ano, sa Philippine Army, kung anong ila sila nga pwede maasahan. Kaya, siyempre, Kevel dyan, may ara sang armas, kag na-train dyan kung paano mga amang, kag kung paano
1: yung... Puto kita mo, sige kamangon, taka kung kapatay ka, may ganun pa ito na ginapal mo. Kambi, ikaw, Jerilo, sagad ka man magkamang, pero lain yung ginakamang mo.
0: Alay, ni.
2: Ay, kapahiring ko yung kakamang, mga kuya, katanay.
1: Oh, si K5 Eric, basta hindi siya kakanto sa akon yung mga appointment, ganduda kung kakamang ko siya mo.
0: Si K5 Jerilo, kung di ka firing sa sila dyan, tapos yung kakamang, kaya nga nag-military ka. Pagkaabot sa akon kunaga sa market report sa kayo mga kapangkalan, Malocano siya.
1: Ano siya?
0: Talong kagrabanos yung nabirado. Market, talong kagrabanos yung tirada
1: yun. Kabalo, nga nagambal siya ng talong kagrabanos. Kafgo man siya.
0: Nga.
1: Kaya tiyan ba ako mukha kamang kagparing, kapoy gutom na ba? Kung tabo siya. Kafgo man siya gali. Kafgo ka man gali, Jer.
2: So,
1: ako sa kapoy kagutom, rabanos kag talong.
0: Yung rabanos yung buong nagbarato, ang talong doko humok, nubo pa. Amo ni siya kung nagkato siya. Yeah,
1: balikan na, seriously speaking, ano matabo si K5 Jerilo?
2: So ang plasada diri ka K5 Aljan and ka K5 Eric, din pa siguro no sa Philippine Army nga i-hold nila ining tawo kag temporaryong i-relieve danay.
1: Very good.
2: Agot niya hindi mag-cause no sa nga panic kakulpa sa lugar kagati suno iya sa Philippine Army naton gingin pamangkot naton na siya no kung base bala just in case ibalikan kay di isa sa mga sigulanon niya ginahaboy sa pamilya sa mga biktima nga kung just in case nga pahalinon gid man sa serbisyo or kakson sa serbisyo ining kafgo or ining mga involved no sa ining issue plus data balikan ka kay Feveric and kay Veljan kagati dito muna ubuson ko no kamangon kag kaya nila yang pamatyon. So dito kagati do nagkadlaw man actually ang Philippine Army nga ambal na sige sir hindi ka mag-worry, hindi ka mo mag-worry, hindi mag-worry ang pamilya, bangot nga ilang imuon ang tanan nilang masarangan, agot nga maprotektahan, kag hindi matabo ang inang pagpamahog, kag i-hold ka gi temporaryong relief danay ining mga kasgo or involved nga mga tawo sa natabo nga insidente ka KPB Aljan and ka KPB Eric. So sa karon ti sa karon ka KPB Aljan and ka KPB Eric ti ang pamilya wala na nagtanom dito sa kundiin sila kundiin ang ilang ginatamnan gid kag ang ilang mga pananom gingabot kag ginislan sa mga kahoy no nakita naton kagapon dito mga jimilina ang gintanom dito sa hasyenda nga ipatubuon kag padakuon siguro possibly ka K5 Eric and ka KPB Aljan. So ginatry naton karon nga kuhaan sa pahayag ining barangay or ining ano naman ining inkargado nga allegedly nagtawag sa CAFCO kag nagpabulig no but ginatry pa naton reach out kay nagaring lang ang ila sining cellphone. So ang ini naman ang mga CAFCO or ining members ang Armed Forces of the Philippines ang Army. So based sa aton sining nga pagpamangkot no sa mga himata sini kay bangot nga nag-reach out man nag-chat man sa aton sining nga Facebook page nga suno sa ila nagalain man kuno ang ila sining nagalain man kuno ang ila sining oo, kay di nag-responde lang sila ang ila taniya in good faith kung taniya galing ka K-pop Eric and Krivel dyan. O galing, siguro na over sa, kumbaga, overreact lang sila kay
0: naman
2: nadala sila
0: pictos,
2: sa emosyon. Oo, nadala sila sa ila sining emosyon. Kag allegedly, may nakita sila kuno nga binangon. Kag dito prior sa ina nga video, may ara sang bayluhan isang istorya bala nga natabo kag dito nasakla or do wala bala nag control.
1: Basi kun may nakita man sila ba imbestigar ba bala na kun na pa kaligi kun makita mo why wala sang reaction gud mabato atong natungdan ni Wise Live very calm, no? Kalmado.
0: Do gulpya, dab lang ako na gulpi ni gulat lang ang pagkat.
1: Ang buhay ato, doging gulat sila. Oh. No? Para guro ito yung dumakulbaan, ito galing kinuhay man ito, doon sa ulam lang ito galing sila. Lang.
0: Kag nami man ang moves ang army, nga ginrelieve tong unit sa CAFCO, and meantime, hindi ka mo anay da, I think it's a good start, no? Nga,
1: ang army ginabiliban tagid, no? So thank you kay Sir Malianaw, ano? Malanaw, for immediate action. Para at least ma-feel sa publiko that you are safe. Kabalo ka, to be honest, while gamuok tulog ta ining mga tao ni yung army tas bukid galatas na para mapasigurado nga muok tulog tas kagabi yon. That's why daw ka unlikely na sila yung magdisturbos katulugon nyo.
0: May ginahambal kita kay Pepel dyan kag mo man ang ginagamit sa mga kautura tas yung sa kabukiran mga gambal sila. The root of dissent is discontent.
1: Ay.
0: Ang gamot
1: pagkadiskontento
0: sang pagrebelde ang pagkadiskontento.
1: Oh. So tigalong gid ang army.
0: Tigin address gid ayon.
1: Nga very good, very good. Sir Malanaw, very good gid. Gaplakpak kami ni Kipay Bire. Kan aton diri is it doesn't mean naman nga na-relieve guilty na to because i-subject pa na iya sa due process.
0: Pero at least may good start.
1: Correct. Para ma-feel sang tao nga way kami nga tolerate.
0: Correct, correct, correct.
1: Diyan salamat gid.
2: So amo na kay KPB Aljan and kay very kang aton sa ring update gikan diri sa Barangay Maao, Baguio City. Report ginadulong sa aton sa kaluwan sa DTX 700, D3 Bio and Vitec, the alkaline based na vitamin C. Ako si KK5 Jerry Lu Mungkal na Luis. Para sa kampanya nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros. K5 News.
1: Salamat sa report ni K5 Jerry Lu Mungkal na Luis. Sa ato naman niya pagparag. Please, Mapir. Kula tonto ko na nung magkalinabok kay Peberic, no? Mabalansi tagi ng tanong.
0: Kaya, meantime, we hope nga everything will end well.
1: Correct.
0: Okay lang.
1: Imnibla na D3 Bio. Kay ma-spin the wheel naman ta para sa aton second winners ang t-shirt.
0: Okay.
1: As in the chulikulado.
0: Isa.
1: Ang sabat na aton subong ay hashtag K5 Negros K5 News FM Negros Island. Aba na official Facebook page. Aba na sabat nyo sa inyong sa aton pamang madlaw. That's the answer. Okay.
0: Okay.
1: Kaya rin naman, nagka-comment naman sila. Oh.
0: Ano kung nasa
1: linya? TK5B, of course. Si John Aline Rondes Galila, gapabati sa bong. So, si Oliver Alcala, ang pinaka-innovative mga listener, na tiginubaan, nagtisir feeling ko subong kapguman ko.
0: Nga.
1: Linya kay Kwan ko mo. Ah, may 3 minutes pa tan, kaya pa na.
0: Oh, kapoy gutom.
1: Early pa katama tan. No, 55 pa ta, pero may 3 minutes pa ta. Madrota. Singa kuya kapgo man ko sir, sige ko ano kasi raw, singa kapoy gutom. Kapgo man toon. Si Terry Vergara ga pamati. Sige, ready na, no? Ready na keep five friends. Madro kita second winner ta, first winner ta Ma'am Chuli Colado. Bao ka damo silaw. Kita mo kaya rin kamo din nag-comment sa K5 News FM Bacolod 101 sa K5 News FM din kani.
0: Ano, Negros Island
1: region. Oh, K5 News FM Negros Island. Kundi damo sang naka insakto sang sabat.
0: Tiyog, no? Mas kumatog, tiyog.
1: Spin the wheel kita Briniel.
0: Tira. Tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog,
1: tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog,
0: tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog,
1: tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, tiyog, Yashika Labares, nagdaog ka sa another t-shirt. Dali lang i-claim kay Boom, isa kalupok, Granada. Punang atong pinakalatest nga. Congratulations, ang una ka daog, Bam Chulikulado. Mapost kami commercial break when we come back mga ka-K5. Tutukanta kag Hibaloon, ha? Ang opening sa maskara. Kag ining pinaka-update na itong, doon na preparado para sa maskara.
0: Pwede pa kay
1: buksan na ito na mo.
0: Pwede pa isa kay Ngagaw, may patamyaw na ko si Imo.
1: Ingagaw?
0: Ingagaw, tamyaw na si ate mo medalya rilado sa Inubaan. Happy birthday.
1: Oy!
0: Ate mo?
1: Ang
0: ate mo
1: na, tiniran tato sa ano ganito?
0: Sa Inubaan to blog. Ate Medalya Rilado.
1: Kay Ate Medalya Regalado, happy Rilado, happy birthday. Rilado, happy happy birthday. Sige. Sige, mas ma-post kami commercial break pagbalik ta, update sa maskara. Kagining party sa reklamo sa taxi driver ko nung ginangkatapong ulay kami TTMD. Inano. Oras! Sa K5 News FM Philippines, la 7:54.
0: Standby.
7: That time check was brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fest. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News.

0: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis wow. DTX 500!
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod ta sa inyong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Let's talk about it, Dr. Mil.
4: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag Mighty C ang inyong mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinanglano na nila ang protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Nami pa ilalawas, di pa sila baho.
3: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas ang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang naga-emit sang tononinal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kung ma-expose sa oxidants, ini ang naga-emit sang baho.
4: Sakto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
3: Uno, dobo,
4: ano, ang reaksyon? Oh, daw na siya. Hindi tanan niya tigulang lang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay. Nagabaho lang, Sir GP, ang tononinal kun ini ang ma-oxidize. Amo na, Sir GP, nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
1: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakorinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tononinal. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
4: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas ko galingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir GP, mo mo. Kung matigulang ka na.
5: Kung magtigulang
4: na. Tigil ka ato, edad yaga pa baba, yaga pa nubo, ya? Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tononinal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
3: Yan,
4: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag Mighty C. So kung pinsaro naton, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, isa na sa mga problema. Ito yung DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble. Sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Salamat lang ta kay nga aman. Ang mataas nga antioxidant nga makita sa disugard sugar Gardkin o Condis, ingayara sa DTX 500, kag kung parisan mo Mighty C or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom ng mga tigulang. So mag-DTX 500 kag Mighty C na, healthy ka na, hamot ka pa,
3: ay,
4: kumin ka pa.
6: DTX 500!
7: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
7: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namin gitingi sa aton nga lawas.
6: DTX 500!
0: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin
1: C. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island.